0: Gupgus kapitan kap tabangi ko kapi kini lamig dugo kay mo kini mo kan ang rason kapitan
1: tinuod ka na magnumjon pero gawas lahi man ganun magnumjon kay dili lang kay kapitan ang ilang pinaka source nga maduulan dili sa pagunsa ang magnum radio mangin magnumjon kay tanan problema ang kitir man sa magnum radio nya ang kapitan limited kayo ang masiniris para pagtabang sa tao pero wala tay ipili nga mga tao sa barangay.
0: Mayo, oo. Sige, Kap. Dool raman sabta, no? Ang limkit kaya tayo, murag...
2: Silingan.
0: Di man tali sakop ganit sa mong barangay, pero silingan na kayo. Pag-usalan ka lang kang Kap, barangay... No, ang limkit kaya center na, di ba, Kapitan?
1: Oo, oh, magnum dyan. Dool na din eh. Sinis akong barangay magnum dyan. Dili kay ko maka pugos sa mga tao dinhi kay ang kasagaran mga himsog ka tao dinhi mga Maranao.
0: Ayo pagso ayo pugsa.
1: Dili sa sila magdonate kay lahi man ang ila.
0: katurang pwede kap, kato pwede. Ikaw kap nga gikan mismo sa imong pagkapulis pa hangtod karon. Murag wa ikaw saban ang imong pamarog. Ikaw ba sab regular donor ba kag dugo?
1: Magnumjum, sukat-sukat man nyo, wala ko naka-donar sa akong dugo, kay TV manggod ko.
0: Ah, okay.
1: Oo, kadung ha. Kanang, kung kayo ba, limited kayo ang akong guardia, bago man ko na rehab sa Manila, 2 months man ko nito. Kaloy sa Diyos magnumjum, wala kita nakapangayog dugo. Tato ako mismo na operahan. So, ang akong magnumjum, sukat-sukat wala ko ka-donar kay... Ma, sabi akong ibati, murag, sabah. Panigamot talaga yung magnumjon nga matapan ng mga tao nga makadunit sa dugo kay aron mabalhin sa dangilang mga dugo. Mabayuan sa matfins pa ang ilang kwan, balindiyuhan.
0: Di pa kapareso ban kap nga mahadlok og dagom.
1: Hindi, kinauna ko ng dagom.
0: Kinauna mong dagom eh. Bala gani, kinaon, dagom pa.
1: Oo, okay. Ang di man kadapan ng dagom, okay, para kayuhan man sa lawa
0: yes,
1: ng tao.
0: Kap, basig na yung mga himsog nga mga mulupyo ni mo sa imong barigay nga pwede magkadunit itong dugo, pag-iagat ko ng pariho, Kap.
1: Oo, ako na silang sa akong mga trabanti, mga diyo sa barangay, ako gusto lang gi-required nga mag-donate sa dugo kay in case na sila niya'y problema, dali na makatabang ang magnum radio kay lagi nagdonar man sila. So dugay na magnum dyan, dugay na ko lang sulit sa ila.
0: Okay.
1: So ako lang ipa-ibalik karong Monday na ay makuha na ko ang number o personnel na number sa akong mga tao pilagin ang magdonate sa dugoan ng panahon na ang magnum dyan.
0: Okay. Katapusan ka, pangutana ko lang para mag-confirm na mo. Kato si Kapitan John Ligtas ka na ito, nga kugi sa pag-ayo, imo itong papa o igsoon?
1: Ako itong magulang.
0: Magulang ni mo? Ah, okay.
1: Oo.
0: Gulang ni mo.
1: Ako itong magulang.
0: Huwag na pala yung ligtas nga igsoon ka po ninyo. Na pa ba? Kato Alexander? Alexander, di ba?
1: Igagawa na ko ito, magnum dyan, sa konsolasyon.
2: Katong kapitan sa konsolasyon before.
0: Katong kapitan ka na ito. Igagawa ni mo.
1: Ako itong igagawa.
0: Ah, sige, okay. Kap, salamat Kap. Thank you Kap sa mong panahon. Thank you Kap.
1: Oh, salamat kay Magnum Jim. Ako manawagan o balik sa mga tao sa barangay nga ato ni i-grab ang opportunity nga gi-program sa Magnum Radio kay para lang masad ni kayuan sa mga tao nga nag-donate in case imbakuon niya na emergency nang inanglan siya sa tabang dili sa maulaw og duol sa Magnum Radio kay lagi naka-donate man sa dugo. Balik subli sa atong mga katawan sa barangay. Kutob sila, pwede ba babae magnum dyan?
0: Oo, oh, pwede. Pwede ganit nasto nga. Pwede, di ba magnumailin? Pwede man gapon.
2: Oo, pwede.
0: Kaya na may lalaki, babae. Unya dahil na may mga membro sa LGBT.
2: Oo.
0: Di man tiyali, wa may problema. Mamembro sa tas BGT.
2: LGBT.
0: LGBT, kung palitan. Mabunuhan tayong dugo. Magnumailin, di ba?
2: Oo.
0: Oo. Wala pili ka, wala pili. Oo. Basta pwede mo din.
1: Kung ibalik sa biyahin sa katawan sa Barangay 35, o ginsa itong willing mag-donate, kaya katalasan kini nga, di lang basta-basta mag-donate sa ilang dugo, sa blood dating sa Magnum Radio, na pag sila madawat nga food pack gikan sa programa sa Magnum Radio, sa uban sa, labi na sa mga sponsor sa Magnum Radio.
0: Okay, Kapitan, salamat ka.
1: O, dagang ka salamat, Magnum Radio, sa paghatag sa'yo ngayon, o maimbuntag ka na itong tanan.
0: Inyo na mga action si Kapitan Joe Jose Ligtas sa Barangay 35, Cagayan de Oro. Ay, kalimot ha, Bayaning Magnum, Blood Eating Mission, Mayo de Shetty. Ato ta dito donate tagdugo adlaw kanang Domingo magsugod sa lasa sa buntag sa Lemke Kachom Kagenduro, a joint blood dating project of Magnum Radio and the Palembang Red Cross City of Mission Chapter in cooperation with Lemke Kachom Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga sikaingon bayaning Magnum ka. Sa atong pagpalayon sa atong mga balita.
3: Nagpagayon sa transformative leadership for elevated governance ang Department of Interior and Local Government kung DILG sa mga opisyal sa barangay. Matod ni DILG Regional Director Bruce Gulaw nga tumong ining magihan sila kabahin sa ilang mga responsibilidad.
4: Basically, kaya patuyo ano, para ma-refresh ang atong mga newly elected officials, atong mga nag-comeback na bitaw. Because we want also to have alignments there no, sa local chief executive or sa executive department with that of the Sanggunian. Sama sa atong lecture, ipasabot nga ang under the law, ang local chief executive, ang mayor, mag-present man siyang program of government dito sa Sanggunian, nakip na ni Ana ang mga proposed legislative measures. Now, these things, muna itong ipasabot, nga there really is a need for alignments. Nasayod ta nga naamang yun ang politika no nganha sa we call that political dynamics sa local government units but to usab nga gihangyo ang atong mga local government officials nga we will now focus on governance.
3: Ang pamahayag ni DILG Regional Director Bruce Gulaw.
0: Gihangyo ni Kagawad Alamlim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseyo sa Gandero, ang katawhan nga magtirabangay ug likayan ang pagpakatag og fake news. Kinilabi na karabot sa pagtukod sa bagong City Hall sa atong syudad. Matulilim nga ang baong plano na kung tabang sa tanan o gamang dagang negosyo ang musulod sa rakbayan.
5: Study nga kinanglan magkita mo transfer sa isa kang City Hall. Include na sa mga, include ang itong mga department managers, no? Ang finance, ang atong maturity, uban pa, no? Kay unsaon na ito ni study lugar Mayo, kung mag-transfer ito sa bagong site, unsay kaayuhan, unsay kaayuhan aning daan ng City Hall. I think murag gisabtan ito nga kaning daan ng City Hall, murag himuon o university, oh, college, which is kaayuhan sa Kagenduro. Kaya na itong gihangyo ang katauhan. Think of the future, not think of the away permit. Ako di kayo kung kakwanana, no? Pero actually nakita nito kung mag-iusa kita, alang kit sa ayuhan, daghan ligosyo nga maumutan ni sa Kagenduro. Mula gina nga disinformation, daghan kay disinformation, pagdaot sa atong, tayo pa mintaon eleksyon, ang ako dilikit, servisyo sa ta.
0: Ang inyo nabati, mao si Konseyal Alamlim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho.
3: Gibotyag ni Provincial Engineer's Office kan PEO Officer in Charge Engineer Florante Hipos nga ubay-ubay ka mga proyekto ang planong ipatuma ni Governor Juliet Uy sulod sa Kapitulyo Provincial. Mata ni Hipos nga tumong niini nga mas mapalambo pa ang Capitol Compound.
6: Kung atong isbutan ang pundo ini nga mga proyekto, takong tanaw na nanay mga kwan si initial si Governor Juliet ini nga pangiwa pundo. Ang ani karon sa tapakaron siya sa kauluhan kamot sa mga ahinsya kan gay ang ahinsya ni duol nga ni saksi man mi keto ni ahinsya mana tumon Miss Manila. Grabe gid yang kwan gamot atos mga ahinsya nga ka kwan ka solicit og pundo ka mga proyekto nga yang so implement kay atong tanawon karon kung atong budget ang saligan kita mga implement ini.
3: Ang pamahayag ni PEO Officer in Charge Engineer Florante Hipos.
0: Sa Tumagdum National, gibotyag ni House Justice Committee Chairperson Congresswoman Jerbel Luisto nga walay rason ang mga kalyado ni VP Sar Duterte sa Senado nga babaga ng proseso sa impeachment. Mato ni Luisto nga kinitugod kay wala sila nalapas sa tumatagang balaod.
7: We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. As a matter of fact, if I may add, and notwithstanding the number 4 na, di ba? Petitions pending before the Supreme Court, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated, no rule was violated by the House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaints are concerned.
0: Ang inyo nabati mo si House Justice Committee Chairperson, Congresswoman Jerbel Luisto.
3: Kumpiyansa si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga dunay napulo ka mga senador nga magpa-convict kang Vice President Sara Duterte kung masaka na ang reklamong impeachment sa Senado ug masusi ang mga ebidensya batok kay nini. Matod ni Trillanes nga lima usab ka mga senador ang muabswelto.
8: Lima po yan. Sure na yan. Kaya nga kahit na ano nang ebidensya lumabas dyan, mag-acquit sila. Ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong sampu na to mag-convict. Mm-hmm. Merong siyam na maraming political consideration. For example, meron may kaso, ba? Eka muna, pwede kong pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita o bigyan kita amnesty o kung ano ma, acquit, pwede rin siyang ganun.
3: Ang pamahayag ni Senador Antonio Trillanes IV.
0: Gibot siya ni kanil Senate President Franklin Dulon na mahimong gapong makadagan sa eleksyon si VP Sara Duterte. Bisan pag kini ma-impeach o mag-resign sa katunanan. Matod ni Rilon nga kinatugod kay di ba tuyunon pa kung mapahamtang ang perpetual disqualification kung wa na sa pwesto ang vice-presidente.
9: What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, magbagal, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, eh, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office.
0: Ang inyo nabati, mao si kanhi Senate President Franklin Drilon.
3: Gipang himakak ni Vice President Sara Duterte ang mikatag nga balita sa online nga gilabay nini og laptop si Attorney Michael Poa nga usa sa legal counsel sa iyang mga legal counsel. Matod ni Duterte nga kabayen lang kini sa misinformation, disinformation o pagpangdaot kaniya sa mga kaatbang sa politika aron lang madaot ang iyang ngalan.
10: Ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yon, ako din yung gagastos at bibili ng para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, bobo ako, pro-China ako. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
3: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
0: Gipasalig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga mahinayon gayon ang national and local election sa Mayo 2028. Kinang pahayag ni Garcia human sa kabalaka ni Vice President Sara Duterte kalabot sa maabot ng election sa 2028. Matod ni Garcia nga nalatid na sa Constitution ang election ug ang mandato nila mao ang pagpatuman lang nini.
11: Siyempre po sa party COMELEC ay sadyang tayo po'y be-election. Sure na sure po sa 2028. Ang mandato ni COMELEC at all costs, magkaroon ng halalan lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Kami po'y tagapagpatupad lamang ng ating batas. With all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come in the same manner na pag sinabi natin certain is certain 300% may election sa 2020 dahil COMELEC ay handang-handa at nagpe-prepare na rin po tayo para sa election na yan.
0: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una nini gingon ni Vice President Sara Duterte nga kinalang iampo sa katawhan nga dunay election sa 2028 ug walay pagpanglimbo.
12: We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
0: Ang inyo nabati mao si VP Sara Duterte.
3: Nagto si RCBC Chief Economist Michael Ricafort nga usa sa nagpahinay sa ekonomiya sa Pilipinas ang isyu sa korupsyon ug impeachment. Matod ni Ricafort nga tungod ini nawad-an na sa pagsalig ang mga konsumidor sa gobyerno aron mohinay

0: Technology, kundi o este sekretary Renato Salinom Jr. ang kamangdanon sa paggamit sa alternatibo o alternative energy sa nasod labi na sa nasinatang krisis. Mata ni Salinom nga kinipinagi sa ilang research and development and application sa alternative sources sa enerhiya.
1: Napakahalaga ang paggamit ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Kailangan nating magkaroon ng self-reliance, no? At dito natin ginagawa ito sa pamamagitan ng research and development and application ng mga alternative sources ng energy. Tulad po siyempre nung una pang panahon, geothermal energy, wind, saka solar. Pero dapat din nating paghandaan yung mga batteries na pwedeng mag-store ng mga energy na to, kasama na po dyan ang paggamit ng hydrogen fuel. Dito sa ating nga bansa, may mga natural na proseso na kung saan bumubuga ng hydrogen gas at dapat ito ay ma-mine o at ipunin para magamit natin ito.
0: Si DOST Secretary Renato Salinom Jr. Sa Tumagal International sa Singapore, gitugutan karon sa Singapore ang magtutudlo nga dagmalan ang ilang mga estudyante isip pamagi sa pagdisiplina. Mato ni Singapore Education Minister Desmond Lee nga sa edad nga 9 anyos mahimong mogamit sa bunal ang usa ka magtutudlo. Aban giklaro sa ni Lee nga dunay mga gabayan sila nga gisunod aron dili grabing masakitan ang mga estudyante. Isaran nga ipatuman ang nesgutang balaudon sir Tuig.
2: Sa Amerika, nagpasidaan ang Amerika sa Iran nga di nini magustuhan ang posibleng mahitabo sa ilang nasod kung padayong balibaran ang mga negosasyon. Mata ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga nanginaot silang himoon sa Iran ang maing desisyon alang sa kayuhan sa ilang katawhan ug nasod.
3: The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. The last point I would make, and it really is important for them to understand this, is they really shouldn't test the will of the United States, at least not under President Donald Trump. He has proven time and again that he will back up what he says. And if they test him, ultimately they will lose. The hard way, the easy way, the long way, the short way, they will lose.
2: Ang pamahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Sa Taiwan, gitunan karon sa Taiwan ang wartime tactics sa Ukraine batok sa Russia. Kinatungod sa padayong hulga sa China silang nasod. Mato ni Taiwan Deputy Director General of the Industrial Development Administration Chu Yuxin nga dakong tabang ang kaibalo sa Ukraine sa ilang mga sundao, labi na sa maritime drones ug uban pa. Samtang gibutyag ni Yuxin nga nabantayan nila ang duha ka barkong panggubat sa China palibot sa Taiwan.
2: Sa Poland, gitinguha karon sa Poland nga mas lig-on og long-term nga presensya sa US military sa ilang nasod. Apan mato ni Poland Defense Minister Kon Wladyslaw Kosin-Yakamis nga kinahanglan nila ang suporta sa Amerika ilabi na sa hulga karon sa kaatbang mga nasod. Girugang panini nga imposible usab ang seguridad sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO kung wala ang Amerika. Samtang gingon usab ni Poland Foreign Minister Radoslaw Sikorski nga kinahanglan nila ang dugang puwersa tungod sa hulga sa Russia sa ilang utlanan.
0: Karon sa tumagdong business, gibutyag ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kon PICAFI President Danilo Fausto nga kinanlang hataga na og dakong pagtagad sa gobyerno ang local production. Kini aron masulbad ang problema sa mga maguma ug mandaragat nga grabing apektado sa krisis karon. Na mato ni Fausto nga daghang mga maguma na ang nagpadayag nga dili una mananom nga mahimong maghatag dakong problema sa supply sa pagkaon sa Pilipinas.
4: The fertilizer is, as I said, is very vital. Of the first quarter of this year, we are not yet hit totally because the fuel increases and the fertilizer is still there, but the fuel increases really hit us because crops are then being harvested, harvest season. One of the reasons perhaps also for a reduced production in the first quarter because last year we have low price for the farm gate. Even went down to 8 to 10 pesos per kilo. And so farmers are scarce to plant. So less planting, less harvested area will redound to production. That's the economy of it.
0: Ang inyo nabati mao si PICAFI President Danilo Fausto.
2: Malampos ang gipagan sa City Tourism and Cultural Affairs Office kon City CAO ubos sa pagdumala ni Acting Tourism Officer

0: Mayor Kenneth Halapadan ang pag-inspeksyon sa mga tourism enterprises sa syudad. Kini pinagi sa Standards, Regulation and Training ng SRT Division. Matod ni SRT Division Head Attorney Spencer Palin nga ang nasapit nga inspeksyon gilangkuban sa mga accommodation establishments, travel and tour operator, resorts o uban pang nga susamang pasilidad. Hisaran nga among kalihukan subay sa mandato sa botan sa pagsiguro nga sa itong masunod ang mga gabayan, tourism standards, regulatory compliance o paglampo sa service excellence sa natad sa turismo. Samtang sa foreign exchange rate, may busog 24 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 37 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 61 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlaw Miyerkules. Nunutusap sa nagbarang tensyon sa tungatungang sidlakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai Crude Oil na nasa 97.60 US dollar per barrel. Kini mas ubos og 6.64% kung itandi sa daan nining presyo nga nasa 104.54 US dollar per barrel. Sa ato sa mga pagmonitor sa mga presyo sa gasolina og krudo din sa Cagayan de Oro, diya sa may Shell gaabukayan ay lang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Petron Kauswagan diesel 83.20 per liter, regular gasoline 84.20 per liter, Jetty Osmeña diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter, Blue Energy Osmeña diesel 87 per liter, regular gasoline 81.50 per liter, Velox Osmeña diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Caltex Kauswagan land diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.61 per liter.
1: Karon sa atong Magnum Sports, naghinaminam na si San Miguel Beer Import Bini Boatwright nga mahimong kabahin sa Gilas Pilipinas ug ikauban si Gilas Pilipinas player Justin Brownlee sa International Games. Kinuman miendorso na sa Senate Committee on Justice and Human Rights sa plenaryo ang mga sugyot balaod doon aron mahimo kining naturalized Filipino citizen. Mato ni Boatwright, nga andam na siya nga dadun ang ngalan sa Pilipinas sa dulang basketball.
2: Yes, for sure. Yeah. For sure, I'm definitely looking forward to that. And I heard that you're going to have two imports.
3: Right.
2: So me and Justin play together, and that'll be... Yeah, you know, they're just asking me a bunch of questions, yes. You know, about, you know, my affinity for the Philippines. And, you know, I was happy to talk about it. Well, I think I have, like, one more hearing, one more meeting to go. And then they said hopefully then I can be next.
1: Ang inyo nabati mao si San Miguel Beer Import Bini Boatwright.
0: Giyawag na ng independent sa active OWA members kasamutan ng OWA Basketball Clinic. Kinipagayin sa Mabot Mayo 13 ng Tuiga sa Barangay Nazareth Covered Court ng Syurad. Ang mga liga limitado lang ang slots o hangtod karong adlaw lang ang registration. Alang ni atong mga interesado kinalang nag-edad sa 9 anyos nga to sa 15 anyos, din ipakita ang ilang mga OWA ID o OFW documents nga pamatuod nga kini independent sa aktibo nga membro sa OWA.
1: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, sobra na sa Dos Santos ka congressman ang mubutar pabor sa pag-impeach kang VP Sara Duterte karong adlang Lunes. Daghan ang kontra ni VP Sara ang malipayong nag-ingon nga mapuwas na gayon siya sa pwesto. Dalang baby ay nagibati na kinigadok sa iyang pagadangatan. Apan si political analyst, Publicos Asia Incorporated founder and CEO Maria Lourdes Malotikia, saludo, bilid kayo ug murag na pay dalang kaloy sa kaisog ug kaligon sa Vice Presidente.
4: She's doing her work and not being bothered by all these noises from the house. Sometimes, I think there are times na nasasaktan siya, but she doesn't show it. I guess the rare time was when she went to Davao City and she met all her previous colleagues, kind of teared up. So, other than that, I think she's very strong. As a woman, I am surprised that she can, you know, handle this thing, all the things that have been thrown at her. They're not easy. But sa tingin ko, yun yung training sa tatay niya eh. Sa tingin ko, pag inipit mo siya lalaban, she was not in my horizon. She only came to my horizon when I heard of the news na nanampak ng sheriff. Lalaban siya pag yung mga tao niya at mahal niya sa buhay at mga constituents niya ay inaapi.
1: Una nini, ang Vice Presidente namulong.
3: hindi ako parang igil doon sa posisyon. Kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun.
5: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
1: Igsoon, tingog o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. O ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live, timani ayo kalimti, nga sa usag kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
0: Naglahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhinlamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa karon, daghan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana day gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
7: Life Extension Vitamin D3.
11: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik sa ani.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
12: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: In 5 meters, turn around.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: GCash G-load!
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
25: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
24: Ito ang idol ko.
26: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
0: What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
2: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas?
5: Higa lang ang suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle ug stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices ug friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
27: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
28: TJX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
27: TJX 500.
29: Mabali sa mga butika.
27: TJX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee
27: TJX Coffee Mix.
29: Mamasaga butika.
31: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now.
5: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9000.

0: 91 Sigar de Oro ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Birch Tree.

0: Science nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Dark choco, mixed berry, and naughty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Oras, alas 8:48.
8: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
10: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
7: Alas 8:50. Higala, kumusta ba yung kumutang kanyang tanan? Welcome sa Braguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido. Rapido.
7: Adlan usap karon may gala nga Bernes. Thanks God, it's Friday. O karong adlaw may gala, pizza 8 na mga eksyon. Sa bulan may gala sa kiniabang Mayo, tuig 2026.
10: Magnum Rapido. Rapido.
7: Mayong ka morning kanyang tanan, mga suking tigpaminaw, dinilang adlaw sa itong Braguban, karong kabuntag ha. Kanyon tanan mga suking tigpaminaw, mayong buntag sa nagkasunod kanuna ni atong programa matagtak na may gala sa buntag. O gatungod kay karon may gala Friday Friday tinglupad na sa karong adawa may gala sa mga kwaklit. Tinglupad sa mga balbal karong adawa may gala. So daghan na sa mga buntagan ani unya mga eksyon sa buntag. Kundiin may gala asa gikan kini mga eksyon na balbal.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: So sa tarang mga balbal nga naminaw karon mayong pagpanglupad onyas gabi mga buntagan paulis nga abuntag. So sa tanan nga mga balbal nga nakaron may galaga monitor mayong abuntag kanyong tanan mga kasuki nga mga balbal. Bitaw ay kalimot may gala hapit na mga igsoon na ang ato may galang bloodletting project may gala Mayo 17 adlaw kada may galang Domingo magsugod kita sa alasays ang taglas buntag. Ato nang sugdan usab dayon may galang ato nga bayaning Magnum blood bloodletting mission dia dapita may gala sa may limkit kaya Atrium. Remember, take note may gala, ang unang usa ka libo 1000 ka mga makuhaan og dugo automatic na may gala magkaangkon sila og tag 10 kilos kay kayahi ba 10 kilos nga rice may gala og kini nga bugas gikan ka nga Mayor Lando Clarix oy og sa may barangay Carmen Kapitan na nga mao may gala si Kapitan na Cupcake Kikang Oy og sa iya may gala nga pamilya sa mga pamilyang Oy. Okay? 10 kilos na mga igsoon nga rice ang pinakaunang 1,000 mga gala nga makuan og dugo. ang una usab nga 1,000 kataong makuaan may gala og dugo, makaangkon usab may gala og lain sad nga food packs. Gikan sab kada may gala ni Second District Congressman Rufus Rodriguez. Unya, lain pa, ang unang usa ka libo gihapon, 1,000 kataong makuaan gihapon og dugo, makadawat usab may gala magkaangkon og bayaning Magnum t-shirts. May mga t-shirt panghatag kaninyo. Gikan kada sa Magnum Radio, may gala sa Magnum Express og sa Graphica Gadget Store o guban pa na to ng mga sponsors. Samtang nasay ang unang 300 katao ng makuhaan og dugo, makadawat usab may gala og taga 100 pesos. Uy, may cash pa yun ay. Pangplite sa ilang pagpauli, gikan may gala sila. O kada mga igsoon, gikan sa Warrior Security Agency mga igsoon. Okay? So may 100 pesos mga gala sab. So ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo, of course tanan walay luhaan nga mauli. Makakadawat gihapon may gala og 5 kilos gikan may gala gihapon kang Mayor Lando Clarix Oy, kang Kapitan Cupcake og sa iyang pamilya og gikan sa may galas kang Gandhi Oro Eagles Club. So niya pa gyud daghan pa ni. Ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, may kahigayon usab nga magkaangkon may gala sa i-raffle nga daghan eh. Electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos o guban pa. So may chance ka pinagis pag-raffle. Busa ayaw na mga igsoon lang na. Itala na kana sa imong schedule mga igsoon. Ayaw kalimot nga nga itong bayaring Magnum Blood Detect Mission karoon na siyang Mayo 17. Adlaw na siya nga Domingo. Magsugutas alas 6, balik ko na to. Alas 6 pas buntag, mag-start ata. Dinapita may kala sa malimkit kay Itrium ni atong syudad. So, usa kini ka joint project mga igsoon sa Magnum Radio, sa Philippine Red Cross, City of Isora Chapter, o incorporation of course, may kala sa Limited Kai Center. Okay? Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isikataw, o usab, ihatag kayuhan sa lawas ni mo. Bayaning Magnum ka, may gala. Okay? So kada mga igsoon, ayaw si Piata, kung gusto ka magkaangkon ng mga food packs, gusto ka magkaangkon ng mga bugas, magkaangkon ka magkala og cash, magkaangkon ka magkala og mga kinibang mga appliances, gay raffle. Now, itala na mga igsoon, Mayo 17, magkita-kita ta sa may limkit kay Itrium. Hello, kanyang talan mga suking tikmaminaw, mayong buntag, og salamat na sa mga like at daw, may gala, sa itong pag-uban, karoga buntag, ha? Biyernes man karoon, pizza 8, patsada nga numero. Pagbukas sa mga establishmento, pabahay, negosyo, guman pa, basta kay may 8, pabuinas na siya, may gala. So, buinas, depende, mga igsoon, kung ikaw, ang imong huna-huna is buinas. Kay kung mag-huna-huna, kag dimalas, muranig magnet, may gala. Kung kanunay kag hunahunag negative, dimalas, dimalas kag yon. Pero kung ang imo hunahuna kanunay gika positive, ang imong determinasyon is ang goal mo nga makuha ni mo imong ambisyon, magnet na may gala, makuha ni mo na. Labi na kunay pananalangin sa Dios, magampo ka, maghangyo ka sa Ginoo nga gairan ka, kana bang tabangan ka sa imong mga pangandoy kinabuhi, walay dili may gala maangkon ni ana. Pizza 8, Friday, Flyday, Fire Day. Tinglupan karong adawa sa mga balbal. Way trabaho sa gobyerno. Kay siyempre, pag Bernes, way trabaho. Kay upat trabaho ni Kaadlaw. Kay gitungo ba nila sa upat may gala. So, relax mga empleyado sa gobyerno. Karong orasa. Anyway, sa ato mga igsoong mga Pilipino nga nakaroon sa abroad. Mga igsoong na ito may gala. Nga nakamonitor ka na ito via live streaming. Mayong buntag kanyang talan mga suking tigpaminaw. Sa tanan ka na karon may gala, nakamonitor ka na ito mga igsoon pinagay sa itong streaming live. Mayong buntag sa mga itong mga igsoong mga Pilipino, sa itong mga igsoong mga abroad, sa itong mga igsoong nga mga nagtrabaho sa gawas sa nasyon. Kining atong ekonomiya sa Pilipinas, labi na karon kami takilid ang atong ekonomiya. Tungod may gala, kaya itong piso kontra dolyar, may lagasa gid siya, may lugapak. O niya, tungod sa naghinubrang korupsyon nga hangtod karon. Huwag nasilutan ang mga kurakot na ara karon hari kayo sa Congress ang uban, pwede lang sa mga matarong, nga mga kurakot, mga igsoon, nga malita-malita sa kwarta, huwag yun nga silutan, nangagtinabanga sila, lahi ang ilang ipasinungtan, ang may tabo, may gala, wala na yung mga negosyante, gikan sa gawas ang nag-invest sa Pilipinas. Ang atong ginatawag ay direct foreign investor, wala nanulod. Ang uban, nang hawa, tungod sa grabing corruption sa Pilipinas, Resulta buloso kang atong piso kontra dolyar. Kamuna lang yun, mga OFWs, ang paglaob sa Pilipinas. Kanang inyong remittances dinis Pilipinas nga dollars, maunay nakapahawid sa ito ekonomiya. Kawaton, naghihapon yun noonis, mga kawatan, nga gaangkod ng mga malita-malita nga kwarta. Kining inyong remittances sa inyong pagpanarbaho di aspiri sa gawa sa nasod, bayani kamo nga mga buhi, mga OFWs. Kay kung wala mo, unsay atong dollar reserve na to, ang usaka nasod, stable ang iya may galang pagpadagan sa usaka gobyerno, ekonomiya. Kung ligon ang dollars, may gala. Kung naa siya dako nga dollars. Kita sa Pilipinas, wala man tay mai-export nato may galang produkto. Nasayod ba mo? Usarag yun ang number one nga produkto sa Pilipinas nga pang-export in return na dollars, mga tao nga nag-abroad. Moragin na ang atong asset nato Pilipinas nga maka-earn ta may galang dollars. Busa kaninyo nga mga igsoon ta nga nasa abroad, bisan to na ning kamot mo para sa inyong pamilya, wala mo kahibalo nga kamo ang nakapalig-on sa atong ekonomiya, sa atong nasod. Kamo ang nakapalig-on. Kaya kung wala, wabay dollars nga musulod sa Pilipinas. Tungod sa grabing corruption karon, tungod sa grabing corruption kawat sa Pilipinas, ang ginatawag ng mga foreign direct investors ng layas, kantong kapanulod, wa musulod, nag-invest sa ubang mga nasod sa Asia. Walay misulod sa Pilipinas tungod sa grabing korupsyon. Malita-malita nga kawat sa atong mga halandon nga mga opisyal, walay maski usa na silutan. Niyani karong nga mga kurakot nga mga opisyal ta, ni maski usa wa gyud na silutan. Ang mga malita-malita nga kwarta nga gipanghatod kanila nga ilang giimbaka, na busok na pag-ayo karon kanang ilang mga malita. Halos mubuto ng siper niya na sa sigig sulod kwarta.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Ganong gilakbitan ko lang ni, tungod kinalikbitan mo na to ang mga OFWs. Kay balikon ko, kung wala kamo mga OFWs, kung wala kamo nga mga Pinoy nga nanarbaw sa gawa sa nasod, luya, as in luya pag yun kinikayo, kung unsa kaluya kinikarong kasamtangan ta ekonomiya, mas mulagapak pa ni. Kay mulagi na, sa ako nagingon, ligon ang usaka ekonomiya sa usaka nasod, kung doon na siya dako nga dollar reserves. Okay? That's why ang mga nasod, naa na sila yung mga pang-export ng mga produkto. In return, na dollars ma-earn nila. Sa Pilipinas, wala man tayo, usamay atong ipang-export ni wala man. That's why, usa lang ang atong i-export sa Pilipinas, ang tao ng mga trabante. Padala tayo ito ng mga experts, mga nurses, mga engineers, mga laborers, mga caregivers, guban pa, muna ang atong ipambatos Pilipinas dito nga pagbalik ana sa return nila, may mga dollar sila may galang nga mauli sa tong nasod. Ug mauna ang nagpabilin na lang yon nga paglaom sa tong nasod may gala nga nakahawid diya kanila. Kay kun wala, tugapak ta. Kini karong pagbilisok, pagbulusok sa piso kontra dolyar, kining ato may gala karon nga pagdepreciate sa tong piso kontra dolyar, dili pa niyong tamao. Tungod kay wala na tayong gisaligan may gala ang mga investors nga manulod ng layas tungod sa grabe gigkaayo may gala nga korupsyon. Okay, so far ako gilakbitan kay mga bayani kamo nga mga OFWs na sa gawa sa nasod. O kanang inyong gidala nga mga dollars padulos Pilipinas, muni nakapalig-on. Subo lang kay kawaton naghihapon sa mga kawatan nato nga mga halandon nga mga opisyal.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Anyway, kanyang tanan nga nakaroon ka monitor ka na tosan may gala pinagi sa itong Facebook sa itong Magnum Live. Salamat kay kanyang mga suging tigpabinaw. Sa laing hugna may gala sa itong programa karumatag na kamuntagon. Salamat kayo ka ninyo. Ilabi na sa itong mga naanaka-view ka na to may gala karon sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Kanyang tanan nga naadya karoon ka monitor may gala sa itong sa inyo ka mga nahimutangan. Salamat. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Magnum Radio. Dini sa ato sa lakmas kay Gandioro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. Mayong buntag, mayong morning, kanyang tanan, mga igson tanga mga Muslim. Mahagsa yal dan yung tanan, just bukid sa itong mga igsong lumad, mga magoma sa tanan, nga nakaroon may galas kabukiran. Maupay na buntag, maupay na joan sa inyong tanan, mga kamiging nun. Dini ta may galas sa itong kahimtang sa itong lakaw sa parahon, o gakiling abahin sa itong programa. Hatod ganato ito may galan ni Kagawad Alan Magsayo, sa barangay Tablo ng Siyudad.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Niya may galatong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adlaw. Unahon nato katong LPA kay mangutan sir unsa ning kahimtang sa LPA. Never mind sa LPA tungod kay sa LPA nalusaw na siya may gala human mga igsoon nga mitraverse gid siya sa ato sa Mindanao particular na pag-abot ni Delpita may gala sa may Tikong Delpita sa may Lanao del Sur na hingpit siyang nalusaw. Nalusaw siya sa pag-traverse niya sa Mindanao. So never mind na netong LPA. Ang karon may gala gahulatan na lang nato kining usa ka bagyo nga naa pasulod sa Pilipinas. Ang bagyong hagupit ang iyang international name sa pagkakaroon may gala ang iyang gilayon anaa pa siya may gala sa 1,160 kilometers at mang may gala sa Mindanao 1,000 plus pa siya may gala. So tungod kay layo-layo pa siya ang iya mga igsoong ruta expected nga musulod siya sa Philippine Area of Responsibility kung dili man may gala karong Sabado posible may gala adlaw nga Domingo. Balikon ako ha, musulod ang bagyo sa Pilipinas, ganang naglatas karon niya sa kadagatan sa Pacific Ocean, musulod siya sa Philippine Area of Responsibility kung dili man sa adlaw Sabado, adlaw Domingo. Sa iyang pagsulod sa PAR, dili na hagupit ang iyang pangalan. Butangan ta nagbag-ong ngalan nga local name. Ang iyang local name is Bagyong Kaloy. Asa ba paingon si Kaloy? Pag-abot niya may gala kon sa Domingo, magkasulod na siya, pahinahina ni siyang Pasaka may gala. Pasaka at mag siya sa may Bisayas, sa Lunes, dool-dool na gin siya may gala sa may kiniabang Tumoy, sa may kiniabang Bisayas area. Pagka-Tuesday may gala, nana siya dadapit na mga igsoon giyod between Bisayas o Bicol region. So, dili pa giyod specific kung mulanfall ba siya or dili. Pero most probably may gala, di na ni siya mag-landfall sa kayutaan. Kung dili, igo na ni siya mamudpid sa may Bisayas o Bicol region para i-curb siya pabalik dito sa kadagatan may gala, pasaka ang iyang direksyon. Muna ang posible niyang kapalaran. Pero, posible pa ning mag-usab. Kay layo pa manggod siya. Posible pa doon ay kausaban. Mag-usab pa ni. So, kung mag-usab ang galing siya, bahala siya. Basta kay ang iya karong regular o ang iya kasamtangan nga tracking karon is gikan siya may gala sa pagsulod at mang sa Mindanao, papasaka siya pang kontrapitas Bisayas hangtod sa adlaw may gala nga Tuesday. O Tuesday or between Tuesday o Wednesday, posible may gala na siya tunga-tunga sa Bicol o Bisayas area. Hangtod siya pasaka may gala. Pero kung mag-usab, di ta kasiguro may galag mag-landfall ba siya. Dayon, after ni Ana, napa may usap pa may gala ka LPA nga gasunod kaniya may gala. Gasunod. So, di lang sa nato hilabtan kay gasunod pa man eh. Depende ni may gala kung ato ni mga igsoong nga rugar suyupon siya ni nag-unang bagyo. Oh, pero nay usag gasunod. LPA may gala. Nagsunod ang niskutan may gala ka bagyong siya gupit. So, balik ko na ako. Expected ah. Musulod sa PAR Sabado or Domingo. O kana may gala karon sa katamtangan karon. Wala pa'y direkta may galang ipikto ang mao may galang bagyo. Wala pa. Layo pa siya kayo. 1,000 plus pa. So wala pa siya direktang ipikto as of karon may gala ang bagyo mga igsoon nga siya gupit gawa sa Philippine Area of Responsibility. So therefore, nahilis naman may gala sa LPA, nibalik ang pagkasamtangan karon may gala nga weather condition nga mao may gala si Easterless. So si Easterless karon ang nag-dominant ka may gala sa atong weather condition karon while papasulod may gala ang bagyong hagupit. Og tungod kay nibalik man si Easterless, dagang lugar mga igsoon ang makasinati sa mga pag-uwan gyapon karong adlaw dinis Pulos Mindanao. Og ang daghan nga mga pag-uwan karon may gala is dyan dapita sa may Central Mindanao area. Kana nga mga probinsya da sa Central Mindanao, makasinati na sa mga pag-uwan. Dyan dapita may gala sa may Sambuanga area including this atos Northern Mindanao. This ato ba? Na ay mga lugar din nga makasinati gyapos mga pag-uwan unya sapon ug unya may gala sa gabi. Okay? So hangtod papaduol may gala dayon kini si hagupit Sabado Domingo. That's the time may gala do na mga ginagbayng epekto may gala sa mga pag-uwan nga ma-enhance may gala padulong sa kayutaan. So far kada may gala ang atong lakaw sa tong panahon karong adlaw may gala ang atong temperatura mag-range kita karong adlaw sa heat index sa 37 to 38 degrees Celsius. Kada ang atong intoto kahimtang sa lakaw sa panahon karong adlaw. So samang higayon, kinigyapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, Hantor sa taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido! Rapido!
7: Di na tamaglangan may gala sa itong pregoban karong kabutaga. Niya na karong may gala itong mga top stories, mga headliners. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
10: Magnum Rapido! Rapido!
7: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, may gala gana hipos. Gikabot niya may gala o sa kadosi anyos nga bata. Gipusil-pusil sa kaugalingong pusil sa iyang namatay nga amahan dito sa kasagbutan. Dito na pitan si Hingog City. Biktimang bata may galang gipusil-pusil ang waswerte. Patay! Samtang sa pikas kaman sa luga mga dagko mga balitang lokal may gala. Mayor Orlando Clarix Oy, may pasabot nga kunugaling ma-realize ang plano nga City Hall Complex nga i-transfer ang City Hall may gala. Ang kasamtangan karon diya nga City Hall kana mo himuon may gala nga City College para sa mga estudyante. Duga mga dagko mga balitang lokal may gala. Turnover sa bagong division commander sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Himuon may gala ugmang adlawa. Og siya mga igsoon ang muhulip may gala nga bagong commanding general sa 4th ID nga mao may gala si Major General Marion Angkao. Asa siya gikan pabuta sa itong programa. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international, balitang nasunod.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Kiningabahin sa itong programa hatog kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa mga balitang nga nasunod may gala, sunog sa kabalayan dito na pita sa may bitukan tagig. Siyam sa maran, tulo katao ang napagba, patay. Presyo sa diesel karong sunod si Bana, mag-rollback og dili mo minus 5 pesos. Og karon sa itong mga takong balitang international.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Sa gawas sa nasod, laing missile ang gipalupad sa Russia dito may gala sa Ukraine. Pito ka mga tao may gala ang disgrasya. Patay! Now standby sa itong mga dako mga butang at isgutan kargabuntaga ning adlaw karong mga gala ka Biyernes, pizza utso. Sa itong magbalik, stipot lang, oras maginikanan, alas 9:09.
2: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulamit po ang break nimo.
3: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camiguin, and Cebu. Penrol Gasoline Station.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Detects pa ba rin ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detects 500 na. Ang Detects 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detects 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detects 500 na. Ang Detects 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detects 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detects 500. Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: Detects 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Aduna usab silay branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
0: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
10: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, To Go To Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
1: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
11: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Ang pizza ng mga mababait.
1: Igson, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA, birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandero City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugan kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only. Para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
2: Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
3: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
2: stress tabs akong giinom.
3: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: The vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
1: Alas 9:16.
5: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tamang kasi panaguban sa itong programa itong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido. Rapido.
1: Now standby. May gala sa itong mga butang at iskutan ng mga follow-ups. Mga gala karong kabutaga. Pabuta kayo na ito mga igsoon, kining usa may galak ka mangilngig gayo may gala, nga kamatayo dining usa may galak ka 12 anyos. Gipusil-pusil may gala, imagine 12 anyos ha. Gipusil-pusil sa kadagang higayon sa kadagang bain siyang lawas, apil siyang ulo. O ang pusil nga gigamit may gala ka na-recover dito sa dool sa mong biktima. Pusil man nga iyang ipanagiyan sa iyang amahan nga namatay na siya. Pusil sa namatay niya nga amahan, mo'y gigamit, may galas pagpusil-pusil nga ito kaniya. Ang question, kinsa na'y responsable? Unya, kining naisgutan nga gipusil-patay, may galang nga 12 anyos, dito po ni may gala nakita ang iyang patay nga lawas, dito's kalibunan, kalasangan nga bahin. Nga rin nakaabot mo ni dito. O kinsa may gala ang salarin, kinsa'y suspect nga ang pagpusil, pagpatay nga ito kaniya may gala, kwan yun, brutal yun. Muragin nakapusil may gala sa usa ka dako nga tawo ba. Pilar gyud gahom ani may gala 12 anyos. Tiilo ni mo ni may gala tikangkang naman eh. Usa may kaga, usa may ikabalo sa ani kay 12 anyos man. Pero despite niya na may gala sa iyang pagka minor di edad, gipusil-pusil gyud siya may gala nga intention nga siya gyud pagapatyon. Og namatay gyud ang naiskutan may gala nga 12 anyos. Pabuta na may gala kay atong ikatag na may nabi karon mga igsoon, ang atong mga ginsakpas ka pulisan. Ang hipi gyud mismo may gala sa mao may galang kiniabang nga pagpamusil patay ngadto may galang kang police staff sergeant Glenfrey Holy Bailo nga moy investigator may gala sa naiskutan mga igsoon nga pagpamusil patay sa usa ka 12 anyos. Uyaw kay nga mga pagpusil may gala lawas likod tiyan ulo krabi sad may gala nga pagpamusil sab. Mabuta na. Kaya ito na i-follow up karong butaga. Kami nabi tamay gala ang police investigator niya na mga eksyon karong kabutaga. Samtang sa Pikas Gibayan, may gala, ugmang adlaw, Sabado, Saturday, mauna may gala ang turnover of command sa bago na to may gala nga 4th Infantry Division Commanding General nga mo'y muhulip kaniya may gala or mo'y mulingkod, mao mga eksyon si Major General Marion Angkao. Mauna ni siya may gala ang maglingkod isip regular nga Port ID Commander human magretiro may gala si General Michel Anayron. Now, batanon pa siya mga igsoon nga general. Si General Angkao may gala nahimo ni siyang dati mga igsoon commander sa 103rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga nakabase sa Davao City. Before siya

operasyon sa atong Philippine Army. So, ugmang adlawa, mao ang hingpit nga pag-install kaniya. Siya may gala ang maglingkod nga commanding general diha mismo may gala sa Port ID. Then take note may gala, pag ikaw makalingkod na gadi isip division commander diha Port ID, kandidato na ka nga sunod mamahimong EFP Chief Staff sa tibok sa Pilipinas. So, pabuta may gala kay ato kalimang egsong Siron Shab, may gala kay ugma na mga adlawa ang paglingkod may gala mga egson. Oga dati siya may gala kini si General Angkaw, rugar under po ni siya sa Port ID nga nasa niya napita may gala usab sa 403 niya napita may gala sa Maya Intensive IB na napita may gala sa Malalawigan sa Mukinon. Oga dagan na ni siya nga mga actions nga mga lugar nga iya may galang gilingkuran kanya to. Og usasab siya sa hinahinay nga nakapa paubos sa puwersa may gala sa mga sakop sa New People's Army sa pag-pin down may gala sa mga tagas ng mga leaders. So, muna siya may gala ang mulingkod mga egsoon isip bagong commanding general sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, si Major General Marion Angkaw. Pabuta na mga gala ug mga dawa ang ilang may galang turnover of command. Samtang sa pikas gayo sa may gala, kaya giklaro mga egson diya mismo sa ato sa Mayor sa Nakbilan nga mga egson kanang may tungod na diya bitaw gani sa People's Day nga himoon matag-adlaw nga Miyerkules nga di nimo malikayan may gala ang mga balatianon nga mudalikyat diya may gala tungod kay sa kapobre lagis mga Pilipino karon ang ilang kwarta gikawat lang sa ato mga halandong mga opisyal. Galisod ang mga tao asa mudangop may gala para sa ilang mga mintinan, sa ilang mga balatian, sa ilang lawas. Og kinirag yun, mga egson, ang ilang kadangpan, kay asa baka mo paingon? Kung muag to manggaling kas mga politiko manggaling, pwera lang sa mga tarong, balibaran ka man diya, kaway kwarta. O niya dayon, may gala, di po ni mo ikita anytime ka ng mga tawhana. Ignon ka man, mga egson, nga nag-meeting man, busy man, may bisita man. So, ikaw karon nga balatian nun, pubre ka, Unsa may apa ka mo paingon aron makapalit kaning mumitinan sa imong mga tambal, like for example high blood. Kining high blood baya may gala mura may dig bomba may gala murag time bomb ni ba? Nga kun ikaw mga igsoon kumpiyansa ka, gadala-dala kaning balatian. Wala kay gitake nga maintenance nga gihatag kanimo sa doktor. Anytime ka may gala, mo explode na kada, mubuto kada patay ka. Kay siyempre taas kay impression sa imong dugo. Unya dayon may gala, wala kay gi-maintenance nga tambal aron may gala nga mo normal ang dalos dugo nimo. Na what if kung naa kay nakaon, kung naa kay nainom ug naa ka sa sitwasyon init kayo, mubukal ka ng dugo nimo mga igsoon tungod kay di siya ka-circulate, tungod kay naipit ang imong ugat, anytime kay gid mamatay. So muna may gala nga kining mga tao nga walay kadangpan may gala sa ilang mga problema, naamuhan ok yun just People's Day. Mabitaw gani, may gala, nga niagto na kalabay, mga egson, nga adlaw nga kiniabang nga Miyerkules, meaning atong nakalabay adlaw, Miyerkules. Giabot yun, may gala, sa ginaganon ka mga tao nga midagsan niya sa City Hall, nga miabot, may gala, og 3,584 ka tao. Lang-laing problema na, nga giatubang sa mayor. Dili ba lalim, mga tubang ka mga gala, og problema ba ya? Dili lalim, mga tubang ka problema, gadugang-dugan lang na sa imong problema, may gala. Kay bisan ako ganya nga normal ko may gala nga ga-entertain og tao may gala sa sulod sa 30 ka tuig nga pagkasakop sa media, naagi panahon may gala ka na muha ka sa mood ba nga dunay makigatubang nimo kay hanukan kas problema niya ikapod problemado sab di gid dalim kani mga igsoong dunay tao nga buduol kani mo bitaw gani nga mo say-say sa problema unya parehas mong problemado medyo di gid dalim. Now imagine kanang mayor may gala sa Matag People's Day, like na ito na kalabay, Miyerkules, 3,594 katao ang miduol kaniya sa lain-lain nga problema. Kaya ka di mo na mga egsyon, musalo niya ng naiskutan nga kadagas problema sa tao. At tubangon mo na, gikan sa isbuntang paingos gabi eh. Makalugar ka lang may gala mangihi. Makalugar ka lang mutimo-timo sa kagkaon kadyot. Dili ba na siya ordinaryo nga trabaho, may gala? Dili na ordinaryo nga trabaho. Uguwasa yung naka, I don't know, kung doon na ba yung nakahimo niya na, may gala, nga opisyal, nga atubangon ang tao, gikas buntag, paingos gabi, may gala, sa nalain-lain nga problema. Sumuha

0: biyabe ka madugay ana mangigson. Batang mayor gipalapdan pagyud niya gikan sa City Hall nga problema kada siya kada Miyerkules giadto gyud sa barangayan kada semana, kada Lunes. Aron lang matubag ang mga tao nga naghambin sa problema. Sama sa ila may galang mga tambal nga gikinanglanon. Labi na gyud kining bugas. Kining yung bugas. Pag matata sa kabuntagon ang atong masaguma ka problema, unsay itong tungs kaldero. Sa pagkatulog nato may gala, before ta matulog, ang problema ng atong gisagubang kung unsay atong makaon before ta matulog. Pag matata sab, another problema na sab kung unsay itong tungs na sab kaldero. Sumugin ang number one ka problema. Ugmao sab na may gala ang sagad nga giatubang sa mayor matag People's Day. Problemas bugas. Ba't mo lagi na? Hangtod nga may grasya pa ang iyang pamilya sa ginansya sa ilang mga negosyo nga gihatag sa Ginoo, ilang gibalik sa tao, ugmao ka ng bugas nga inyong ma-avail sa People's Day sa matag simana. Dinli na kwartas gobyerno, kwarta na sa personal sa ilang pamilya, sa resulta lugar sa ilang pagpaningkamot sa ilang negosyo, gigrasyahan sab na kaginansya o ang ginansya, gibalik at tao, pinagis pagpanghatag anak ni Magala nga mga bugas. So, kani mga igsyon, dili malikayan nga na mga tao diyang mga balatianon nga mo anha diya may gala na ay intaon ga sa pupuho na lang na mo anha diya may gala nga gakratches na ay gana diya may gala nga gisabak na lang na ay tao diya nga gialsa na lang aron man yun mga igsyon mangayog tabang kadumdum ko sa usa katiguan nga balatianon nga hangtod karon gang gani gaanaan ko na pa sa usa kalugar may gala sa usa kalungsod. Imagine may gala gikas bukid gabahin na minaw nga ni si nanay karon. Usa ka tiguang babae may gala 80 anyos niwang kayo. Nas bukid gabahin sa saan may gala unsay ang gibuhat niya? Gikan sa ilang balay tungod kay wala gyud siya maintenance sa tambal niya kay medyo naay diferensya naminaw siya karon. Breast cancer siya may gala tiguang kayo. Tiguang gyud kayo. Na siya maintenance sa iyang mga tambal o kada pagyong siya ang breast cancer. Wala siya choice mga igsoon. Human niya madunggis radyo. Ang tigulang may gala di ko lang nganlan kay ako, prangka istorya, ganaan ko na siya diya every other week gahatdan sa iyang tambal, iyang pagkaon, tanan, tungkol sa katong kaluoy sa tiguang. Gikan sa saan, bukid sa saan, iyan na lagi si Tihol ang tiguang babae, nagbaklay. Wala magsakay, nagbaklay. Nagbaklay ang tiguang may gala, aron lang makaabot sa atubangan sa mayor, amot na dumduman, babakadas mayor may gala, nga tiguang. Nangayog tambal sa mayor sa iyang maintenance. Sa dihang natagaan na siya kayang gipangayo, maura man siya may gala ang tambal sa iyang mga maintenance niya, labi na kay nagka-breast cancer siya. So, gitagaan siya ang tambal. Wala man siya mangayo o pretty, ang iya tambal lang. Human natagaan sa mayor ang tambal, nagbaklay pabalik sa saan. Imagina may gala. Kaya ni mo na, ikaw na minaw. Gikan si Tiol, baklay ka paingon sa saan. Tiguang 80 anyos. Babae. Sang kiig, hinay kay Bulacaw, mga igsyon, tungod kay naa siya balatian sa iya mga igsoong gihambin, breast cancer siya. So, sa diyan na sayran na to, gipangutatang tigulang kagyan tuwan taman, nakadalagin siyang tambal, pero tungod lagi kay after 1 month na hurot, giantuan ta siya, ni say-say gahilak ito sa tumangan, muna may galang, ay ko ayaw nalang agtong si Tihol, lula, nay. Mintras na pa ko'y makuot nga gamay din eh, ako dala na imong tambal. Gahat lang ko na si tambal hantun karon mga igsoon ng tiguang. Na, ang akong point pa'y gala is, imagine ah, tuwas lagyo ng lungsod, nagbaklay paingon si Tihol ka na nangagtambal. Nangagtambal si Hilak. Kaluoy ba sa akin ng tiguang nga may gala? Kaya kung nagsaba pa lang siya nga kalungsod siya dahil sa saan, wa siguro gipahatod patos mayor mga igsoon sa kinan pa uli dito. Breast cancer mga igsoon. Ang maong tiguang. In fact, karon kanang mudalik kita dito kay magatutag tambal niya, in taon mo gakos ang tiguang kanato mga igsoon nga, sir, di nagmagwantang kasakit na gigayo, katong tambal nga imong gidala din na hurot na, ingko sa nilang lingkod lang. Kay paliton ta na, ang bitong sampol, kay ang tuna to sa mabasi, paliton ta na, luoy kay mga gala. Ang akong point is, usa lang kana sa kanabang pasyente nga walay kadangpan, gaanhag si Tihol despite sa kalayo kayo. Mangayaw lang tambal may gala. Mangayaw lang tambal ang tiguang. So karon atong ginan ayaw na. Liha na lang kasi mong payag Ato na malanggan ito mga igsyon nga gipanday-panday yung tao na yung payag may galaron lang nga di siya malusot kay murabag kung ako'y musaka malusot man tabay gala kada ko man takataw. In ko ayaw na pagagto dito pag saba out wa may cellphone kining imong tambal ato na ning estimate kano sa mahurot na pag mahurot balik tag palit pero ayaw sa naggamita na nga tambal kung kaya ra ang kasakit kay mura ba to may galag pinreliver to nga grabe kada ko taas ng dosage gyud in ko pag dela kay mo sakit ayaw lang sa tambal pero kung taon ni mo di na magwanta that's the time it take na siya kaysa mo agto pagagsitaw layo nakaayo layo nagigayo imagine may gala 80 anyos nga tigulang babae sa init kais panahon gika sa saan nagbaklay pa ingon si Tiol. So kana kabahin lang na siya mga igsoon sa kana bang wala na may choice. Wala na may laing madangpan may gala. Nadunggan niya sa radyo nga ang mayor gapanghatag libre tambal sa mga maintenance. Hinong lang nga giagtuan na ganyan. Kadi naman niya magwanta yung kasakit. Kada kinusara naman siya sa kinabuhi may gala. Wala na siya ibana ang maong tigulang babae. Yang anak ko sa Kabok, tos Manila, labaw pang public pod sa squatter area. Siya nalagi sa Gapulio sa Empayag. So that's why may gala, gusto mo man ko na siyang mabuhi, bakla in town, paingon si Tiol, Tiguang. Louis, sabi agin kayo mga igsoon, imagine akong imo ng inahan. Imagine agin ko imo ka ng nanay, inana, may gala. But mula gina, wa may lang madangpan mga igsoon. That's why muna nga gibuhat sa atong mayor karon. Dili lang may gala, diha sa City Hall, kundili, mga igsoon, gadalho niya kanang People's Day adlaw sa katawan sa kanyang barangay. Kada Lunes yun na. Aron na katong mga naslagyo ng mga barangay, dili na mo anak na sa City Hall. So, schedule ka na barangay. Schedule asa ka barangay. Na dito na sab. So, tuwa tanan ang mga servisyo nga ihatag, mga gala. So, kada mga igsoon, kabahin lang nas kamatuuran nga dinis Pilipinas, ang tao, mga igsoon, nga unta kwartahan. Kwartahan unta ang mga Pilipino. Imagine may gala ka ng gikawat nga kwarta sa itong mga halandon na itong mga opisyal nga malita-malita nga kwarta. Trillions na! Billions-billions kailang gipangbahin-bahin may gala. Gisunod na sa malita. Gideliver sa ila. Muna nga atat na atat sila mga gisunod ng impeachment nila tungkol kay kwarta na. In at the same time may gala, nakautang silang kabubuton sa ilang mga agalon. Nga gihatdan sila may gala malita-malita nga kwarta. So therefore, ang mga Pilipino kwartahan. Ang Pilipinas adunay dako nga kwarta. Imagine kanang mga sulod malita-malita binilyon ba na? Overall trillions ba na? So kwartahan ang Pilipinas, mga Pilipino unta nay kwarta. Pero kay gikawat man ng igsoon. So kinsa asa na malangka mo dagop in town sa mga tambal, bugas. Nani amay naghanyag na may opisyal nga dali mo. Na amoy problema dali. As long as makaya na itong sulbaro ng problema ninyo, dali. Dili, binaordinaryo balikon ko may galagi. Kasbuntag pa yung usgabi at tubangon mo nagkaday ang problema. Gawa, siguro, kayuhan ng imong gatubangon kada adlaw ba? Aka ng tao, kasbuntag pa yung usgabi. Mura lugar, kayuhan ni mo. Aka na, antos na lang, total, makakwarta taan eh. Pero inana, may gala, problema yung atubangon. May ganig, doon ay tao, doon ay opisyal, may galagi mo atubangon sa dua ka tao nga problema may gala. Pag-ingon, problema agay. Agoy. Wala tana. Balibari ka na. Muna nga, salagma lang ka makadungog na doon ay opisyal na mga igsoon. Pasalamat ha. Kay despite mga igsoon nga grabing kinawatas kwarta sa itong mga halandon nato ng mga opisyal, mga honorable opisyal nato, kinawata, tamas ginawa, pero nas tarong. But doon na pagyapo yung opisyal may gala nga makamao pagyapo ang mutanaw gatos mga taong nagkinahanglan. In fact, karong Lunes, may gala, ang People's Day, kung adlaw sa katawan, diya na saan, may gala, diya sa may barangay Kauswagan. So, kamudiang way mga bugas, kamudiang way mga maintenance sa tambal, kamung diya di nakaklaro sa inyong pananaw, kamung di nakalakaw, ala, dalikyap mo diya. Mangutana ka kung saan ang problema, bahala kung saan ang problema. Bugas, tanan, mga igsoon. So, kana, muy patsada. Kay kung awato ni sa tanang mga barangay o tanang mga igsoon ng mga opisyal sa Pilipinas, maminusan siguro ang kapubre o kamatay sa tao, mga kalatungos kalisod. So dalikat mo dias, kauswagan karong Lunes. Kaya diyan naman po na People's Day. Gani, karon Biyernes, ugma, Sabado. Pwede dalikat mo dias sa KSB, dias sa FS Kataniko. Oy, attention dias FS Kataniko. Dias sa FS Kataniko, ugma diya dalhon ang gobyerno sa City Hall sa inyong tungkaran. Kaimod sinyo na kay ang KSB ugma diya. Kantong kapuyo-puyo na diha nga pila na katuwik in town di makapakasal kay way kwarta, di makapakasal tungod kay walay binuhi nga baktin, di makapakasal tungod kay way kapakaon sa ilang mga bisita. Ugma sa FS Kataniko, kasalan ng bayan diya. Libre na litsyon diya, ha? Libre sa gakaslon. Ang pagkasal, ang bayronon, libre. Ang litsyon, libre. Ang cake, libre. Ang wine, libre. May kaspagid, libre. So, sa kami pangitaon, tani anak, may galang nakasal. Gawas, kung di siguro ka magpakasal, kaya nasab kay hidden motive sab.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, diya na ugma sa may barangay FS Kataniko. Paimudsin ninyo ni, mintras si Clarix Pipe Mayor kagayan. Mintras si Clarix Pipe Mayor, naamanin nga mga proyekto, mga programa, paimudsin. Ikaw magnum, pero si Kedusa ka, si Kedusa ka magpakasal.
2: Ambot.
0: Ha?
2: Ambot.
0: Wa kay uyab? Ay kapubre basta nintawhana bisag uyab wa dia. May sag uyab mga igsoon galisod. Pero kung gusto ka magpara advice ngadto sa mayor antos KSB. Ha? Imong yor. Wa mo koy uyab nyor pa estelan. Gusto na ko makigminyo nyor pero wa gi koy uyab. Pangitaan ka. Ato si Tihol, aron nga pangitaan ka sa mayor og iparis ibuya ka ba? Ay, dagandiya kasi pasipas lata wa puy mga bana. Pwede ra na. So, kana mga igsoon nga klase sa problema, tanan na, naa. Kaya kung bigyong kaga problema sa gugba, ah, nasi Jan Boy Aktob. Eksperto ka na. Eksperto sa tanang klase, si eksperto may gala. Maproblema sa gugma, tanan-tanan. Naa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bitaw, pero tiyaw may gala, kini nga programa manggod, muna itong ga, kana bang, gatuntang tao ba, ka-instig nga ikaw karong gamahimahay sa kalibutan, gamay-mahay ka sa itong gobyerno, gamay-mahay ka sa itong mga opisyal tungod kay galison kag duol, wala kay maduulan, wala kay kasampitan sa problema, niya, kini, mo'y tubag. Adlaw sa katawhan. Kiniabang muna ning panahon nga lugar, isay-isay, mura bitaw kay kagapang-opisyal ba? Muantong kami gala sa People's Day, mura kagapang-opisyal. Gapang-opisyal kasi mong mga sala, pero kini, gapang-opisyal kasi mong problema. Problema kay way uyab, problema kay way matungtong, problema kay dagana kay bratias lawas, di maka dapat ang tambal kay way kapalit, na, tiya, tanan. So, inana lang. Huwag muna igiingon, mangson nga, matod pa ni Mr. John Boy Aktob nga, pariya daw sila way mga uyab. So, kung wa way mga uyab, Patmos mga pobre nga tao di sa kalibutan, bisag uyab, wa niya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ikaw dahil na kay uyab, wala. Wala pa yun? Sali lang. Mabot na ng panahon. Mabot na ng panahon. In God's will, mabot na ng panahon. Mabot na lang. Kay din sa itong kauban, si Magdong Siegfried, gusto na siya punta siya manguyab, pero wala man po. Wala man siya gusto manguyab niya. Ang uyab niya. Natay kauban din babae, mauyapon. Gusto nun ta makauyab, pero wala siya manguyab. Muna'y pait, gigayo mga igsoon, o kilas lalaki, kaya lalaki mo may mudulos babae, na babae, karun sa mo ni muna. Alang mo ingon ka nga, available ko. Sun siya gayo mga igsoon, available ko. Panguyabi ko. Ha! Panguyabi ko. Pastilan. Hala! Murag, mupaingon na may tag-asa ba sa uyab na gani isgutan mga igsoon, murag, asa na ta makapaingon na dayon. Ha, sige. So, inara. Matod pa. Sige. O, inara lang mga igsoon. So sa tanan nato ka mga kaigsoonan, ugmang adawa ang KSB FS Kataniko. Karong Lunes, People's Day, kauswagan. Sige, dalikat mo. Pasanan ang problema yung ibundak sa tumang sa mayor. Aron nga mga sulbat ka ng problema nga gihambinta kaysa itong tagutaguan. Okay, so asa na ta? Issue na sa tabalik. Biyaan sa nato ng uyab-uyab. May gala, kaya huwag hinunggag yun. Makapatambok lang nato na kung galing ko tayo uyab. Pero kung naatay uyab, mangislim ang puntapod. Muislim ya ka pag nanakay uyab, magka problema ka naman. Pero wakay uyab, uy, nambok man ko ha. Dako akong hawak ha. Ay, picto this way uyab. Ha! Sige, biyaan to ng way uyab. Asa na ta? Ah, dito ta, impeachment. Impeachment na ta, may gala ngayon sa kutanan. Sa impeachment, may gala, mga igsoon, kiniabang grabe naging kayo may galang pagbukal karon sa isyo sa kasuko sa mga tao nga sa kadagang problema sa kalisod karon magka-crisis katong yatubang ni ay kawat nga trillions billions may gala gikan sa mga halandog opisyal ang ilang girapido may gala ang vice presidente man wa mong ilatagay pagtagad ang ilang kaugalingon kay ang mga tinguha pod nga palagputon ang vice presidente tungod lagi may gala sa confidential fund nga 250 million labaw pa mo siya nakadawat sa mga malita-malita pa ilum-ilum lang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna nga pag maghiskot ka ng mga tawhana na nagtinguang ipalagpot ang vice presidente, why mga kredibilidad? Why mga kredibilidad kay number one pong mga kawatan? Pastilan mga eksyon. Ang gusto ipalagpot ang vice presidente, labaw pang mga tulisan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nasa din na lang, kaya unsaon tamang yun, nga ganahan mga ilas kwarta nga kinawat sa tao, mga igsyon, nga mo ilang gakanon, ilang habhabon. Sige, habhaba ninyo ng kwarta sa tao, nga inyong gipangkawat. Sige, daos mo niya, pahimulos mo sa kwarta sa tao. May gaba ba ang Ginoo, mga igsyon niya na?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Hulatilan yung gaba sa tao, ang kanang gaba sa Ginoo niya ninyo. Ang tao ay mahimo, tungod kay, di ba sila opisyal, wa ba sila sa pwesto? Ba't ang Ginoo na sayot, kibuhat ninyo? Hulate ang gaba sa Ginoo na ng inyong pagpangawat sa kwarta sa tao.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Now, biyaan talang kawat. Unsa isyo? Ang isyo karon may son is, karong Lunes, kwarta nga makalilisang nasab ni. Kwarta ni nga makalilisang pagbutation nila. Kwarta man eh. Now, sa kwarta may galang nga butation nila, nga bubabor, ipalagpot ang vice presidente o di makadagag presidente. Lakturon ta, tungod sa kadaghan kanila diya, makabubuhong sila diya nga grupo may galang nga mga nakadawat og balita-balita nga kwarta nga ilang ipalagpot ang vice presidente aron nga walay utingkay kanila. Now, unsay may tabo after sa plenaryo nila nga pagbuto aron isangat sa Senado? Question. Pagkabot sa Senado, unsay mahitabo sa ilang gitawag articles of impeachment? Unsay mahitabo? Posible kani may galang mga anticipation eh nga posible mahitabo. Posible ang mahitabo entertainon sa Senate or isnaban sa Senate. Okay, dili na mahimugso dayon may gala ang gitawag mga igsoon nga forthwith. Unsa ba giingon sa forthwith mga igsoon? Panahon may gala ni si Senate President pa kanito Chis Escudero. Pag-abot may gala sa impeachment complaint or article of impeachment kang BP Sara last year 2025. Pag-abot may gala sa iyang office dito sa Senado, instead gaportuit or agad-agad aksyonan ang naitabo may gala, walay full trial nga naitabo na delayed may gala tungod sa mga legalidad, sa mga pag-question, hangtod nakabot sa korte, walay nahitabo nga trial. Karon, ang Senate President karon may gala sa Senado, si Tito Sens, si Tito Soto. Okay. Unsay may tabo? Delikado si Tito Soto may gala karon pag-abot niya sa Senado. Ngano man, delikado siyang mapalagpot niya may gala pagka-Senate President. Although, atat siya may gala, atat siya mga igsoon nga malagpot si Vice Presidente Sara kay base sa balaod, siya man may gala makalingkod pa Vice Presidente. Granting nga ilang yung magbalampuson sila sa ilang dautang tingua nga mapalagpot ang vice presidente. So ang bakante ang vice presidente, kinsay sunod may gala sa taas ng posisyon nga mulingkod. Aw, ang Senate President. Si Tito Sen, that's why gapangambisyon siya nga mapalagpot. Pero, maalanganin siya. Ngano man? Sa pagdumala kano may gala ni Senator Tito Sen, isip Senate President, matod pa niya, sayang pamahayag ha, para kaniya ang forthwith may gala means following day. Okay, unsa man pasabot niya sa following day. So, unsa insakto, mga igsoon, nga, agar, sa ilang mga interpretation, pareha na nag-description may gala sa Senado, depende sa sirkumstansya. Unsa may tabo? Ang Supreme Court may gala, nag-clarify na sa forthwith. Matod pa sa korte ha, sa Supreme Court. Forthwith does not mean immediately. Okay? Forthwith does not mean immediately. It means within reasonable time. Matod pa sa korte, matod pa niya may gala, it means within a reasonable time. Wala magingon ang Supreme Court nga within 24 hours. Wapon magin ang korte may gala nga ugma. Dayon, wasan magingon ang korte nga pwede panugayon. Wala sab. Reasonable time ang gingon sa korte. Hangtod mga igsoon, karon ang gingon may gala sa korte is reasonable time. But sabton, adunay allowance in preparation may gala sa pag himo sa mga rules, sa pag-summons, mga pleadings, mga pag-organize sa Senado as an impeachment court. Unya dayon uban pa, that's why reasonable time sa pag-organize sa Senado nga simple mga igsoon nga usas la ka korte. Okay, unya dayon may gala sabton mga igsoon nga ang portrait is wala bang ingon immediately alang-alang man karon diretso dayon no pagkaka panukad diretso kada nawa unsa sa giingon may galang na mandamos. Ang mandamos sa korte is simply usa mga igsoon ka legalist. Mandamos is order compelling a public officer or body to perform a clear legal duty. Pero gigamit lamang kini magala kon ministerial nga duty. But sabton magala nga wa kay choice, wala na description. Pero ang impeachment trial magala tungod kay dili ingod ini ka simple, ang Senate may gala is a co-equal constitutional body. Dili pwedeng imo na lang siya mangsong manduan nga ang korte nga pagsugod na. So kun dili may gala ang Senado, di gawagin mahitabo. Nga sabton may gala, pag-abot sa Articles of Impeachment sa Senado, kung dili mulihok ang mga senador, walay mahitabo ng trial. Okay. Kundi labali-balihon. Now, din hinadayon ang gitawag constitutional crisis. Unsay mahitabo? Kung si Tito Sin, supak siya sa mga kauban nga dili ariglahon ang in articles of impeachment as maghimo sila may gala og trial, unsay mahitabo? Kung magsupak-supak may gala si Tito Sin, kunditahan siya. Remember may gala nga sa pagkakaroon diya sa Senado, majority na ang minority. Sino pasabutan na kabikil baka istorya ha? Majority na ang mga minority. Meaning, ang mga minority, kaniadto may gala nga, butaganin nga lang sa minority, kay gamay ra sila, minor na sila, itandi sa majority nga major. Ang may tabo, karon may gala, nabali. Nabali ang senaryo. Nga naman, ang minority karon diya may gala sa hilom, daghan sila. Imagine may gala. Ang minority diya, giabot ng 15 kabuk. Now, ang balaod, nagingon. Kung 13 ka mga senador, mga igsoon, may gala, ang nagingon, nga doon alay 13 ka mga senador, aron mag-elect o bagong Senate President, mahimo na may gala, mapulihan si Tito Sin. Kung doon ay 13 na ang majority na karon may gala sa Senado, nangahimong minority ang mga majority diha. So, gikinahanglan lang ang 13 ka senador, mapalagpot na si Tito Sin. Palagpot siya. Now, kung mahitabo man galing mga igsoon, kung mahitabo man ugaling may gala, nga mapadayon mga igsoon ang impeachment batok may gala kang Sara Duterte, diya mismo may gala sa Senado. Balikon ko may gala. Dili pag-unsa, did on arrival naman eh, kining impeachment gagi hingusgan sa mga halandon na to ng mga congressmen. Nga naman, ang balaod nag-ingon, may gala, ang balaod nag-ingon. Kung dinha sa Congress, 1/3 votes, isa ka sa Senado, ang impeachment, article of impeachment. One-third, pila ba'y one-third? Tanan ang overall congressman diya sa Senado o na sa Congress is 318. 318. Pila ba'y one-third nila? 106. So, wala na na'y lalis. Wala na na'y lalis. Sobra-sobra pa na kayo ang girequired sa balaod. Aron maisang at dito, masang at yun na. Sigurado na na. Pero, pag-abot sa Senado, unsaon man nato ni? Ang balaod ng ingon, two-third votes sa 24 kasinador, two-third votes sa 24 kasinador, nagkinahanglan og 16 ka mga votes aron i-convict ang vice presidente or ang usa ka impeachable official. So therefore, sa 24 ka mga senador, nagkinahanglan kag 16. Nagkinahanglan kag 16 ka senador aron nga i-convict ang vice presidente. Unsaon yung pag-abot anang 16? Nga sa existing lang karon nga minority black, mga sulit yun. Sulit yung mga nga members minority. Kanang siyam, siyam man ikabok, automatic na. Dili na ma-convict si Sara Duterte. Nyaning mga siyam ka mga minority nga mga sulit. Kinsama ni sila? Senator Alan Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Aimee Marcos, ika-upat, Senator Bato de la Rosa, ika-lima, Senator Bunggo, ika-unom, Senator Ruben Padilla, ika-pito, Senator Chis Escudero, ika-walo, Senator Joel Villanueva, ika-siyam, Senator Marcolita. Kinilang siyam, ang sulit, may gala. Wala na. Acquit na may gala si Sara Duterte. Na di lang kining siyam. Kay niya pa mas, napay mga majority, ng mga loyal po sa mga Duterte. Sama may gala. Kang Senator Pia Cayetano. Igsuon ko din may gala ni Peter Cayetano. Yan ang igsuon. Si JB Ejercito, igso man ng Jinggoy. Ang mga Estrada, mga Duterte man eh. So, madugang na. Si Mark Villar, tao man is mga Duterte. Nadugangan na siya. Ang iyang igsoon si Camille. Mingus Camille, mag-abstain na lang ko. Asabot. Si Loren Ligarda. Ang iyang anak karon may kalab, gilatigo pagayon na siya niya. Si Libiste. Oh. Alang-alang man karon kinis Ligarda may gala, dito ni mga igsoon sa ilang mga kontra, dinigini kang Sara. Napila nila'y mabilin aning 16 kagikinanglan. May ganig makabot og napulo may gala. So dead on arrival, pagidangat sa Senado. Plus, dili pagin na makakonvain sila, mga igsoon, kung kining sulid ka mga minority, dili may gala mo participate anang trial may gala. Oh, unsa may mitabo ana? Although gitawag a constitutional crisis but unsaon ta man? Ila man naman sa ila ambula, sila man may gala mag-convene. Although may balaod nga kinanglan forthwith na what if kundi labalibalyon may gala. Mag-prevail magyud ang majority. Bisan pang nagkakaso kinis bato og kinsa pa ni Escudero kinsa pa, still intact ang 24 ka mga senador dia. Walay conviction, wala tanan, why nag-resign wala. 24 gina sila. So, unsa pa may tabo, may gala sa kaso ni Sara. Dismiss. Although, nakasapiang nga itong mga halandon ng mga congressman sa pagpirma, pero pag-abot sa Senado, dismiss. Anyway, palapdad ta pa na, may gala nga mga discussions. Magpadayon ta may gala. Niyan eh, sa ito pagbalik, oras maginikanan, alas 9:55.
3: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: 2x nga nutrisyon. Birchtree Fortified 20-pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified 20-pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Akot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Daumar, Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulog.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Mari, ngano naginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown paper and stationery supply. Your quality supply is our priority.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
15: For your construction and repair needs, Google Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown, Sirio. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Google Mac General Merchandise na.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na o Mighty C.
1: Travel in style and confidence with Rossini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rossini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, City. Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
4: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, hatod kaninyo sa
5: Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe. New leaf breads, always freshly baked every day. Jespera Water Refilling Station. Jonas Tailoring. Gogo Mac General Merchandise Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Kusina ni Giselle and Catering Services. J Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
6: Oras, alas 10:02.
7: Time check was brought to you by Sign and Prince.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik tama guys, pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Daw dito maglangan, may gala karong kabuntaga mga eksyon. At usang unahon, may gala kining pagpamusil patay, may gala sa usakadusi anyos mga eksyon, nga batang lalaki. O kini may gala giingon nga ang armas kagigamit sa pagpamusil, allegedly, pusil po sa namatay ning amahan. Ang question, kinsa suspitsado? Nespikas niya may gala katong police investigator mga eksyon sa Hingog Police Station, si Police Staff Sergeant Glenfrey Holy Bailio. Sir, may buntag ka ni mo, Police Staff Sergeant Bailio, sir.
9: Sir, may muntag po sa karanpod nga pagpamilang.
6: Oo, Magnum Manny Agustero lang. Sir, na imong kauban karon. Now, sir, unang-una, tagaytag detalye on sinitabo niya ni sir sa inyong investigation. Kalabutan ng pambusil patay sa usa ka 12 anyos kabata, sir.
9: Katong pagay biuna sa May 5, ano tawa to? Si, isa ka, si Eric Intika, anak ni Barangay Captain Royal Intika, nito sa police station kinag-report kay nalagi daw na kaplagang patay dito sa Puro Uno, Barangay Maribotoy, Ingo City.
6: Oo.
9: Pagkao man, matong dali namin nito dito, giubanan mi niya, pag-abot sa area, gitabo din mis ni Barangay Captain Ruel Intika, uban ang iyang mga tanod o iyang mga council, mga barangay. Then, ang kalayon magin sa gikan sa ilang balay sa biktima padulong sa crime scene is mga 500 meters away downhill. So sa tungang gabi eh, nagbaklay ni padulong dito sa kalasangan. Dito na yun, itudlo na nila ang patayang lawas. Dito nakita na mo ang patayang lawas sa usa ka bata, ng lalaki.
6: 12 anyos?
9: Oh, yes po sir.
6: Oo, okay. Sa area sir, sa inyo nakita, o unsa ba, asar ba dapat ang mga samad ani?
9: Ang samad, sir, pag kamo is naa sa wala nga bahin sa dugan, likod, wala nga bahin, o sa ulol, wala og tuong nga samad.
6: Grabe ka brutal nga pagpusil. Confirm ba, sir, nga kanang pusil nga gigamit is pusil siyang namatay nga amahan?
9: Yes, sir. Confirm po, sir. Identify po sa pamilya, sir.
6: Oo. So, unsa dito mo, sir, ang armas is tuwala gibilin dito sa crime scene?
9: Kamulo, may crime scene pasisin sa Soko, nakita ang armas sa tiilan sa biktima.
6: Unsa nga matang
9: sa
6: Ah, okay. Unsa nga matang sa pusil, sir?
9: Kuan, sir. .22 caliber pistol.
6: Okay. So, therefore, posible dunay nagpusil kaniya dito, dunay mamumuno, unya gibiyaro sa pusil dito?
9: Possible, sir. Muna natabo.
6: Kining yang amahan ba ito, by the way, ito, the police staff sergeant, Bailio, sir, nganong na ipusil ni katong namatay niyang amahan?
9: According sa inahan sa biktima, dugay naman yung armas sa iyang patay nga asawa kay murag protection kay caretaker magdi na sa isa ka yuta sa isa ka bantay sa baden hadlok sila kay ga naay mga tawo nga gapaniid daw silang balay.
6: Okay, isip guardias la dito na yang pusil pangdepensa.
9: Siguro sir.
6: Oo. No sir, ngano nakaabot kaning bata nga do si Anyos anang kalasangan kalibunan?
9: According po sa pamilya po, usual routine na sa bata nga mato sa kalasangan o sa mga punuan sa kuan kay manakop og tikling or mga langgam.
6: Manlitag siya, manlitag kunbaga.
9: Oo,
6: manlitag og langgam.
9: Yes, yes, sir.
6: Okay. So therefore, sa iyang pagagtuan dito, giantuan sab siya dito sa suspek aron pusil-pusilon.
9: Possible, sir.
6: O ang posible nga ang suspek sa pagpusil sa bata, kapamilya ran niya.
9: Di po ta kaingon, sir.
6: So karon
9: wala pa tay lead, sir.
6: So karon pa di ay wala pa moy lead kon kinsa ang posibleng responsible.
9: Wala pa, sir.
6: Oo.
9: But ang
6: pusil subject na sa pagbalistik o parafin aning namatay.
9: Yes sir, yes sir. Ang pusil na nasa custody sa Soto sa for ballistic examination, then ang pamilya po sa biktima ang magulang na minor, 15 anyos, mama o ang lolo, giparafin test na ang waiting for the result.
6: Ah, okay. Meaning, ang involved sa posibleng 15 responsable is nara siyang pamilya circle niya.
9: Dili po na kayo kung sir, sila po sir, pero subject kay ilamag ng armas sa iyong pamilya, giparafin test na nato sir.
6: Okay. But sa inyong initial nga investigation, nabay nasuko or ikakunta ng bata nga nara sa ilang pamilya nila?
9: Wala may nasuko sa bata, pero according sa mama, na daw silingan nila o dito silang barangay nga naikasuko sa ilang pamilya.
6: Okay. Na nakasuko, pero kining po sila, wala mawala ni, nara sa ilang posisyon, unta agtong before na gipatay ang bata.
9: Ang posisyon sa pusil, nara sa kuan, gipusan sa kabinet.
6: Okay.
9: Manang dakong pangutana karon ngano nakagawas.
6: Kaya tuwara mas kabinet, ang makakuha na yung sakop para sa pamilya, dito sulod sa balay.
9: Possible, sir.
6: Oo, ngano nakaabot dito, o niya, gidala pag dito sa bata, katuwa dito siya gipusil-pusil.
9: So, wala man po nakita sa pamilya nga nagdalag pusil ang bata, pagawas.
6: Imposible siya kayong maingontang nag-commit o suicide ang maong namatay.
9: Dilito suicide, sir.
6: O sila kadagang kas balang na nakaigo siyang lawas niya.
9: Oo. Yes, sir.
6: Okay. So, karon sir, until now, wala pa mo'y lead kung kinsa ang posibleng responsable kung unsa'y motive sa pagpamusil patay sa bata.
9: Wala pa, sir, pero kamulo pa may investigate. Gapon karon sir.
6: Oo. Pero kining resulta sa pagparapin aning tanang nagipangkuan, posible kung na'y magpositive, wala na'y pagduwa-duwa. Usa siya sa suspect.
9: Oo. Yes, sir.
6: Okay. So, kining bata karon, asa na ning patayng lawas? Of course, gipa-autopsy pa ni. For
9: napasa karon sir sa St. Peter karon Monday ang schedule for autopsy.
6: Autopsy para sa parts sa documentation sa pagpalog kaso kung kinsa responsable.
9: Ah, yes,
6: okay.
9: Yes, sir.
6: So, talagsaron ni siya nga kaso, Police Staff Sergeant Huli Bailo, di ba? Bata niya nanaon nga pagbrutal kay nga pagpatay.
9: Yes, pag-pusil. Sir. Karon pa gyud sir.
6: Oh, bata niya 12 anyos, wa pa man eh. Ubang 12 anyos, wa pa gyud matuli siguro.
9: Yes, sir. Incoming grade 7.
6: Incoming ka grade 7, sus kaluoy sa ning bata. But kining pamilya, ordinaryo ra ba ni? Or mga pobre sa pintaon nga pamilya diya sa Hingog?
9: Ordinaryo ra na sila nga pamilya, sir.
6: Oo. Wapon sila record, gandun na sila yung mga gika-kontra baka nga nas palibot nila, na?
9: May mas lang nga pamilya, pero ang order lang sa mama, na ay tao daw nga gadumot daw sa ilaha.
6: Kaya nga ano daw?
9: Suyaan daw sila diya sa ilang barangay.
6: Okay. But katong ilang amahan, unsa ba ito yung ikabaten ang talk ng katong tagyan ng pusil?
9: Heart enlargement, sir.
6: Dili related sa doon na bagay kikakontra niya. Natural nga kamatayon siya sakit. Oo. So sige sir, no? Magulat me kung unsa ba kayo mga resulta niya ni kung kinsa ay responsable aron ma-establish na unsa yung motibo nga nung ipatay ka ng usa ka wantay kalaban-laban nga bata, 12 anyos, paguman, brutal pa kayong ipusil-pusil ang nakanayang bayan siyang lawas.
9: Yes, sir. Update lang me, sir. Kung namin kuhan, sir, progress nga nakuha nga sa mga
6: investigation. Ay, sige, sir. Salamat kayo, Police Staff Sergeant Glenn Frey, Huli Bailo, sir. Salamat ka kanimo. May buntag.
9: Salamat po, sir.
6: Okay, thank you, sir. Police Investigator Tumaygala sa nisgutan ng kaso. O, gikabuti ang bato Tumaygala. Imagine, ragod, 12 anyos. 12 anyos, Tumaygala, gipusil-pusil. O niya, ang pusil, das ulo, das dughan, sa tiyan, sa likod. brutal kay gabang tiraba nga ang intention is patyon yun siya. Isang question is ngano patyon ni maning 12 anyos? Wa pa kay siguro batuli lagi ni may galang 12 anyos.
8: Magnum! Rapido! Rapido!
6: Pero yun na ka-brutal. Second question is nganong ang pusil nga gigamit mga igsoon pusil sa iyang namatay nga amahan nga to agitaguan dito silang kabinet sa balay nakabot dito. Kay mo siya gigamit pag pusil sa bata may gala. O niya after gipusil-pusil ang bata, gibiyara sa pusil niya. Medyo may pagkatadhana yun, may gala ang insidente. Kaya diba, tungkol ito ng mga eksyon, siya dugang may gala ang resulta sa investigation sa itong mga otoridad. Api kita sa oras, may gala, kay musunod na usap ang programa inyong alagad sa itong mayor sa Dakbayan, programa sa mayor sa mga kalambuan, din sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa tanan na nag-monitor ka nato karong mataknas kamuntago. Nagkalimot may gala sa usa ka kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gabanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din ilabang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oras alas 10:12.
3: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Mga ka DTX, hello! Sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manolan nyo makauban sa inyo mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon ayaw kalimot kini nga to ang tulumanon. Tutod kanin nyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Maripangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kagainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay katong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at patong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag Mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan nato ning atong mga organo sa lawas pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram kun ng Mighty C. Kay sa study na pamatud-an na kung mas mataas ka og vitamin C milligrams. Mas potent nga muli kay sa mga sakit ug balatian. Mega dose kung mahimo gani 2 capsule a day 1000 milligram. Labi na gyud sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na stroke na dira may high blood, mga diabetiko, kinahanglan kag taas nga miligramo nga vitamin C. Best recommended Mighty C imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good gargado og vitamin C, gitabang kani sa atong immune health. Remember nga kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo nato, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagay ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyong tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ng vitamin C nga Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve kani sa energy o adrenal health nato. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kong vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang tanit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad da, sa aging process, gakalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, kaya at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen. allergen sa lawas, vitamin C ang gapadaghan ana. May TC hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og may TC. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga atol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, lako kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nungwala ang mga katol-katol. Vitamin C ra, ginainom. May TC na sa mga butika. Mga skin disease, ha? Ramay mga pagpangatol, ra, imni na ninyo may TC. May TC ra, lakong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, ragakulba, ang vitamin C lakong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mang kuhulo. Kana, imni lang, may TC. May TC ang imna, na sa mga butika. O kung nakay dito extravantid, isabay na. O, dito extravantid ng may TC, ha? Gakulba ang lughan. Lakong tabang sa pag-support sa healthy aging. O, magkaedad man ta, to mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning naantay dito X700 o may TC, dili ta daling magka-allergies. Ang may TC na ani sa mga butika, mag-may TC ta. O, then, of course, kauban ang dito X700. Isabay na to ang dito X700. Ani sa tas mga natabangan sa pag-inom sa dito X500.
12: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang

0: GTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
5: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malibayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog na mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini nga ni ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
6: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon. Atod

0: sa lihok na sa atong talumanon inyong talumanon ang inyong kalagad Mayor Clarix Uy. Adaro sa tangang Biyernes, may galapit sa 8 karon sa bulan sa Mayo, tuwing 2026. Kumusta mo niya mga binating tigpaminaw? Dari sa 80 ka mga kabaragayan, insurance ka nero, lalawigan sa Misamis Oriental, o gakutob sa mabot sa tangang signal sa 99.9 Magnum Radio. Ingon man sa atang mga hookup radio stations, ang 106.3 radyo natin, ang RPA DXKO o Margan Radio. Sa ato sa mga nagmonitor, nagtanaw ka na to, sa ato mga Facebook pages, una ang Cagayan de Oro City Information nga official page sa City Information Office o ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro. May adlaw kaninyong tanan, okay? Sa kalan sa tukapahan sa itong syunad, Mayor Rolando Clarix Uy, ato na sa pagkapan, ang atong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Actob. Sir, good morning!
1: Good morning, Juntabs, and happy Friday kanimo.
0: Happy Friday!
1: Happy Friday! Mayo 8, no? Lucky number. No, ang Friday nga 8. No, pero sa imo kay murag lucky man permi ang adlaw, no? Lucky permi ang adlaw.
0: Sugdala.
1: Congratulations sa okay. Partner diri na sa pila ka katuig na mong panag-uban, no? Nagkanindot yang career.
0: Oh.
1: Yahang nasa abil na sa yahang trabaho, no? Career niya, niya sa love life nagkamaayo sad, no? Congratulations, no, kay akong partner din hi. Nakapasar sa baguhay lamang civil service exam.
0: Salamat.
1: Puhon, no? Magamit na puhon sa future career ni mo. Kay salamat. Part man na isip ng empleyo tas gobyerno, no? Ato ginang damgo, no? Nga ma-promote, makakuha og mayong pwesto. Ano, gina, normal gina. Kay part sa or requirement nga masaka ta sa maayong nga position is kanang eligibility, no? Congratulations kay
0: thank you.
1: Di lang sa love life, no? Murag nag-uban, giduyugan ikas panahon. No, nag-uban, nag-align gid ang imong love life, ang imong career.
0: Kalas ginaw.
1: Ug uban po din yung kauban na to, no?
0: Ah, oo.
1: May buntag di ay sa happy sa ato ang City Information Officer, Jade Adiser.
0: Sir, good morning.
1: Oo, sa iyang mga kauban din eh. Ug ato ang kuan kayo ka ng caring, kayo na kaning Assistant Department Manager, no?
0: Nagkalamurok
1: at the same time
0: nagkagwapo pagsamot.
1: Nagkagwapo niya, nagka-caring kay karon pa ko kita niya nga nag-andam og paniod to.
0: Pero may sa gandam.
1: Nagipro-sign nang unay, no? Tao nagutad-gutad sa lutya bisag wa na mao pagkagutad, no? Nga nangabilin-bilin pang panit sa lutya.
0: Lalaki kay namuluto.
1: Ana nagsalig naman sa asawa. Nalimot na siya. Okay, nana may mapanggaon nga asawa ang nag-slice sa lutya, no? Tanaw ko sa likod. Medyo nangapahak-pahak ng itong lutya pagkagutad. Bitaw, salamat kayo, no, sa ato ang Assistant Department Manager Sir Ian Fuentes.
0: Sir,
1: no,
0: na,
1: nahimong mentor gyud diri sa mga kuan ba, mga kauban nato din sa City Information Office aron aron maayo ang pagdumala bitaw sa mga butang nato nga dili man tanan kabalo tayo diretso, no? Okay, kay naa man ginang learn from the expert gyud. Sama nimo, no? Ako nakatuon na ba yung istorya tungod nimo, no? Sa una guide ako ni Dr. Ronnie diri kay nasalang man ta ni nga di man ta kamaon ang butanga pero sa kadugay sige na tong partner medyo nakatuon sa kog daghan sa imo nang wala ko tun isa imo kana ra gyud imong pagka ay na lang. Bitaw may muntag sa tanan nato labi na sa atong halangdong mayor Clarix Uy nga nagmonitor jud ta.
0: Morning sir.
1: Dunay gibisita nga atong kauban gyapon sa buhat, no? Ato dayong pahibalo day ang katong pagpanaw sa amahan ni CHIO Department Manager na to na Ma'am Roxanne Ramidas nga ugma na sa ugma, no, Sabado, no, ang itumod sa kuan katapusang pahulayan ang iyang amahan na si Sir Ramon Abse, no, dito gihimutang sa Barangay Poblasyon sa Barangay Initaw, lungsod sa Initaw, no, Barangay Poblasyon, no, Pasubo subli sa tanang pamilya Rojas Absin o Ramidas, no, pasubo gikan diri sa atong City Information Office. Og juntabs, no, sa mga og naay namatay, apoy nag birthday, no, ato sang i-greet po atong mga nag birthday karon. Kay daghan kay nag birthday na to nga mga kauban. Una, birthday karon sa medyo controversial yang kinabuhi ron.
0: Oy.
1: Ni Ma'am Petal Spital Corindahay atong Department Manager sa City Education Department Office. Oh,
0: Development Office.
1: No, nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan o SEDO, no, nga muni ang gitahasan sa tong mayor na kinahasan.

0: kinahanglan kaning sobra 15,000 no ka mga scholarship program na to nga matagaan gyud sa kahigayunan labi na to mga less fortunate nga mga katawhan nga maka-avail aning programa kay bisan pa man no sa ka dili man ingana ka dako ang atong pondo gyud nga kay apod-apuron manggining pondo na to sa dakbayan no muna nga gitagaan gyud pagtagad nga makahimog mga partners na to nga eskwelahan Juntabs nga maka-avail ta og mga scholarship program na uban na free na uban na ay discounted. So salamat ta sa mga partners na to nga mga stakeholders labi na tong mga eskwelahan mga mga tunghaan nga sa kanunay no ginakiter nila tong mga scholarship program og ang gitahasan ana sa tong mayor way lain Ma'am Petal Corine.
1: Happy birthday.
0: Dahay no, happy birthday. Happy birthday usab no sa ato ang local school board executive director no walay lain Doktora Alice Anghay no
1: Ma'am good morning
0: Ma'am good
1: birthday.
0: Morning and happy birthday may you have good health and
1: kwan, more birthdays to come
0: more birthdays to come more candles to blow no ana gina no padayon sa pagpahimsog sa imong panglawas di ta mag kanang sobra ka pa-stress sa trabaho no kay we live only once, no? And kuan, kanang life is short. Enjoy na to atong life kay mubo ra tong kinabuhi, no? Wa ta kabalo sa mga umaabot og ata ko to, basta kay enjoy na to, no? Mientras gitagaan ta sigayon, no? Ato i-enjoy kana nga mga moment, no? Happy birthday and stay healthy, Ma'am Doktora Alice Anghay, no? Ang ato ang local school board executive director no saligando kini ni mayor no labi na sa mga programa nga mo connect ang local government unit ngadto sa ato ang DepEd no kwansad kayo mayo kayang collaboration Juntabs no mayo ang relasyon happy birthday pod no atong driver sa city mayor's office no pilot ni sa atong city mayor's office Elmer Candole no ato happy birthday. Oh, happy birthday po sa mga gagaw, no? Si Mr. Jemel Gabor, no? Ang pamilyang Gabor diya sa may upol, no? Happy birthday kang Jemel. Unta nga na makadawat ta og kaning chat.
1: Ah.
0: No, nga direta man ni hapon, direta man yun to.
1: Invite ka to eat their house.
0: Oh, to eat their house. Ayaw na tong to eat. Ayaw na to kay naminaw si Iran. Yang gisupayan. Paing buntag. And happy birthday po, no? Sa ako ning kuan, ako ning maestra kaniadto sa among moderating teacher or moderator
1: high school,
0: sa
1: elementary
0: high school second high school. Year di ko malimot pinakabagis ni nga maestra sa Xavier University High School no Ma'am Mercelita Handayan Labyal no kunba kini kuan siya Juntabs kanang cancer survivor unya sa paghat mo gina gitagaag chances Ginoo mabuhi pero gigamit niya sa insakto ang iyang kanang kuan iyang
1: happy birthday ma'am
0: iyang talento isip maing lucky kid nga magtutudlo English teacher na mo ni siya, no? Niya, at the same time, moderating class advisor, no? Ma'am Mercy Handayan Labyal, happy birthday. Mura, kuha pa ni siya? Buto pa ni siya nag-senior. No? Ako ay, mag-senior na ni kay, mag-40 na ba yan ko niya? Maestra na ko siya. Di ba? Senior na nga, no?
1: Basin.
0: Okay, alang, 20 years na mo gap. No? Di po, pwede nga, 19 siya nagtudlo. So mga anak, dayon happy birthday po no ni Miss Vanessa Lusdok no atong silingan sa may barangay Bara no maying buntag og sa tanan atong silingan maying buntag usab sa mga taxi drivers nga mga motorola operators mga jeepney operators PUV nga medyo nakaginhawa gamay kay dunay decrease og naa pa gi-announce nga kanong next week na ay gamay na pud nga rollback sa presyo sa lana so good news labi na sa atong mga motorista o ganato po nga mga commuters o katong may mga private nga mga sakyanan nga gatubil po nga para mo lambigit sa kanhong kalihukan sa dagbayan kay dili mo tuyok ang ekonomiya o wala ning mga transport group o sa mga dunay mga salakyan sa no salamat kayo no sa lain na pong higayon aning programa inyong alagad Mayor Clarix Uy laing Biyernes na po di natong isgutan sa unahan Juntabs ang mga ulahing kalambuan mga gibuhat sa atong mayor especially sa may-aging usa na pod ka semana nga pagpangalagad nga dunay kalidad og serbisyo.
1: Yes, salamat sir. Nalimtan nimo pamilya ni Mayor Clarix.
0: Sorry kayo. Maing buntag di ay no sa siya nga mayor no nga gakwan pod ga monitor to ganina. Especially ang mga na, sakay sa Air Force 1 ug Air Force 2.
1: Oh.
0: Nga di ko no gusto nga iliso ang dial sa mga radyo. Salamat dai sa atong kahukap nga radio station. No? Salamat kayo no sa kay kamugyod ang hinungdan ang mainstream media no nga mapakgang na to ang fake news. Kaya naamanggoy tao accountable for the times nga like mainstream media. Pwede mag-uni sila og mag-tin na mala ni sila pod. Makasuhan, no? Makasuhang libel or cyber libel. Unya, compared sa aning mga gagamit sa social media, mga troll account, fake news,
1: gatago
0: no?
1: Man sila.
0: O gatago man. Munang pasalamat ta sa mainstream media kay muna silang tingpagawas gud sa tinuod ng mga balita, no? Appeal pod sa atong City Information Office ka official Facebook page, no? Kanunay gasundon pod sa mga troll account. Nga unsay pagawas, ila pong himuan og fake news, no? No, ato ang City Information Office nga official Facebook page og sa ato dayong mayor, Office of the City Mayor Cagayan de Oro City, no? Muna ang official Facebook page.
1: Ay, katulo, fact check.
0: Oh, ikatulo. No, kanang CDO City Information Office fact check. Oh, aron diha ninyo i-check ang fact.
1: Fact check, fact nga. Kamaturan. Kamaturan.
0: I-check nimo ang fact. Oh, ang lantaw nimo ang detal. Oy, naman ay sa atong mga nangatawa atong mga kauban sa likod or nagpapansin ni aron igret. May muntag Mr. Rod Constantino nga hapit na late atong miaging semana. Si pulang-pulang ayo no imong pagumangkon kanong kuan man kini siya red man kini siya red ang sanina red ang abel red ang aning anin si tawag aning
1: aping
0: no Miss Lawrence Macale no maying buntag diha a Romanilios
1: sige di mo Romanilios middle name ya yeah.
0: Ang Romanilios
1: Macale ren
0: mga itsuraan gining mga Romanilios nga pamilya no nakoy kaila diha sa may kamamanan mga Romanilios mga mistisa gyud no mga mistisa. Dayon may muntag usab ni Mr. Darwin Basilan no nga atong mga crew dire nga dili mahimong posible atong programa og wala ni silang tulo kay magkarap-karap kita dire og wala ni sila no. Salamat kayo sa tanan crew sa City Information Office og Office of the City Mayor no nga moy work hand in hand para mahimong posible ang programa inyong alagad Mayor Clarick Soy. May buntag Kapitan na Lorna Oy, no nga
1: Mike Musaya.
0: Mike Musaya o Chinese nga Japanese costume dito sa Makanhan no nga ilahang stepping kana bitong nganang style sa Japanese ba nga mugbok ug tikang ba?
1: Oh, mura og ginakuhan.
0: Nakadal shoes bitaw nga mugbok ug tikang no. Ngayon kay sa ilang gisuot no nga gigastuhan gyud aron na ipasundayag panahon sa KSB no sa Barangay Carmen. Dito sa Makanhan.
1: Uy, bilinta na yung fiestas Makanhan to.
0: Oo, niya nabusog ang uban na pasmuhan. Kay wa nang imbitar atong tulo ka buka uban din eh. Ingon na dahil nga, namista na po sila. No? Samot na, katong nangadto dito sa, katong dayon ka mo sa among panimalay, wa man dahil nagasto. Pang-eleksyon raman ito yung dayon sa among panimalay.
1: Oo, katos yan.
0: Oh, pang-eleksyon ra.
1: Kanaman to yan, kanang
0: pasyon. Oo, oh, cupcake, no? May buntag sa atong amahan sa
1: Barangay Carmen.
0: Barangay Carmen, punong barangay kapitan. Cupcake, kikang
1: yes,
0: boy, no?
1: Sir, may good morning. Diyan, good morning.
0: Na kaning pamilya ha, John Tabs, boy, boy na himong kusog, no? May Mayor Clarick nga muuban sa mga pagpangalagad, no? Kay supportive kayo nga pamilya, no? Usa na sa makapadasig nga mga lagad ka nga uban ibang pamilya bitaw nga naag-suporta. Kay kani ilang resources gina-share ginila especially sa atong KSB atong People's Day no nga gapanghatag sa ilang resources po no, sama sa bugas no nga ila na abot sa ilang personal nang negosyo po no ginagmay no ginagmay pero manggihatagon nga pamilya.
1: Yes sir, salamat kayo og of course good morning sa tanan og dinhi na ta sa atong mga dagkong mga isgutanan Sir John Boy. Unahon sa nato, congratulations sa Barangay Baikingon kay kagapong adlaw ilan ang hingpit nga nadawat ang giturnover nga bagong covered court balor og 10.3 milyon pesos kagapong adlaw gani gitunol nindot kay ni sir and state of the art pa nga covered court nga sa may Baikingon Elementary School. Personal mismo si Mayor Rolando Clarick Soy, kauban ng atong mga opisyalan sa atong syunad, mga miyembro sa konseho o mga department managers taran na kadalikit dito aron hingpit kini turnover kang kapitan Jao Gumapak sa Barangay Baikingon. Ang nasangpit ng proyekto. Kinisya magigsoon ng proyekto sama sa ato nalakpitan 10.3 milyon pesos. Apan ang pasilidad may galan, naglangkob kini sa stage, bleachers, ramp o railings, alang kini sa ato mga PWDs, o doon na sa tayo dressing room. Nga separate din. Dahil dressing room separate para sa mga lalaki, para sa mga babae. O kompleto sa electrical wirings and mga suga. Kini, nindot kayo. kabahin ng nesa pipila pa ka o dugang pa nga daghang pa mga proyekto turnover puhon o na turnover na magaling ang guban sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uwi kini dara mo nesa ay mga bleachers tiyada kayo humugaway anindot na ay stage and mo nang giingon ni Mayor Clarix last time nga naganagin mo awat aning stage good stay mga plaster sa stage uban nga mga kabarangay na to nag request naman muna ang ilahang request karon. So congratulations kagahapon nga daw sa barangay Baikingon ila nang hingpit nga nadawat og matang pa ni Mayor Clarix kagapon gamitan na ninyo ni magamit na ninyo ni labi na sa ato mga magtutungha diha sa may Baikingon Elementary School.
0: So, gahapon jun tabs no ato pud sa paghatag ni mayor sa iyang pagigpulong no sa maong turnover ceremony yaging gilakbita no si Engineer Joel Mongan
1: yes.
0: Na kutob sa naay request nga mga covered courts or multi-purpose building especially sa mga tunghaan is awaton ni nga design no nga
1: yes.
0: With complete accessories na no gawa sa nindot kaayo nga finishing no sa mao nga kaning covered court naa na siya'y stage.
1: Oh.
0: Unya naay dressing room sa likod.
1: Bike lucky na
0: separate. Oh, bike lucky separate ang bike lucky nga dressing room. Separate pod ang CR and then kwan siya.
1: Ipatsayan.
0: PWD friendly kay naay ramp. Apil paingon dito sa CR na agyoy CR para sa PWDs, no?
1: Wow.
0: Kwan siya PWD friendly nga covered court with multi-purpose stage kay kaning stage pon yun tawag mo ni mahimong tungtunganan o mahimong saksi sa mga accomplishments sa mga magtutudlo, mga estudyante, mga ginikanan. Kay lahi biya og mutuntong kag stage no kaniadto sa bata-bata pa ta damgo gid na sa tong ginikanan nga makaluntod og stage
1: mo gina mo gina no
0: dili kay stage lang kanang sako bitaw sa kamatis lang kundi dili stage konkreto nga stage kay diha man gud ma-highlight ang imong accomplishment imong achievements isip usa ka estudyante no nga pag makatungtong kag stage dili kay tungod gipanisyan gipatungtong sa stage kay koronahan tagaan sa pasidungog tagaan sa recognition no isip usa ka achiever no mugi na ang damgo sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak o sa mga magtutudlo pod kay ang stage lagi mahimo ning witness sa imuhang growth mahimong witness sa imong pag-develop sa imong talento no
1: yes.
0: Lahi ang pag naakas intablado no lahi ang naakas intablado kay murag na ang pas kana bitong ma-boost imong moral nga nakatungtong kag stage
1: yes,
0: no
1: yes.
0: Ipa-discourse ka ipakanta ka no
1: makapasigarbo ka
0: ngumuna nga ang nakanindot pud ana kay while gahimo ana nga ongoing ang program, wala yung nilungtod sa stage. Even si Mayor Clarix, wala siya nintindog. No? Wala siya nintindog sa stage. Kaya ngunana, magina siya, no? ang humility
1: dool
0: ba?
1: Sa,
0: no?
1: Dool na sa tao.
0: Dool sa tao. So, aron yun nga, ang first user, ana, is ang atong yung mga estudyante.
1: Yes.
0: Muna nga, wag yun nila tungtongi. Hangtod dili makat ang ribbon kagahapon. Kaya aron gisuroy din ang likod nga bahin. So, muna niya ang design no sa mga covered courts pohon no nindot kayo no para sa mga tunghaan even sa mga barangays nga mag-request no mo gina ang gahapon instruction sa atong mayor nga ingon ani nga modelo sa stage no ay stage kanang covered court o multi-purpose building
1: nga na stage
0: o na bleachers sakto kay sukod sa kanang sana court no gani gi-request pa to nila nga uso ra ba daw ang pickleball?
1: Ay, oo.
0: So, base na ay mga players from Baikingon nga pwede na i-develop himo ang pickleball court, no? Kay mo may trending sad, no? Dito sa amo sa Laing Nasod, hapit na mahupas. Dire ayo pagasugod, no? Ikan magutas Laing Nasod.
1: Lagi ko ginoko. Gikan sa Estados Unidos, nag-uban mo ni Trump dito.
0: Nagkuhan mo ni Trump, nag-abot mo, gikan po na sa kuhan. Di na nauso dito.
1: Hindi, hindi.
0: Natahiga lang ato sa Laing Nasod Road.
1: Ah.
0: Ingon siya nga, dirira ko sa Cagayan balik og dula kay kanang uso pa. Dito ko no, wala yung makigdula. Gawas nga beginners pa siya. Kanang kuhan po.
1: Nilurang na dito.
0: Nilurang na. Isumahan na daw sila dinula dito ang pickleball. Ingana ang third world countries yun tas ulahi kita sa mga oso no ulahi ta ma kani bitang kani nga to kay awat ug usahay kay makalingaw ba ya ha ikaw gadula ka diya sa ubos na may
1: ola.
0: Na may clinic gipahigayon diya nga sa pickleball
1: wala kay
0: focus ka
1: focus
0: ka niya Focus ka niya. Anyway, so, congratulations sa Biking On Elementary School o sa ato pong Biking On Council, no?
1: Yes,
0: ipanguluhan sa Wailain nga may kay mamulong. Oh. No, kuan gyud kanang
1: media man mo ni dati gud.
0: No, may lucky gid mamulong kana makapabuhi gid sa
1: gamay ra ba siya?
0: Ni gamay yang sanina. May buntag ya sa barangay Biking On, punong barangay. Jaw gumapak, no? Nagpaalot biya siya. Oh, ngayon bisan alot to. Oh. Sina kuan ba kana bitang diri ra sa kilid kan ng Korean-Korean man yung style.
1: Ah.
0: Oh, yung ani ra sa kilid sa ibabaw sa dalungan ang alutan. Ah. Oh, wala nang uso karon sa Korean-Korean. Oh, mga iko ka balod sa tawagan nang iwa po ka palot ingon
1: ano, so, ka ng...
0: Ha? Feed. Feed. Lahi po tong feed.
1: Ah.
0: Oh, lahi po to kay kaning ako feed man eh, pero ambot gilawos.
1: Ah, kawan mo ning style ni Kim Jong-un? Adili, adi Korea, South, Korea man, North Korea,
0: North Korea man to. Basta Korean,
1: South
0: Korean.
1: South Korea.
0: Oh, oh. Ni watchili, watchili.
1: Wow, watchili. So na kala F4. Okay, no kala F4.
0: Bitaw no, congratulations Barangay Biking On, especially sa elementary no school dito nga nakabato na sila sa ila ng Dugay Gidanggo.
1: Congratulations.
0: Kabalo ba kang anong nahimugso ni?
1: Wala, wala.
0: Last year nag KSB ta dito. Nagbutang si Engineer Villalba ato nga time pa no. Dili pa si Ma'am Merle. Karon si Ma'am Merle naman atong si PSO.
1: Ma'am Merle Agustero, good morning.
0: Ang first woman to attack and last woman to retreat no. Ma'am Merle Agustero. Kulba kayo. Babae pero makugihon kay mo trabaho gyud.
1: May mga pickleball.
0: Amay sila madula. Ang mga taga CPSO ato ni silang ikuan, ato ni tournament sila. No. May buntag ray sa tanan taga CPSO no. Believe kay Mayor ani kay lisod kini lang trabaho.
1: Yani.
0: Sa
1: first
0: wala
1: attack, last to retreat.
0: Di mo ma-recognize ba kay una pag abot nila wala pa yung mga tao. Karon pag nana ang program di nimo sila makita. Pag human sa kalingawan nga nakahatag og kabibo aya pa rin sila mobalik og gawas. Di ba? Kana gani bang murag unsung heroes ba nga sa matag programa wa nimo nakita ang hulagway nila.
1: But pero likod ana behind the scene.
0: Oh, moy nakapahimong posible gihapon no. Salamat kayo atong CPSO Department Manager Ma'am Merle Agustero no. Sa makugihon kayo gyud nga pagpanarbaho. So mo to no nga gi-instruction ni Mayor nga ingon ana hangtod sa katong nagbutang ra man to og kanang
1: kanang bitaw makeshift dang nakon
0: tent nga kanang parabolic tent. Wow. No, dito may katong atonga gyud sa kalubihan og kaning kaning mahoganihan. So medyo init gitong panahon na. Dayon ni Dool dayon ang principal adto og si kapitan nga Mayor. Muni atong problema din he. So muna if munaog ka sa barangay, masinati nimo unsay kakulangon nila. Muna nga sa pamaagi adto sa KSB gito di ko malimot, gi-promise ni Mayor by next year mabuhatan na gyud sa katumanan nga matukuran o covered court ang mao nga elementary school. Ug abay ana, soon tries pod ang health center, mega health center or super health center na siya. Kamulo ng trabaho.
1: Kanang kamulo kung sarake building.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Unya, kuna, no, paningkamot nga po na sa itong dakbayan, no, nga madayon ka na kay, kanabitang pangproseso sa use of frack, no, gamiton ang yuta sa gobyerno para matukuran na po sa laing proyekto sa gobyerno. So, congratulations, Suli, no? Barangay, yes. Biking On.
1: Magamit na gina ninyo sa mga nagkadaiyang mga kalihukan diya sa may Biking On Elementary School. Okay? Now, live pa natin mga katikaran, mga sagutanan, mga isoon, kini agipaghatag o gakatinawan sa mga nagawas ng mga kontrobersiya regarding sa trust fund dari sa atong syudad. Now, at itong milabay ng Lunes, pizza 27 sa bulan sa Abril, tuig 2026, may barog si Councilor Yan Lamlim, Alamlim, during sa atong konseho o kanibang regular session sa konseho o napanagan sa iyang special report paghatag katinawan nga kanang gikugihan sa uban, gikasinahan sa uban, nga controversial nga 250 million trust fund intact nga sa mga igala. Naara na sa bangko. Wa ka na hilabti, wala na sige gamit sa unsa pa, karon ka na sa kapundo na kanig gipamatuod. Makita magin nato during sa interview kang Councilor Alamlim, but di lagi nato mapakita tungod kay confidential magod. But anyway, naara na naay certification gikan sa bangko, especially na gikan sa Land Bank of the Philippines. Kini ka budget mo man kato sa aid to LGUs, ALCO project. Now, motong gihimo nila nga mga kontrobersiya kuno na wala na asa na daw. Kay lagi nagbunga tungod po to sa pagpakunta na po sa DILG. Pero gihatagan po natong katinawan nga muni ang mga rason. And ang kwarta nara, in fact, magali, mas binako pa or naapay na dugang nga nahimo magali sa pagsusi dito ni Councilor Lim, nahimong 305 milyones pesos ang naakaroon nga sulod diha sa trust fund sa atong syudad. Okay? So, agihatag katinawan nini, og ang hatag katinawan para sa itong kakatauhan nga naara na, wala na hilapti. Di po napatasan sa itong aman sa itong syudad ni Mayor Carex. Inala, in fact, siya magaling hinuoy mo tapal kung agayon siya ngayon taplan. Pero inala, ang sitwasyon, magsoon, no? Nga naara na diha ka pundo, wala ka na hilapti, o magamit ka na alang sa unsay intended nga purpose ana nga budget. Okay, so naalantay nga mga gina-settle pa nga pipila ka mga butang, especially na ang mga documentary requirements para hingpit nga na ma-proceed nga proyekto. But i-assure na mo kaninyo kanagang pundo na ara niya.
0: Okay, ato lang gamay nga history dyan tapos
1: patagal na itong background ani.
0: Background kay kana siya nga pondo was intended for katong atong government center. But dili pa man, wala pa man to na dayon ang acquisition sa mga yuta. So nagredesign ta og lain na pod kay di man gito pa madayon. So lisod man kayo putting government funds sa private nga property, no? Kay pribado pa man to. Eh wala man to na dayon ang pag-acquire adto. So karon naghimo ta og lain nga plano, gihimuan ni Engineer Mumungan og lain nga design nga for multi-purpose building, no? Dili na government center. Oh, dili na government center ang design kay itong government center mo man to atong City Hall, no? Nga nag-commit pud si Senator Zubiri adto nga dungagan, but mo lagi na wala pa man ato na acquire ang mga yuta, mo to nga dili pa matukuran. So karon nag-usab ta sa design kay na ay yuta diya sa may Alcohomes dapit, no? Nga di na ipahimutang ang maonga multi-purpose building. So muto nga nag-redesign, so nag-take time pa na siya yung tabs kay utruhon ba ni mutanan plano sa maonga programa. So karon nana gani scheduled na pod for another bidding na pod, no? Murag I think this month or early of June nga mabid na siya para masugdan na pod na kay aron dili na mauli balik sa
1: gobyerno nasyonal.
0: Algo, no? Algo kaning aid to local NGO government units nga pundo from Senator Mig Zubiri. So ang normal sa DILG, mangita gini sila na unsan ang kwarta kay sayang biya pod. Pero mumanto tong rason, no? Kay tungod lagi imbis dito na to ibutang sa government complex center, naghimo ta, nagredesign, naghimog plano balik si Engineer Mumungan mo nang dire na pod nato ibubo or ibutang sa kaning yuta na ang ipinagiyahan sa gobyerno. Nga naaman ito existing ang yuta diya sa may Alcohomes napit. So di na ipahimutang ang maong multi-purpose building nga mukabat sa 250 million o makasiguro ang katawan sa dakbayan. Matun pa ni Engineer Joel Mumungan na probably by early of June, no, humana na ka na ng bidding process o makasiguro po ang katawan June Tubs nga intact ka na ang 250 million na sulod sa trust fund sa itong dakbayan. O galing man, doon naging mangutana, pwede mo mudalikyat kang Councilor Alam para malantaw ninyo ang maonga certification gikan sa mong bangko. But for your eyes only lang gito, no? Kaya,
1: yes.
0: Naamang gini balaod po sa bangko o sa kanibitang Sincrisilo nga. Ay po na kaning isaya-saya ng mga dokumento kay do public document siya pero namang yoy limitasyon ni hapon nga dili pwedeng ibutyag na lang pud tanan, no? Pwede nimo makita kay kani gihatag to nga certification for the purpose nga naatay documentation nga makapamatuod nga intact ka ng kwartaha, no?
1: Yes.
0: 250 million.
1: Namang kana itong kopya ani gipasa ni Rod. Di lang kita ito nahingpit mo sa tanan.
0: Basta kay naana siya sa Cagayan de Oro Trust nga ngalan sa kuan. Gani, na account number din ha. No?
1: Di gina ka na. Samot gina.
0: Oh, na account number din ha. Kay ang tanan nga mga like fund gikan sa national government or any nga magsulod sa itong dakbayan nga dili atong income is dito na sa trust fund mo at to.
1: No? Kumain na siya sa kanang mga pundo nga gihuptan sa mga LGUs under sa section 309 sa atong local government code nga mga pundo ni tanan akabayan kining trust fund ato lang i-mention ang kantidad nga narito is 305 million 88,920 pesos and 73 centavos. Kana lang sa atong i-mention basta kay kini certification na pamatud nga naa ra ni nga pundo wa ni milabti wa magamit og meaning ani magisuon wa ni gikaw-kaw kay mo mo na gi pasiatam sa uban Sir Jan nga asa na nawala ko no kay basi gikaw-kaw wala na man adya
0: gigasto ko no sa People's Day
1: nara
0: gigasto ko no sa KSB
1: na
0: no gipalit ko og litson no karon unya sa unahan kay manggisgot man ta about KSB. Atong hagito ning uban, if do na kamo nga mga kritiko no nga inyong mapamatud-an nga do nay resibo nga nagpalit ang local government unit of Cagayan de Oro using government fund nga ibayad anang mga leksyon nga ipanghatag sa kasalan ng bayan, akitang duha duhan ta undang ta.
1: Oh, matik. Okay.
0: Atong hagito no. Aron og makakita sila ng resibo nga ibayran gamit ang pundo sa katauhan. Ah, dungan ta.
1: Pag naay ko kanang sang legitimate nga resibo, ah, basi magbugna-bugna ra sa pag resibo sa para lang gid inyo may
0: ipa-resign. Para may AI, daghan AI. Oh,
1: no? Kanang legitimate nga makita ninyo na ala. Ah, makita ninyo na ang resign medyo.
0: Oh, resign medyo. No, makita mo nga ah, nagkuha si Mayor og kwarta gibayad sa litson.
1: Oh? Pero kung wala sa mo makita ang paliti ming litson.
0: Kung mas kilo lang, ipari sa tos na uyan ni Sir Ayan.
1: And then, ito. So, kini, aking hatag, actually, kung ano ni, nabadiyong ganun sa itong mga katauhan, nakita po nila ang kamaturan, luyuan ng itong mga kontrobersiya, mga kisun, og hingpit na mamatundan na itong akining nasang pinya. Pundo, naara niya, wa kini mawala, nagpabiling ka na niya. Ato lang sang ginaplastar og sa dibadugay og kaad pipila ka bulan siguro magamit na siya kay mo man intended nga purpose og muna nga kini nga pondo magason wa na siya hilabti wa na kawkawa wa gibalhin na ara na diha. In fact nitubo ko mangali kay na nakadugang nahimong 305 million pesos kapin ang nasangpit ka pondo. Kung dunay mangutana pwede ka mo modalikat dito kag potential alamlim kay siya may chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriations, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseyo ng Katong Siyad. Sige, ginigit ang pamagay nini para hingpit yun matuldukan. Kini nasangpit nga isyo o karon, hingpit na yun nga natuldukan ang nasangpit nga isyo. Ganiin ang kwarta na ara sa bangko, wa ka na hilab team. Okay? So, I hope nga inyo nang masabtan. Ilabi na sa atong mga kining, kwa, no? Mga trolls niya, aguban pa, ng mga kapangutana, nga mga milisyoso. I hope nga inyo nang masabtan. I hope nga matagbaw nini. Kaya lagi, naara na diha. Wa ka na, ikaw-kaw di po napatasan. Tatungaman sa Tungsiran si Mayor Rolando Clarix Uy, ginana, sama gahat na sa ating ingon sa mga serbisya, gadugang pamangani siya. Sa mga sa KSB, gagasto mag-inon siya sa inyong kagulingon ng pundo para sa katauhan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Okay? Anyway, salamat pa natin hisgutanan, sir. Congratulations na tood sa atong City College of Cagayan de Oro. Kay lagi, mas sa tingwa nga mapalambo o magpalain ang og mamintinar ang panikamot nila nga plaster pangid kayo ng edukasyon o serbisyo sa edukasyon. Nagpay ang Ched R. Quat nagpagayin og compliance audit sa CCCDO o way problema plaster kayo kay compliance kita ang mga gala sa atong pagpangitag pamagi makatunol pa og mas dekalidad nga serbisyo sa edukasyon sa katauhan sa Kendior, especially na sa kinibang kursong BS Entrepreneurship Entrepreneurship BS
0: pero Office sa lain eskwelahan nyo na ipasorte Entrepreneurship Entrepreneur
1: huh? Di ba na sa mga French
0: Entrepreneur
1: Entrepreneurship amo ba?
0: Depende na sa eskwelahan
1: UK or French?
0: Depende po sa nagbasa.
1: Entrepreneur. Entrepreneurship. BS Office Administration o BS Social Work. BS meaning Bachelor of Science. Okay, so may pailalong kita sa Compliance Audit sa Commission on Higher Education. Regional, kaning ARQUAT, Regional Quality Assurance Team. Okay, Anthony Mayo Science. Kay para makita unsang kalidad sa serbisyo sa edukasyon nga atong gitunon and malipayenta nga plaster. Okay kayo.
0: Atol sa maong pagbisita yung tabs, no, gipaambit usab sa Ched Arquat ang ilang kahanas o ang kahibalo sa pagsusi sa mga kurso sa CCDO, no, nga nahisubay sa academic programs o pagsiguro nga padayon kining nagbaton sa quality standards o naghatag o responsive learner-centered education, no, ang audit naglangkob sa presentation of and validation sa documents, program compliance review, inspection of facilities o learning resources, ingon man verification sa support services o operations. No? Lakip sa may bisita, sila Dr. Daryl Glenn Pamplona, Dr. Lilia Cotihar, Mr. Jamil Makadaag, no, Mr. Marlon Novino, Dr. Jonaline Gumasyal sa CHED Arquat nga giabi-abi usab sa City College Administrators og faculty members gikan sa College of Business and Management and College of Arts and Sciences.
1: No? So congratulations na kang Dr. Justine Babia sa atong City College og sa tanan nga mga naglangkob faculty and staff sa Cagayan de Oro City College. Okay?
0: Bakuan kanining aning atong City College kanang mukumpit gid sa mga private schools, no, og apil sa mga state colleges, no, pulba kay ni atong City College, no. Mo gyapon ning ligasiya nga ibilin puhon ni Mayor Clarex nga wala murag wag ka na bitang wala kaayo gi murag wala pa na recognize totally sa dakbayan, no, sa katawhan, pero sa puhon-puhon og makaproduce na ning daghan nga mga estudyante nga mograduar nga pag tanaw lang sa folder pag linya yati City College man eh. So kana bitaw diha nimo na masukod junta sa nagmanarbaho na bitaw ka, no, nga pag hatod sa imong kan man dan okan lang sa lain colleges na, pero og City College ni kani unahon na
1: munang sa ubang mga nasod sir ato mong tigdan ang kuyaw kayo og kalidad sa edukasyon kaning ilang mga pampublikong tuan.
0: Oo.
1: So ubang mga nasod dire sa ato usahay lang kanang murag na bay kuan ba
0: discrimination.
1: Oh.
0: Tungod sa gi-title pa lang pag government o public ang alan ba sa una sa anang elementary kay mababang para lang. So gi-literal gid ba mga mababa. So medyo nadala na din na pag-abot sa colleges nga public school man na mababa ra na. So dili, no, kay gani kaning City College nato nga mga kaning mga professors. Gikan na sa mga dagko kay nga universities timbalhin para mo uban sa kaning programa, no, sa atong City College, no.
1: In a way sir, ato gina-erase ka ng stigma nga pag maingon tag pampublikong atong haan murag minus ang kalidad sa serbisyo.
0: Mo ilang una.
1: Dili na siya mga mao may gala kay mo nang nanigani ang gibuhat ni Mayor Clarex nga kini karon sa atong City College. Grabe ni, no, dili basta-basta ang ilahang pagpaningkamot niya ang katunod taong di kalidad ng serbisyo, especially na sa ato mga kabataan.
0: Ang depende gini sa estudyante. Pulpul giga, pulpul giga. Bisan pag-asa ka po sila. No? Depende gini sa estudyante.
1: Kung mamayabas ka.
0: Mayabas gini mong abot. Nag-ilain na nga paignan. Ay, pasangiling eskwilahan. Nga public school ka. O pulpul giga nga pag-estudyante. Ano na nang pagkasulti?
1: Pero sa ato serbisyo sa edukasyon diyan sa City College, the best at parking sa uban pa nga mga tunghaan, mapribado man o mga pampubliko sa bang dapit. Okay? Kajot lang, minas natin, pipila ka, buluan ang pinamunang magbalik. Dugan mga sagitaran, stand by.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
10: Muling maghati ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangko sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro. habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada tiket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
11: Para sa matilong na dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ranita lapad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligay ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakalawin sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
18: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: In 5 meters, turn direct.
23: Ha? Huh? Asa ko no?
24: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
25: GCash G-load!
26: Mahigo ba na ang imo dugo?
27: DTX 500!
26: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
27: DTX 500!
26: Ang DTX 500!
27: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500!
26: Masalikan!
27: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
14: Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.

0: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Pagkala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
8: Nagpaminaw kamo sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: inyong dulumanon at dulumanon ang inyong kalagad, Mayor Clarix Uy Olga, of course, nagkapatama ng isgutan na pansali pa kadyot lang ato sa i-check around atong mga nagkadaiya ng mga messages, no? Atong balikan ng atong kawaman gapon ato, spokesman sir John Gilmore, John Boyac.
1: Salamat, John Tabs, no? Atong basahon, no? To give justice sa inang pagpaminaw kay nagahin in town sa oras,
0: tinod,
1: no?
0: Tinod,
1: sa panahon nga mulantaw sa atong programa, live on Facebook o live on air pod, no, sa atong mga kahukap na radio stations. Pero before ana, ato sang i-greet og birthday, padugang birthday, kagahapon, gabi, no? Ato ang igsoon, no? Igsoon sa lahi nga inahan. O, igsoon sa amahan, lahi nga inahan. Bitaw, atong fraternal brother, no? Randolph, Engineer Randolph Haliasgo.
0: Hey, no? Sir, happy birthday.
1: Happy birthday. O, sa usapod, no? Ka, dako gihapon ni nga ilado nga pamilya ni Stagbaya, no? Sa gihapon kay Igsoo, no? Dr. Johnny Uylo, no? Panang sa Toyota. Happy birthday, sir.
0: Happy birthday.
1: Og before tani sulod kay ni Kwan Tagamay, nagpabugnaw sa Tutunlan, na ay usa ka kauban nato nga gi-request gid niya, no? Pinaagi ni Ma'am Devi Moore Montalvo, nga kinahanglan i-shout out ko, no, ang founder sa Jukats Love Team. Jukats Fans Club, no? Ingon si Devi Moore, no, nga
0: wala sad kay no may tambal, no? Devi, oh.
1: Oh. Nya nagkakwansad, nagkalamurok to, nagkasiksi po kayo, no?
0: Ay, di kumpiyansaan, wa kay di may nam, di man kayo tambal mo si Piat man.
1: Pero hinatod mas boyfriend. Moy nakaayo.
0: Way hanaw yang boyfriend. Way hanaw nga kada maintenance.
1: Unsa sa man? Tirahan man ang boyfriend noon.
0: Nay maintenance
1: sa. Ayo, pa yon siya. Malipayon siya, no?
0: Founder sa to?
1: Jukats Fans Club, no? Johnny Ogkat. Johnny Ogkat.
0: Ay, bakit na ako?
1: Be, is she watching live? Okay, mingon din si Ma'am Kitkat nga, tanawa kinsay nag-watch po ng live appeal, no? Naapod si Ma'am Kanayang Makaubang Kapeso, no? Mina po sila. So, may buntag, no? Matod pa ni Miss Aida Talwana Talaunan Ramos, no? Good morning, Mayor Clarix. Sir Ruel Remintiso, good morning, Mayor. Animpa Gomez, nag-heart-heart siyang tulo. Meaning, ani, I love you, Green. Tuluman ka, Green, heart. I love you, Green. Jonah Lynn Pakis, no? Maayong buntag sa tanan o sa atong Mayor Rolando Clarix, oy, no? May buntag, ma'am. O sa kam Junilyn Rosal, morning. Mary Ann Sabal Gionson, good morning, Mayor Clarix, no? May buntag dia Altea Elisa Ignalic. Uy, aktum yung apelido ni.
0: Iman, parinti.
1: Good morning, no? Good morning, ma'am. Kokoy Tampos, good morning, boss. Good morning. O sa tanan nga nitambong kuno sa People's Day. Sa lahi po ning iya. No, salamat kayo sa pagpaminaw, paglantaw sa atong Facebook Live, pinagi sa kaning inyong alagad, Mayor Clarix. Uy, sa kaning katuning official Facebook page ni Mayor, no, sa Office of the City Mayor. Tabok ta sa city information kay mo man ni atong mga tinubdan sa tinuod nga balita, no? Be, sa may nagtan-aw dere. Ay sa. Sige, di mo ni lahi ni akong mata kay ug duol di ko kita. Rosalie Soreño, no, good morning from Barangay 26. Balyar Abalo Madilin, no, from Barangay Barangay Bugo, Zone 6, no? Champaka Street, na rin, Champaka rito. Anig Atbal, good morning, watching from Zone 4 Tablon, no, sa mga taga Tablon, may buntag. Jean Atbal, hello, hello. Remy Labiano, may buntag dia, Boss Remy.
0: Birthday na ba yapon niya ron ba?
1: Oh, hinaat ang mga barbecue ni mo, mga abot din eh.
0: Alaga.
1: Boss Remy Labiano. Trixie Remo Caldo, good morning, mga sir from Kugma, no, may buntag. Elinita Bagatcholon, mayong hapon man niya, buntag pa man ta, ma'am. Ay, buntag di ay, ayang giotro. Elinita from Barangay Kauswagan, kita-kita ta sa Lunes, no, para sa People's Day din ha.
0: Mayo. Hapit na mapista tod. San Isidro
1: Labrador. Remy Dabiano, Remy Dabatian Kagapi is watching live. Oh, gusto na ko makita pa tong isa ka nag-watching live. Hindi na ko makita. Samo kayo. Ikaw, salamat kayo sa mga viewers na to sa Facebook, no? O salamat po sa kanunay ng pagpaminaw sa live on air na to sa mga hook up radio station sama sa Magnum Radio, no? Ilan ni Magnum John Albino, Magnum Manny, Eh, naisigutan kang magnumani ganiya. Huwag na daw problema sa
0: ikaw
1: love life.
0: Ikaw to, hindi niya ako.
1: Ikaw to, ihando sa imo.
0: Ikaw to.
1: Okay, mga expert to no, mo.
0: Ikaw
1: expert
0: to.
1: Mo. Huwag ang ayan, saan mo mahimong modelo sa love life? No?
0: Wala. Ikaw to, Manila.
1: Dayon sa radyo natin, no? Sir Ronald Rufin o ni Doc Ronnie Waniwan, no? Ang walay lain, nagpabiling ambungan, Dr. Ronnie Guapo Waniwan. Nag-interview siya sa ato itong miaging Lunes. Aron pagklaro bitaw sa mga butang, labi na sa mga issues sa atong City Hall, no? Gitagaan niya katinawan, no? Salamat kayo, Dr. Ronnie Waniwan. Usab sa Marian Radio, no? Salamat kayo. Salamat sa tanan nga naminaw.
0: RPNDX kayo po din.
1: Okay. Oh, per- oh, sige.
0: Okay, salamat. And, ito. Hala. Ah.
1: Be, be, be, be. Ah, siya nag-comment? Sayo?
0: Si?
1: Ay, kuhan si watching live. Isa, sige. Kanayang doon niya kay Musambat na ko ron.
0: Ay, sige.
1: Ah, watching live. Diyan. Ah? Congratulations, Sir Juni Estabian. Ay, naman. GST, ha? Kung bakit ang call sign niya? GST? Ako magikilig ano yung kabutangan eh. Nausa ba niya?
0: Panayo na tayo. Oh? Tsa na tayo. Oh? Na
1: congratulations, tayo. Sir GST. Sir, din yung tinawag na? Abi na kong lang. Laruan eh. Ma'am Kit Kat. Laruan eh. Ayun ang Sir GST. Mura magdi ko. Ay, paningot na si GST. Laruan na. Lahit man itong pagtawag ni mo si endearment kay Murag mas parang mas kiligon man tagang may na namoy fans club itong Jokats. Niya, sir, ang itawag. So, ina po daw na. Ay.
0: Na amo ra to.
1: Ah, na rin inyo. Sige, sige. Alam ko mang ilabot kay pag-imo sa mga amo.
0: Alaga.
1: Ito, pero tiyo, ano? Ito lang yung gamay kumidya kay sa kainit sa panahon.
0: Lagi,
1: no?
0: Lagi.
1: Mag-amping tao, gita, magdulag kalayo. Kay sa gunson kay sunog.
0: Oh.
1: No? Oh, no? Sa gunson kay sunog. Congratulations sa mga kanabi to, mga tao nga nahimong kaneng nakigbatok dito sa kalayo, no? Salamat kayo sa itong Bureau of Fire.
0: Mga bumbiro.
1: Mga bumbiro nga matagkaroon niya. Na, gani, itong aking adaw diya sa kwa, no? Kanang Boulevard, nag-grass fire diya sa Daplin sa Suba, no? Pero gantuan niya po sa Bureau of Fire. Ma'am Annie Tongson, no? CSWD, sus, grabe yun yung paningkamot, no? Salamat kayo, Ma'am Annie Tongson.
0: Okay. So, padayon na ito sa ato kiskitanan, makisoon.
1: Padayon. Padayon niya po.
0: Mayang adlaw, okay?
1: GST. Uy,
0: Tod, kuhan ka na bang hey, nalimutin na na
1: nawala, tawagun lang ang GST, mawala na ka.
0: Kuhan ka lang. Speaking of Cagayan City College, gisugdan na nato ang admission test at itong Mayo 7 na po na 14 o 21. 7 is kung wala ka mo sa iyo Martes ba yun? Ano siya ba nangadlawa?
1: Mayo 7?
0: Mayo 7 sa kuhan, agapon, every gapon. Thursday. Every Thursday ang admission test na to. City College admission test, sikat. For incoming first semester of school year 2026-2027. Okay, so alam nito mga interesado nga pagkuha sa atong entrance exam o admission test mo ning schedule ha. Mag 7, manani, atong Huwebes. Ang morning session, alas 8, pinag sa alas 11 media sa buntag. Ang hapon na nalauna hangtod sa alas 4. Every Thursday ni siya until May 21. Amunay ang final schedule na. Okay? Inyo nag-scan kining QR code. Dugi type ang enter. Ang link sa ubos aron nga makaregister para sa City College Admission Test. Okay? So, yagat ang tanan. Paimusla ninyo ni. Kay libre mo ni. Busa paimusla ninyo nga higayon kining nga makatungha libre di kalidad nga college education sa atong City College. In fact, magani kay kanina nag-audit kay kanina sa atong na-mention na katulingin sa Ched Arquat sa katong Commission on Higher Education. So, speaking of libre and di kalidad ng serbisyo, kini magsoon diya ta sa atong edukasyon. City College.
1: O, yes. Para sa dugang detalye, no, ila lang i-click ang link yung tabs so, na sa atong screen, no, kanang apil ng QR code, no, na i-link dira nga kaning City College da citycollegecdo.edu.ph, no, diya mahibaw ninyo ang dugang mga detalye para sa kaning admission test sa City College of Cagayan de Oro, no.
0: Dili man ito na school year, academic year naman ito,
1: academic year
0: 2026-2027 muna magsoon. Okay, so alang nito mga interesado palihog bantayin ninyo ni kini lang ang button kay kun naman online naman tato karon para nga maka-schedule mo for our admission exam. Okay, so admission test.
1: Magdala lang ballpen o lapis daw.
0: Basta kay mo lang ingo mag-study ning itsab.
1: Oh, mag-study bisan pagod sa inyo sila.
0: Bisan pag libre ning
1: kay mo ra ka, purple ka.
0: Mo ra ingo ni Mayor Clarex lagi nga ang tingin ninyo kay ang gobyerno kita sa city government.
1: Kamot,
0: ning kamot nga mahatagan ka mog di kalidad nga serbisyo og kanang libre pagyod. Pero inyo na lang ang part kung mag-study mo, magtarongin mo sa inyo hang pag tungha. Ay, pagpamayabas. Pulpol, yun. Pulpol, ayaw na. Ang dagi na pagkapulpol.
1: Oh.
0: Okay. So, congratulations once again. Okay. Uy, speaking toot kay Summer man ron, dumdumon po na to ang mga nagkadaiya mga kadulaan. No? Kini-alayan sa ato kasalugan sa Heritage Month celebration. Kung ako masayab, no? Kinitungod kay ato nang gibuksan ng handulaan sa mga dulaan.
1: Speaking of handulaan, no, kay ganina nakamention mo tagdi magdulag kalayo. Mention din si dili magpalupig si Sir Remy Dabatian Gagapi Labiano, no. Shout out ko diha, no. Shout out bitaw, wa ka naminaw ganiya. Unya lami man magdulag kalayo ika. Dipindi na nimo. Imo gina ang kagustuhan, imo gina.
0: Ala.
1: Ay, depende gina nimo.
0: Playing with fire, ha?
1: Bitaw, handulaan.
0: Handulaan. Kini magsuon sa atong City Museum of Cagayan de Oro Heritage Studies Center. Kini nga dire dapit sa may water tank, oh.
1: Water tank gina.
0: Mga karaan ng handulaan. Nay kuan ani, atong nainabi man kagapang adlaw ang atong YC diha si Ma'am Dina Jill Galieros Migalion. Okay?
1: Oh, Migalion.
0: Kagapagod lawa.
1: Auntie doon ni Nathan?
0: Magulang.
1: Ah, magulang. Ay, ito, auntie.
0: Yang magulang.
1: Ah, okay.
0: Digisibat sa itong pag-interview

0: Kanang sa likod, mga, sana, voltage 5, no?
1: Oh, dire, kuhaan mo ng Power Ranger.
0: Dire na, Power Ranger.
1: Kanang sa loyo.
0: Oh.
1: Kanang na'y color-color ay, Power Ranger mo na.
0: Oh, mga color, kanang Blue Ranger, Pink Ranger, Ranger mo na, Green Ranger, Red Ranger.
1: Oh, na'y mong paborito, huh? Itong pink ko.
0: Oh, mahilig yung pink.
1: Pink Ranger?
0: Pink Ranger.
1: Muna ang naka-display karon diya sa atong ground floor sa atong water tower nga na ato nang gihimo nga City Museum of Cagayan de Oro.
0: Mahilig kay si Siren Ranili ana. Si Kawad Siren o kanang mga dulaan nga ana. Mahilig siya ana. Ga collection siya. Lagi promise na pagay ko kay kaila. Ano na mo kasi mas mo na. Misal mo sa official launching kagapon yung tabs ang nakilayang grupo sa mga estudyante, akadim, toy collectors, collaborators, art enthusiasts, city hall employees o uban pang sektor. O, di ba? Na ay city hall employees. Dagan kayo mahiligon sa mga city hall employees o mingunan na
1: adalaan.
0: Pinagi ni City Administrator Hilario Roy Ragas, no, gipadangat ni Mayor Clarix Uy ang iyang dakong pasalamat sa nagpaluyo sa talagsaong exhibit nga naghulagway sa karaan, binag-o og commercial nga mga dulaan. Ug nag-umol sa mga kabataan kauban ang mga sugilanon sa matag pamilya, komunidad ug katilingban. Nindot kayo ba kayo nay? Na mga kadula na to sa ano.
1: Gibabad man gyud sa Disney Princess.
0: Oh, na.
1: Magbuntag na ni Magdumani Agustero, matod pa niya kuyaw ni nga tandem, bugto gyud ang dilang ay mabugto.
0: Agoy.
1: Magbuntag na Magdumani Agustero.
0: Mentor na lang tamo. Ako inyo akong tinudlo ayo. Kamo mentor tamo.
1: Alay.
0: No kay daghan kong nadungog sa inyong duha.
1: Ayaw na.
0: Ako
1: kala, sungka pala.
0: Ako ginang-research ganong unsay inyong closeness ni Magnumani.
1: Makita to
0: yun. Ay na pag ilihis ang isyo. Ay, nagkuslan man, nag-text na siya nga ako, tinudloan na kalin niyo. Mentor ta mo. No?
1: Mga kagahapon to. Kini, so, amo niya ang lutang. Kini, kato mo rin karak-tarak-tarak. Okay. Yeah, Julin. Tamiya.
0: Tamiya? Brand? Ang sana ka ng...
1: Actually, ang Tamiya, magiging nga ang tawag na niya.
0: Nang may racing-racing sa gagmay nga dulaan? Tamiya
1: na. Tamiya na. Oh. Ah, lutang. Kaya siya ka ng lutang mo, nagigikanan sa term nga, kilutang patay.
0: Oh, pero...
1: Oh.
0: Ah, lutang.
1: Kaya kuti ito ay, kuti ay.
0: Lahi pong term na sa kuti sa kuwan, dito sa laing lugar, na po ilang term.
1: Kuwan ka ng...
0: Na-mention na mo na, nanyod to mini mayor ba? Yang... Yung nalimot gin ko eh. Lahi ilang term sa kuti dito sila.
1: Kuan ka ng... Stay tawag na.
0: Imbing? Sa imbing?
1: Dili. Na term ba na to?
0: Basta yung naminaw ni si Ma'am Sheila o si Ara, eh, taga dito man ni sila. Nasa
1: later. Oy, may buntag na ni Ma'am Sheila, ni Ma'am Kansay.
0: Oh, may buntag.
1: Ara, may buntag.
0: Oh, pwede ninyo i-message yung kuti sa inyong lugar? Kuti man sa amo?
1: Kuti lagi ka po ni Teresa Cagayan. Sa amo po.
0: Og puti na siya, kutis na na.
1: Pili ka guys po, tema. Okay na imo, gilay.
0: Ah, pero ilang lutang, single shot na.
1: Atong ato, di magasin. Oh,
0: di magasin.
1: Kapayas bala.
0: Kapayas bala kanila. Single shot ni
1: lutang. Ano nangyong alagi, oh.
0: Panahon pa rin sa Hapon eh. Ito nga mo, post-World War II na ito nga lutang, di magasin.
1: Kaya okay. Mga nagtamson, sige pa. Mga na yung naka-display na karoon, ha? Alayon, kini magsoon sa atong kanabang Cultural and Heritage Month. Siguro, kung ako masaya.
0: Itambong po no, si atong DILG City Director, Ma'am Elaine Josephine De Paor, no? Nga midayig po sa inisyatiba sa City Museum, sanglit mag-edukar usab sa katawhan sa mahinungdanong papel sa karaang mga dulaan.
1: Paghatag mo guni og kanabang, mapalagal pag-andom nato sa atong kagahapon, kay mong magiging naging ko ni Jose Rizal.
0: Ay, kasing di ay, kasing.
1: Kasing.
0: Oh, kasing din ang kuti, no? Salamat kayo, Kuya Vladimir, no? Agbalog, no? May naminaw din siya karon. From Barangay Ipunan, no?
1: Retired police.
0: Oh, retired police. Parehagi po.
1: Agaw!
0: Mga kuan mo, mga kanihay, mga playboy, kaniyan to.
1: Dalito lapid, of Kagendoro na siya.
0: Ay, may buntag niya, no? Kuya Vladimir Agbalog, no? From Barangay kasing. Ipunan, no? Kasing din ang kuti, di ay.
1: Tindot kayo kay mo Chinese garden.
0: Ibing, mata akong gingan. Ha? Ibing. Nga, kanang...
1: Si Ibing.
0: Ibing ako na-mention kanina.
1: Ano mo na siya ng Ibing?
0: Halo-halo ng Ibing. Sa bulwa.
1: Saan mo? Saan
0: mo? Saan mo ito malitok? Ano yun noon? Kasi hindi ay...
1: Kaya pagsulod nila, nanay ito sa Attorney Roy Raga sa katong City Administrator. Sir, good morning. Kana, okay, sir. Kato, ibalik sa ito katong may... Kay instead Chinese of garden. Ribbon cutting... Chinese garter, mga sita, mga
0: kuwan.

0: Si Darwin, si Darwin ana
1: siguro kwan? Si kani si ma'am city director na to sa DILG kwan eh mangdulaan ni
0: Chinese champion siya na sauna.
1: Oh, pero nakakuan lang siya nakasayal di kanya tas-on niya kwan ba paglayat kay basin basin matanggal kas DILG na makita no? Oh, ninot kayo nga unique ba nga inis ang opening mag ribbon cut agi pinagis Chinese garter.
0: Yes,
1: anong Chinese garter po na no nga Chinese sa gikabaluan na gimo?
2: China siguro nagikan.
1: Nagahan kay aning garter reason. Ah, napatong city tourism officer oh, Madam Marky Halapadan. Ay, sus, oh, siksi kay mo. Malipayon nga po kisya. Na, itong People's Day. Malipayon kisya nga. Midalikyat sa lamisa sa ilahang department. No? Good morning, dia, Boss Marky Halapadan. No? Mm. Kwan na po nini, kanang malipayon nga po no, kwan. Love life.
0: Congratulations sa atong City Museum of Cagayan de Oro and Cultural Heritage Study Center. Kawan po, of course, ang atong City Tourism and Cultural Affairs Office. Nag-text
1: yung tabs. Mm. Makulbaan, dayon taan ng Playboy. Kaniad to, man. Kaniad to. Si ma'am. Makulbaan na yun taan ng Playboy. Sao naman?
0: Mga aligasyon sa itong pagkataon.
1: Ayaw yun na. Huwag kapasikaran. Ano, munang itawag nga, ayaw na ng kaluta ang kagahapon.
0: Alaga.
1: Ang kwante ang karon nga malipayon.
0: Ato kaluton, ka nang handulaan.
1: Oo. Oh. Oh.
0: Di pakita to.
1: Ingon si kwa no, si, kwan si Kuya Vladimir no nga, salamat Kuya Ogjon Tabs.
0: Oh. Ako na siya. Ako na siya. Mo? No, dito lapid of Kagendiro.
1: Lagi. Pan kayo ka ng
0: Vladimir Agbalog investigator na sa itong Cagendero City Police Office.
1: Nagigalam yung ani kayo na-assign po ni sa Opol before. Yes, ako ng consultant sa traffic.
0: Sa
1: yung
0: dinggo nga sa patos. Katong
1: ang ganahan na po. Yung insert yun ani.
0: Ah, kanapon.
1: Why pagluban nga insert?
0: Katong, yung giawan na sa Lito Lapid, katong itong mupusil bitong ang pala matungas ko silyo.
1: Ay,
0: kamantay ka itong naiduwa ka kong
1: Dolphy, mana!
0: Dili, Lito Lapid to. Lito Lapid. Kuchilyo, duwa kontra, saan na yung bala. Para niya, ito nga ba? Duwa, igo. Anyway, bayar. Layo na ito na sigot.
1: Layo na.
0: Uy! Congratulations sa Jerbora General Hospital kaya nakakuha kitang outright compliance gikan sa DOH Region 10. Okay, so congratulations. Subling na nakakabot kini sa Jerbora General Hospital Laboratory Department ang outright compliance sumaan sa gipagayan nga inspection sa Department of Health Regulation Regulation Licensing and Enforcement Division itong Abril 29. Maong nga kalpusan sa ospital nagpapatuloy lamang kini sa dedikasyon ug paningkamot sa mga persona sa Jerbora Laboratory Department ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagkatag og gusto og kasaligan og tukmang resulta alang sa mga pasyente nato. Congratulations na sa atong sa Jerbora General Hospital kang Dr. Mikmik
1: Michael June Perez.
0: Michael June Perez. Mikmik may nagdayo.
1: Na nasayran nga kini June Tabs ang ikaupat nga sunod-sunod nga tuig gikan 2023
0: wow.
1: Hangtod 2026
0: wow.
1: Na nagpadayon sa maong departamento ang pagpakita sa taas nga kalidad sa ilang serbisyo sa laboratorio no. Mm. Ang maong kalampusan sa ospital nagpamatuod lamang sa dedikasyon sa pagpaningkamot sa mga personahe sa J.R. Borja General Hospital Laboratory Department ubos sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy sa paghatag og husto, kasaligan og tukmang resulta alang sa mga pasyente. No?
0: Wow! So, congratulations sa J.R. Borja General Hospital. Nindot kayo ang serbisyo na ito di agawas nga...
1: Gikasinahan niya po ni. Bisang giunsang paningkamot nga mahimong level 2 nga ospital no kay magunsa man ang naalagi hospital pero ang facilities wala walay kulang ang doktor kulang ang tambal no muna nga naningkamot si mayor no nga mahimong level 2 ni kay aron ba nga ang services no nga kompleto sa tambal kompleto sa bed capacity laboratory muna nga level 2 ta dili kay maingon nga walay tambal wala ko na yung nga doktor kay dili ta ma-certify sa DOH o wala ni nga mga
0: di ta kadawat ani nga mga
1: dili ta kadawat ani nga mga pasidungog no muna nga kanabang ang ginasulti sa kaatbang is totally opposite gyud no muna nga gani sa hilom na narbaho ni atong mga kauban sa GRBGH pinaagi sa pagdumala pod ni Mayor Clarix nga ma-empower bitaw sila yung tabs nga ang kanibitang public hospital sama gihapon sa imong gi-mention kaniha nga medyo dunay discrimination or umus ang panglantaw sa publiko labi na kay public hospital
0: gani.
1: No or sa mga public schools but dinhi sa GRBGH makaingon gitang makakumpit ni no or makatabang ni same sa mga services sa mga private hospital no yes. Muna nga ay gid mo ingon nga tungod kay public hospital ni maitip lang mo diha dadon mo diha
2: ayaw
1: daghan kaayo nga ayo din ha daghan kaayo mga testimony diha nga maayo ang pagserbisyo ang atbang lang is politika is mangita lang igbikil no mangita lang igbikil nga ug dunay gani gagmay nga problema padakon dili resolbahon kundi padakon aron madaot ang atong GRBGH.
2: Pero ay kamalaka kay kining mga atong GRBGH pag gipanikamot na ning ato na ning mahimo nga level 3.
1: Oh,
2: poon. Na. Mapit na po na para
1: naatay dagko nga coming nga mga infra projects
2: wow.
1: Sa sulod no unya improvement pud sa mga facilities no gani gi-report na no pinaagi ni Dr. Bongkas uban ang taga DOH nga punduhan ni sa national government dugang ang atong pinaagi sa DOH no ni Director Legaspi no nga diin suod pud nga higala sa atong mayor no nga mapunduhan ni dugang para sa more infra projects og facilities og mga equipments para pod nga sakto tong imo nga masaka ang level sa mga ospital.
2: So congratulations once again sa atong JR Bora General Hospital, okay? And importante ni nga hisgutanan na kaya ato kamahan sa atong syudad si Mayor Rolando Clarix Uy. Nagpahimangno gayod sa atong katawhan sa publiko nga magbantay matok ning fake news and scammers. Kini gibutyag sa atong kamahan sa atong syudad during sa flag raising ceremony diri sa atong hawanan sa atong City Hall. Kay naanasay na nga biktima sir nga gigamit niya ngalan. Gigamit niya ang kunuhay Facebook page, iyang Facebook account, pero mga fake kanitanan mga igsuon in town naging na biktima nakakuan. Dako ang kantidad sa salapi. Muna ang atong mayor si Mayor Clarix nagpahimangno yon. Ayaw gid mo patunto ana pag amping yon. Alerto mo ani kining atong mga fake news and scammers. Kay lagi digid batasan sa atong mayor mga ayaw kwarta.
1: Oh, mo pay mahatag.
2: Moy mahatag. Mm. Pag inana gani nga naay mag-text or mag-message sa inyo, may ingon nga nakadaog mo or naamoy kantidad nga kwarta pero hatag sa mo ani kay wan niya nagpailangan si Mayor Clarix. Ayaw na gina. Dako na gid kay na nga no. Buna nga bantayan gani niyo na magisuon. Kay nag kuan na po ni sila naghitak na po ni mga tawha na ron kuan na po ni sila nag-siaw na sam so si Mayor Clarix good subli grabe yung hugot niyang pahimangno magamping bato kini kay dagka na po ang nihimo ani karon lately lagi na inakuan man siguro og 10,000 oh. Uy ginuko pa sila
1: so ayaw na lang gyud tabs no og do na gani mga mangayo og GCash account
2: nagi.
1: Or mangayo og for example ningon si Mayor nga kaneng tagaan tigang Gmail pero tagaay sa kung una ang Gmail. Ayaw na gina niyo patuli. Basta na gani ma-mention diya ang amount sa kwarta. Pag kwarta na gani isgutan, never makik-transact si Mayor through online payments or through kaneng social media og kwarta nga transaksyon, no? Kay gani sa tungingon pa siya pa man gani manghatag og kanang kanang assistance nato panahon sa People's Day KSB. So kani una ni fake account na ang gigamit kanang Rolando Aoy ug labaw sa tanan scammer na ang gagamit ana. So ayaw na lang Ginoo. Pag mention na gani sa kwarta ayaw na magpatuli. Ilad na gina. Wow. Ilad na. Pag nanay amount sa kwarta ilad na ayaw na i-delete na gid so or dili i-block na nga kanang Facebook account.
2: Basta gali transaction na any monetary transaction involving ani involving sa kanang Facebook na nada si Mayor Clarix, ayaw gimugtuan na kay fake gina, baka gina ang paningkaing lalang gusto na makuhaan mo mga pangawartahan mo. And although looy lang, napagidya po ay magkakabiktima, muna nga gingusgan po sa tangamahan sa itong syudad nga ilaha ato ni ipebalo. Anyway, ang ato kita sa City Information Office, pinangaluan ni Sir Jay Dadeser sa atong assistant Sir Ian Fuentes, hingpit gina itong ipebalo, bumagaling nga natin another pa yung Facebook page, kito fact check kay lagi, para nga atong mapahibalo na ninyo. Kini siya nga Facebook page na to, naka-dedicate na gini sa pagpahibalo sa katawhan sa mga fake news nga nagawas, sa mga fake accounts nga nagawas. Kabahin na katong fake account nga kunuhay kang Mayor Clarix nga diin gagamit og panapi. No? So, diya mo pagsusi, pagtanaw ninyo nga nag-text, nag-message sa inyo, nana, i-check ninyo din rin, nada, ato na, or mo inform ka mo, kanamo, pinagi sa atong Facebook page, mangutana nga, sir, kini ba siya ang Facebook account ni Mayor Clarix? Iya ba ni or dili? Para nga amo mo matubag, amo mo mahatagan o giya, aron di mo mabiktima sa mga scammers. Mugina ang hugot nga paimangno ni Mayor Clarix.
1: Then appeal gani sa kanang fake news, no? Appeal pa kanang pagpangatag kung nagbugas yun, Tabs. Si Mayor kung nagasupply ng bugas sa Iran.
2: Na, nabinuang na minuunin, naunsa na
1: minuunin. Grabe lagi, appeal ko ng bugas. Nga. Di man, sure, magkaong bugas ang Iran.
2: Nasa taran, di magkakaon ng bugas ang taga-Iran.
1: Binuang, grabe ka binuang yun. No? Anyway, bunga rin sa kasina, niya po, no? Sa kaatbang sa politika. Sayod ta nga, doon na yung mga gapaluyuan ni, gabayad. Gabayad sa mga artist.
2: Lagi.
1: Gabayad aron ma-boost ang page. Gabayad aron ma-ads. Aron bitaw nga, bisan dili ta followers sa maong Facebook page.
2: Mugawas.
1: Mugawas permi sa atong timeline or sa ato ang wall sa atong Facebook. Kahit tungod, gi-ads, gi-boost, no? Gibayran. No, gigastuhan ni tag 15 mil man siguro matag simana.
2: Diba?
1: No, parayaan yung barangay updates. Kanang barangay outpost. Lihok katawhan. No? Kanang lihok katawhan, binayran mo na. Nga napanggit ni sila vlogger karon nga nakadawat daw ni og condo unit. Hindi. Nakadawat daw ni og sakyanan.
2: Wow.
1: Nga atong pagsusi-susi kay chismoso man tagamay. Di man ta makaminos pero imposible nga makapalit. Oh, di ta kaminos sa
2: pero supportahan ni kuan
1: ni congressman. Kay nabiyay malita-malita.
2: Ay, katumping
1: si malita boy. Malita boy na may malita girl. Malati girl o malita girl?
2: Lain po itong malati girl.
1: Oh, lain po ito.
2: Lain mo spelling.
1: Oh, lahit ito inyo.
2: Lahit ito inyo. Kaya yung mga fake news, ha? Daga kayo, oh. Dekan, good. Kaya mga tawahan na gabi, ano? Hindi ko kasabot.
1: Ah, Ukraine, yun? CDO extends help to Ukraine with massive rise. Oh, pagkabino. Kanang, kanang bang senseless na kayo ba? No, wala na gid ni.
2: Wagi pulos gid.
1: Wala na gid ni huna-huna ang insakto din mga tawahan.
2: Akas mo, donate og bugas dito sa Ukraine. Ganyan mo nagpangaog bugas dito. Lain man nilang staple food dito.
1: Pwede na ito i-ikwan dar ang irandom og pakita ang mga kaning
2: fake news.
1: Facebook pages nga ito ma-aware ang tao, no? Kanto kanina, barangay sa ito, barangay updates, no? Troll account na. Troll account na. Wagin nila ini pagawas na. Sunod, kaning Bayan News, maugi hapon. Troll account niya po na, fake news niya po na,
2: action
1: CDO, maugi hapon. No, iya po na ni, political po ni iya. Ginakonect niya kanunay pirme si Mayor Clarix ng against sa mga Duterte or pabor sa mga Marcos. No, gani, wala ginay giluhatan na pamahayag si Mayor Ana. No, ang ilaan ni, magmugna lang gigkadaot, magmugna og misinformation, itag si Mayor as DDS, itag si Mayor as pro-BBM, so wala, no, wala na ikatinod.
2: Katinudanan. Kaluan. Wala din na tinod. Ano?
1: Wala ka matulan. Action sa pa, napadya. Kani, public topic. Mugya po na eh. No? Iyang gina-imply ani nga corrupt lagi si Mayor. No? Muni, iyang tuyo ani si public topic. Sunod.
2: Dagan na kanin sila ba?
1: Bayan News. Mugya po na eh. Ang iya ani, kanabitaw mga ipag-away. No? Muni siya nagmugna atong gingon ko no si Mayor nga papawaon ko no ni atong mga Muslim brothers diri nga mamaligyaay sa kugon. No, aron ipag-away niya ang relasyon tali sa gobyerno mga mamaligyaay nga Muslim o Christian sa kugon. So muna yang toyo kaning Bayan News, no? Fake news ni ug labaw sa tanan, troll account na ayon niya yung sunda.
2: Kana Bayan grabe News. Grabe gid nga anyway,
1: kani po si Boss Balita, no? Iyahan ni kana lang musakay siya tong uban. Kay kani siya, mura ni siya, doon ay orchestrator ane.
2: Lagi ba? Murag,
1: na yung orchestrator
2: organized ane. Organized ba?
1: Dayon, once nga magpagawas o fake news ang usa, ilang ipang share. No, ang number one na bang follower kay ang congressman?
2: Si Kong. Uy, ginawa ko.
1: Si Kong. Si Kokong.
2: Si Kong Maleta.
1: Kong Maleta. Si Maleta boy.
2: Fast, dilan.
1: Tiba-tiba, nasan na ko nung pipilakadlaw?
2: Okay, magpinirmahay naman.
1: Oo, oh, pinirmahay na. Co-author ko no.
2: Ano yan?
1: Ay, co-author.
2: Ah, dako?
1: Dako? Dako, ilang malita.
2: Dako ka malita.
1: Barangay updates, mag-iap po ni.
2: Pero pink niya po color.
1: Nag-change na daw siya.
2: Change na?
1: Nag-change na. Okay. Obvious na daw kayong pink.
2: Fuchsia.
1: Fuchsia na
2: po. Okay. Yan na. Yan eh, mga... Sus, ginawa.
1: Game mo nagpinukyo.
2: Wala na mag-itinuntuhan
1: ni noon. Si Kukurakot, no? Councilor Alam Nim. Kutob sa muhimo si Councilor Alam o katinawan sa mga issues sa atong lakbayan kay... Siya po yung chairman sa ato ang finance o budget appropriation. Siya po yung chairman sa atong ways and means. So, diha, mangagi ang mga crucial kayo nga desisyon, labi na sa panalapi sa dakbayan. So dili man ipang depensa kang counselor alam but paghatag sa katinawa no paghatag sa unsay tinuod nga nahitabo pero gihimog Pinokyo ginungagan ang ilong ni counselor alam. So muni sila.
2: Napod oh.
1: Murakot. Kutob lagi sa muhimo og maayong balita.
2: Counselor
1: Ed Cabanlas, Counselor Alamlim, ug tanan mga konsyer sa Dakbayan, gubo nila no himuan lag fake news pod. Especially Counselor Eric Salcedo no
2: Paborito sir, paborito siya.
1: No, sa inang ka na ilahang kaning liw katauhan, no? ilahang kuan, puros gina, kuan.
2: Kastilan.
1: Scientific study. Dagan lagi balik. Lagi. Dagan lang siya balik.
2: Kapoy naman inaani ka sitwasyon. Magsige na magyapon. Magyapon mo kabupon.
1: Shout out, no? Sige na. Okay, Joshua mga... Lutawan. May pagpaminaw ni Joshua Lutawan. O ba ni JB o ni Shania, no? May buntag ka ninyo diha.
2: Basta kay nagpaimanglo lang si Mayor Clarex ha nga amping lagi og kwad ka mo alerto aning mga scammers nato og fake news mga igsoon, okay? Anyway, oy congratulations pod sa atong bagong mga opisyales sa Cosimba, no? Kanang atong Cogon Central Market Vendors Association sa Merkado Cogon. Kay nanumpas na bagoy pa lamang kay Mayor Clarex, bagoy pa lamang ilahang presidente nga napili mao si Joe Louis Marsolo, Marmasolo. Dinay Marsa Mulo ang mga opisyales nga mga nanumpa dito siya may nag kuan ng ulo kauban ng atong department manager sa City Economic Enterprises and Business Development Administration ng SIBDA si attorney Marian G. Rangas.
1: Okay. Alayon kini junta no, sa paghangyo ni Mayor Clarex nga ang mga opisyales magtinabangay ug maghiusa alang sa kalambuan sa Cogon Market. Uban ang pagsalig nga anda muhatag ang syudad og dugang pondo alang sa asosasyon aron masiguro nga dali ang paglambo. Kaya nani sila yung asosasyon diya sa may kaning Cogon Market no nga mga presidents no nga na sila gihimong asosasyon niya. Kinahanglan po sila dugang pondo aron mapalambo po nila ilang asosasyon.
2: So congratulations and ato pong gatabangan po ni sa tamaan sa tuksyonad para nga mas mapanindot pa po.
1: Munya, na yung mga panya, na yung mga Muslim brothers. Di,
2: yes.
1: So muna, nga fake news gito, nga gusto ni Mayor papahawaon itong Muslim brothers, no? Or mga mamaligyaay nga mga Maranao o Muslim diya sa Cogon. Fake news na, no? Kaya gani, naapa mang gani, uban ato nga mao nga pag-oath-taking.
2: Okay.
1: So muna itong mga presidents, no? Muna sila.
2: So nagkaryaw ng sections.
1: Oh, section man na. Oh, no, mga Muslim oh, mamayog pandapatan, no? Daghan mga Muslim pa diya.
2: Kato gay mo nang gilagi tag mga kwan lagi, mga fake news mawa. Sige lang kay ang ato isuklik kanila ang pagkalagad na sa katawhan nga di kalidad og dunay kasing-kasing kung di kalidad pagpadulo sa gobyerno sa katawhan, katawhan dulo sa gobyerno. Precisely mo ni ang atong natukod o nahimo ang People's Day and KSB. Unahan sa natong People's Day, record breaking nga katawhan nato nakadalikad sa atong City Hall ato sa milabay nga People's Day 3594 murag na surpass to miyagi previously
1: 3200 plus
2: okay ni 3594 ka mga katawhan nato ang naserbisyuhan mo na pakutan na lagi nimo Sir John kini sila matawana kung what People's Day asa man ni paingon
1: sa kalisod sa panahon no mulagi na, naamay available nga resources ang gobyerno plus sa resources po ni Mayor Clarex. Iyang iyabang gi-combine nga iyahang ang ilahang resources po sa pamilya tungod anang 5 kilos ng bugas and then ang munisipyo, ang City Hall po nato, no, naapoy ginahatag nga mga kaing services na to. Muna nga, gikan pa lang sa pagsugod ani John Tabs, no, gi-question na gid i-question na gid if masustain ba. Pero kaluoy sa Ginoo na sustain pag-ayo og nagkadaghan pa man gani ang naalagaran, no?
2: In fact, iawat ni sa ubang LGUs, ha?
1: Oo, pero di sila ka-sustain. Ang ilan na once a month lang kani ato every week ni, no? Aside sa diha sa tong quadrangle, tungod lagi kay aron maka-avail tanan katawhan, madala sa kasuksuokan sa tanang dakbayan nato. Munang gidala matag Lunes dito sa asa moapil ang atong mayor sa iyahang flag raising ceremony. So dito dayon, mahibawan na to ang unsa may mga problema, mayangungo sa barangay og diha na dayon musunod ang People's Day nga diin paminaw na pud sa atong mayor ang katauhan, no? Muna nga tukma kayo no nga kanang mantra nga ang gobyerno ipaduol sa katauhan, no? Ang gobyerno duol sa katauhan.
2: Katauhan duol sa gobyerno. Every first Wednesday of the month direta sa City Hall Quadrangle. Kini, dahil succeeding na lang yung week, dito na dahil sa mga kabarangayan, ganyan si Mayor Clarex matambong sa flag raising ceremony sa mga kabarangayan dito ta. And speaking of People's Day, karong Monday,
1: okay, ito sa dugang yun, oh, yes, nga, para sa mo join sa People's Day, diri sa Quadrangle, ato sa pahimang, no, labi yes na sa mga senior citizens nga doon na yung mga comorbidities, mga balatian daan nga, ug mahimo ug doon na tayo maintenance, imno na to daan.
2: Oh.
1: And then, para po sa mga senior yapon, palihog, uban ni
2: nay mag-uban.
1: Nay guardian, no? Oh. Aron po nga, naabay makatanaw sa ila, simbako,
2: makagiya po.
1: Ginawa, no? Unya, makagiya, ug maglisod na giglaka. Okay, one higit sila yung tab. So, mungin na nga, tungod lagi kay naa, nagpakita ang gobyerno, no? If wala po yung gobyerno, sama ni Mayor Clarex nga magpakita sa tao, di man po nila mo dalikyan. Ang pangutanag, asa po sila paingon. Asa po lang dalangpan. Tumuna nga karon atong hangyo, kaya di na magiging mapugan ang kadaghanon sa tao every People's Day is, una, kinahanglan, kanabang mayo itong panglawas. No? Matulog tang insakto, do magsayo magining uban, kaya gusto magiging makauna, tulog sakto, inom sa tubig, inom sa maintenance, aron ba nga pagsulod, medyo wala tayo laing bation, do na atay gi-prepare. Pag-abot pa lang ninyo sa ganghaan diya sa itong City Quadrangle, na ay arroz caldo, na ay lugaw, na ay coffee, na ay biscuit, o na ay tubig. So, kana lang siya pang hapin-hapin lang. Na, di lang heavy meal nga kung kayo madakan sa taana. Pero kana nga pamaagi is katug yung wala nakapamahaw, no? Na atay painit, no? Na ay arroz caldo, na ay champurado, na ay lugaw, na ay biscuits, na ay kape. Kaya pang hapin-hapin lang ba na di ito maglaing ginanginhawa. So, ug mahimo dalagin mog tubig, dala mog snack aron while waiting. Dili pud mo maunsa inyo malipagan sa ginhawa kay dili man pud pwede idasok tanan kay first come first serve basis man eh, no? Unya dili pud nato matansya unsa kadaghanon ang moapil, no? Muna nga uban makalinya gyud kay ang purpose ana is aron
2: patas
1: patas og hapsay ang pagsulod, no? Plaster ba dili bitaw gubot. Unya atong hangyo subli, no, nga ug mahimo ang mga senior citizens. Daw naa sila priority lane, pero
2: inaw... Nagan mo po, pareho senior.
1: Uban ni, unya...
2: Nata yung mga magalalay.
1: O, unya, apiki na yun kayo, paano pa na lang ang schedule sa barangay?
2: Pero pwede po na mag-assist po nato diha.
1: Una, ha? Pero tungkol sa kadagan, mahurot naging, yung tams, mugani, mahurot, mugani. No? Natong si DRMD, no? Salamat ni Sir Nick, no? Nga, muintaw yung nag-pull out sa mga senior kay katong paglapas na sa alas 10 sa buntag, init na yun. So, una ging maapektar kanyang mga senior. So, sa kaluoy po sa itong mayor nga, dili gusto ma-agwanta o lugay ang senior, giprayo, bisag na, prayo na sa ladaan, gipas priority pa yun. Pero, unta lagi, ubanin ninyo, kinanglan, nakatake na sa maintenance, doon ay gamay nga baon, or kwan, while waiting, kay di man ma-priority talaga, kadaghan mo po'y nakauna.
2: Yes. No? But, kini magsunod, magpalayan pa rin ang mga servisyo. In fact, nauna ma to ang People's Day. Ang People's Day karong sunod semana, dito ta sa may Kaswagan. Mabuto kay ang KSB Ugma, dito man sa may FS Kataniko. Ang kining KSB po, kinito ng People's Day, nananatanan servisyo. Ang KSB, dalun na to din sa mga kabarangayan. Ang atong kuyog ta sa servisyo sa baryo. Now, Ugmang adlaw Sabado, dito ta sa may FS Kataniko. Another kining kanang proyekto or serbisyo nga gikasinahan sa atong mga katbang sa politika. Dingin nila kahimo, o anila mahimo,
1: mo nang ilaha,
2: sinahan na lang nila. Pero ang atong mayor, matandog niya na, ang iya padayon ng Japon sa pagserbisyo, pag-alagad sa katawahan. Muna nga, Barangay FS Kataniko Ugma, ang People's Day da yun, kung ako masayo, na-mention ito kanina ni Magdomani, Kaswagan lang
1: eh.
2: Kaswagan. Muna. Sa Barangay Hulso, sa may Barangay Kaswagan. May 11 na siya na yun. Okay? Kay, 11 mo ng Lunes. Gis dito o Mayo Gis is Sunday. Happy Mother's Day sa Tanang Inahan.
1: Uy, oo, no?
2: Happy Mother's
1: sa
2: Day
1: sa Tanang Inahan. Sa Tanang Nagpakainahan.
2: Oh.
1: Mas single or double mom? Ay, double mom? Kung may single mom?
2: Double mom.
1: Ay, double mom.
2: Ha? Kaya po na po yung kuhan, lalaking inahan o tatay, inatay.
1: Inatay. Oh. So, or babae man karo para mag-inis mama.
2: Ah,
1: no?
2: Okay.
1: O para sa wala na yung mga mama, no? Na may uban nga gusto magpakamama.
2: Alak. Dahala, no, basta kayo, happy Mother's Day.
1: Sa tanan, no? Atong pagtimbaya sa tanang mga ginikanan, mga inahan, no? Nga nahimo,
2: ilaw ng tahanan.
1: Ilaw ng tahanan, no? Nagsilbing guide sa ato, no? Kay dili sayon ang mahimong inahan, no?
2: Gani.
1: Mas labaw pa ni ako bisag lalaki ta jun tabs, pero mas maingon ko mas grabe ang role sa inahan.
2: No gani. Sa no? Pagpanganak pa lang daan
1: kana. Oh, sila na gyud ang nibitbit sa imo sa siyam ka bulan dia sa iyang taguangkan.
2: Magani. So happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan, no? Sa mga karong adlaw nga Domingo. Pizza Jess. Pagka Lunes na yun, People's Day sa Kaswangan. But prior na na, umasa ta, Sabado, FS Kataniko. Para sa atong kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Okay? So, wa naman tayong igong oras, sir. Kakapopos naman ang oras sa pagkakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
1: kayo no sa kanunay nga pag-uban sa itong programa live on Facebook, live on air aning programang inyong alagad Mayor Clarix Oy matag-adlaw nga Biyernes diin atong masayran madunggan ang mga ulahing kalambuan, mga paningkamot sa itong mayor para sa dakbayan ug labi na pod sa katauhan nga kanunay ang paghangyo sa itong mayor John Tubbs no nga magkahiusa ta sa panahon sa kalisod, sa panahon sa krisis sa atong nasod. Mapolitika man, ma-economic man, no? Ang hangyo sa itong mayor is magkiusa ta kay para gihapon ni sa ikalambo sa itong dakbayan. No? Dinhi nilang takutob kay medyo napupos na kita itong oras.
2: Hangtod no?
1: Sa sunod Biyernes. Kita-kita ta, dungog-dungog ta. Aning programa, inyong alagad, Mayor Clarix Oy, ang gobyerno dool sa katauhan o ang katauhan dool sa gobyerno na dunay kasing-kasing o kalidad ng pagservisyo. Sa tanang mga inahan, sa atong dakbayan o sa lalawigan o sa tanang maabot ani itong pagsibya, Happy Mother's Day kaninyong tanan o sa kanunay, be safe, be healthy, dakbayan sa Cagayan de Oro.
2: Dagang salamat sa inyong rabate at ang spokesman sa dakbayan sa Cagayan de Oro, si Sir John Gilmore, John Boy Acto. O sa ngalan na lamang sa atong man sa atong syurad, Mayor Rolando Clarix Uy. O sa atong hepe sa City Information Office, si Sir Jay Dadisar. Sa atong assistant, Sir Ryan Fuentes. Nag-adlog rin taran, to God be the glory.
3: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Uy at ang isunod simana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamhanang lokal ning syudad ubos sa inyong alagad Mayor Clarix Uy. Inyong alagad Mayor Clarix Uy.
4: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
5: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Tuloy na ba si Manoy ug wa nay gana basin may diabetes kana mag GTX 500 kana ang GTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals ug antioxidant nga gikan sa palia ug disugard cane mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. GTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatanga mapiktuhan pa si Manoy ug ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana puwersa ug kabaskog sa kama sa GTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-GTX 500 na. Ang GTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindurong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindurong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga GTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
8: Bugas-bugas ug katul-katul.
9: GTX 500 na.
8: GTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: GTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: GTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano bawang akon panulukan.
9: GTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Kung printing ang isgutan, ayan ang pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
6: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog by TC o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa may TC, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emotang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mga mababait.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Rhea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan Life Extension D3. Mga 2 months, nawala nga ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
1: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 na Annual General Membership Assembly, kun agma ug ika-58 katuig na kasumaran sa katukuran sa Moresco 1. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa Matag Distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha! Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa Matag Distrito. Abril 28, Distrito sa Lugait. Abril 29, Distrito sa Hitagum. Abril 30, Distrito sa Mantikaw. Mayo 6, Distrito sa Naawan. Mayo 7, Distrito sa Alubihid. Mayo 8, Distrito sa Initaw. Mayo 12, Distrito sa El Salvador. Mayo 13, Distrito sa Opol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, Distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, Distrito sa Talakan. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.
4: Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20 inches LED TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card og PAC birth certificate og bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurare sa Avenue Cagendioro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Sa rikan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Prince Supermart. Balingan sa Bisamis Oriental.
9: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako. Okay na. Dito buhita ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano
0: uminom ka ng ibang gamot.
1: Hindi ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life extension, vitamin D3 for longer life.
10: Taro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
1: Life extension vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life extension vitamin D3.
10: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giilanamo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
4: Oras, alas 12:09. Ito kanato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa ugtong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o uban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas 12, Jess. Sige lang, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas paglublokal, kitak ng rally o mga lawa batok sa mahal nga presyo sa kurente. Walang ikalipay sa Sipalco. Sa itong Magnum National NBI, tinguang i-regulate ang social media batok sa mga piking mamamahayag. Sa itong Magnum International, U.S. President Donald Trump iklarong epektibo. Gihapon ang ceasefire tali sa Iran. Sa itong Magnum Beses, oversupply sa itlog sa manok. Namonitor sa Sinag. Sa itong Magnum Entertainment kani PBB, housemate ka si Kai Montenola, may paambid sa iyang opinion kalabot sa mga love teams sa nasud. Sa itong Magnum Entertainment o sa itong Magnum Sports, Philippine Women's National Basketball o Baseball Team, itagdang manula sa 2026 WBSC Women's Baseball World Cup.
13: Magnum Noontime News.
4: Mga Exxon, kumusta? May ngunto ka naman lawad karon nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
14: Ug Magnum April Borja.
4: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, wala ikalipay sa Sipalco ang panawagan nga mag-rally o mga lawas sa Magsaysay Park at Devisuera area ng syudad. Kini tungod sa kamahal sa presyo sa kurente. Kini nagsumikad sa post na gikan sa usa ka Facebook page nga WhatsApp Sirio. Matupan ni Marlena Chavez, Vice President o Corporate Communications Head sa Sipalco nga unprofessional o wala igong rason aron na muhimo sa pag-rally labi na ning nga dili man sala sa Sipalco nganong taas ang konsumo sa kuryente. Inoon na gila gyapon sa buhatan ang katungod sa katawan nga magprotesta.
15: kadto kaning sa kadto kitang WhatsApp si DO nga nang hangga't siya magrally kuno ugma ang ana. Ano pud may kay ang tigabiling among gina-explain idilit nila. Idilit nila. That's so unprofessional and but anyway, siglang. Katungod man nila magrally pero sana una-una nila. Unsa may rason sa i-rally, 'di ba? Kay ang kuan kung nagdako imong konsumo di man napud sala sa sipal ko. So kana lang sa katong mga legitimate gid nga reklamo if they can just send their account number og name sa among Facebook or itawag sa hotline, ma-verify man namo diretso og ma-advise an sila nga mama on the reason sa increase imong consumption ni saka. So kana lugar. So ang among ano karong gihapon is magdaginot lang gyud, no? Magdaginot gamit sa kuryente para dili lugar nga inotamasyak.
4: Ang payagi, Marilyn Chavez, Vice President of Corporate Communications Head sa Sipalco, sa bagarong wapay tubag ang admin sa mga page sa pamahayag sa buhatan.
16: Gino sa karon ni House Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano ang House Bill number 8940 nga tumong hatagan og oportunidad ang mga senior citizen nga makatrabaho gihapon bisan pa man sa ilang mga edad. Bato ni Imano nga dili akayan nga didan ang mga tigulang nga makuna nga makapangita og tinubdan sa ilang kinitaan tungod lamang sa ilang estado.
17: Kusog kayo ta na muhisgot bahin sa retire na o kung mga singkod na na din na ito tagaan ng higayon na makatrabaho na. La ito na ito ba? Ah, tigulang na ka. Ah, di na ka pwede magtrabaho. Ah, di na ka makaarsan. Ah, bugat na kayo. Di na naman yung makaya. So, ang asong balaod nun, sa haugmaning kamot, bisan ang lingkod na ka na pag-iapoy yung mga trabaho na pwede pag-ihapon ka na mabuhi o magpakabuhi. In fact, bisan ganin mo, ato ka sa karon sa NAFED sa Japan, sa Singapore. Ang galing dito sa ilang mga lamisa dito sa ilang mga food court, mga hingkod, mga ginikanan. Basta hagkap lang na trabaho. Mupo na ang atong gusto awaton nga balaod na maobligar ang business sector, bisan amin ang private o bisan sa public, na basta makaya pa lang. Pwede.
16: Ang pamayag ni House Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano.
4: Alas 12:15 na sa pagdugang balitang lokal gagat karon sa ni Department of Health kundi wet sa 10 Director Sulpicio Henry Legaspi ang mga bagong healthcare worker nga dili magsalig sa mga artificial intelligence kon AI sa ilang pagkatuon sa trabaho. Adto man ni Legaspi ang importante sila magtuon gyapon labi na nga dunay mga bagong sakit karong panahon na nga kinahanglan nilang masabtan.
18: Opos gyud kay kanang AI. Kabalo mo nga ang butang parte sa lawas nga dili gamiton mag-atrophy. So unsa atrophy? Atrophy of disuse. Mosrek. So kung atong utok ginato gamiton kay nagsalig ta sa AI, mosrek ninyo utok. Ha? So mga bata, mga bagong health workers, magbasa mo og puto sa asin. I encourage you to read. Kamo or inyo mga anak, basa mo kay maayo gyud nga magbasa ta labi na ang mga updates sa karon sa mga bagong mga sakit, ha? You should be updated. Kabalo mo karon kato akong gigon nga Japanese encephalitis. O, unsa man ang Japanese encephalitis. Kada Monday natay convocation din eh, para matunduan mo. Ako pa yung mga sa inyo, dapat as health workers, we should continue to develop ourselves para we can serve better ato mga kaigsuna.
4: Ang payag ni DOH 10 Director Sulpicio Henry Legaspi. O kalos itong Bayaning Magnum Update. Siyam kanilang dramang sa Lipa ang laing edisyon sa itong Bayaning Magnum Sure Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 ng Tuiga, Domingo Kilidia sa Limkit Kay Trium, ning Dakbayan. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuhan og dugo automatic nga makangkon og tag 10 kilos nga bugas gikan ni Mayor Orlando Clarex Hoy o Barangay Carmen Kapitan Kikangoy uban sa iyang pamilya. Gawas ini ang una usab nga 1,000 ka mga tao nga makuhan og dugo makaangkon og usab og food packs gikan ni Kagendioro si kanes sa Congressman Rolfo Rodriguez samtang ang una na usab nga 1,000 ka mga taong makuan og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaring Magnum t-shirt kaya hay gikan sa Magnum Radio, Magnum Express Graphic Gadget Store og ubang sponsors. Ang una usab nga 300 ka mga tao nga makuag dugo makadawat usab og taga usa ka gatos ka peso sa nga pliti sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Busay og kalimot bayaring Magnum Sure Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, magsugod alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Trium Kagendioro. Kini as joint Blood Dating Project sa Magnum Radio o sa Philippine Red Cross Kagendioro sa Mesonental Chapter in cooperation with the Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isigkataw bayaning Magnum ka. O karong sa lakaw sa panahon.
19: Magnum Weather Alert!
4: Amin na ito may kalas si Ma'am Marianne Susan at pag-asa weather forecaster. Ma'am Marianne, mayong udto ni mo.
19: Yes sir, mayong nga udto pa rin ka ni mo. Huwag sa mga subhintig pa rin ako alang sa atong update sa panahon. Una, kining bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga tropical storm nga naa international name nga Hagupit. Sa pagkakaroon na napakini sa karagatan sa may 1,460 silangan sa northeastern Mindanao, huwag posibleng kining masulod sa PAR karong Sabado sa gabi o kadlawan sa Domingo. Ang lihok na ini pa west-northwestward o payon kini sa may silangan sa Visayas. Pagsulod niini sa PAR, tawagon natin sa pangalan nga Kaloy ang posibleng ikatulong bagyo karong tuig 2026. Kinuon sa pagkakaroon na wala pa kinidirektang epekto sa tuang nasod. Samtang ang LPA nga nakapekto kagahapon sa Mindanao nawala na kini busa karong adlaw o sa sunod nga mga adlaw, easterly sa usab ang makaapekto sa tibuok ka Mindanao. Karong adlaw din sa northern Mindanao na kasinatigyan pang kitang init sa pamati sa Kabuntagon, init nga panahon sa Kabuntagon. Ug anaagya pa ng chance sa karong hapon sa mga makasinati kitang mapanganuron nga kalangitan ug makatagkatag nga pag-ulan, kilat ug pagpanalog din tungod sa easterlies ilabi na karong hapon hangtod sa gabi. Ug posible gihapon na pagbaha pagdahil sa yuta ko makasinati sa kasarangan nga sa usay kusog nga pag-ulan. Ang hangin sa kinatibuk-an nga Mindanao hinay nga sa kasarangan nga gikan sa silangan nga sa amihanang silangan ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura din sa maay misamis oriental karong adlaw mag-range sa 26 to 30 degrees Celsius ug ang ato ang heat index karong alas 12 sa udto din sa may Lagindingan station naka-record kini og 43 degrees Celsius. Mundiin na abot na kini sa mga danger level nga heat index monitoring. Ug mapod sa weekend, makasinati usab kita sa init nga panahon, ilabi na sa may Kabuntagon nga mga chance gihapon sa thunderstorms, sukret nga mga pag-ulan ni kahapon o gabi. Ug adlaw magsulop na pud niya alas 5:50 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12:19 na sa udto gikan diri sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan El Salvador City kini si Arian Tio sa dagang salamat.
20: Magnum Weather Alert.
4: Alas 12:20 na.
20: Puras hatod kaninyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
21: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
22: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature.

0: Enduro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Panahon na naman ang ubo. Si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
1: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
8: Oras, alas 12:26.
9: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
10: Magnum Noontime News.
8: Para sa mga balita, may kalag karoon sa itong Magnum National. Kitingwa karoon sa National Bureau of Investigation kung NBI nga i-regulate ang social media o pag-ibutukan ang mga nagpakaroon nga mga mamahayag online. Kinitungkol sa palayo nga pagkailap sa fake news. Mato man NBI Director Melvin Matibag na uso na karoon ang mga picking media outlet nga sagad malisyoso ang mga content.
11: Setting aside all the noise and all the political issues na sinasabi, ang lesson natin siguro dito is mapulis natin yung social media na posting to be a news outfit, parang yung conventional media natin. Kayo, you are guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwedeng magsuspinde, magpato ng suspension. So probably, we will put a legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi na gano'ng journalism, mas media na.

0: On the small provinces, locality, yun na yung pinupost nila. And that's very unfair to you. Na mga nag-aral talaga, may background, nagbabayad ng buwis, di ba? Kung ano yung pumapasok, inaarap talaga. So, kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Tingnan natin, walang advertisement, wala namang pinagkukuhanan ng income, pero ang lalaki ng pera.
1: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Gikan ni House Committee on Good Government Public Accountability Chairman ug Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga hatagan gihapon ug gigayon ang mga kongresista nga mangutana atol sa plenary debate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte karong Mayo 11 ning tuiga. Matud ni Chua nga tugtan usab nga kuntug tan usab nga makapangutana bisan katong mga dili miyembro sa House Justice Committee.
3: Sa pagdating po kasi sa plenaryo, sila po ibibigyan ng pagkakataon na magtanong o meron po sila mga nais linawin. Kaya yung hapag naman po ay ibibigyan po ng opportunity, hindi lamang po mga miyembro ng Committee on Justice, pagkus pati mga iba pong miyembro na hindi naman po kasama sa aming committee. Alam po ninyo, ito pong trabaho namin ay ginagawa namin bilang aming constitutional mandate. Kaya inaasahan po namin na ang Senado ganun din ang gagawin at ako po naniniwala na ito po ay magiging pananagutan po ng bawat isa sa amin sa mga mamamayang Pilipino.
2: Ang pamahayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman of Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
1: Alas 12:29 na sa nagtuwa karon si Vice President Sara Duterte nga walay igong ebidensya ang kamara aron iparayon ang impeachment na bato kaniya. Matuban Duterte nga pulos lamang mga akusasyon kini aron daoto ng iyang pangalan.
4: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Denial yung complaint, walang ebidensya at all nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. Dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Iba talaga ang totoong kwento dito. Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
1: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
2: Nagtuo si political analyst Professor Ronald Diamas nga posible nga last minute nga i-anunsyo ni kani Vice President uga incumbent Taga City Mayor Lenny Robredo ang iyang kandidatura pagka-presidente sa tuig 2028. Mato ni Diamas nga kinitungod kay sukway sa uban nga mga politiko, wala istratehiya si Robredo og dili niya batasan ang sayong pag-anunsyo sa iyang mga plano.
5: Tingin ko may ganun namang possibility. Although hindi ko naman isa-second guess yung desisyon o yung niisip ni Vice President Lenny Robredo. Pero nung 2016, last minute din siya nagpasya eh. Dahil ayaw talaga niya tumakbo as Vice President. Pero eventually, because of a higher calling, tumakbo siya at nanalo siya. Init din siya nag-file, di ba? Kaya nga yun minsan yung binabanat sa kanya. Yan ay dahil sa kanyang karakter. Hindi siya strategy eh. Yung Kedigong kasi dati, strategy eh. Di ba? Mahigit isang taon, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Kahit may plano na siya na tumakbo. Ito kay Lenny iba. Talagang ayaw niya ng kapangyarihan eh. At baka sa panahon ngayon, ganung klaseng tao ang kailangan natin.
2: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Diamas.
1: Samtang giklaro sab ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga sayop ang mikatag balita nga gitingwan ni Attorney Man Sacarpio nga ipauno nga impeachment case batok sa kapikas nga si Vice President Sara Duterte. Kinumahan gibasura sa Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang apelar ni Carpio o gamingo nga mas mayong dalahon niya kini ngadto sa Korte Suprema. Mato pa ni Roque nga maulamay tingua ni Carpio nga mahunong ang pagpagawas ngadto sa iyang mga pribadong tax record sa pagdungog sa kamara.
6: Mali po yung mga napabalita ha, na na-dismiss ang kaso ni Man Sacarpio dahil walang merito. Ang totoo po, hindi po niya pinapipigilan yung pagdinig ng House Injustice Committee. Siyempre, abogado naman niya, Attorney Man Sacarpio, at alam niya na trabaho talaga ng mababang kapulungan yun. No? Ang kanyang pinigil talaga, yung pagtitiwala sa kanyang mga income tax filings, never niya ipinigil o pinipigilan pagdinig ng impeachment complaint laban kay Bibi Sara. Alam niya katungkulan yon ng House Injustice Committee at ang mababang kapulungan. Pero malinaw na malinaw dun sa batas na ang tawag ay National Internal Revenue Code na pinagbabawal sa lahat ng opisyales ng BIR ang pagsasapubliko ng lahat ng tax filings ng mga taxpayers. At nang dumulog si Attorney Manz Carpio sa hukuman para pigilan nga ang pagsisiwalat ng ganitong mga tax filings, abay, syempre, siya ay pinaninindigan lang niya yung karapatan na nakasaad na sa batas.
1: Ang payag ni kani Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque.
2: Gihagyo ni Senator Win Gatchalian ang Social Security System kon SSS nga magtanyag og loan alang sa ilang mga miyembro nga buot magpalito ga electric vehicle kon EV. Mato ni Gatchalian nga kung tabang kini alang sa mga Pinoy nga gantos karon sa kamal sa presyo sa lana tungod sa gubat. Girugang pa sa senador nga kung tabang kini aron usab nga makatransition ang Pilipinas ngadto sa EV nga makatabang aron kita makadaginot sa lana. Dugay na usab nga giduso ni Gatchalian ang paggamit sa mga matang sasakyanan dinhi sa Pilipinas.
1: O karon sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert.
1: Iagat karon sa Nutrition Foundation of the Philippines Incorporated kon na NFPI ang katawan nga magbenentayon sa ilang sodium intake nga dunay epekto sa lawas kung masubrahan yung matagadlaw kinanglang 2,000 milligrams kung usa ka kutsara lamang sa sodium salt ang ikonsumo. Ang sodium sa gano'n sa bakita sa mga nagunang condiment sa kusina sama sa toyo o oyster sauce nga sagol sa pagkaon. Dugdo ni gagad sa buwatan ang katawhan nga batasanon ang pagsusi o pagsugod sa o pagsukod sa mga sausawan o mga pampalasa. Una kini gamiton eh, sir, nga lakip sa mga short term nga epekto sa sobrang asin mao ang water retention nga moresulta sa bloating o mas taas nga blood pressure, samtang ang mga long term nga epekto mao ang sakit sa kasing-kasing, stroke o pagkadaot sa atong kidney. Kanang ginamos, di ba? O kaon ka ba ginamos?
2: Oo, syempre.
1: Lami kay ginamos sana mo tag sa kabutilya. Sus, lami kay patangani mo o kanang suwa. Unya sili, sus kinuoko kalami kayo. So, niya grabe
2: man ako kasi. Isa rin ako na kakot sa Rita.
1: Oo. Oh, niya ka lang, grabe mga kaon. Huwag mo nang dikit mayo sa itong mga hebleron.
2: Oo, ka na.
1: Oo, niya. Siyempre, imong kidney po na kaya madaot.
2: Pero, kayo.
1: Kasi lami man ang kaon lagi. Pero paspas lang ang tubig. Oh, tubig lang yun. Oh, tugatoy. Sige, kainom tugatoy. So, at least, at least paspas kayo ang flushing sa imong kwan, di ba? Okay, lami magigap sa kusaon ni mo. Lami kay kaon ang ginamos.
2: Kana yun.
1: Oo, oh, so, sagol ni mo sa kanon lamang init kayo. Unya nay kadabang na liminsito baka o gadong suwa.
2: Suwa.
1: Oh, so pro mo lagi na bante-bante ta kay tuon kay parat na delikado gyapon sa kidney. Kanang nga klase nga pagkaon. O karon sa Magnum International sa Amerika, iklaro ko ni US President Donald Trump nga epektibo paghapon hangtod karong panahon na ang unang ceasefire nila tali sa Iran niadtong Abril 7 ning tuiga. Apan mato ni Trump nga mas maayo nga aprubahan na usab sa Iran sa mas daling panahon ang gidusong ceasefire deal, samtang nga gipasunday usab sa Amerika ang ilang padayong pag-atake sa Iran nga minusulta aron na maangkon kini og o nakamakaangkon kini og damyos.
8: Iranians, we have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast with some weaponry on the front. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: Ang payag ni US President Donald Trump.
2: Sa Israel, gi akusahan karon sa Doctors Without Borders ang Israel nga may rason sa kagutom nga nasinatian karon sa Gaza gumikan sa gubat. Sumala sa grupo nga ang pagpangatake sa Israel dunay grabe nga epekto ngadto sa mga masusog mga mabdos. Nakasubay mo nga dato sa pagtuon niadto nga tuig 2024 hangtod karon tuiga sa gubat sa Palestina kundi ina migawas ang report nga daga mga masuso ang premature og namatay tungod sa mga inahan nga kulang sa nutrisyon. Gitudlong rason niini ang pagbabag sa Israel nga makasulod sa Gaza ang mga nagunang pagkaon og medisina atol sa gubat.
1: Alas sa 12:36 o kalos ng Magnum Beses bigawa sa monitoring sa samahan ng industriya ng agrikultura kausinag na doon ay oversupply karon sa mga itlog sa manok. Matubanisina ang chairman engineer Sinuso ang gawa sa ubus ka presyo sa itlog sa merkado na pugusab ang pipila ka mga egg farmer nga ikaling kung patyon ang ilang mga manok aron dili musamot ang pagka-alkansi.
9: Marami nakakaling ngayon ng mga poultry grower dahil dun sa bagsak ng presyo ng egg, no? Below cost kasi yung production ngayon, so magbabawas talaga.
1: Ang payag ni Sinag Chairman Engineer Rosendo So, sa atong forex rate ng usa ka US dollar, nagbalor karon sa 60 pesos o 69 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 74 centavos. Ang Australian dollar, 43 pesos o 72 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 16 centavos.
2: Samtang tungod sa nagpanood nga kagubot karon sa tunga-tunga silakan, ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa 97.60 US dollar per barrel. Kini masubo sa 6.64% kung itaan di isadaan ni ini nga presyo nga ana sa 104.54 US dollar per barrel. Samtang sa panitong nga pag-monitor sa mga presyo sa lana sa mga gasolina dinhi sa Dakbayan, sa Shell gaabukayan ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Petron kauswagan ang ilang diesel 83.20 per liter, regular gasoline 84.20 per liter. Sa Jetty Osmeña ang ilang diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter. Sa Blue Energy Osmeña ang ilang diesel 87 per liter, regular gasoline 81.50 per liter. Sa Velox Osmeña ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter. Ug sa Caltex Kauswagan ang ilang diesel 84.16 per liter, regular gasoline 88.61 per liter. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gipambit ni kani Pinoy Big Brother ko na PBB housemate Kai Montinola ang iyang opinion kalabot sa mga love team diri sa Pilipinas. Mato ni Kai nga nagtuo siya nga ang love team makatabang aron mas musikat pa ang usa ka artista apan gipasabot usab ni Kai nga ang pagsikat moabot sa usa ka tawo kung kini kabahin na sa iyang kapalaran.
10: I think it's undeniable that having a love team can really get you there, can get you a solid spot in fame, a solid support system. Kasi yun yung gusto ng tao eh, yung parang, may connection sila, baka maide-develop pa. So, I'll tutok them para baka meron pang mangyayari in the future for them. That's why it's so enticing, it's so mysterious. Aww. Therefore, they want to be a fan of those. It'll come when it will come to you. Hindi dahil love team kayo, kaya kayo popular.
2: Ang pamayag ni kani PBB housemate Kai Montinola.
1: O garo sa itong Magnum Sports, nagtanga budula alang sa 2026 WBSC Women's Baseball Cup World Cup ang Philippine Women's National Baseball Team. Hinuman na ginansod sa World Baseball Softball Confederation kon WBSC nga hatagan og wild card ang Pinay players isip kabahin sa Group Tainan. Itakdang at ubangon sa World Number 21 nga National Team ang ubang nasud sama sa World Number 1 sa Japan, Number 5 Venezuela, Number 6 sa Chinese Taipei, Number 7 Cuba, World Number 15 Great Britain. Isaran nga ang game sa Group Tainan ipagayon sa mabot Agosto 23 hangtod 25 ning tuiga. Mga eksyon nyo nabate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong at lawa, Biyernes, Mayo 8, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum lokal, itagit ang rally o mga lawa batok sa mahal nga presyo sa kuryente wala gikalipay sa Sipalco. Sa Magnum National NBI, gitingwang i-regulate ang social media batok sa mga piking mamamahayag. Sa itong Magnum International, US President Donald Trump iklarong epektibo pag-iapon ang ceasefire tali sa Iran. Sa Magnum Beses Oversupply sa itlog sa manok na monitor sa Sinag. Sa itong Magnum Entertainment, kanay PBB housemate Kai Montinola may pambit sa iyang opinion kalabot sa mga love teams sa nasud. Sa itong Magnum Sports at Philippine Women's National Baseball Team, itagdag mulula sa 2026 WBSC Women's Baseball World Cup. Mga eksyon, timbalasong ang agwasong katilingpan, katawal ang labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawal ang matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum April Borja.
1: O ba sa mga newswriters, Chingitirina, Lana Delgado, o news manager, Elena Curin. Dine lamang sa Balita o Serbisyo,
2: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dine lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:42.
12: Time check is brought to you by Penroll Gasoline Station.
13: Bye.
12: Mighty C. The Mighty Power of C.
13: Speaking of Mighty C, muni siya'y alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya asedika kay luha manggol na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So, basin, maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto. Sabi na yun sa mga senior citizen, o maginay problema sa mga senior, gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C, mas labing maayong nga imnon sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag o gahapdos sa inyuhang kuto-kuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mukaon og mga pagkaon nga taas og vitamin C, gakulang yun ta og vitamin C sa lawas. Kay ang ato ang vitamin C is naas pagkaon eh. Munay source ato ang vitamin C kung dili manugaling mahatag kay ang ato ang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. Wapagintay kaon-kaon prutas. Mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na, nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C, dako nigtabang sa pagpa-stimulate sa collagen sa tuang lawas. Tagaan tanig pagtagad kay magkaedad ta daghan ta bation, dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga na ay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kay na alkaline nga base nga vitamin C.
12: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Sa itong panit, sa mapananglit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayong mga skin diseases, gakunot-kunot na, ang panit, gakayat-yat, nakita sa pagdoon nga mas dali kang mutiguang. Mismo tagtiguang, kanang mausab mga tuang hulagway. Hala, batanon pa man to, di pa man kayo idaran, pero ganun, medyo gulang naman kay sa ng taon, di ba? Nga, kung makakita po tag senior nga batanon kayo lang, hala, wow, si ma'am. Kung say ma'am, nanay na na, oy. Dili halata nga nanay. Ma'am, ragi hapon ang paglantaw kay bisag may edad na, ang panit, ha, miss. Dili ka kakitag mga gulot-gulot, mga kunot-kunot sa panit. Sa naong, tawahay kayong naong. Ang buhok, wala pa'y uban. Oh, nindot pa kayong tubo sa buhok. O saan ni mga higala nga makabaton taniini is dapat na ay maayong nga collagen. Kaya ang collagen di ay sa lawas, muli gapugong ka na to. Sa aging process nga kakahitabo sa lawas, sige kaingon ko na nay dili kaingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayo mga skin diseases, lagom na kaayo ang mga panit, no? Gakunot-kunot na, ang panit, gakayat-yat na. O sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas. Kung muubos man o galing ni, dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa itong lawas. O sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw. Sa itong panit, importante kaay na. Kaya ang collagen muraglong nga gapagahi, gapafirm sa ito ang skin. Nya ang study, magkaedad na gitag 40, ang ato ang panit gausab na. 50, 60 gausab na. Mapugnan lang nato ni, mausab na ito ang aging process sa lawas, mapugnan lang nato ni, bisag may edad ta, hamis lang gihapon talang taon. Tauhay gihapon, hugot lang gihapon ang panit. Ang usa sa mga makatabang aron nga ma-stimulate ang collagen production sa lawas, isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C adlaw-adlaw. Number one, ang Mighty C.
14: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo ka gani ko ninyo. Ang Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
12: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa mga butika. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
16: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 12:43.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ikinap rin tayo sa panagkuman din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
2: Magnum in Action.
0: Sa itong panagkuman, ikinap rin sa itong tumigalang itong Magnum in Action. Ato sa maigalang pigimenta sa oras na nagkambuta itong tagas pagtagad. Labi na maigalang nining kini maigalang may tungod diya sa kinibang Sibulan Master Magsoon o diya sa Manresa. Kining reklamo maigalang karon sa atong sa itong reklamo Magsoon i Magnum.
2: Reklamo i Magnum.
0: Ay ato magong ato may galang lugar gusto nato may galang may bawaan kay ang DNR nagbaygayon sila may galang karon og investigasyon. In fact gipadala may galang nato og sulat ang buhatan sa DNR pero dunay lang response may galang nini nga sa pagkakaron tungod kay napaman may galang ang nagkuan sila kamulong nga investigasyon. So kalabot may galang nini nga nasangpit nga kini may galang problema karon unsaon ni kay dihara bagyon sa Manresa. Na may galay tukuron diya nga kanabang mga tower nga iya sa Sibulan Master. Pero ang yuta may galang nga ilang tukuran, iya may gala sa Xavier University. Nawa katong atong paginabi may gala kagapo ni sa ato may gala nga city engineer may gala nga si Engineer Mumungan. Gingon lagi nga ang ilang lugar, ang ilang mga kaning communication kay diya man muwag itong dalan nga gipahimo may gala sa itong mayor para medyo mukalma na ang grabe nga dagan sa trapiko diya sa taas. So din sila muwagi may gala manukan sa ubos, gikan sa Balulang, padulong may gala dito sa gikas Balulang area, padulong may gala dito sa karabang unahan gamay ng Blue Energy may gala nga gasoline station, kanyang kilid sa SM, pahingon sa Lumbia. So Nadia may gala mo, lugar diya sila mo tadlas may gala, kini nawa gingo lagi ni General Mumungan nga ang ilang kanunay nga ma-communicate may gala o ilang masabot ang Sibulan Master. So nagpasabot nga ang Xavier University wala na ilabot na ng yuta. Siya na itabot na baligyan na lang siya. Or I don't know unsay kasabutan kaya di man kung mutingong ang Xavier may gala kalabot
2: yan. Reklamo i-Magnum.
0: So human lagi ang mga alumni may gala sa Xavier University nang reklamo sila tungod may gala kay una lugar ka na nga luna mga igsoon, dili na mahimong ibaligya, ikaduha, dili saan mahimong may gala nga himoong commercial center. Para lagi na may gala sa kinibang educational purposes mga igsoon. Nakanakay lugar, Sibulan Master may gala, moro may contact permit sa atong syudad nga diha maka naipart diya nga magian lugar sa atong city. So mao na may gala nga nagpasabot sa isila na ang tagiana na karon niya din may gala ang sulat sa atong DNR. Niya ilang sulat may gala nga lugar na nga sila pasaylo nga sa pagkakaroon ongoing may gala ang ilang kuano ang ilang may gala ang investigasyon. So money may gala nag ongoing ang ilang investigasyon niya na may gala nga nasangpit ka problema diha kaning reklamo sa alumni tungod kay ongoing nagangyo sila may gala nga kun mahimo huwatan na sa mahuman ang ilang ang investigasyon may gala
2: Magnum in Action.
0: Aron isgutan sab dai kini butanga. So ito salamat kayo no nga giacknowledge sa to ni ang tubag po sa DNR katong isulatan man sila. So nagrespond sila may gala in writing gapon nga naghangyo sila nga kun mahimo sa pagkakaron medyo kwansa kanabang isa sila maghatag og kinibang dugang mga lugar kinibang statement tungod kay ongoing may gala ang investigasyon. Nini may gala nga og nag-review pa may gala ang ilang opisina sa Balaod may gala kalapot diha kay manduan man sila sa DNR Manila. So at least may gala din lang sa to disturbuhan ang importante nga naagi reklamo mga igsoon nga balido. O niya mismo may gala ang DNR ang naghimo sila ang investigasyon kung doon na ba'y kalapasan may gala ang Xavier University.
2: Magnum in Action.
0: Okay lang no. So at least importante nga na ilang tubag ang ato niya nga makuha ang peruksay kay sila man ang minaktor nini kay sila man ang gimanduan sa DNR Manila nga imbestigahan gini siya. Nga no nga doon ay nakasagol niya nga ginegosyo naman ang yuta nga unta para lang unta na may gala sa kinibang kwan, kining educational purposes.
2: Magnum in Action.
0: So tangan lang ito may gala unsa may tabo kanini ha.
2: Magnum in Action.
0: Oh, so atangan to Mikela kung sa metabo sa Mikela kalabot sa amin.
2: Magnum in action.
0: Anyway, so para kupa Mikela tinis ato ang tulong Mikela to Magnum in action. Ato at nangiskutan Mikela kinibang may tungod sa kinibang ato nga ugma sa Lunes. Muna man ang kinimikela nga lugar pagbuto Mikela sa mga congressman. Sa nasangbit Mikela nga angay ba impit sila si Sara Ogdili. Although politika mong kunis siya. Now, muna may galang ang Senado, ang Kongreso, ang pagdosauban sa mga analyst, nagkisi-kisi sila may gala kay siyempre ang nakasalala yung mga sa ilang mga eksyon na magpataas sa kamot, ihapo na si Kwan. Okay, yes, o si yes. Pag no ka may gala, wala. Party list ka, mag no ka, niya congressman ka, mag no. Dili ka gusto nga, sa, di ka mo pabor may gala sa nga MP si Sara. Loy, maglaway ka sa mga project may gala, dili, dili lugar, dili nila, releasean ka sa project ni mo. Na may project, nagpasa naman ka, ready na na. Ang kulang na, release sila sa kwarta para makasugod na ka sa bidding baka, para may gala nga, pag bidding na, nanay mga project. Nanabi, kaya pa may gala, bidding ka ron. O kaya, giwatan man eh, giuste mo na yung bargain may gala ka ron sa administration, nga kutob sa dili mo, butar ni ni, disgrasya. So, nasabtan may gala nga kini mga congressman nga mabutar, ingon palagi nila, at least may gala, nibutar sila, ang haron nga lugar, umana, ang ilang misyon nga nakabutar. So, project na tayo. Wala na sila magtanaw may gala, o tinuod ba na nga aligasyon o dili, wala na sa ilan na. Ang importante, maluwas ang ilang mga distrito, mga eksoon.
2: Magnum in action!
0: Kaya di magyong katagaan, kay Giustes mo na, di ang maginilang gikwa, sige, ayaw og butar. Tanawon ta. So, ang mission po may gala sa, like for example, Committee on Justice, matod pa sa mga nag-analyze may gala, nga paldo naman kuno, paldo, umana mga eksoon. So, takabulo, kanil mga sama ni kwarta, magkano yun, basta na mga investigation, so, kwarta ni. Ang ila diya, lugar, naipalo na sila nga pag-abot sa Senado, di gini kalusot. Patay ni may gala pag-abot sa Senado. Bahala nagmamatay, basta kaya nga mo trabaho din eh, among gihimo. At least, dili na mingon nga at least matagal na may project, agay. Di ba? So, at least, paldo na bang uban? Paldo na. Medyo katiyam-tiyam na kuno, matod pa sa mga analyst may gala, sigurado na ni sila kaya limang makalihok niya, maningkamot ka sa may makuha ni mo. Di ba? So, inana may galang dagan, basta kay sa Kongreso, manamong kuhan niya, katong wala magbutar, eh, inyo na problema, basta kami, lugar okay na samo, dinis samo.
2: Magnum in action!
0: Pero sila may galang, naibalo na sila, nga dili gina may gala mo salir kining ilang mga impeachment pagabot sa Senado. Na kun atay oras may gala ini og matoy sgutan ni. Kanya din may gala ngano nga lugar di gyud siya may gala mahitabo nga mula mapalabang diha mo na si kun tanan ni mga vice presidente sa Pilipinas. Suroy-suroy, istorya, wagi kalma kayo kay iihap na lang nila ang iihap na lang may gala ang lugar kini bang mga senador nga posible may gala. Nga mo pabor, may gala nga patyo ng impeachment complaint.
2: Magnum in action!
0: Siya na nai siyam daan. O pailabot may gala, like for example, si Subiri. Di ba, naka naman kayo diyan? Cayetano, silang Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, si Mark Villar, JV Ejercito, Joel Villanueva, na pa si Escudero. Kana may gala, nakaluga nga niya, remember, two-third biya ang kikinanglan. Two-third, meaning sa 24, two-third siya. Kana may gala 16 ka mga senador ang dapat pupirma para ma-impeach kayo si Sara Duterte sa impit. Nawaman na kanang 16 may gala, lisod kayo na makuha. Kaya kung tanawin ninyo may gala, kanapit ang partial report may gala, resulta sa investigation sa Blue Ribbon Committee mo man ang murag di ka kahuman ka ng ilang Blue Ribbon kay si Lacson. Gusto niya may gala nga pirmahan na sa tanang mga senador ang partial result may gala ang result sa investigation sa Blue Ribbon Committee na nagpirma may gala pito na ginkabok. Na pito kabok asa man ay ang pinganong pito naman nga daghan magay na sila diya. Kaya kinanan nga lang ang partial may gala pirmahan sa tanan magpadayan na po sila so atis mo na ni. Ang nagpirma may gala pila na kalugas mga eksoon. Of course, Lacson, Soto. Diba? Sila ni mga Tulfo. Unya si Intubiros, Aquino, Gatsalyan. E pila na may gala i-compare sa kompito niya 24. So nawala ang 17. O muna may gala nga kung tanaw ni mo, mga eksoon.
2: Magnum in action!
0: Mulampos lagi diyan sa kinibang kongreso sa kongreso. Patay may gala, diha may gala sa Senado. Mao na may tabo. Mao na may tabo may gala. So, mula ginatong anyway ato isguta na tuning pa may gala para masabtan pag-ayo kay luga mo naman ang kwintada. Nga sa 24, two-third may gala, kinalan ang mabutar may gala nga ma-impeach yun si Sara Duterte, ang atong ang vice-presidente. Pero, kanapila mo na, kuwanan ko na siya, 16. So sa 16 may gala, sumining kwaon ni mo na, aron nga, munang mga pirma nga ginanglan ni mo para ma-impeach, na maabot ka may gala siya. Kalayo na kayo, wagani ka tunga mga egzoon.
2: Magnum in action!
0: So muna ang kalbaryo, while diya sa Kongreso, kisi-kisi sila, pagkabot sa Senado, may gala, sigurado na. Kaya wala may problema sa si Kongreso. Kaya una, na mga party list. Kaya party list, wala mo na. Like for example, dilima. Kana si, kanang, sana, kanang mga, na sa Stinyo, kisa pa ng uban diyan, mga agresibo kayo. Na si Chiljok, no, may gala, usap pa ng uban. Kana si Ko, may gala. Kana mga komunista nga nakasagol diya. Wala mo na piliya sa mga tao, direkta. Ikanawa, huwag mandagan, hindi mo na mandaog. Tungod may gala sa party list, mga egsoon, mauna sila, nga nung tungod sa party list, ginumine sila. Sila may gala ang gibutang diha. So normal may gala nga kini sila, wala man ipakialam sila sa mundo. Kaya una, ang ilang mga partido kayong isgutan, agyod, di ba? Kunya kini sa ubang mga congressman may gala, distrito rin na sila. So mauna nga di silang balaka kung usog sa distrito, ay problema kusog sila. Pero, pag-abot sa Senado, may gala mga senador sigurista, nga naman, ang ilang coverage sa pagpapili, tibuok Pilipinas. Na pagdala na, op, time pa, Mindanao, kusog kayo, Bisayas, kusog. Pag-abot sa Luzon, na bahin-bahin, alisod tani, pilita. So, asa ta dito, kung si Sara, kusog mangi kayo. Dito ta, kay, dito ta, mumutar kay, kung makita nga namutar ta, number one ng kontra, may gala, ang Iglesia ni Cristo, KOGC, may gala, gubang reliyon. Mauna, may gala, may tabo, manang uban, nationwide man ang ilang coverage, so, dili ka sila mabutar may gala para makita sa mga tao nga kini mga tawhana wagin mo pabor kang Sara. So dili sila kasukas sa mga tao nga mao'y magbutar na mo-plaster nila pag-abot sa eleksyon.
2: Magnum in action.
0: Mao na may gala nga karon pa lang may problema sa congressman kay sa kadistrito ra man na. Ang senador may gala mo'y delikado. Pag makita niya matuloy ka nga ay niya ko dinhi kay kwan ko mga ikog buto ninyo muni muni muni. Ingon ka sa lamlam ka lang dinhi pa kasamo nga lugar ni ani awa ka. So mo na ang uban may gala, ilabi na sa mga re-electioners katong magpapili pag-usab. Diyegi na murisgo may gala. Madawat nilang political career ni ana. So daas ba ilang ambisyon? So di na sila musugot may soon nga lugar ka na bang ilang irisgo may gala ang ilang political career tungod lang may gala nga mag-iya sila nga impeach. Guba sila kay Dinis Mindanao. May lag dito sa ilang mabusar ni As Mindanao sila. So mo na nga while sa Kongreso makapasar siya pag-abot sa Senado, patay kang bata ka.
2: Magnum in action!
0: At isgutan ang kumikalas, panaguban sa tutulong mikala, tumagnum in action, pikiras sa oras. Inyong alagas ngayon, Magnum Joel Acobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alauna 7.
4: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Umamaak ni siya.
10: Papaaka, kubi.
8: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
11: Magnum Apple Pie.
8: Sa programang Magnum Shoutout.
11: Magnum Shoutout.
8: Shoutout.
11: Shoutout.
8: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Radio Time. It's 1:17.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music.
4: News and music.
5: Das bang ibo blood sugar?
6: Ato na kamay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500.
5: Ato na kini anti-diabetic properties.
6: Samo sa
5: Charantine.
6: Nagkapo mo buo sa glucose.
5: Visine.
6: Controls blood sugar.
5: O polypeptide.
6: Nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500.
6: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinabulong butiki sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: News alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako balik sa akong kuan sakit ba?

0: It's 31 minutes after 1, Magnum Radio Time.
1: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nandito na ang Mighty Malaban mo, Mighty C, na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
3: It's 1:48 on Magnum Radio. Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magdum friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magdum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan. Karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia. May tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magdum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat yun nga atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-ah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan musurrender o magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kaning nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kayong nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga raprod na ay mga dalan usay siminto, na ay putol, pagabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero pag makaabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kaya nga bukid o niya green ka istanan. Labi na naapoy sa padiha nga nindot po kay liguan kay Bugnaw o niya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
5: Sa musika, Balita og Serbisyo Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out.
10: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Gibot yag ni RTA Manager Engineer Nonito Ocloret nga hatagan sa 15 kaadlaw ang pulo ka mga personahe nga nagpositibo sa illegal nga droga nga mo-report sa Oro Wellness Kuna City Anti-Drug Abuse Council alang sa drug rehabilitation. Kinihuban ni pahigayon surprise sa drug testing kundi nagpositibo ni isgutang mga personahe. Matod ni Ocloret nga napulo sa napulo ka mga nagpositibo sa isgutang illegal nga droga, tulo ni ini ang regular o pito ang job order employee.
5: Doon lagi tayo napulo ka mga empleyado sa RTE nga kumpirmado lugar nga positibo gid sa ginadili nga droga. Isa sa gabay ni ini ma officially inform na gid sila nga positibo lugar sila. Doon ay kitakda nila 15 days nga mo report sila sa Oro Wellness without kining City Anti-Drug Abuse Division. Under ni siya nga division kaya maglumunod sa CADAC sa itong City Anti-Drug Abuse Council. Sini siya nga division, naani siya ubos sa buhatan sa itong halanong mayor sa City Mayor's Office. Uh-huh. So, sulod sa 15 days, kinanglan mo report sila dito. Kaya doon na may mga instruction ni Hatag, labot na sa intervention lugar, kining nagpositibo sila. So, appeal na niya na ang lugar, ipakonfirm nila kay lugar, ang mukandak sa confirmatory, dito mangyapo na sa PDS, ako na nasabtan lugar kaya maglumdyan. Sa napulo, doon ay tulo ka empleyado nga regular na ito nga positibo o pito ka job order.
4: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Ocloret samtang gibutyag ni DILG Secretary John Vicremulla nga na iyahang pangut niya kalabot sa isgutanan kung mabalik makini siya sa lokal nga sa kalibutan sa politika. Matod sa kalihim nga gusto niya mabalik ilabi na sa lokal nga politika sa Cavite inay nga mosalmot sa presidential race sa 2028.
6: Well, everything is fluid but as of now my heart is set on going back to Cavite talaga. So we will see if, when we cross there, we will cross the bridge to get there. I miss home. This job is exhausting. DLG, kala nyo, maporma, mayabang, mabangis, di ba? Pero nakakapagod ang trabaho na to. Wala kang kausap na normal araw-araw. Araw-araw kausap mo. Leader na politiko, police, BJP, wala kang normal na kausap dito. Kaya exhausting ang trabaho na to. It's wearing me out. But I will never be defeated by a job. Lagi akong above my job, no matter how hard it takes, kahit mapuyat na ako, kahit makaaway ko na lahat, gagawin ko trabaho ko lagi. There have been no organizing, no political groups, wala akong pinag-usapan.
4: Ang pamahayag ni DILG Secretary Junvic Remulla. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, DTI Misamis Oriental may pahigayon sa price sa monitoring sa Balingasaga Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Bihimo sa Osaka Intensive Meeting ang mapan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental sa pagpahingusog sa price monitoring sa mga produkto ni ini nga ginapabaligya sa mga merkado sa Balingasaga uban sa Balingasaga Local Price Coordinating Council kun LPCC sa kalihukan nga nag-institutionalize sa monitoring sa mga basic necessities and prime commodities sa mga merkado sa mga lungsod inuban sa DTI nga bata na di nag-discuss sa mga crucial nga provision kalabot sa RA 7581 kun Price Act ug sa pag-present sa mga latest price monitoring report sa ngadto sa council kinisab ang compliance sa DILG memorandum o mag memorandum circular kinsan alang sa mga retailers and wholesalers sa mga public market sa Lanawigana kaniing pagpatuman usaba sa paningasag LPCC sa giyon nilang para-plada o pra-weekly inspection sa mga produkto. Lakip na sa pagini ang ilang inspection sa mga fuel station o produkto sa mga gas. Ito sa mga fuel station na lakip ang LPG o ang kerosene retailers sa maunga lungsod. Balita gikan sa DTI ni Sabis Oriental kini sa Magnum Hunter 19 mentsyo kapaktulan sa palita o serbisyo magbadyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19 na mentsyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Public Service ipahigayon sa Santa Peo Petrosina Prayer Partners sa Archdiocese of Cagayan de Oro ang ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Peo Prayer Group sa Hulyo 18 hangtod 19 sa Lemketkaya Atrium uban ang temang What the World Need Now is prayer more than ever. Kung ang gikinahanglan sa kalibutan karon, mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Mamumulong naglakip nila Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos, Bishop Jose Rapadas, Diocese Ligan, ug uban pang pinasidunggang dinapit nga mo paambit silang testimonya may tungod sa gahom sa pag-ampo. Ang kalihukan adunay registration fee nga 2,500 pesos. Di naglakip kini sa pagkaon og conference kit alang sa gustong alang sa dugang nga kasayuran palihog ato sa Facebook page sa 7th Vestment Conference of St. Peo of Petrosina Prayers Group. Sa itong bayaning Magnum update, sa Mayo 17, adlaw nga Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayo na ang bayaning Magnum bloodletting mission sa Lemketkaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 na ka mga tao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 Killers Rice, gikan ni Mayor Clark Uy, ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Una usab nga 1,000 ka mga tao nakuhaan og dugo, makaangkon usab og food box gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Gawas niini, ang unang 1,000 ka tao nakuhaan og dugo, automatic usab nga makaangkon sa bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug uban pang sponsor. Ang una usab nga 300 ka mga tawong nakuhaan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli gikan sa EMC Warrior Security Agency apan alang ni adtong ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuhaag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni Apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo. May kahiguyon na usab nga makaangkon sa among air raffle, sa electric kettles, rice cooker, disc fan, turbos o uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum bloodletting mission, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod ang size sa buntag sa Lemketkaya Atrium, Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemketkaya Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 2:09.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas?
8: Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
8: DTX 500, makatawang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: ako na mapoy giingon din sa ato apong mga nakita karon. So murag nanawagan gyud ni sila.
1: Magnum.
0: Sa action pud na sa ato sa LG yung regulate na kuno ni mga gahimo sa pagpabayad no. Labi na sa mga pampubliko nga mga luna or public places diin nga gitugtan nga makaparad ang mga sakyanan. Oras alas 4:25 dinita sa tunguluhan sa tuang balita nga national kay pito ka mga Pinoy seafarers giingon nga nakaabot na sa butang sa DMW ug kini sila samdan sa nahitabong drone attack sa Strait of Hormuz. DSWD planong kumplituhon ang cash relief distribution sa transport sector sa Mayo 19 ning tuiga. Presyo sa krudo posibleng nga muubos sa 6 pesos ngadto sa 8 pesos sa sunod nga semana. Greenpeace activists sa gipaaresto tungod sa peaceful demonstration dungan sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Pagbasura sa korte sa petisyon ni Atty. Carpio aron na pugar ang impeachment proceeding giingwa na gikakurat ingon sa complainant. Lain pa na tunguluhan sa balitang National Italy, plano nga mukuha matod pa og libuan ka mga Pinoy nga mga nurses aron nga sulbaron ang healthcare gap sa ilahang nasud. Congressman Luis Rocompianza ang mulihok ang Senado sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Magnum Reports.
0: Samtang Quezon City Court are ruling gipaligon ang daan ang impeachment vote bato kang Vice President Sara sigon ni Congressman Ridon. Samtang dugang pa natong uluhan sa balitang national din sa Dainta mga higala kay giingon nga unom ka mga PNP ranking officials ang nakabaton og mga bag-ong nga mga ilaha po din pong bagong katungdanan sa gihimo nga reshuffling. Og dinisadta mga higala kay giingon na karon nga AFP plano nga mo kuha no plano nga mag procure pa og uban pa mga missile systems nga gamiton sa balikatan exercises. Dili sa tamang higala kay Franco Mabanta giingong nagasilbi nga social media director ni kanhi presidente Rodrigo kon kanhi presidente Ferdinand kang presidente Marcos de gini kang presidente Ferdinand Marcos Jr. sulod sa unom ka bulan niadtong 2018 ang gikumpirma karon sa palasyo. No, kani si Franco Mabanta mga higala mo ni baguhay lang na aresto. Tungod sa milyon-milyon po nung kantidad nga gihimo nini nga pag-extort kang kani House Speaker Martin Romualdez. Samtang si CJ Hero ang gisopina karon sa NBI may kalamigitan no sa alleged extortion try-on ni Mabantas ngadto kang Congressman na Romualdez. Okay, kani si CJ Hero mga igala usap po ni siya no ka kani yung i-consider nila lang kaugalingon man pod nga kaning dili lang mga media personality apan mga kwan gyud no kani ila yung gi-establish lang kaugalingon pod nga mga journalist pod nga investigative gyud pod nga reporter anchor kani si CJ Hero anchor man siya sa Peanut Gallery Media Network nga gipanagiyahan ni Franco Mabanta. So, ipatubang kini si Hero sa Office of the Organized and Transnational Crimes Division sa NBI. Kung diin, no, siya maghatag o katinawan, may kalamigitan lagi di ini pong gilusad. Nga reklamo o kaninga nagresulta po no, sa entrapment operation kang Franco Mabanta kasi kanhi lagi House Speaker Martin Romualdez ang nagreklamo kang Franco Mabanta ni ining alleged robbery extortion na kani din po si Hero ang patawag po sa NBI pero wala ikita man po ni si Hero mga higala. Kani siya, kung ano niya, maglantaw ni sa iyang mga post, no, sa iyang mga expose niya. Nga, makuan ka nga nindot, yun kayo po ni siya. Okay, wala yung kahadlukan ng babae. Pero karon mga higala,

0: ano na lang bigit magudpod na sila sa kontrobersiya karon wa pa siya ikita, wa pa siya nagapatimaw, no? Pero si Mabanta kaning naghimo na sa pag deny sa tanang akusasyon, no? Kalabot na ning 350 million na pesos nga kuan lagi. Hindi pangayo. Daw kuno niya kang kanhi House Speaker Romualdez aron na dili mahimong subject puno sa ilaha po din pong programa sa PGMN nga i-expose ang iha pong mga video nga nalambigit lagi kining si kanhi Congressman kanhi House Speaker Congressman Romualdez sa mga flood control scandal. O sana magigit po no si kaninga Romualdez sa giakusahan nga utok po no nini pong mga nahitabo karon nga anomalya sa flood control project sa DPWH. Oras alas 4 imedia na. Dili sa dahinta mga igalas itong mga dagong uluhan sa tuang balitang international kagiigon po da din he sa itong pagpanag-uban sa itong tulumunong Magnum Reports nga Singapore nakahimo na sa pagtala og duha ka mga residente nga positibo nining hanta virus hubad nga migawas ang report nga dunay cruise ship nga dunay mga pasahero pod nga nagapositibo sa maupong balatian. Iran giakusahan ang Amerika nga mihimo sa paglapas sa ceasefire deal tungod niining gihimo nga bag-ong pagpangatake. Samtang US President Donald Trump giingon nga ang ceasefire still in effect. Taliwala po man nga nagbinayluay na po sila sa ila po mga bala ang Amerika o Iran. 1,500 ka mga barko ang na-trap karon. Mawa na kalahos sa Strait of Hormuz tungkol sa nagpadayon nga Iran conflict. Patungkuluhan sa tuang balitang international kay gibutyag ang Iran na gitunaan na ang peace proposal sa Amerika samtang nagyahimo po no sa pagpahita pamaagi ng kining libuan ka mga barko na di gyud po malangan sa ilahang pagbiyahe. Samtang U.S. Secretary of State na Marco Rubio malaumon nga mapalambo ang mayang relasyon sa Amerika o sa Vatican. O gagibutyag po mga higala sa itong dugang balita nga international nga posible nga ipatuman ang COVID-19 quarantines tungod na niini po nga hulga sa hanta virus din sa kalibutan. Katong mag-quarantine gihapon mo, ito'y himuon na kung posible kung managhan ang mga nagpositibo sa hanta virus. Oras alas 4:33, naka-standby na itong mga kauban po alang sa pag-hatag ka na ito o situational report sa itong palibot. Lakas pa ng dagang sa trapiko. Makisayo na din ta. Atong inatong paghulagway kay naka-standby ko rin itong kauban. Si Magnum Hunter 15 at itong Magnum Weather and Road Hunter. Magnum Nika Fernandez.
1: Yan sa Magnum Angie. No, so far, karong panahon na Magnum Angie. Particular sa itong mga pagsubay. Ito po din mismo sa may West of East. Tingapahin, wala iyon nga. Doon ang ay kabalakan Magnum Angie. Bisan to, no, nga karong rasa. Nagasugod agad sa hihinay nga gira sa dagang sa trapiko. Apan kumayin ka ng mga discussion ng Magnum Angie. Kaya nakuha ka report, binaw ka gubat pala sa kadalanan. Ganyan man ang mabas na higit po sa RTA, nagkabaritan para hapsigit po city at paglawi sa mga pipila ka mga motorista sa mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Karong nga panahon na. Sitwasyon usap sa tuwang panahon, karong nasa magdumaan siya. Doon ay adipis lang mga papanagom, apan ang kainat na pagya pala takaron ug wala sinyales nga adunay daotang panahon. So mao ka ato pagmonitor sitwasyon sa dagat sa trapiko ug lakas sa panahon. Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita ug serbisyo Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Dili din ta mahigala. Tatuwa po din pong sitwasyon sa itong panahon na base sa monitoring sa itong Magnum Weather Alert sa PAGASA. Makisayod ta. Kanana ko ron sa Picas Linya ang atuwa pong weather forecaster, si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
2: Yes, maayong hapon ma'am. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karon easterly, so init nga hangin gikan sa Pacific Ocean prevailing nga nakaapekto diri sa Tusan, Mindanao. So nata i-monitor nga weather system nga na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Hagupit, yung latest location na sa 1,385 kilometers is sa northeastern Mindanao. Yung maximum sustained winds is 85 kilometers per hour near the center, gusting up to 105 kilometers per hour. Yung dagan pa westward at 20 kilometers per hour. So far, napani siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, pero posible siya musulod sa PAR o mga adlaw. Monitor ka sa mga latest na update. Sa karon, ang Zamboanga Peninsula, Barm, North Cotabato, Sultan Kudarat, makasinat is sa mapanganurong nga kalangitan, nubanan sa katagatan ng mga pag-ilan, sila to pagpanalog ng tungod sa Eastern. Man nga dapit sa Mindanao at ilang Northern Mindanao makasinat is sa panalag sa pagdagum, nato na sa mapanganurong nga kalangitan, na itiyan sa sapat at patak po ng mga isolated na rain showers o thunderstorms tungod sa Eastern. Sa sarangan ng hangin, magagitan sa silangan nga doon sa aminang silang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ang pagbalud, may magpasulabi sa silangang parte sa Mindanao. So, bantod nga bahin sa Mindanao, hinay nga doon sa kasarangan ng hangin, magagitan sa aminang silangan nga doon sa silangang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalud. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius. Sunset is 5:52 sa hapon, Philippine Standard Time 4:36 sa hapon. Sinisikasa rin na Sunto sa DSC kula sa Bukan ng hapon.
0: Salamat na Ma'am Catherine na Sunto itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:30 na.
3: Magnum Reports!
0: Makisayo din ta karon tudod mga higalas mga balita nga nagahipos tungka ubano nga oras una alas 4:37 at ang atangi ang mga reports ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz Hunter 15 Nika Fernandez Hunter 23 Kia Belenosa ug si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Mamati sa mga pahinumdom oras alas 4:37.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, maoy tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
4: Magnum Friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kun hayo og karon di nagari nato hingkita og kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos og pagtuon kung unsa kini sila nga mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellanueva sa Health News ta kay mga kasagaran kunong hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kaling atong mga gapangkaonon, dapat yun ng atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon silag, dili gaangay imong tiyan aning pagkaon, ayaw kanah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan musurrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Moato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kaani nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, moato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kaayong nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road, naay mga dalan, usay siminto, naay putol, pagkabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero, pag makaabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kaya nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha, nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo gyud kaayo nga suba, mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag, Misamis Oriental. Kanang tanan, mabatay nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: What if your phone could be your front row seat?
1: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: pwersa ng mga mababae.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug servisyo Magdom.

0: all in our Valley Street studio.
1: Oras alas 4:49.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
0: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Balik sa mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, dinhidin ta sa pagdawat na sa mga balita. Sa iyon sa natong mga higala ang detalye ni Iringa alias McCoy. Arrestado, Dakpan Survivors Operation. Sa itong otoridad. Ano yung detalye sa itong kawin? Nakastandby na si Magnum Hunter 13. Magnum Riza. Sunod po din na ito ng mga detalye po din yung lain pa ang mga bypass operations. Sa report po ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, o Magnum Hunter 23, Kia Bilinosa. Pero nasa tanay ang report ni Magnum Hunter 13 sa iyong lokasyon. Malabot lagi na ining wagyod gihapon po nung nakahimo. Pag-undang sa ilahapong gikalambigitan, illegal nga negosyo o bisyo. Sa itong mahigalang, ato pa rin pong lokal na gagamhana, naghatagnog na nagkadi mga klase sa intervention. Aron lamang nga mapungan o aron lamang nung nga maundang ni ang kading mga nalambigit sa maong illegal nga kalihukan, no? Mabago ilang kinabuhi. Pero nasa na to, plaster sa si Magnum Hunter 13, Magnum Riza, plaster Magnum Riza. Dita ni Magnum Hunter 15 sa Takay na po'y 32 anyos na nagkuhaan o dakong kantidad sa shabu. Ani ang detalye? Naka-standby Magnum Nika Fernandez.
4: Sa Magnum Angel Nosico, basa otoridad ang usaka 32 anyos nga lalaki, kinsa nalambigin sa pagkumalig yung legal nga droga. Diya mismo sa may sitio Palawan, Barangay Kamamanan na itong syudad, pinaagi sa pagpunguna sa operasyon sa Yutan ang dinakpa na ilang si alias Alec, 32 anyos, na palitan matutas ang suspect kung usaka pagete ng Shabu gamit ang usaka libong drug bypass money. Din kinakuha sa bugdua kada kung pagete ng droga o tulog ka mga gagawing pagete ng Shabu. Iyong alas sa 125 kagramos ang nasakmit ng droga din yung maunga suspect. Din kininagkantidad o balaw 850,000 pesos matod sa tulidada. Nga dugay na nilang ipanita ng suspitado na halos miabot na sa 2 kabulan tungkol sa kaiglas ni ini. Apana, matod sa suspect na ikulam makininga gisugo sa ilahang nga sa karon paslag na sa medical detention cell as suspitado din kinila umang mapasakaan ang kasong may kalabas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Magnum Reports, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o serbisyo, Magnum Gacho.
1: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Dinisirenta sa dugang pang mga balita. Dita Magnum Hunter 13 naka-plaster na niining bypass operation ni nga nadakpa ng usaka alias McCoy. Magnum Riza, go ahead.
5: Arisado ka rin ang usaka si alias McCoy Magumanji. Nagbili sa naga, naligit sa pagpahingot sa legal na droga. Sa mga lungsod sa upo na isang isaw na intala. Ang nga makong nalinakpa na nagbili sa kilibitaw na lugar Magumanji. Kanya sir, nakpan po niya sa kasong na ang paglapas sa legal na droga kung magbalik po siya sa ginian na bilangguan kung nga naman naman siya magsalbisyo sa kila katuod na pagkumala na pag makagawas na matintal na po no? Dagali na siya na kaan na si Alias McCoy kung nga ilimang sa grabang ay tuwang sabo galakit na isab ang nating kliyentes sa pisos mga kliyan na isip na draga paypas na mani galakit na usab ang mga draga perpanalya nakuha na sa bantas ni Alias McCoy. Ang sasakay na unta kinidya sa bus usang sa kinian sa rural bus usang sa may kinian na bulwa buchan nga si Alias McCoy inahanak ron sa kustudiya sa upol na municipal police station magatubang nagili sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 for Comprehensive Dangerous Drugs Act over 2002 balita ng ipos gikan sa upol na municipal police station para sa Magnum Report. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita ang serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Oras alas 4:53. Dinisita kay Duna po'y lalaki nakuhaan o armas. No? ato sa bypass operation gihapon. Sa iro na ito, Nitali Caron, naka-standby si Magnum Hunter 19 sa ilokasyon, Magnum Mencho, Kabaktulan.
6: Nasi ko pasab karon sa kapulisan ang usap na lalaki ginumaanak ganakuhaan uga pusil at tulosab sa usap ka bypass operation na nakalabot sa Republic Act 10591. Ikini sa gipaygayon usap ga operasyon na usap na station tumuguna ga diha sa Daumal Street, parangay 32 ni katong, o parangay 32 ni katong masyadata. Nga na ipaiginan na susaka pag-aresto gato kang Jackie o alias Jackie nga 35 anyos sa pinagkapuyusap sa kinig area sa Barangay Carmen di nga itong syudad na nasun sa maong insidente panapalitan sa maong pistola nga 9mm nga pistol shooter gado doon na po'y usaka magasin mabuti ang usaba gaang nasangpit ka nalagi nahol da umano sa mga operasyon di na nakuha ang pistola gikan kaniya ug hantod nga gidala kini gadto sa usab sa police station na din sa mga pag kini nga kaso di na duna pay paykay no sab nga proper identification og verification ini pan sab sa RFU Region 10 ug nakipsad sa RSU o RCSU Region 10 na sa mga kapulisan na rin sa mga suspect kansa nga makita kung sinsyado ba ang nasangpit ka kining armas o kining pistola. Na sa mga pangitalo sa mga proseso man na aristo kini nasa kustodiya karon sa kapulisan sa station Tukugon nasangpit ka lalaki nakiplasaba ka na proseso ang iyahang kaso patok na sa nasangpit usaba nga suspect. Ikabot yan sa mga operatives wala po na piso ko sa mga operasyon ang maususpitsado ug palapusod ug gabi tahanan ng sapa kini sa mga otoridad atur sa baong operasyon na. Palita gikan sa police station Tukugon kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaw servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Mencho, kaning nahisgitan bang armas na by possibility nga na-involve po din sa uban pang mga insidente no sa pagpamusil din sa to sa DAC bayan?
6: Sa karoon Magnum Angie, ang maong pag-verify o kini nga pag sunta lugar sa record aning armas kagigamit o daladala aning suspitsado. Kamulo pa man sa to ang kining proseso sa maong kapulisan kung dini kiniba doon na ba'y kanang gamit no sa ilahang ng mga bansap ani sa record ani. So sa karon ng mga panahon na kamulo pa sa ang kining investigasyon sa kapulisan na kalabot sa kining verification o pagpasuta sa kining armas nga gigan sa dini usa ka lalaki o nga lakip ang kaso ni ini ning suspitsado o human nga sa nakaupod sa baong nga armas pagdumaan si.
1: Okay. So, karon Magdumancho, ang kanina nahisgitan nga lalaki, wala po dyan nag-mention kung unsagi background po ni nga armas nga iya po nga gibaligya.
6: Pero sa karon Magdumancho, you know, nasa kustodiya sa kapulisan sa Station 2, nga ang maong accused lugar nga lalaki is wala po siya ipagawas lugar nga record kanang nga pahayag ikan sa maong kanang nga pusil din sa maong operating team nga nauban siya siguro ang tracker team o sa mga kapulisan na to nga nagandak pa sa ilang investigasyon nga na pa sila ihimusap nga kinigadugan kapag check labi na sa background o bigaman sa record aning gamit ng pusil dinig usa ka suspitsado atul sa baong operation din sa karon nga mga panahon na naman sa custody sa PlayStation 2 ang maong lalaki din wala pa siya ikibotiyag kung asag unsay ikibotiyag lugar nga kining record aning usa ka pusil no? Pero sa karon sa ang operatiba sa na hilong pasap sa karon ng mga panahon na magumansi ang tuwa nga paglantaw so far na hindi nga mga panahon na kalabot aning suspitsado magumansi.
1: Okay, salamat Magnum Hunter 19. Mencho kamagtulan, oras alas 4:58 din sa denta sa dugang pang mga balita mga higala. Dindi po da kay gawas din yung illegal nga droga. Kampanya sa mga otoridad, batok din yung mga nagahimo no, sa paglambigit sa illegal nga mga pagmina. Nagresulta po no, sa ilhagin po mga accomplishment. Makisayo da, unsa ba po din yung mga nga kaning kumpiska sa mga otoridad na may mga naaresto nining laing insidente sa pagpahigay no, nining illegal nga mga pagmina din sa tuwa sa lalawigan sa Mesa Oriental. Ano yung report? Magnum Hunter 23, no, dinipod da sa ihapong detalye kalabutan ini, magkisayod da kaya di kalimod mga higala ang kaning dinis sa may lungsod sa Opol, Mesa Oriental, daghan na yun pod ang operation no, nga gipahigayin po da din na tungod kay lagi na apoy gabalik-balik po no, nga gahimo sa mga illegal nga kalihukan. So mo po yung hinungdan nga to po rin po mga otoridad, gi-intensify yun po na nila ilang mga operation na po yung task force kinaiyahan po mga higala or kalikasan no, nagahimo yun po dan ini pong task force aron nga matutukan kini nga mga nagahimo no sa illegal nga mga pagmina. Ania sa tong kauban naka-standby na Magnum Kia Abilionosa.
4: Yes, Magnum Angelo Balogron sa bilangguan kini nga sa 68 anyos nga si Alias Andoy og residente sa Maya Barangay Kabalayuna Negros Oriental man kini nasikop sa mga kapulisan gikan sa Opol Municipal Police Station. Indubanan sa task force kalikasan og kalinaw nga nagpahigayon og anti-illegal mining operation na diha sa Maya Limunda Opol Misamis Oriental. Giingon nga kani nga si Alias kuna human nga nakadawat og kani nga impormasyon ang atong mga otoridad Magnum Angie kalabot ini nga pahigayon og illegal mining sa mga lugar. Dili kini nga girespondian og sa diha nga pag-adto nila sila nga pag-verify sa mga impormasyon na kuna aktuhan nila ang kani nga dili lang kani nga si Andoy Magnum Angie ha, pero dunay na lang pang napulo ka mga wala pa may ilang suspect ang ilang nga nakita apan na tungod lagi kaya paspas po managan kini nga uban po yung mga suspect po Magnum Angie unya medyo bata sa asupo ng edad ani ni Andoy Magnum Angie siya ang wala na git po dingon nga nakasugakod sa pagaginukuray ain pa nga mga kuna mga suspect pero kuna mga otoridad Magnum Angie kaya mga kauban nadakpa ay kuna nakasibat ng yun siya rin yun ang taon ang nakuha kani siguro yung mga kauban mga bata-bata pa siguro ni Magnum Angie o kani nga dili na pwede pamitag dingon nga hangako nung mudagan nga o so sa diyan nga na kani nga pag
1: okay yasong Nukia plaster sa nato gamay magdubiya kay plaster po din niya pong kahimanan. So advantage gid po dino sa dinagana gid po kompleto mga batan-on na kung taas nagpangidaron mo na nakaapan kay dali ra magukdan mga higala ay labi nagkong musibat ka no sa itong mga otoridad. Yan sa Lumkia.
4: So matumag na maanji no sa diha nga kaninga gisusi ang kaninga area ko nga diin asa po ginadakpan si Alias sa Andoy po magdumaan ji doon ay nakuha ng mga sinaku ng mga gituhan ng mineral ores po magdumaan ji nga doon ay gimanaban ang kantidad nga 2,535,000 na pesos kay kahit anong nakuha mabot man nga to sa 1,500 po nga kasaku ng mga gituhang illegal ko na mineral ores agi po sa kalipagpay gayon uga anti-illegal mining po magdumaan siya. So, sa diha nga nakuha na kaninga si Alias Andoy, wala na po din siya ingon gitpod nga ni Sibat or kaninga ni Sukol pa sa mga otoridad. Kaya marag butang man magdumaan siya nga in flagrante directo ba, marag akot hindi akut po ang kaninga paghimo niya sa maunga kalihukan. So, inoon, ang kaninga suspeka na nakaroon sa kustudiya sa Opol Municipal Police Station og gitakdak ini nga pasakahan po sa kasong paglapas sa balaod nga Republic Act 7942 kuna Philippine Mining Act 5 samtang ang katupong mga nakuha gikan sa iyang posisyon katong mga sinako nga mga ores po mineral ores pag namaan siya gitakdak ini turn over nga to sa Mines and Geosciences sa Bureau ubo sa DNR Region 10. Ito nga naipos nga balita gikan sa Opol Municipal Police Station para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Bilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Kia, wala po yung mga heavy equipment nga naalakip no, sa pagkumpiska sa itong mga otoridad. Kaya no, ba, ang uban na wag yun po, gagamit na yun mga equipments Magnum Kia sa pagbungkal, pagkalot, no, paghimog mga tunnels.
4: So far Magnum Angie, wala man po yung nakuha ng mga heavy equipment. Ang kanina lang yung mga nangaputos ng minerales, Magnum Angie, ang nakuha sila ng posisyon. Siguro, mananay sila uga gagamit sa mga equipment, manan sila gapamutos. Hindi bito preto na ito po, diyan sa may barangay itong pagun, bito Magnum Angie, katong atulokobong nalakpan, nga nanapay mga tools, mga ekipo, mga backhoe, nga nakuha git po sa maong area. So kanina gihimo diyan sa, kung na himuan, kung na itabuan nga,
7: kani nga insidente diyan sa Mayali Mundao Paul, mga sinapon na lang ni nga mineral oil nga mabot nga to sa kapina 2 milyon sa pesos ang kandidat pod Magnumanji.
1: Okay, salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Karon tatod mga higala inyo pag masayra mga balita ang nangahipis ng kauban sa tag sa kalokasyon. O congratulations no sa ato din po nga mga otoridad nga naghimo sa pagpatuman sa balaod batok ni nilagi po nga nagapahigayon og mga illegal nga mga pagmina dinhi sa tua sa Misamis sa Oriental. Atong sayro ng dugang mga reports sumalamang sa pipila ka painom-dum oras alas 5:05 na sa hapon.
8: Time check is brought to you by Birthday 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Magnum Wanted Job Hunters.
12: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
11: Magnum Wanted Job Hunters.
13: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
15: Kinsa man ang makadawat sa dugo, gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate, gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan o critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo o nagkinahanglan dayon o gabuno aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan o nagkinahanglan o blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
16: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 5 meters. Turn to right.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility. Terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load!
4: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka!
5: Nag-antos ka bas hinay ng internet ug sa lousing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa tuong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakinis sa Carmen proper ug upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambo, Aya, Tignapuluan ug Dansulihon. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales agent fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
6: Magnum friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa atong dugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kun hayo og karon di nagarin nato hingkita og kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos og pagtuon kung unsa kini sila nga mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellino sa Health News ta kay mga kasagaran kunong hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga atong mga gapangkaonon, dapat gyud nga atong tan-aon pag-ayo kay naiusahay moingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-a kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni ana. Moadto rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acorin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni ana. Umaniya, moadto rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kaayo nga Suruyanan karon kaayong ting init. Muad to ta, Pinikutan River, naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini o mga raprod na ay mga dalan, usay siminto, na ay putol, pagkabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero pag makabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kaya na nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha, nga nindot po kay liguan kay bugnaw, unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag, Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita ni ining kalagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Oras alas 5:16.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik naman higala sa itong pagpaminaw sa itong tulubanaw nga Magma Reports sa itong kapapadayan sa itong programa inyo rin po kasairaan. Situasyon ni Hisatos Dakwan sa Cagayan Oro na binaniini po nga mga insidentes wag pangawat din ita na po yung gitulis mga higala. Alitali itong siren sa itong kauban nakastandby ko roon. Ito ang kauban Magnum Hunter 23 kay pangitaagyapon kining nahisitang tulisan. Ano ya, si Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa.
5: Yes, magdamansin daw para ikaw rin ipangita sa kapulisan, particularly sa mga Police Station 9 Nazareth, kaya nga mga duha ka mga suspects sa pagpanulis sa Osaka Move It Rider di, nga nahitabo diya sa may Buena Oro, barangay makasindigin nga itong syudad po magdumaan. Gingon nga ang kaya nga duha ka mga suspects, giitiunan na kung nananiyon matutpaw ka po sila sa kaya nga Move It Rider, nga gingon nga nagapahuway ra diya sa kilid po sa maunga dalan po magdumaan. Kaya siguro gigan po siya nag-deliver or napot siya gihatod po magdumaan. Anji kay kaninga Move It umra siya kaninga gahatod og kaninga mga pamasahero nga kaninga pinaagi sa app. So sa diha nga nagaigda-igda siguro ni siya nagahimudlay po siya sa iyang motor magdumanji. Doon na po yung laing nga duha matod pa ka mga suspect ang ni Agi nga nakasakay uga. Dili po ito makaingon nga murag pichi-pichi po nga mga tulisan magdumanji. Kaya ang giingon, nagsakay matod pa uga kaninga Osaka N-Max o Osaka Sniper nga motor. So sa diha nga gitiunan matutpa kining siya uga posil mag gikuha sa iya ang kaninyang kwarta gipod sa iya nga pag move it og kaninyang bag lakip na pud ang kaning maragyabe sa iya nga motorsiklo magdumaan gi dayo nga sibat padulong ngadto sa wala po na mapiho nga direksyon. So ang kaning tawon nga move it rider maraga huyoy gid kayo yang abaga pero mapasalamaton na lang siya magdumaan gi no kay wala gid siya ingon gid pud nga gidayunan og pagpusil or wala gid siya ingon nga maraga gipasakitan ani nga duha ka mga tulisan naman kining adiri gid pud nga ni sibat human sa ilang gihimo nga pagpanulis adto nga Osaka Move It Rider pud magdumaan. So karon ato nga kapulisan sa Police Station 9 Nazareth nagpahigayon pud sa masalom o ga masapad gid pud nga pag-imbestiga kung kinsa man galing kini nga tinud na gid gituloy siya magdumaan gi nangita pud sila sa kaning kailanan og mga identity o ga naga-check pud sila sa kaning mga duol nga mga CCTV footage kaya imposible man pud wala ma-capture pud magdumaan gi na labi na kay kaning pamon kag kaning tulis murag social na pud kayo mga tulisan magdumaan gi kay mga high end man kayo uga motor mga kag sniper and mag dili kay bitaw ingon nga kani bitaw mga barotohon mga kaning barotohon nga motor kay lagi yung gipis sakyan daw matud pa isa kaning usa ka Nmax uga usa ka sniper pero ila pa gid din taon nga gidaginot ang kani nga usa ka Move It Rider gid pod nga nanginabuir pod uga patas uga gikuha pa gyud ang iyang kwarta pod magdumaan si so karon ay nagpadayon pa imbestigasyon sa mga kapolisan sa Police Station ng Nazareth kabay nining na incident na isgot ang insidente sa pagpanulis kini tabo diha sa may Buena Oro barangay Makasindig ning atong syudad. Balita gikan sa Police Station 9 Nazareth para sa Magnum Reports kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Kia katong nahisgotan nga mga kaninga nanulis tagsa-tagsa gyud sila og ilaha po nga motorsiklo nga gisakyan.
5: Tagsa sila magdumaan siya ang isa nagsakay og N-Max ang isa daw is nagsakay og sniper. So murag makaigon ka nga ka mga social basta kaya ninga mga tulisan pod magdumaan siya kay kaninga nag kung naghimo manggaling sila sa kaningina nga kalihukan pwede mo sila mag-usa rag motor kani kay nagtagsa gyud sila unya kaning dili pa rin nga mga basta-basta pod nga motor kay pong mga branded kan kag N-Max mahal ba yagid na mga kag sniper mahal pod na. So kung nga tinuod manggaling gyud pod to nga nanulis pod sila magdumaan siya nay dako nga possibility nga katong ilang gigamit pod wasi na pod gyapon to nga mga kinawat Okay, kung nga tulisan po ka, muraga, na, kaya nga to na, sa tunadungan po magdamaan siya, no, ang kanilang mga tulisan, or kaning mga gapangar na pitaw o gamotor, o gibaligya sa kaning mas ubus, git po nga presyo, mada na sila, lugar, mangita sila, na yung order sa ilaw, batang taklik, magdamaan siya. So, mangita na sila, o kaning mga click sa palibot, ilang pictura, nila din isenda itong ilang kliyente, gugamo dahil na ang ilang nga muraga, himuon nga muraga target, pitaw magdamaan siya. So, maragi siguro, kung natapasa na nga sa tao, no, kung aning tinood bang gingali ka natulis siya, maraga, social report kaayo, ang kaning mga tulisan, kaya naka-sniper pa, naka-NMAX, pero maragi, wala, abitaw na nanginabuhig patas, natigit po sila, ingon nga, ng biktima pa, sa katong mga nanginabuhig lang tao gatarong, pero kaning nga, nagkahinaymuan, pagkat sa pagkatulis po, magdamanji.
2: Okay, salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa, oras alas 5:22 sa hapon. Dili sa dayon punta sa lain po ng mga balita. Dinita kay kanhi matod pa magtutudlo, gireklamo o kasong vausi. Ano ang reports itong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 13? Isunod po dayon na itong mga balita ni Magnum Hunter 15 o Hunter 19. Pero kanisa ta, kaya giingong nakalapas matod pa sa Republic Act 9262 ang usa kakanhi kaninga magtutudlo. Ano ang report Magnum Riza Cruz?
6: Ano ang ginog? Gireklamo karon sa kasong kuna violence against women and children. Magdaman siya, Mr. Kakanhi. Na ex. Ay lagi magdaman siya, nakalapas niya siya sa pagpandagmar nito sa iyang mga pagmangkon. So, nagigibin na siya sa iyang mga atin niyang gisuan. Magdaman siya, nagsuan sa lahing nasud. Pag kining yahang nga, ginapangga ang mga bata. So, siya magdaman, magdaman siya, nga, ang saan ni Ana. Ayong sulabagon ang paghahimo sa paglapangga o gawas ni Ana. Kasi pag mahubog daw kuno ning isa sa extra picture sa kini siya sa lalaki, ang gingaw nga mga hilang-hilang pa kini ato sa kani abitawang bata na babae magsuman. Kung usan niya na, giduulan po no, sa kini gilikanan, nakaabot naman po sila diri sa Mindanao magsuman diri sa Cagayan de Oro. Sa mahima sila sa pag-sumbong ato sa kapulisan, sa kapulisan sa police station na Sibin na Bulwa. Dahil nga giaksyonan kini, kagawas niya na kapag reklamo, pagpasaka pa man gihapon. So, nalilihin nga, nagtago-tago ang naisiputan nga kini uyuan, balik uyuan na niya magdamanji. Nagsuon na niya ang babae, so mga anak na niya ang suon. Susulugan si uyuan siya sa mga bata na iyahang nga ginupangga, samantang nga naasila nga pinanganan. Kasi uyuan siya, uli taong gulang, karang itong gulang siya mga anak, so hindi siya karilit na makasmasakitan kung sa panahon nga dagmalan. Ang mga bata, nabinang siya, o nagmisara ng kalibutan, kasi rin siguro siya magabinutan sa pag-ano, sa maing pag-dala sa mga pagmang. Panahon na siya na pumagsakit baka ha. So, iya, at iba lang siya magdumanji. At naman noon, magawa siya magbinastod. Paghimo siya sa pagpandagmal na sa mga bata. Ginuunan sa mga bata yung magdumanji. Ang duwan ninyo, mga senior high na, usap, mga college day na, mag-college siya magdumanji. Ang uba na naman, elementary pa, dadagan ni Dalaya. Kinder, ganyan magdumanji. Kaya gawas sa sulod ng aminahan. Kay single parent, lagi po. So, gibili lang sa malay, namatay ng po. Mga ginikanan, so na sa uyuan, gibilin. So, kay laging ana, lagi kumpiyansaan, sa lalaki ang dinlan. Kasi sa babae nga bata magdumanji. Ganyan sa pagkaroon, kaya nga, no, gipangita o ga, posibleng magdumanji sa pinakabulan. Murusulta na ang kaso nga kining ang bawusi, no? Pagpandapat ng mga bata, labi na rin yung pagpagbasto sa inyo ang dumanji. Tulugan patikahan rin sa kaso na kining bawusi, kung rin sa against women and children, ang naisbutan nga extra teacher. Ang dagmas niya mga pagmangkon. Para sa Magnum Report, si Magnum

0: Ako silang gasigon, ako silang giauhag nga ato dili nato ni siya palabiyon nga kahigayunan nga gihimo sa Magnum Radio nga maka-donate kita og dugo ang tanan mga kaigsuonan nato dinis Cagayan de Oro og sa bisan pa man asa nga makadungog sa inyong sa atong panawagan atong giaghat gihangyo nga ato kining ubanan nga maayo kay nga programa sa Magnum Radio. So pinaagi ka nato nga gihatagan kita sa Ginoo og kabaskog sa panglawas, dili nato ihikaw ang atong mga kuano pagdolar og dugo. Kitakits kita puhon sa bayaning Magnum, share blood, give life karon May 17 long Domingo diha sa may Limkitkay Atrium.
1: Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Miss Samis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum fans, maing adlaw, ninasaba mga special reports ng giandam sa mga Magnum hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia. May tungod matot pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum hunter Kia Abellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat yun nga atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kanah, kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender o magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kaning nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kaayong nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road na ay mga dalan usay simento, na ay putol, pagabot sa unahan, kabatuan nasab. Pero pag makaabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe ka taas kaya nga bukid unya green ka istanan. Labi na naapoy sa padiha nga nindot po kay liguan kay Bugnaw unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Ang
1: Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
5: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, To Go To Bakery in Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
6: Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
7: Ako si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress
7: kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
7: stress tabs akong gainom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: B vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
2: Gapanakit ba ang joints imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Mobang Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Servicio Magdom Radio.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin, dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oras alas 5:41.
7: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mga higala sa itong napapanag-uban sa itong katulungan ng Magnum,
8: Magnum Reports.
6: Ginidetas pagdawat sa dugang pang balita ang rahipos itong kauban. Magnum Hunter 15 sa atake giigon nga dunay topmost wanted person sa Claveria, Misamis Oriental ang arestado. Naka-standby na karon sa ihapong lokasyon si Magnum Nika. Isunod po dahil na ito mga balitang nangahipos si Magnum Hunter 19 mentyo kabaktulan. Ilabi na ni ining itong napapanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. So naunsa na ito, Magnum Nika kay giigon na dunay topmost wanted person na sa kundina sa May Claveria ang naaresto. Magnum Nika Fernandez.
9: Yes, sa Magnum Angino, aristado karon sa otoridad ang usaka individual nga gihimo usaka topmost wanted sa rehiyon o probinsya atol sa intelligence driven operation diya mismo nga gisugdana sa May Claveria, Misamis Oriental. Ang suspect ilang usaka top 10 most wanted sa regional level, top 9 sa provincial level o top 1 sa municipal level. Ang dinakpan nga nagatubang matuta sa kasong rape in relation to Article 266 B Vice Penal Code ubos sa criminal number RCDO-2601425CR nga walay gitugot matod pa nga piyansa. Kinigibungunan magdumaanjin sa Claveria Municipal Police Station kauban ang First Provincial Well Force Company o Provincial Intelligence Unit sa Misamis Oriental Police Provincial Office para pausap ka ng otoridad nga ginutukan ang kampanya batok sa mga wanted person aron makabot ang hapsing at palibot sa komunidad. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
6: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Diri sa rentas balita ni Magnum Hunter 19. Kay kuyog ta sa baryo serbisyo nga dala nila ni Mayor Lando Clark so himuon dinas maya barangay FS. Katani ko ana ang detalye Magnum Mencho kabaktulan.
10: Pagkatapos sa lokal na kagabhanan sa itong syudad at paghatag og duol og kining serbisyo nga to sa katawhana. Labi na sa ipaigayon nga kuyong tasa serbisyo sa baryo kon KSB. Paigayon na karong Sabado sa barangay FS Kataniko ding atong syudad na. Ipinagi sa KSB kan sa ihatunan ng kaniyahang mga serbisyo gikan sa mga departamento. Ato ang lokal na kagabhanan na kan sa mga batakang serbisyo aron ang damas mapanali umapaduol ang pagpangalagad sa maong tato ang sa gobyerno ngadto sa katawan. Lakip sa mga serbisyo kay paygayon ang libreng tuli, libreng check-up sa mata ug pagpandungog, libreng alot o topi, libreng medical o dental check-up, assistance sa mga pangrehistro o pagkuha sa mga ID, senior citizen, PWD, solo parents o PhilHealth o kuman pa, livelihood orientation o tabang sa housing program sa atong syudad. Lakip sa ang suporta alang sa agrikultura ngadto sa mga mag-uuma sa nasang barangay Gasagawag sa tanan ng mga residente sa barangay FS Katanico uga silingan barangay nga mapil uga papahimulos sa baong serbisyo sa gobyerno. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan din sa Dakay Duna Matod Pay negosyante dismayado human na kanawat og mga peking alahas gikan online ani ang report sa tunga kauban nakastan may karon si Magnum Hunter Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa.
11: Yes, sa Magnum Hunter, nagpakitabang sa kapulisan sa Police Station 3, Agora, kay nga usaka negosyante nga si alias Mary. Kay kiniuman matod pa nga na aturan kini siya sa kaning mga peke nga alahas po ngayon nga gi-order sa online. Gingon nga nag-order kini siya o gaduha ka mga parisan sa kaning mga aritis, usaka kwintas o galain pa nga mga bracelet po magnumaan. Saya nga pag... kaninga ya pagtuong kaninga legit pud niya napalitan tungod kay ato kaning dagan pud kayo ga review nga maayo pud sa kaninga online na shopping nga platform na the order kini siya og maabot ngadto sa kapiga 30 mil ang iyang gi-order gid pud nga balor aning mga alahas pud magdumaan. So diha nga naabot na pud sa iya ang kaning mga nasangpit pud nga mga alahas nasuta niini nga mga peke ang nahatod kaniya magdumaan siya sa takato pud niya nakatransaksyon gid pud sa online dili na makontak og dili na pud ingon nga mutubag sa iyang tawag. So karon huyuhin taw nang iyang abaga magdumaan siya kay marga duha ang nawala sa iya kaning kaninga mga alahas unta kayang ibaligya kay peke man ang nato sa iya lakip na pud ang kaninga kwarta nga dili pud dati aw tungod kay maabot kadto sa 30 mil peso. So ang mga awtoridad igo na lang pud kita magan kini nga si alias Mary nga i-refer nga to sa Lacor Region 10 among insidente aron pud nga matagan sa tukmang disposisyon. Balta gikan sa Police Station 3 Agora para sa Magdum reports kini si Magdum Hunter 23 Kia Abilinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abilinosa. Oras alas 5:46 na sa hapon.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
12: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Magnum Wanted Job Hunters.
1: ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
15: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Dakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
16: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Villa Street Studio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulumanaw nga Magnum Report. So, gani ini mga panahuna din sa itong mga higala sa paghatag pagtagad sa tuwa po na po nga Magnum Operation na Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
2: Doon natin mga higala po din yung mga higala nga may anhi no, sa tuwa sa CBN sa Magnum Radio alang sa pagsuway sa paghangyo po din na kaninyo. Kay basin po no nga kamo ang magsilbi po nga solusyon sa mga problema nga giatubang nga karon. So, basin pwede ninyo nga matunulan po sila mga higala noong inyo po nga ginagmay nga pwede nga matabang po sa ilahang tagsa-tagsa ka mga problema nga giatubang. So, niining mga panahuna, ato po na silang mahinabi po no sa itong nga pagpanaguban sa itong nga tulubunong nga Magnum Report.
1: Magnum Operation Tabang.
2: Dini sa tauna ni Honey May Bernaldez. Ma'am Honey May, may hapon. Yes, ma'am. May hapon din na sa imo, ha?
3: Sir?
2: Kusgalay mo tingog, ma'am. Kusgalay mo tingog. Yes, ma'am. Taga-asag, ka, ma'am?
3: Taga-bulwa ko, ma'am.
2: Doon lang, ma'am, ang microphone, ma'am, para mabati ka na mo. Taga-bulwa ka. Dayon, unsa yun nahitabo, ma'am. Ngayon, abot ka din, he.
3: Kanima ngayon, tukog panawagan, ma'am, ba nga makauli ko sa mua sa Maramag.
2: Okay. Di ka luma din, he, sa bulwa. Nagunsa ka din, nanarbaho lang.
3: Ma'am, naman narabaho ko dito sa Kuan, Gasol Station, pero wala na rin ko yung trabaho karon ron yung lang. Kaya na, tungod lagi aning Kuan sa...
2: Okay. Ma'am, kusga lang yung tingog, ma'am, kaya nipisgi kayo mo ang Kuan. Padao lang microphone, o, ana. O, sige. Nanarbaho ka sa Gasol Station, sa asa man?
3: Dito sa Kuan, ma'am, sa Blue Energy.
2: Sa asa na pita?
3: Dito sa Bulwa.
2: Sa Bulwa niya, niundang ka?
3: Oo. Nandang ko kay kanandi, may magkasinabot sa kong Paris, ma'am, bakay. Biskan ka, uban na mo, iyang silusan, ana. Tapos pag uli na ko sa balay, mag-away, lalis. Mag po yun ako, ito ko, ma'am, gusto na yung kumakauli sa amo, ah.
2: Ah, sige. Ang kamo, o ikaw, kamong duha, sa mong partner, namo din sa Bulwa, nag-stay.
3: Oo.
2: Okay. Nag-ipon lang mo, di mo kasadog yun.
3: Dili, ma'am, live-in partner lang.
2: Namo'y anak?
3: Na, ma'am, duha.
2: So, makigbulag na kasaya.
3: Oo, gusto na yung kumakauli, ma'am. Atong nagi, ma'am, gihatagan man ako pamiliti para pauli, pero sa ako ara. Then, wala ko kabalo ba nga, gihulog na di ayaw niya. Ending, iyara di gapong gagasto mo, nang problema ko, asa na po kumangita.
2: So, ang mahitabo, ubanon ni mo yung mga anak pag pauli doon sa Maramag? Or,
3: ubanon ako sila, ma'am.
2: Pero kabalo siya nga muli ka dito.
3: Oo, ma'am. Tagaway na mo. May ngano siya nga, sige, layas. Luag kayong dalan, ana.
2: Okay.
3: Dili na siya manghamo sa amo. Ah. May nalandaw, wala siya buhiyon.
2: Okay. So, pila may pliti lugar pa uli dito?
3: Sa ako, ama. Ay, sa ako, ma'am, 395. Padulong rapod na sa Maramag. O niya ang, sa mga bata, 340 Mangoro. O ang SP. Tapos, gikan din sa Maramag, magsakay mi Ugrilam, 50 ang ulo.
2: Okay. Ang kanang kuan, ang kanang imuhang ubanon ng mga bata, dagko na nila.
3: Oo, ma'am. Ang kinamanghuran ako, 11 ang edad.
2: Okay. Ang kaning imuhang bana, mo na yung taga Cagayan, yun?
3: Oo, ma'am. Taga Bulwa.
2: Okay, sige. Mas maira po na nung distansya lang po ka if ever nga di maayon yung relasyon. Basin niya ganay mga dautan pang mahitabo sa imuha. Sige, ma'am, panawagi mga naminaw ko rin basin na doon ay makahatag, no, makatunol, pamplite po ninyo pauli sa Maramag.
3: Kaning manawagan, unta ko sa mga katawan nga naminaw sa Magnum Radio. Unta, matabangan ko ninyo nga mahatagan kong plite para makauli lang ko sa Maramag. Magdaghan kayog salamat gid sa inyong matabang.
2: Okay. Sige, ma'am. Honey May Bernaldez, no, latalati sa din na kaya. So, layan sa nato din hipo sa tuwa pong mga listener, no, ang pagpaabot sa ila pong ikatulol po nga hinabang. So, din sa dainta ni Mary Jane Ibanay. Ma'am, Mary Jane, may hapon.
4: Hello, may hapon, ma'am.
2: Okay. Ma'am, Mary Jane, ano sa sitwasyon? Naabot ka din, he?
4: Okay, mga ayon, tako kami tabang ba sa among kamutangan sa kong anak?
2: Sa to, ma'am? Tabang para sa...
4: Sa mong akong anak, sa akong anak ba, diri nga kauban ako. Di makukuha, taga diri, ma'am?
2: Taga asa man day ka?
4: Taga Quezon City po, Manila.
2: Ngaw naabot man ka din, ma'am?
4: Na, kuhan ko sa, nakilala ko nga laki to sa Manila, uban ko diri. Tapos pag-abot diri, Ipabayaan namin niya, naglayas, uli ko kabalog, asa pa ingon.
2: Okay. Pero ikaw, taga kanang kwan, yung ka lumad, yung ka nga taga dito, yung nakatun lang kag Bisaya, or napog kay gigikanan pang laing probinsya, dito na rin mo nagtabo sa Manila, kay Narbaho.
4: Kwan, ang among, ang akong gagikan yun, kwan, Dipulog.
2: Okay. So, ikaw, mubalik ka sa Manila, nakay kasakaan dito?
4: Akong iksoon.
2: Okay. Ang imuhang, unsa man to, banag yun ni Mor, kaipon lang?
4: Kaipon lang po.
2: Taga-asa man din sa Cagayan?
4: Sa kuan siya, sa, ang kuan ko, Carmen. Pero, ang iyagong estado yun, sa Dabao.
2: Okay. Pero, aman mo nagstay karon?
4: Ako, kami sa kong anak, pa-extra-extra lang kong trabaho, ma'am. Tapos, pag may malaki-laking kita, malads kami sa kong anak.
2: So, aman mo ga kwa na, puyo?
4: Nako rin na po-formin sa kuan, divisoria.
2: Ang sama na, naibalay nga yung isakaan giyod, or ang sama na?
4: Wala, usay, kung may nako kita sa pag extra-extra, maglads, tapos kung wala, divisoria matulog.
2: Okay. Ay, mong batang kauban, pilang edad na?
4: Magpupur karong kuan, July.
2: Pila na mo kadu, unsa na mo kadugay din he?
4: 9 months na po.
2: 9 months na po mong wala lugar po anan?
4: Aw, oh, karon kuan atong una na ah. Pero kay 5 months naman may nagbulag atong akong kalipin.
2: Okay. Sige. Pila may lugar kinanglan ana ma'am? Kung unsa na mo uli ka dito sa Caloocan or dinhi na lang ka magstay mag kuan lang ka? Mangita kaga tabang para pansugod sa imong panginabuhian.
4: Ang gusto nta na ako mamisang pwede, kung pwede dili lang may ang amo lang mga matagan namin sa among pagkaon ng sa akong anak ba.
2: Sige. Okay. Panawagi mo ma itong mga naminaw corona basi na dunay mga makapit na makahatag og in kind and goods food hadi na nga magamit ninyo sa inyo pong pag kuno pagsugod po din taon sa kinabuhi nga kamukamo na lang wala na imo po nga partner. Sige ma'am.
4: Nanawagan po ako sa mga nakadungog din ni Karuna. Ang konta, matabangan mi ninyo sa mga kamutangan sa akong anak, Dris Cagayan. O Dris, nagpasalamat po ko sa mga taong mutabang sa ko. Huwag tayo ito, ma'am.
2: Okay, salamat sige. Po. So, mga higala nun na din si ma'am Mary Jane Ibanay. So, parehas na sila ang sitwasyon ni Ma'am Honey Bernaldez, no? Murag mahog na gayod nga kaning wa na gayod na atiman po sa ilha po mga partners. Pero ang nakapan lang kay kaning kang Ma'am Mary Jane, gibyaan gayod po da siya. So siya na lang uyang bata ang nag-atiman, ang nag-unong gayod po noon yung panahon na din sa ito sa Dakwen sa Cagayan de Oro. Basin po din yung mahatagan o ginabang kaning duha ka mga nag-aanhi karon sa tuwa pong Magnum Operation na tabang si Ma'am Mary Jane Ibanay, dili lumad nga taga Cagayan de Oro. Apan abot din hi sa tuwang syudad tungod lagi no sa pag uban sa iha po nga partner nga yung partner po karon ambot ahana po duwa man daw kuno nagasaba kung asa mi pa ingon
1: Magnum Operation Tama
2: dayon kung dini pud ta balik pud kang Ma'am Honey May Bernaldez kani pud siya pud mga higala no ang iha pong partner pud ini naguban man sila pero siya na pud ang mubiya tungod kay di na pud niya maagwanta pud ang tratasyon sa iha po din pong live-in partner. May hinundan nga mo pauli lang po siya sa ilaha po na dito sa Maya Maramag, Bukinan. Balikan sa nato, Ma'am Honey May, may nga hapon.
3: Yes, ma'am.
2: Ay, Honey May, Honey B. Ay, Honey B. Ma'am Honey B, no? Na yes, dinhi ma'am. Sa itong pagpanawagan karon sa kahanginan, natay ay nagpaabot to ga hinabang para sa imuha. Ano ang kaning hinabang gikan kini sa ato pa rin pong mga kaisunan nga nagpadayag og simpatiya sa imo pa rin pong sitwasyon. So dinhi mama si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte naghatag og 1,500 pesos para pamplite nimo pauli no sa Maramag Bukidnon. Unsa itong mensahe sa ilaha, ma'am?
3: Salamat kay kayo sa inyong tanan sa naghatag sa inyong tabang. Salamat kay kayo. Pangan, salamat, Gyud.
2: Okay, dinisa din ta. Sige, ma'am, salamat po no sa mong pagsalig sa Magnum Radio. Dinita kang Mary Jane Ibanay. Ma'am Mary Jane, may nga hapon. Subli sa imuha.
4: Ayong hapon po, ma'am.
2: Ma'am, sa itong pagpanawagan karon sa kahinan, adunay mga manggiluloy yung individual na nagpadayag sila po nga hinabang para sa imuha po din po nga sitwasyon. Nagtunol sila sa 1,500 pesos nga maukini sila ang itong regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Gilbert Coronel o si Sir Nilo Solarte. Unsa mensahe na to sa ilapod, ma'am, no, nga to ang mga benefactors?
4: Ako mapasalamat sa nagtabang sa kuha ang kunta. Tagan kong tamog maayong lawas man. Tagang salamat sa iyong tabang sa kuwa. Diri sa Radyo
2: Magnum
4: 99.9. Salamat po sa inyo.
2: Okay. Salamat po sa pagsalig sa imo asamua din po Ma'am Mary Jane. So salamat po no sa mga mihatag o donasyon karon sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang. Kaya ang Magnum Operation Tabang mga higala, di gini mahimong posible kung wala po yung magpaluyong nga sasama kaninyo nga maghatag o donasyon, no, magpadayag sa inyo po din po nga kaninga kahingawa sa inyong isig kaingon nga nanginahanglan. Kaya kita din no, na pamatulan yun na to nga ang pagdinabagay, doon na yun po yung maayong epekto nga to sa itong isig kaingon. So kanin mga higala, no, sa itong katilingban nung higala, naging po nga residente din ha, nga yung baka mga silingan nga nang inhanglan yun o ga, tabang niya, naabot na yun sa punto nga wala yun po ilaing madangpan, nanimpad din po sa Magnum Radio, nga base no makakuha o hinabang gikan po sa mga uban pang mga nagpaminaw sa tuwa po din sa sibihan sa Magnum Radio. So basin ka muna sa sunod, makahimo mo sa paghatag po ng donasyon sa mga musunod po natong Magnum Operation Tabang. O sa mga gusto po nga maapas pa o ga, tunol, nining duha ka mga ginang karon nga nidalikyat din sa to si sa Magnum Radio, pwede mo makahapit na makahatag mo o gahinabang. Mientras tanto, nga napa sila din sa sibihan sa Magnum Radio nagulat sa dugang pong donasyon if ever no, nga mo hatag papod mo. Oras sa lasays, dos na sa kagabion sa itong pagpanaguban sa itong tuluman ng Magnum Reports, nagkaduol na. Duol na lang gid kayo mga igala. Ang atuwa pong pagpahigayon sa bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Sa itong mga kaisunan karon nga nakatutok sa itong tuluman ng Magnum Reports, nakapangandam na ba mo sa inyo hapon din pong kaugalingon kay basin wala pasad no pangandam na kay karon na raba po ning sunod da Domingo no ika Pizza 17 no sa Pizza 17 sa Mayo ning tuiga adlong Domingo alas 6 sa buntag magsugod ipahigayon ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium. Ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatic ni mga igala makaangkon og taga na pulo ka kilo nga bugas humay ni Handi ni Maes humay gikan ni Mayor Rolando Tarek Suy ug gang Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang unang 1000 pud ka tawo nga makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayandi Oro 2nd District Congressman na Rufus Rodriguez. Ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og ubang sponsors. Samtang ang unang 300 ka tawo nga makuha og dugo makadawat usab og taga 100 pesos pangplite sa ilaha po nga pagpauli no kompletan na successful ka nga nakahimo no sa pagdonate og dugo. So kung apil ka sa first 300 na kay 100 pesos no para na kay magamit pangplite nimo sa imong hapong pagpauli gikan kini sa AMC Warrior Security Agency dinhi sa da kay giingon pud mga higala no nga kompletan na langan-langan mo no naana mo sa ika 1001. Okay, katong mga na-mention na ito kagriyano, naman ito sa first 1,000, first 300, dinita sa 1,001. So kung naanam mo sa ika 1,001, hangtod sa katapusan nga tao nga makuha ag dugo, makadawat mo og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni Apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan usab nga makaang sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. So kung gikan sa pinakauna nga niabot hangtod sa pinakalasong mga higala na chance no nga makaangkon og pa-premyo sa ato diri pong pa-raffle or pabunot-bunot din ha. So ay kalimot karon ani nga Mayo 17 ang bayaning Magnum Bloodletting Mission adlong Domingo ni magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang Joint Bloodletting Project mga higala giya kuan gyud ni paluyuhan pod no sa Magnum Radio og sa Philippine Red Cross sa CDO misamin sa Oriental Chapter og sa abag pod sa Limkit Kai Center no nga permanent gyud nato nga nimong partner pod mga igalay labi na no sa venue ang Limkit Kai dahil na sa ato pa rin pong bloodletting project ang Philippine Red Cross so ang dugo nga imong ma-donate mga igala kinabuhi na no sa imong isig kaingon so makonsidera din ka nga bayaning Magnum mo na nga kung gusto nimo mahimong bayaning Magnum palista og anhi ba ka din sa Magnum Radio para ma appeal na ka sa marehistro po mga igala or kung apiki po sa inyo ha basta magkita-kita lang kita sa venue karong Mayo 17 no kita-kita ta sa venue sa Limkit Kai atrium man himuon og kamo po din ha nga naghimo no sa pagtinguha nga mag-donate og dugo siguro dua nga wala mo naghimo lugar sa pag patato, wala mo nagpa-piercing, kaya mga bawal ba? Ayaw sa mo paghimuan na mga sunod na after, mga several months na yun after sa inyo din pong pagpakuha o dugo sa bayaning Magnum. O sa itong mga kaigsunan po at nga gusto nga mahimong kabahin ini nga ito ang kalihukan, no? Gusto mo commit nga na may grupo na amoy inyo pa din po mga association clubs inana. Nga gusto ninyo nga kamo lugar sa grupo no mo appeal sa bayaning Magnum isip partners welcome gid kay na sa mo dinhi no basin ginahan mo na may inyong club din ha na may inyong fraternities din ha gusto mo nga mahimong kabahin ini po nga makabuluhan no, no nga kalihukan nga gipasayudan sa Magnum Radio so pwede mo mo appeal pod ani pagpalista lang pod mo mga higala og pasalamat pod ta kay ang ato ang paglusad nining bayaning Magnum bloodletting mission gipaluyuhan kini sa ato pong mga bayaning Magnum partners and sponsors nga sila si Barangay Carmen headed by Kapitan Joaquin Renier Kikang Uy Barangay Consolacion headed by Kapitan Derby Pakudan Barangay Kugman headed by Kapitana Maria Luisa Aldiger Barangay Gusa headed by Kapitan Marlo Tabak Barangay Kauswagan headed by Kapitan Leonardo Jan Lim Barangay Lapasan headed by Kapitan Julito Litlit Ogsimer Barangay Makabalan headed by Kapitan Engineer Sanil Raypon Barangay Makasandig headed by Kapitan Mario Bolaño Barangay Nazareth headed by Kapitan Attorney Regine Rodriguez Barangay Patag headed by Kapitan Erika Abaday, Barangay Puerto, headed by Kapitana Lolita Wahing, Barangay Yapuntod, headed by Kapitan Alexis Unyot Daser, o Barangay Tablon, headed by Kapitan Romeo Bacaro. Sa tumakaisunan din ano nga gusto nga mohimo sa pag-donate, pangitaan lang yun si Magnum Joel Acobo, nga ito ang bloodletting chairman po, mahigala po na sa mga kaning donors. So, din mo, pangitaan nyo si Magnum Joel, if ever no, na may mga grupo, na may mga kaning clubs, na may associations nga gusto mo salmot, isip bayaning Magnum partner sa itong himuan nga bayaning Magnum Bloodletting Mission karong Mayo 17, tuig 2026. Oras alas 6:08 na mga higala, musulod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Acobo, Magnum Chinterina Enriquez Busa, din hinantataman mga higala. Uban-uban, mag-uban-uban, alas 4, hangtod ta sa alas 5 sa hapon. Kaya adlaw man nga Sabado, o sa kaoras lamang ang programa sa Magnum Reports. Huwag di maniayaw kalimte, nga sa usa kagawas nun nga katilingban. Katawang ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman kini. Si Magnum NG Alsado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 6:09.
5: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Nagapalandurong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
10: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Mahimo di usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
17: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
18: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali!
19: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
20: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
21: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
22: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
10: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
22: Alas 6:12, higala kumusta ang gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, LGU sa Rakbayan, ipasalig, Wahilabdi, ang 250 milyon pesos ng pundo alang sa government complex sa atong Magnum National. Malacanang gitubag ang mga patiko sa Nibayes Presidente Sara Duterte, gawa ng trabaho ng administrasyon o pagsaka sa utang sa nasud sa atong Magnum Entertainment. Iran gitunaan ang bagong sugyot sa Estados Unidos nga tapuson ang gubat samtang nagkakusog ang kontrol sa Iran sa Strait of Hormuz sa atong Magnum Business Rollback sa presyo sa diesel o kerosene lauman sa sunod semana. Sa atong Magnum Entertainment Jukebox sa Queen Imelda Papin, may paambit sa sikrito sa iyang nagpabiling bata ng Panagway. Sa atong Magnum Sports, American boxer Floyd Mayweather Jr. o Greek kickboxing star Mike Zamabiris, magatbang alang sa full contact exhibition showdown karong pulan sa Hunyo.
10: Balitang Magnum.
22: Mga Mga Ison, kumusta may gabi? Karanawad ng karoon nga Biyernes, Mayo 8, 2025. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingintirina Enriquez.
22: O karoon sa retailist o Magnum Lokal. Iklaro karoon sa lokal ang gamanan sa nakbayan nga wala hilabti. Ang 250 milyon pesos nga pundo nga gigahin alang sa ipatukod nga government complex patuman ni Mr. John Actob Digbabal City Mayor Orlando Clarex Hoy nga taliwala pa man nga wa pa napatukod ang maong proyekto tungod sa kausaban sa plano apan ang pabilin gihapong intak ang maong pundo.
1: Mukabat sa 250 million o makasiguro ang katawan sa dakbayan matun pa ni Engineer Joel Mumungan probably by early of June no mahumana na kana nga bidding process o makasiguro po ang katawan nga intact kana ang 250 million na sulod sa trust fund sa tong dakbayan o galing man do nagi mangutana pwede mo modalikyat kang Councilor Alam para malantaw ninyo ang maonga certification gikan sa mong bangko but for your eyes only lang gito no kay naamang gid ni balaod pod sa bangko o sa kanibitang Sincrisilo nga ay pod na kaning isaya-saya ng mga dokumento kay ano public document siya pero namang gyoy limitasyon ni hapon nga dili pwedeng ibutyag na lang pod tanan.
22: Ang payag ni Mr. John Actob nga tigmamaba ni City Mayor Orlando Clarex Hoy.
2: Gihang kagawad alam nim Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseyo sa Siyudad ang katawan nga hatagan og higayon si Timmy Rolando Clarex Hoy nga mapatuman og kabag-uhan sa dakbayan kini sama na lamang sa pagasuporta sa plano pagtukod sa bag-ong government complex matod ni Lim nga dako ang ikatabang ini labi na nga sagad reklamo sa mga turista ug mga mamumuhunan sa siyudad mao ang kahuot sa area sa kasamtangang City Hall.
3: Mulambo gyud atong Cagayan tagana tong chance Mayor Clarex no sa iyang second term pilit ta permi maghunong dautan ako lang gi sample kamar ug sa uban nga kwan na enjoy nato karon kung wala to sila nag implement sa kadugay nga panahon dili ta mainana karon ng pareha ng sports center para mga ano ang atong gyud syudad sa tinuod lang kinahanglan gyud expansion na gyud dili nagtungod sa kapiot no nga ang atong mga manaman tay mga bisita mag-invest murag gapikihan sa tungod sa traffic di ba ang syudad so atong palihaon sa uban siyudad nga nag-offer one-stop shop. Madali, no? Inautunta.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseyo sa siyudad.
22: Mm-hmm. So, amin mo Magdumching, wapong tagi kayo, no? Kaya doon ay kursunada kayo nga maningkamot nga doon ang gintay usaka kanabang City Hall Complex.
2: Bag-ogin siya.
22: Transfer yun. Ikaw, gana makang City Hall, di ba? Sabi ka, kung yung purisyo kayo.
2: Purisyo kayo. Ka, kung magsakinan yun, Magdum Joel.
22: Wala. Purisyo kayo. So, nga to diya, nga kayuan sa itong syudad, di kita mo supa kay... Kana siya, di pa niya mo ma-feel na karon. Oh. Sa mga masinahon, katong murag, di sila gusto kay... Murag tanaw nila nga, kuy, siya may musikat. Oh,
2: okay.
22: Apasak nila na ito na, kaya nga to diya, para sa katawahan man na, di mo na para ng politiko nga masina sila. Mm. Kaya once nga, kana pang future ba, nga lugar naan na siya at least sa lugar kumahuman na siya makasiguro tangan na kita ikaw galingon nga City Hall nga di na maulaw sa mga bisita nga mo presentar kaya naman yung sakto yun nga lugar ka
2: star siya parking ka
22: uguban pa pero amot nga nang ubang madalik di ko kay gunahuna sumunang babag-babag sila pero para na to ako sa Dias Consio basta kayuhan ay magtuwa ng mga gababag-babag although paminawan nyo na pero ipadayon ng inyo kay di man dautan o kayuhan man para sa tanan. Alas sa 6 sa 17 na samdang gibutyag ni Roads and Traffic Administration ng RTA Manager Engineer Nonito Clarit nga regular gayod ang ipigayong random drug testing sa ilang departamento. Madaman ni Clarit nga mismo nga siya adunay usay kapasidad nga mag-rekomendar nga ipa-drug test ang mga personnel nga iyang ginudahang naggamit sa illegal nga droga.
4: Kining sa rehab kapag dili garanti lugar ka di nagit siya magpositibo lugar mo ni siya nga ang random drug test sa labi na sa atong city government kaya continuous ni siya matag tuig ni siya wala man nagpasabot nga katong nagpositive negative na siya negative lagi siya so naay posibilidad nga nagpositive siya nag-negative na din basic mo positive na po na sunod itong lugar sa Amuwa sa RTE mayingon ko lugar nga mga suspect din nga kwan kay na lugar nga taro mas dagway so pili ko mahimog special request eh pwede ganyan siya ipa-dagtis yun nga surprise di na tamuhulat lugar atong schedule nga random ato na ni siyang i-undergo una to dito sa
22: agapayaga ni RTE Manager Engineer Nonito Oclare.
0: Nang hinaos si City Councilor Ibi Imano nga unta hatagan usab ug pagtagad ang mga kinahanglanon sa mga bata ug mga tiguang apektado sa sunog, kini tungod kay namatikdan ni Imano nga sagad way hinabang alang kanila. Matod ni Imano nga mamahimong lakip sa mahatag katong mga gamit sa bata sama sa diaper, formula, tambal, ingon man mga maintenance ug adult diaper alang sa mga senior citizen.
5: Usually, manggod sa, no, sa tanan. Ang usually gaihatag is bugas, di ba? Tubig, pagkaon, sanina, or kanang, di ba, by bundle ng mga clothing, okay. Nayuban mo hatag o kanang gamit pang luto. Ang dili usually gakalantawan. I hope makonsider gid ni sa kanang may dong isa sa akong gi-mention sa atong mga kuya ug mga atad nang time nga nag-guest ko nila. Nantawa ko unsay kinanglan nga dili gakakita. So usually ana hygiene kits na aman, for usually diapers, gamit sa babies, formula, medicine sa mga bata. Kaya muna sila usually, or ang sa seniors, mga adult diapers, or maintenance. Muna siya usually ang dili gakalantawan.
0: Ang pamayag ni City Councilor Evie Imano.
22: Alas 6:20 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
6: Magnum Road Hunter.
22: Wala tama kay si Magnum Nika Fernandez diha sa Limkit Kay Drive. Magnum Nika, kumusta karon diha?
23: Sa mga doon na so far, gikan rin sa location live sa Malibgit kayo drive nga bahay. Wala ingon nga doon ang kabalakan. Bisan to na nga nagsugod na ang hinay ang gilid sa traffic ko. Apan makalusot-lusot rapo ang mga pipila sa mga motorista. Sa nakayan kung asa sila padalong karong panahon na magdun Joel. Gani man ulapod kita yung nakuha ng report. Nga doon ang kabalakan o disgrasya o kagubot man lang sa kadalanan. Sitwasyon na sa susunod panahon karong panahon na magdun Joel. Napabili paghihapon nga ripi sa papadalong kong atabon sa veras itong kawaran ng bahay. Ano, wala yung sinyalas ka doon ba panag yung panagulan karong panahon na. So, mao ka natin pag-mentor, sitwasyon sa dagat sa trapikong lakas sa panahon. Para sa Balitang Magnum, kini si Magnum Road 150, Nika Fernandez. Sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
6: Magnum Road Hunter.
22: Alas 6:21 karon sa atong bayaning Magnum update. Siyam kanda dalamang ipaigay na ang bayaning Magnum Sherblad Keep Life Floodlighting Mission diya sa Limkit Kay Trium Kagindioro karong Mayo 17 ning tuiga. Ang unang usaka libo ka mga tao nga makuha ng dugo Magnum Ching automatic ini nga makaangkon sa tag 10 kilos nga rice kung nga 10 kilong bugas sumay gikan ni Mayor Rolando Clarix Hoy o Barangay Kapitan Kikang Oy sa Carmen uban siyang pamilya. Gawas ni niya ang unang usa ka libo usab ka tao makuha og dugo makakon usab og food packs gikan si ni Kagendioro sekunde si Congressman Rufus Rodriguez samtang ang una usab nga usa ka libo ka tao makuha og dugo automatic usab nga makakon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o guban pang sponsor. Ang una usab nga 300 ka mga tao nga makuha og dugo makadawat usab og tag usa ka gatos ka pesos kang pangpliti sa ilang pagpauli hinigikan sa AMC Warriors Security Agency. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Eating Mission, karong Mayo 17, adlaw kini nga Domingo, sunod na Domingo na. Magsugod na lasay sa buntag, diya sa Limkit Kay Trium, kini sa Kagindioro o Joint Blood Eating Project ni sa Magnum Radio o Philippine Red Cross Misabi Central Kagindioro Chapter o Bano Sab sa Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong sikaingon, bayaning Magnum ka. Alas 6:22 sa karusta ng Magnum National. Ito bahaga ni Palas Press Office Attorney Claire Castro ang payag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa gingong wala pagtrabaho ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato pa ni Castro nga wala masayon ang Vice Presidente kung unsa ang gitrabaho sa Presidente. Tuhol kaya na kini sa gawa sa nasud nga nagbakasyon. Ginugang pa ni Castro nga misaka ang utang sa nasud tungod kay nasunod sa Administrasyong Marcos ang nakong utang sa Administrasyong Duterte nunod sa pagbatikos ni VP Sara ang taas usab ang employment rate sa Pilipinas.
24: So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po, nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naipunan.
22: Ang ipayag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Gipawagos ni Vice President Sara Duterte nga wa magtrabaho ang tibok administrasyon ilabi na ang presidente. Kini ang tubag sa Vice Presidente sa report kalabot na sa pagtaas sa national labi na sa utang sa Pilipinas nga nasa kapig 18 trilyones sa pesos ingon man ang pagtaas sa unemployment rate kung gitandi kini ni atong milabay nga tuig.
7: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh. Lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko eh, pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip ko kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
0: Ang pamayag ni Vice President Sara Duterte.
22: Alas 6:24 na sa narugang balita nga nasunod na supak ang pipila ka mga kongresista sa pahayag ng Senate President pro tempore Ping Lacson nga posibleng dili mag-convene sa impeachment court ang Senado kuno galing nga subling ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Mato pa ni Deputy Speaker Lorenz Defensor nga walay choice ang Senado nga iparayon ang trial oras nga mapadala na kanila ang Article of Impeachment batok sa Vice Presidente. Samtang ibutag ni ML Party Congressman Laila Dilima nga posibleng makalapas ang Senado.

0: process is set in motion, and the very process that sets it in motion.
1: Ang payag ni Deputy Speaker Lorenz Defensor o GML Party Less Congressman Laila Dilima. Kini magdumching. Muraga, loga nakita lang mga dila, nga pagkapun sa Senado, patay gin siya. So mas may pa nga, murag din lang nila, murag din lang isgutan, kaya heron dili kay halata, nga di gin ka pasar. O kay, daghan kayo mga senador nga lugar, o imong kwintahon, sa two-thirds of votes nga kinanlang nga kwaon lugar nga 16. Wala gyud dili makuha kay kanang 16 muna siya sa majority minority majority
2: naghan ang minority
1: o kato minority nga minority sila lugar minority
2: majority.
1: Pero majority sila ginaghan mo man kinanglan so kinanlan makuha nila kung gusto nimo impeach ang vice presidente kuhaon nimo ang 16 ka pirma sa mga senador adi mga kanang 15 16 ka mga senador mo man katong supak nga i-impeach siya So nabilin diha, decide. So, walo. So, lisod yung kayo. Muna nga karoon, siguro, giyunahan nila ang lugar, di na lang lugar, mag-convince sila. Kay, huwag mag-convince, maulawan man. Diba? So, maulawan man nga, nag-convince sila. Unya, patyo na day kapon, kay daghan man ang mga sindor nga lugar, posible nga musupak di ini. So, mas may pagwala para di kay halata. So, muna karoon, nabalaka, muraga, sayang-sayang lang ang kongreso. Sa ilang gihimo nga di gyapon makapasar sa ila pasar.
2: Oh.
1: Pero pagabot sa Senado, murag dito ang away nga murag lisod. Oh, Magnum Ching. Muna to muna si sa Asa Duterte, ang vice presidente kalakaw-lakaw, relax kayo.
2: Nagbakasyon
1: na kita naman niya nga lugar di gid ka pasar. Magnum Ching.
2: Dugang Magnum National, gibot yang Department of the Interior and Local Government kung DIH Secretary John Vic Rimulya nga dili matod pa. Epektibo ang uplan tukhag sa malabang administrasyon sa pagbatok sa illegal na droga tungo kay nagparayot ang transaksyon sa illegal nga kalihukan. Matod sa kalihim nga sa iyang liderato sa DIHG, misaka ang presyo sa Cebu tungo sa ilang drug war nga miubos usab ang supply, rason nga mitaas ang presyo.
3: Tukhang did it work in a way hindi umakit ang presyo ng Cebu eh. Supply was the same. Ang ginawa ng pulis noon, makakahuli 100 kilo, 30 kilos sa sabit na sa evidence, yung 70, i-recycle nila. Tapos papatayin sila, lalagay sila ng 30 grams, achiever na yan. So lagi rin nag-stack. So umiikot lang ang shabu noon. Today, when I entered the DLG, the price of shabu was 3,800 pesos per gram. Today, it's 7,000. 7,000 per gram. Because 7 tons of supply, tinagal namin sa market eh. 7 tons out of the 16. So nakita mo, umakit rin correspondingly yung presyo ng shabu. Supply interdiction is the solution, not consumption. Consumption that drive. Yung tukang looks good. Oh, tingnan mo, namapatay yung mga addicts yan. Pero hindi napawasan. May pinalitit na pusher, pumalit lang. Pero ngayon, hirap kahit pusher, hirap na magbenta kasi mahal eh.
2: Ang pamahayag ni DIHG Secretary John Vic Rimulya.
1: Okay, masabda niya ang istorya, Magnum Ching.
2: Ang pagkaon, magiging siya Magnum Jowa. Patod pa niya, sayang ni Dirato, may mahal ang presyo sa drugs. Manang galiso, no pa ito mapusher. Dahil niubos ang crime rate.
1: Hindi na siya ang isyo. Ang isyo niya, nagkakay na kamatay ng mga inusinte. Di ba? So, kung mayroon siya nga kanito, layo na kayo ang kanito sa niyaging administrasyon, wala may nangamatay ng inusinte ato. Wala yung bata ang grip, wala yung babaeng grip, iputlag ulo, wala yung pangpatay nga, di ba? Wala, ang nangamatay ka nito, mga kriminal. So, sayop nga iyang ipasigarbo, niya, wala niya isguti, nga dagang kayo nangamatay ng mga inusinteng mga katawhan, ikumparar sa mga lugar, mga adik karong panahon na Magnum Ching. O, karos to Magnum Health Alert! Nagpamano karon ang usa ka general o bigay ni sa mga sintomas sa mga kaubayan nga makasirete sa menopause. Madol pa ni general o bigay ni Dr. Ethel Grace Tamaray Jardinel nga lakip na nini ang kung pagkamalimtanon sa puton, makabati o depresyon o guban pa. Samtang physical nga aspeto, hinahinay usab nga mga natagtak ang dagdag ang buhok, dry nga panit o gaduna na ay ginagmaing wrinkles.
4: Ang mga symptoms po na, na babantayan po na ating mga kapatid, especially sa mga menopause women, start po muna tayo sa central nervous system. So una po, dito po papasok yung mga vasomotor symptoms such as the hot flashes. So forgetfulness, makakalimutin po. Irritable. So may mga mood swings, may mga migraines, also anxiousness and depression.

0: So, after po na nervous system, isipin din po natin yung ating mga skin. So, skin, hair. So, pag pumasok na po tayo sa menopause stage, 30% po ang nawawalang collagen sa ating katawan. So, ang nangyayari po, nagkakaroon po ng hair loss, mga nails natin brittle, dry ang skin, also there's an increased wrinkling. Also, sa metabolic changes din po, gaya po ng sinabi natin, dahil menopause kasi bumababa ng estrogen natin sa ating katawan. So, ang mga vascular elasticity natin sa ating katawan, hindi na po ganun kaganda.
1: Ang payag ni General OB Gynae Dr. Ethel Grace at Tamaray Jardinel. O ka na sa Tumaglom International sa Iran. Gito ng karoon sa Iran ang bagong sugyot sa Estados Unidos. Katapuson ang gubat sa Middle East samtang nagkakusog ang control sa Iran sa Strait of Hormuz. Subay sa report sa shipping industries, gibutiag sa maritime intelligence firm nga Lloyd List nga sirado na ang nasangpit nga Strait human. Nagpatuman sa hugot nga clearance system ang Iran para sa mga barko nga muagi nini samtang mingon usab ang International Maritime Organization nga gibanabanang anaa sa kung 1,500 ka mga barko o dili mo ubos, 20,000 ka mga tripulante ang na-standard sa Persian Gulf. Samtang kumpiyansa usab si U.S. President Donald Trump nga posibleng matapos ang gilayon ang gubat. Inoon, nagbahad nga posibleng magbatuman sa high-level military strike ang Estados Unidos kung balibaran sa Iran ang proposal ni ini.
2: Sa Israel, nagbahas si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga walang immunity ang mga kaaway sa Israel human ang unang atake sa Israel sa southern suburb sa Beirut kun sukada sa pagpatuman sa ceasefire niya itong milabay nga bulan. Samtang gitakda usab nga subling magtabo ang mga opisyal sa Lebanon at Israel sa Washington sa sunod semana aron sa negosyasyon sa tumo nga matapos na ang kagubot sa rehiyon.
1: Okay, Ramigala, sa itong Magnum, beses na umaan ang rollback sa presyo sa diesel o kerosene na sa sunod semana. Maduban ni Department of Energy kung DOE Oil Industry Management Bureau Director nga si Rino Abad nga gibarabanang mukunod sa 9 pesos. Uy, very good, oh? good news. 9 pesos matag litro ang diesel o 12 pesos ang presyo sa matag litro sa kerosene. Abang giingon ni Abad nga doon ay pagsaka sa gasolina sa 1 peso o 60 centavos nga to sa 1 peso o 70 centavos ang matag litro.
3: Rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang diesel ho, bababa ng around 9 peso for the 4-day trading. Ang kerosene nasa 12 peso na ho. Gasolina, abling mag-increase ng 1.60 to 1.70 peso per liter. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa. Ang diesel ho, mataas ho ang binaba, nasa almost $16 per barrel sa 4 na araw. Ang kerosene nasa $20 per barrel. Pero ang gasolina, umi-increase ng $2 per barrel. Magalaw ho talaga yan, hindi ho natin mapapansin anong sitwasyon. Ang ibig lang kong sabihin ito, may pressure doon masyado sa gasolina.
1: Ang payag ni DOE OIMB Director Rino Abad. So at least karon na 83. So mahimo na niya magdumching og 74 pesos.
2: Oh, gamay na lang.
1: Gamay na lang, no? Gamay na lang, gamay na lang yun.
2: Kapit na kita makakuan magdumjowes sa 50 to 60 pesos.
1: Oh, so arang-arang na lang yun.
2: Liter. Oh, di ba? So, mamagin na igikuan yun.
1: Oh, mahingpit gina nga kung doon nagyoy kasabutan. Although, nagyoy po yung mga kuhit-kuhit ko ganito nga gubat. Pero diligit itong full blast na murag binundaka yun. Oh,
2: grabe. Yung mga
1: oh, so kira na, no? Kaya murag diligit siya kuan, di ba? Ah, nay, sunog. Oh, nay kamias gusa, nay sunog. May gala, no? So sige lang, nay sunog. Prenta ba uto may gala kay dunay gingon fire alarm sa kamya sa gusa. Dunay fire alarm may gala karon panahon. Samtang sa Forex Street, ang usa ka US dollar valor karon sa 60 pesos 69 centavos, Canadian dollar 44 pesos 43 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 74 centavos, Australian dollar 43 pesos o 72 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 16 centavos.
2: Ogran sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit sa Jokebox Queen Imelda Papin ang iyang sikreto kung nganong sa edad nga 70 anyos nagpabiling bata paghihapon kinilang taon. Matod ni Imelda nga kining tanan tungod sa Ginoo, gugma sa iyang pamilya o pag-atiman sa kaugalingon aron masigurong magbibiling himsog. Gidugang pa sa singer nga wala usab siya yung mga bisyo o dili usab gainom sa ilimnong makahubog.
4: Siyempre, God first. I love my family. I love all my fans. Lahat po sila. Kung nagbibigay sa akin inspirasyon ng lahat. I don't drink liquor. I don't take drugs. Wala po akong mga vices. Kundi no smoking. Good living po. Healthy living yung po ang aking minintain bilang isang Imelda Papin para maging isang huwaran ng mga kabataan. At saka yung mga who would like to be a star also, maging successful recording artist.
2: Ang pamahayag sa jukebox queen nga si Imelda Papin, dumduman nga si Imelda Papin na napasikas sa kantang Isang Linggong Pag-ibig, Guhit ng Palad, Hindi Ako Laruan, ug uban pa.
1: Alas 6:30 na karos ng Magnum Sports Takdang magatbang alas sa full contact eviction showdown sa Athens sa karong Mayo 27 ni Tuiga sila si American undefeated boxing champion Floyd Mayweather Jr. o Greek boxing star nga si Mike Zambiris. Yun ang pay-per-view event sa Telecom Center sa UCA Olympic Complex sa Athens. Matod pa sa 43 nga si Mayweather nga ang away nila ni Zambiris kahigyon alang kaniya aron masa mabait ang iyang abilidad alang sa unsa pa'y posibleng may tabo karong tuiga. Isara nga si Mayweather adunay record nga 50 kadaog why pildi 45 anyos na usab si Zambiris sa 18 na usab kahigayon nga nahimong world champion o nga ila sa iyang karera sa K1 Max natad sa kickboxing. Pag-action niya na bata itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlawad na karoon nga Biyernes, Mayo 8, 2026. So karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal LGU sa Rakbayan, may pasalig wa hilabdi ang 250 milyon pesos ng pundo alang sa government complex sa Magnum National Malacanang. Gitubag ang batiko sa ni Vice President Duterte nga wa magtrabaho ang administrasyon ni Marcos sa itong Magnum International Iran. Gitunan ang bagong sugid sa Estados Unidos nga tapuson ang gubat samtang nagkakusog ang control sa Iran sa Strait of Hormuz sa itong Magnum Besos rollback sa peso sa diesel o kerosene lauma sa sunod simana. Sa itong Magnum Entertainment Jukebox Queen Imelda Papin ipambit sa sikreto sayang patpabiling batag panagway sa sports. American boxer Floyd Mayweather Jr., Greek kickboxing star Mike Zambiris magatbang sa full contact exhibition karong bulan sa Hunyo. Mga aksyon, tibal lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini, anyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: Mabuto lang mga gulong ching. Ito makaoban, ito anak kay Cam Hills, mga gulong ninong. Kusa, mga sa babaw ni. So, ito rin ito makaoban. Ipadulong sa naniningiingong report na doon ay alarma sa kalayo. Kini nyo mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo sa balita o serbisyo.
2: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Balitang Magnum hangtudugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
6: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
7: Well, the bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's persist consult doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Ay, mayang gabi ka rin. Talaan mga Magnum friends. At today ang anak at sunin ka sa ito ang programa. Good evening ka rin yung talaan. Ano sa ito ang panakuban ka rin. May gala sa itong Magnum Hit Sikat. Sikat na music, hit song sa tipang play. May gala mga banggiitan ng mga musika. Ito ang ababati ka rin na gabi una. Siyempre sa itong panakuban. May gala gawas lamang sa itong mga manindot. Itong mga astig ng mga musika. Atong mahibalan, may galang ato ang mga dadugang informasyon labi na sa ato ang Magnum Knowledge is Power. Ug sa mga Magnum friends sa tudya nga mahilig sa mga informasyon na trivia guban pa nga mga factual information ngayon may baluan karon gabi una. Standby sa ato Magnum Knowledge is Power. O gusto ba mo nga malingaw para sa ato ang tigmo-tigmo o guban pa natong mga tagna-tagna o guban pa natong mga kwandiha mga trivia questions. Sige, unsa man daw kuno na mga igala itong pangutanaw niya tataod. Kung si Kinsa kaning makatubag, makiksunan 100 pesos nga load ang inyo hang madawata. Standby lang dayon para sa malingaw sa tuang programa tagna-tagna question sa lakip usab sa banato may igala nga mga segment. Sa itong panakuban may igala karon na gabi una. Kaba na siyempre ang banggiitan na bipa sa panahon na humasapin Magdomenso kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Ang magbanuban kaninyo mga kiksunan antod sa mga alas 9 sa gabi para sa itong programa karon nga Bernes. Sa itong mga kwansat, standby sa itong mga gusto sa mag-greet o mag-shoutout niya tataon, basig mag-comment o makamutubag sa itong tag na question, pinagi sa itong FB page Magnum Live. Ang sa itong apong mga kwandiya sa itong text messages. Katong gusto mo tawag, mutubag mga kiksunan, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899 0908-820-6211 Muna ito mga hotline pantawagan nun niya tataon may gala labi na sa itong tag na question sa itong pagbalik mga Magnum friends. Okay? Standby lang sa dayon para sa itong mga kalingawan. Dayon, ato ang kauban tao dito panulong sab dito sa kining kamhil sa gusa mga kaisunan para sab sa nasangpit lugar nga gamayng sunog nga or sa usa ka sunog nga naitabo ning di madugay mga kaisunan. Standby kay panulong dito ato ang kauban Magnum Hunter 60 Hunter 13 Riza Cruz Magnum Hunter 15 ni Cap Hernandez. Kaya dito panulong mga kaisunan sa nasangpit nga area kalabot sa pag verify sa ato ang nasangpit nga sunog. Okay. Oy, nautang awa na mahitabo ng mga sunog ito. Grabe ba sa kayo? Daghan na kayo ng kitabo ng sunog, mga kiksunan, na karoon ng mga kanang bulana. Digid ba bang-bang, mga kiksunan, ng mga sunog? Mga dagko, dinagko ba kayo? May lang kong tagdi na sinibuntan, mga sundan pa. Iluwi kayo, mga kiksunan, na ito, mga kiksunan, diha nga makarang maapiktuhan sa nasampit na sunog. Labi na ka ito, mga kasunugan, huwag balay, balhinan. Okay? So, sa itong pagbalik niyo, tataw na ito, wala sa alas 5:52.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Kadto ta ba kisa na to sana to sana sa taon sa karon ang kini nga to nga kauban labi na nga sa area karon ani nga usa ka sunog ngani tabo di sa kini nga gusa Kamhil. Kamphil, no? Taas nga bahin niya sa kini nga barangay gusa ni nga itong silad kung asa ni dapit tuon sa kadako ni siya nga sunog. Nasa pigas sa itong kaba na to. Si Magnum Hunter, si Kapitan. O si Kapitan, o si Kagawad Marlo Tabak. Kagawad, mayong gabi eh. O pahisubusab sa usaka sunog ni tabo daw sa inyong area, Kagawad?
2: May gabi eh, no? May gabi sa atong tigtaminaw sa Magnum Radio, no? Kan pagtawag ka na ako ng fire alarm sa ato dahil yung ipasuta, no? Kalis Ginoo. Kalis Ginoo tungod sa pagkinabagay sa mga tao, wala ragit yung taon mahitayon, no? Naasa Porok Purbi, so na atong gitawagan si atong kagawad na Kagawad Imelda Salcedo, ang asawa ni Councilor Eric, eh, naaman siya dito dapit sa area. So na information giabot siya, pero base sa iyang report sa kanato, so far, wala na kuno madayon kay natabang ra. So, ingon sa siya, mga ayos yung development dito sa area. Kay ako, naaraman ko, magno-mensyo, naaraman ko din sa amo, no, sa sintro nga bahin. So, kani upper portion ni, layo ra tong Cam Hills. Paingon, o, paingon sa, kanang adalan paingon sa Cam Hills. Oh. Adalan na siya, paingon dito. Pero unahan lang kamay sa Regional Science High School.
1: So, residential siya?
2: Residential, pero so far, base sa information, nag-ipasa ka na to ni Councilor Imelda Salcedo, wala kuno kay naapasra sa katawan. So, karon akong ga-ipabalidate, patuan ako dito sa kunsa kung punsagit ang sitwasyon. So, mauna ang information lang na ako nadawat nga pagtawag ka na ako, nag-relay dahin ko sa atong Purok President Kaduha, 4A o Purok 4B, doon na to ka Purok President. Kung ako po personal nagtawag kang Councilor Imelda, iyan gi-reply sa ako nga naa pero wala na kuno, natabang na kuno ang mga tao. Mm. Iya pong ipalo up ang area karon, iya pong tawagan para ma-update po ko niya.
1: Kung
2: saan ay nahitabo dito
1: sa kanang, Paris. Kanang unahan sa Regional Science, unsa na nga zone o unsa na nga kwandiya gani?
2: Purok 4A ang atbang, sa unahan gamay na ay Purok 4B.
1: Ah, so duhan na siya ka ano lugar kung i-fiber, saan na nga ano? So,
2: pero ang area nga na ay tawag is Purok 4B.
1: 4B. Okay. So,
2: Purok 4B.
1: Sa upper na part nga kuan sa Gusa.
2: Gusa. Unahan gamay sa Regional Science High School.
1: So, usan ni kabalay or ano lang ni? Murag portion lang?
2: Oo, murag panimalay ang area. No? Pero sa ato nang giingon, wala na to nakuha pa ang exact detalye. Pero ang information nga na abot ka na to, ilarang natabang. Subot ipasabot. Dili pa kay dako natabang tingali sa katawhan nga nagtinabagay po dito. So atong ipabalidate karon patuan nato sa atong sakop punya mga ipot kon information kay si Kagawad Imelda nakaduol pud siya dito.
1: Okay.
2: Siya po na nag-relay sa ato sa information.
1: Okay, na naman siguro ay fire truck dito Kagawad, di ba?
2: Sige, atong akong tan-awon karon na mention no atong ipaluap up kini karon dayon taud-taud.
1: Okay, sige. Ato lang i-consub. At least nga, wala po eh, ano, di po din yun nga kamulo pa. Basig, murag gikabutyag nga kuan man, murag napalong ra. Di ba, Kap?
2: Oo, murag napalong ra. Oo.
1: Okay. Kap, salamat kayo, Kap. Ha? Mabalikan kayo. Na ka na magtawag. Na,
2: okay, sige. Update. Naibagong update, ha? Sige, okay, salamat na yung adlaw.
1: Salamat nyo nabati si Kapitan Marlo Tabak, si Kagawad Marlo Tabak. Sa kininga area sa barangay Gusa ni atong siyudad din usa ni usa sab di ka kuno kanang residential 4B 4B Purok 4B niya giapila sab nila og kadang tawag ang 4A og aban pa nga mga area kasikbit masig kanang naay kuan sab no so kanang mga napiktuhan pero so far napalong rabansad ang nasampit kasunog di sa baong area din I think siguro murag na ang kininga tuang fire truck but tuang kauban proceeding pa sab sa baong area na para masuta kay Kwan Rabana kanang although kana siya nga dalan din ha kanang padulong sa Regional Science gamay nga dalan dili siya ingon nga kanang duha ka sasakyanan nga dagko magtabo na maglisod mo diha kay gamay nga dalan na guot nga dalan so magka kwan gyud magkaguot gyud pag naim duha ka dagko nga mga truck magtabo so isa ka truck o fire truck mahuot gyud so labi na kanang mga balay diha sa pasaka na nga area. Mukuan ka nang mo ang mga balay nilapas na sa kining extended nga part sa kining kalsada. Halos mo ano na pag abrin les portahan, wala kalsada na mabanggaan na. So nga na lugar no kusa kara ang ilahang kanang mga balay Then na napigay gapark pigid nga mga sakina no kanang tricab baka o kanang motorila. So naay mga motor so giparkingan pagit. So samot kagot ang dalan di sa nasangpit nga dal, kining nga dalan. So nya tanta no at least nasa karon so parwa na may angin kabalakan kay napalong na matud pasab ni kagawad City Council City Councilor ano kay Marlo Tabak. Dayon na kapitan na Tabak no sa nasangpit lugar nga report is napalong na. Ato lang sa taon niya tataon, labi na sa tumakaban kung pila kabalay asa dapit nga area kay matod pa 4B. So 4B, medyo murag ka nang naanis sa kanang ano yun, hahabog kaning taas-taas nga area sa kining gusa. So upper gusa, gini. So layo na po itong Camp Hill kay medyo sudlonon pa kayo ito, kanang palikuliko pa. Itong Camp Hill, niya kanang di kaingon nga dagan balay dito, itong Camp Hill nga area. So katag-katag raman ang balay dito pero dili ka sa ubos nga part. So daghan kay mga balay. So ano na kanang ano ra ba? Di kayo lugar ano. Kay residential area munay delikado dia residential area. Sikit-sikit pagit nga balay. Delikado nga makuan gyud paspas kayo nga pagka pakailap gyud sa kalayo. Kay moy kasagara gyud pag dikit-dikit nga balay gani makakuan gyud makakos og kanang dugang pang fire nga mahitabo dugang balay nga mga mapiktuhan. So muna nga kabalakan labi na pagka nang ingana nga mga balay no delikado residential napigdikit-dikit na napagi ang uban pigdana mo konekta sa kining laing balay mo mag flying connection no the flying connection so munay kun gyud lagi problema labi na ingana nga mga area dikit-dikit nga balay nya kun pigod mag flying connection pigod ang uban para puro ra ba mga light materials ra ba kining kasagara diha ng mga no residential area sa mga porbi. So ang atong kauban sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz ug sa Magnum Hunter 15 ni Cap Fernandez nga nasa lasang pita nga area karon mapanahon aron sa pagsuta kung kuan ba kanang bandugang nga mga informasyon nga ilaha kay balaan karon nga mga panahon na kay daghan kay tabo ra ba sunog daghan kay tabo nga sunog nga dinagko ra ba kay nga mga sunog karon nga kahitabo. So may lang utang ka ng kuan ba? Kanang mawala na ta. Or di manggaling maminusan, mawala yun. Sa hingpit nga mawala ang mga kaso sa mga fire incident. Dinhi sa ato ang syudad. Dayon na sumuna nga sa ato ang kuan. Nga tataon, ato nang i-update ha, mga kiksunan. Sa nasangpit lugar nga ano, kining report sa atong kaban o kuban pang mga kalambuan. So para sab nga ma-update ta tangtanam sa panghitabo sa tong palibot kalabot sa sunog di sa Prok 4B Gusa. Nahan lang sa regional science nga eskwelahan no. Di sa Upper Gusa ning atong syudad. Okay? So diri sa Tabigala para sa tuang tagna-tagna question sa tong pagparay migala para sa tuang Magnum Heat sikat nga kauban sa Magnum Mencho kabaktulan, okay?
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: kinsa ning pinaka-youngest rita sa history mga kaigsoonan. Kinsa ning pinaka-youngest nga nahimong powerful king sa history. Tanaw na to nibe. Kinsa ning hari o pinaka-youngest nga nahimong hari sa history. Pinaka-youngest gina? Sa inyong ka pinaka-youngest hari na? Naimong hari? Naimong powerful person? O influential pa yun nga person? Sa history. Sige, sige, sige. Kinsa ka ni pinaka-youngest nga hari o powerful king in the history? Muna to ang pangutana karon. May nga na pwede nga banan niya napagtaan nga di na to matukad nga kung ano pangutana. O ba na maglabad na sa niya kung ulo ni huna-huna? Maglabad na sa niya kung ulo-huna ni. Actually, kung lang naman ni, kung dili magaling matag-an, at least nag-try, di ba? At least nag-try. Oh, at least nga kwan. Diba? Nga note mga kaigsoonan sa mga terminologies. Pag mo ingon tag pinaka-youngest, youngest gud siya. Nga pag mo ingon tag king, king gud siya. Dili lang kay king-king ra. So kinsa ning pinaka-youngest nga nahimong king sa tibok kalibutan sa history mga kaigsoonan, ha? Sige. Kuntina. May balaan na to karon kinsa ning pinaka-youngest nga nahimong king sa kalibutan.
1: Tagna.
0: Kalibutan.
1: Tagna.
0: Sa kwan sa king sa history. Kalibutan naman ron. Sa pinaka-youngest nga nahimong king sa history. Abe. Now na to ni be. Sa history lang ha, sa way labot tong wala natala sa history kay syempre unaman ko siguro yung mga kwan pod. Yung mga factual information pero wa man natala sa history. So wala na lang po dato to gi-appeal. Pero kuni basihan lang nato kung unsa ning na-record. Nya nahimong famous, influential. So nya nasulat sa history. Ah, sige sige. So unsa ni, kinsa ni? Standby pa sa day mga gala para sa tuang magdumtag na tag na question. Dugang pa sa mga report sa tuang kauban niya tataon. Sa tuang ano, sa kalabot sa sunog. Okay, sige kinsa baka ay makatawag ani makatagna. Pero di magaling ka makatagna, at least nagtry. Okay, gihapon. Okay kayo nang magparticipate, participate. Eh, para kuan akin kini kuan ano, ni active kayo magparticipate to. Oo. So at least nga ang mga maestra bitaw. Kana bitaw mga maestra. Ganahan kay sila nang sigig pataas nga estudyante. Oh, bitaw. Bisan bitaw walay tubag, walay saktong tubag, basta kay magpataas o magparticipate siya. Ganahan ang maestra na. Bisan siguro og ako maestra o maestro. Ako ang kanang kuan basta aktibo kay sang estudyante mo tubag. Ah, sir, ah, sir. Ganahan kog kuan na kay aktibo kayo. At least nga kuan kanang naminaw, ma-feel mo nga magnaminaw. Although na may tao nga hilumon ra kay pero grabe man kay makapaminaw. Pero ganna sa impression lang lugar sa mga maestra or maestro. Pag ang taang bata gani nga aktibo kay sig pataas og kamot bisag way saktong tubag. Pataas og kamot ta. Basta kay makatabi lang gud sa tubangan. Ganahan may tanaw ko na ang maestra.
1: Tubagon. Tagna.
0: Ambot lang sa nay uban siguro maestra nga kanang di siya ganahan og kanang ngana kay gapon di pataka lang tubag sig pataas og kamot di man gapon kat di man gapon kat tubag. So nay mga siguro pipila pero mostly sa mga maestra pag ingana nga mga estudyante ganahan na sila basta ako na gusto na nila na imong pasaron bisag way saktong grado. gusto na nila pasaron. Bisag bagsak. Labi na kanang na pa, oh, kinsa pataas kamot, kinsa man ang kaning kuan. Kinsa man ang pinaka youngest nga hari sa tibuok history sa kalibutan. Adili sa kanawa, wa may nahimong hari sa kalibutan, no. Si Kristor. Si Kristor man siguro hari sa kalibutan siguro. Wa may hari. Pero nahimong hari within the pre kuan siyang kinabuhi sa history.
1: Question. Tagna question.
0: Ah, kana. Nahi mo siyang hari sa iyang nasod. Ah, sige, sige, be. Tanaw na to o kanang

0: Sabad ay mga kaigsunan. Balik taman lamas pipila ka mga pahinom ng mga kaigsunan at oras alas 7:20.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Tagumpay Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
0: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia. May tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kun hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kaniadto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran kunong hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga atong mga gapangkaonon, dapat gyud nga atong tan-aon pag-ayo kay naiusahay moingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-a kana magiusahay nga lami kayo ikaon pero ang imong tiyan musurrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Buato rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acorin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa ka ning budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Aileen ni Ana. Umaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kaayong nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road na ay mga dalan usay siminto, na ay putol, pagkabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero pag makaabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kayo na nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha. Nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo giyod kaayo nga suba.

0: Kaganda makiksunan para sa tuwang pagprayon na. Atos ang dawato na itong kauban si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa area de sa Gusa. Magnum Riza?
1: Magaling siya na naiba kita di karoon sa may kinibang 4B Gusa. No, di ato ba nga. Ako rin, di portion sa proper sa may barangay Gusa Magnum Amincho sa regional signs. O gagani karoon na lakos mo ang patrol. Ito sa taas pa yung mga bayan na kay murag natalang na murag makalipan ka Magnum Amincho. Malibog ito katong dagang mga balay. Hindi nga iriyan pa karoon sa Ginoo, no? Nagit po ang taga Purify Protection. Talapasan, so nadi karoon sila si Sir F.O. na Adrian Quijada. Kaya pagsaka naman yung Magdumincho, ikan ka sa may kabatay ka na gasolinahan, Magdumincho. Pagsaka naman yung kutab na mga utang-utang na, gigka, kaya para dali mo madumduman. Kung may asaka ka pa sa camp, hila, wala na. Pinakapamoy na kang anak, Magdumincho. Pwede pa, ito mauban ka-uban ka ron. Si Fire Officer 1, Adrian Quijada, ang usap sa mga nakaresponde, Magdumincho, no? So silang hinabihan personal, kaya lagi lamang yung punggi delikatan. Sir, kanang nakaasa mo, sir, nabasa lagi. Tunggu kau mana? Tengah si Magnum Risa sir. Lain tu sama Magnum Radio. Saya narespon dia diri sama 4B Gusa sir.
2: Mau narespon dia diri sama 4B Gusa is seni saya ke Grass Fire. Maunya challenge pun kamu kay isut siya pangitaon dulu nun siya. So wala na pud mi na kwan ngay back up sa uban nga fire engine kay na kita pun namo is tayar man pud siya.
1: Gaspire
2: siya.
1: Kung nga pakanting ano siya?
2: Opo na ang dili, gamay lang siya. Kaya nang opo na among ginakuha ka rin sa pagkato ang sunod-sunod niya, gabing dako.
1: Sumanin siya ka nang, may mga sagbot, mga sagingan?
2: Ah, sagbot siya, ma'am. Mga dry leaves, o.
1: Doon na yung mga kuha na yung mga basura po, wala?
2: Wala man po kayo siya'y basura. O, pero ito sa ingon nga, kaluag pa ng sulog pa, o.
1: So, layo na sa mga balay, sir, ang kaning nasunugan?
2: Layo na po siya, ma'am.
1: Layo na
2: po
1: siya. So, lugar, sir, so, ano, nakapasirit mo doon tubig?
2: Wala na.
1: Nakapasa ko siya, sir.
2: Hindi, napasa namin. Kinangagi po niya ka ng mga natulutuluan ba? Oo.
1: So, kalayan sa Ginoo, sir, good news, no? Nga, gas fire lang.
2: Oo,
1: gas fire lang.
2: Mamawad lagi.
1: So, kamo rin doon, sir? Asan yung fire truck, sir?
2: Wala na kay, abi na mo dito, so, na, i-anticipate na naman nga, dito dito,
1: abi kita kasi taas kaya diretso magkita.
2: Agi dire kay gamay gid ka yung.
1: Gamay tawo ra gid na makasulod sir. Sino kay lagi na sunod ang sunog sa gendi uro sir. Yun na tadi wala pa man nga dress fire pero balik kay yan ang sunog yun nga makalibot ang mga balay una na labi na ang kaning pagsunog-sunog usab sa kaning basura mo puno usab pud dali kay yan no labi sa makakatawhan gid sa may barangay gusa nga gagadagar pa kay balay.
2: Oh so pangiman no lang yun sa kadaganan no nga kuan na gud responsable lang gud kung magkamit sa kalayo duha man gamitan sa kalayo is pangluto pa kuan pero kung mapasagdaan po ni siya mao sa puning kalayo nga mauugdaw sa ato ang mga panimalay no so mao lang ito responsable lang ito sa pag kuan sa kalayo paggamit.
1: Sige, salamat kay sir. May gabi, sir. Sa mga ito mag-dimension, si Fire Officer 1, Aldrin Quijada, ang kinibang fire investigator sa Lapasan na fire station. So, gas fire. Magdumensyo ang naitabo nga sunog, no? Dili sa may 4B Gusa. Sakap sa ito ang dili sa takbis. Magdumensyo, uro, magdumensyo. Ay, kabalakan. Disansar po sa mga balay, magdumensyo. Pero di ka po ito magkumpiyansa. No, sa makagisunan, labi na itong dunay maya na matikdan. Habis na talawala pa man nga gas fire ka na. Dangot, gipon, tawag, dito, no? Pinakaduol nga fire station. Dili sa takbis, sa Gendi Uro. Proper, labi na dili sa Gusa proper. Ang ilang air responsibility sa Lapasan fire station na magdumin siya itong balikon. Grass fire lang ang natigay yung nasunog dito sa may 4B Gusa. So, this location at mga kauban na nakarespondi sa area, Magnum Nika Fernandez, Magdikia Bilinusa, si Rizzo, no? Sana, wala na may kabalakan o datong balikon. Ngayon na, no? Ang natigay yung dito sa may 4B Gusa. Grass fire lang magdumin siya mga patay ng mga sagbo ang nangasunog. Dito si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa iyahang update report dito sa kining Purok 4B. Gusa, barangay Gusa din atong siyudad. Kansang sa kagamay nga grass fire o sunog, baka hanay tabo diya sa nasangpit ga lugar. So at least nga nakuansab na napalong rasab inoon ang nasangpit lugar nga sunog diya sa nasangpit ga lugar. No, gamay na lang. Nawala yun ni sangpot pagyod sa kuan. sa pagkailap sa laing pang mga balay. So sige na lang taanig ka na ni, pero monitor gid ani sa kanang sundok may tabo kay wag kakakuan na ta. Murag ka truma na may uban ani sige ka nang sunog-sunog makiksunan. Anyway, sa itong pagparayan makiksunan sa tuang pagkuman-uban, dire sa tuang ano sa tuang magdum tagna question. Standby ba gala para sa tuang pagmonitor sa tuang programa? Ayan. So, natatawad bigalas, dugang pa nga mga report o dugang pa nga mga panghitabo lugar sa tuang palibot. Iman sa tuang mga update and syempre sa tong pangutana mga kiksunan. Ang atong pangutana.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Ang atong pangutana mo kini. Kinsa man ang pinaka-youngest king sa history? Kinsa man kining gituring nga pinakabatan-on o pinaka-young sa history nga nahimong king? Kinsa karon ang butang nato nga hari na siya ha, pero batan-on kay pinaka-youngest gyud. Oh. Sige, tagna-tagna question makiksunan. Kinsa baka makatagna? Kung makatagna ka, 100 pesos nga load ba? Para ni mo. Og sa tanan ninyo sa Bigala mga nag-monitor na karon. Gusto ka mo tubag, pinagi sa tong comment sa FB page Magnum Live. Pwede sub sa tong TikTok sa Min Cubs. Og sa uban pa nato makiksunan nga naminaw. Gusto ka mo tubag, kinsa pinaka-youngest king in history sa inyohang pananaw? Basig na mo'y tubag diha. Ang tanaw na ito, may gala kung makatubag ka sa tuang pangutan na karong gabi yun. 100 pesos nga load kung makatagna ka. Pero dili, okay na gyapon. Ha? Okay. Kinsa ba ka ha? Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Okay, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211 para sa tuwang pagtagna. Kinsa'y makatubag. Kinsa kining pinaka-youngest king in the history. Pinaka-youngest king in the history.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Kinsa sa inyong pananaw, pinaka-youngest king sa history mga kiksunan? Nahimo na siyang king sa iyang edad. Grabe, gid kayo, no? Siya gid. Although, ang atong ginalantaw sa karon ang base raman ta sa history. Wata kabalo, napadi ay mas youngest lugar sa iya ha. O napay mas ko ano kasi iya nga na himong king yapon, himong powerful. O di, ito yapon nang i-consider siguro. Pero basihan na nato ang kanina talo ka sa history, no? Kinsa ka ha sa inyong pananaw? Tubag lang mo kung namoy tubag sa itong FB page, sa itong comment section. Pwede rasab. May nagtubag sa dini King Henry the Sixth. Napoy nagtubag din sa ni. Malipay na lang ng teacher mong mutubag ang student Magnumencho kay Basin. Walay laing student makakumpira. Napoy naguban din ni King Oyo kay 3 years old nagsugod. Okay, gapon. Napoy nagtubag din ni og Shapur, si Sasyan, Empire. Napoy nagtubag din ni og Isabel de Valois. Magnumencho, youngest king. Oh, si King De, si Ma'am Dirama sa aktibo. Aktibo sa Ma'am Dirama. Ma pareyar gyud pun sa estudyante ba si pataas kamot. Pataas kamot, Ma'am, sir. Ako sir sa tubag. Oh, agya pa katubag. Pag pangutana na sad, pataas gyud pun sa kamot. Yes, sir, sir ako. Agya pun katubag. Pataas pa, question na sad. Pataas gyud pun sa kamot. Sige sir, pataas kamot. Di lagi makatubag. Di lang yun sa makatubag, pero at least grabe kayo ka pa-active. Nga-participate siya sa klase. Dabis mo ako, ako ganahan po tanaw na nga nga mga estudyante, bahalag di katubag. Balag ka ng, kuan ba? Balag ka ng, ano bitaw ka ng, tagtag ka ng gatamala or nagpa-asikat. At least ni nagpataas og kamot, nag-perform or nagkanang participate para kuan buhi ng estudyante. Oh, naingana nga mga estudyante ba? Bitaw ay so at least ganahan pud tag tan-aw pa nga na ba nga nagtig-sig pataas kamot.
3: Mamoy huna-huna.
0: Basta kay butubag lang ah.
3: Tagna.
0: Okay, nga na nga mga instances, pwede biya kang makuha na pwede kang ma-awardan. Pwede kang ma-awardan sa maestra, maestro. Most active! Di ba? Most active student in my class! Nga, paghuman din kayo po. Most active, in short, pinakalingasan! Lingasan mo na ito day. Unsa man day ito day. Napay oban na ako Most punctual. Most punctual. Punctual yung kaya ba? In short, sa kway klase, mutong nga. Ala, sige mga magnum friends, sa baka niya ito ang pangutana karon sa kitubag eh. Sa inyong pananaw ka, base sa history, who o kinsa kining hari mga pinakabata? Sa ininglison pa nato, who is this king or entitled as the youngest king in the history? Sige daw, basin tayo matagdaan ninyo ni. Although dali raman ni sa Sunday, may gabi, Sunday.
4: Yes, magnumin so, may gabi, malamiri. May gabi sa soaking tigpaminaw.
0: Kumusta man di akaroon yung pamahon-pahon?
4: Yes, magnumin so, no, nagpadayang pagyapan natong kasanit yan sa kainit sa matag-adlaw, magnumin so. Kaya pagito kita katilaw in town o ulan-ulan magnumin so. Pero labihan pa yung inita dali sa gusa in town. Ganyan, nakakuan kita o grass fire kadali, no? Pero charot may nalagyan, kaya natabak pa yung tao na magnumin so.
0: Wa ka di atos, kwan sa sunog?
4: Wa magnumin so, kay dari raman akong area of responsibility dali sa Purok Tubi. Dito mo ito, sa babaw dapit.
0: Binakog, lami kayo mong tulog. Bitaw eh.
4: Ay, magnumin so.
0: Aw! Saban?
4: Ba, pick up pa ba? Ako telepon na pag magbayan ng magnum na.
0: Kana raman day. Bisa pag ako pa'y magligo sa imo. Ako pa'y magligo.
4: Ang akong kabalakan magnumin so inignaw sa sakinan ba? Kaya di ko kala ko wala'y maghawit na ko.
0: Padong dito sulod. Sige. Ay kabalakan na may assistant na mo imuuban, ana. Na-assist na. Gwapa, pagod ka mo assist ni mo, ana. Oh, di ka ana.
4: Okay. Kada gusto ko kana lalaki ra kay para makuha ng kuan.
0: Unsa man?
4: Wala man
0: akong para. Uy, problema na kay kana ko ipamutang ang mga babae nga gwapa. Mo aswat na. Sung ayon pa ka, babahon pa ka na. Oh, ay kabalaka.
4: Ito. Sa kayangin yung si Magnum Sniper na yun, makita na yun kung nadayon ng mga personal.
0: Grabe siya ganyan. Yeah. Pormalon siya ganyan si Sunday. Gano. So Sunday, nakaitubak kung saman?
4: Ang ay mong pangutahan na is, kinsay pinakabata nga na imong hari sa tibuok kalibutan.
0: Ah.
4: para na ako magmamensyo, nagilaan ako na ilan nga pinakabata, kinsa bata pa kayo na imo na siyang hari sa tibuok kalibutan, kundi ang ato na yung labang makagagawa mga mao si Senior Santo Niño, kay pinakabata pa hari na siya sa tibuok history magmamensyo.
0: Senior Santo Niño? Obvio. Senior pa.
4: Para lang sa ako.
0: Ah, sige, sige. Sige, Sunday, final answer.
4: Yes, magnumin sir, wrong and check. Basta kayo mo na ako.
0: Si wrong and check. Bito, imong answer nga Senior Santo Niño is...
5: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
4: Okay.
0: Sorry, dili Senior Santo Niño. Nice shout out, Osaman.
4: Yes, magnumin sir, shout out na ko ang tibuok pamilya sa mga dumanglas diya sa Purok 5 Gusa. Labi na yun kang... Manang Birds o kang GG nga dumanglas, ilabinigid kay BB na dumanglas. Tibawag pamilya sa dumanglas family. Ingin man sa ilang katabang nga si Marbet.
0: Mm-hmm. Okay. Salamat okay. Kayo, Sandy, ha?
4: Yes, Magnum sa daghan. Nagi salamat and more power sa Magnum Radio. Okay. Thank you, guys.
0: Salamat to good evening. And sa ito nga pag-uban si Richelle B. Richelle. May gabi, Richelle.
6: May gabi.
0: Richelle, Rachel, o saan ni? Richelle.
6: Richelle
0: B. Richelle. Tagasan man si Richelle.
6: Lapasan.
0: Lapasan. Uy, may gabi di ha.
6: pinakalayo
0: nga lugar sa siyudad sa Kigendior. Kaya mo lapas, good sa saan ko. No way. Bitaw, unsay tubag ni mo, Richelle.
6: Try lang niya. Si Jesus.
0: Si
6: Jesus.
0: Jesus?
6: Uh-uh.
0: Ah, si Jesus Christ?
6: Uh-uh.
0: Jesus Christ. Final answer?
6: Final na.
0: Final answer, Jesus Christ is... Yes!
5: Mali ka niyan! Kanyang kapatid.
0: Sorry, dili si Jesus. Oh, gitagna pa lang mahimo siyang hari ngato nga time.
6: Ah, okay.
0: Mm-mm. Okay, salamat kayo, Richelle.
6: Shout out.
0: Oh, shout out, sige, go.
6: Tagalapasan lang tanan, shout out to Pog. Mung nasilingan yung mga karon.
0: Ah, okay. Sige. Salamat. Bye-bye.
6: Thank you.
0: Okay.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question.
0: Ah, para lang sa kung ano, ato lang i-exempted sa si Jesus Christ, ha. Basta yung niyag magabaan, no niya tabaw. Oo, so, kini. kini is sa history lang ta, history lang sa ta. But anyway, kung imong tanaon si Jesus Christ before siya na himong king, dako na siya, gihimong king. So kinsa kining pinakabata nga nahimong king? Oh. Okay, kinsa kaning pinakabata nga nahimong king sa history? Basta yun lang nato sa history. Atay, kung naamang galing, ingon nga, uy, ako, pinakabata ko, nahimu kong hari. Panahon pa ni Adan. Oh, grabe kayo, panahon ni Adan. Basta ka nga, kwan ba? Wait, tayo problema. What a problema, ana. Pero ato lang kayo basta yan ang nato nga available nga records nato din sa ato. Okay? Sige. Unsa ba ka... Kinsa sa inyong pananaw.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Kinsa ang pinakabata nga nahimong hari sa tibuok kalibutan sa history except kang Jesus Christ? Kay for me as a Christian, no, ako yung ibutang si Jesus Christ, but dirisa ta sa kanang history, no, dirisa ta sa history. Basta yung gabaan taban. Gabaan. sige. Sa ito ang standby yun at sa dugang pa nga mga kwan.
3: Huna-huna.
0: Standby sad kay atong isgutan ni siya nga mga youngest, no? Youngest king, youngest most influential people na mga nahimong hari, nahimong general, nahimong emperor. Pabata Pakistanan. Dari sa Pilipinas, sa pinakabata nga presidente, si Aguinaldo man. 29 anyo siya, nimo presidente. So, na katunga time sad, siguro, na dala na po to si Aguinaldo sa kwan. Sa pressure ba kay na murag kahadlok man ang kaningihang mga partido sa kangkuan Andres Bonifacio, kasi Andres Bonifacio murag lideron magyud, kalideron magyud po dinoon nya ang uban pod mo salig magyud pod kang Bonifacio di na kuan sab. So ana lo ka nahitabo. Anyway, sa to para kuman may gala para sa to ang pagkumanuban sa tong Magnum tagna question dugang panato nga mga kuan sab. Standby para sa tuang mga kwan na tuang mga information kalabot ni sa tuang Magnum Knowledge is Power, ha. Dayon sa tua pong mga Magnum friends nga gusto maminaw, gusto mo motubag, tawag lang mo ha sa tuang nga number hotline nga tong gipang butyag kaganina. Si Rulan, Birulan, may gabi Rulan.
7: May gabi Magnum Minto.
0: Taga-asa man si Rulan.
7: Taga Xavier Heights.
0: Xavier Heights. Good evening.
7: May gabi.
0: May gabi diya sa Xavier Heights. No, unsa man ang tubag ni Roland?
7: Si Shapur the Second of Sasyan Empire.
0: Shapur the Second?
7: Oh, Sasyan Empire.
0: Final answer?
7: Final answer.
0: Unsa to yung empire?
7: Sasanyan.
0: Sasanyan?
7: Yes.
0: Sasanyan Empire meaning asa man na dapit?
7: Ambot, ha? Hindi
0: dapit. Bitaw, eh. Ang imong tubag nga Shapur the Second is final na, final?
7: Final.
0: Ang imong tubag nga pa Shapur the Second is yeah! Congratulations! Imo karon ang ato ang ikaw ang among mananaog sa atong tagna question. Congratulations. Naka-shoutout dia. Naka-shoutout ma'am, sir. Sini.
7: Shoutout na akong bayaw, JP. Happy birthday.
0: JP. Happy birthday daw.
7: JP, happy birthday. Mana may niya, mga on.
0: Uy, pwede ko muna niya.
7: Alay, alay.
0: Oh, ako, kamay, ginagmay rin po kaon, okay na? Oh, hindi mo po kukusok mo kaon. Gamay na gasto. Ito eh. Mara, mara.
7: Mara, mara.
0: Ah, sige, salamat kayo. Shapur naman on. Kining,
7: Roland.
0: Roland. Nasapur naman nun. Salamat kay Roland. May gabi niya. Congratulations. Ay lang palunga. Kaya na yung okay, instruction okay. Na mukhaan. Okay?
7: Okay?
0: Sige. Thank you. Goodbye.
7: Thank you.
3: Kunti na mo'y huna-huna. Inyong tubagon. Tagna. Tagna. Question. Tagna. Question.
0: On yet atad sa itong Magnum Knowledge is Power at doon ka mga informasyon mga kaisunan para sa itong Magnum yes, Knowledge is Power sa itong Magnum Hitsika at kaban sa Magnum Mencho kabaktulan na alas 7:57.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8 impunto sa kagabion. May ganan ang berita karong orasa. Gibot yag ni City Price Coordinating Council kon CPCC Head Attorney Igay Uy nga 23 sa gasoline station sa 75 nga gimotor ang walay certified of compliance kon COC gikan sa Department of Energy. Samtang gibot yag usab niini nga dunay uban expire ang COC. Matod ni Attorney Uy nga dunay tulo ka mga LPG reseller sellers nga dunay kalapasan matod paggikan sa DO human wala sila license to operate.
4: Sukad sa atong pag-inspect ubos lugar sa crisis committee no nga gihimo ni Mayor Clarex Uy. Duna nay 75 ka gasoline stations nga antong na inspeksyon. Dayon ang 23 niini dunay kalapasan sama sa wala silay certificate of compliance gikan sa DOE or ang ilang COC certificate of compliance expired. Dayon dunay 14 ka LPG sellers usab nga na inspeksyon. Ang tulo niini ang kalapasan nga mo nakita walay LTO license to operate nga gikan gihapon sa DOE.
3: Ang pamahayag ni Attorney Egay Uy ang City Price sa Coordinating Council kon CPCC Head. Samtang gibutyag ni UP Department of Journalism Professor Danilo Araw nga dili kinahanglan nga mugbugda og bag-ong balaod aron ma-regulate ang paggamit sa social media nunot sa mga mikata nga piki nga og sayop nga impormasyon tungod kay magresulta lamang kini matod pa sa censorship. Matod ni Araw nga dili kinahanglan nga isalig sa gobyerno ang pagtakda kung unsa ang tinuod o piki tungod kay ang uban gipugngan matod pa ang kagawasan sa pagpadayag.
5: Alam mo, totoo naman na may mga tunay at peke at may mga corrupt din naman na mga periodista, pero hindi naman ito nangangahulugan na kailangang mag-regulate tayo ng social media or any media for that matter. Kasi kahit na anong assurance yung sinasabi ng nakatataas na official ng NBR, magre-resulta at magre-resulta pa rin yan sa sensura o sa censorship. Tapos, hindi natin dapat pagkatiwalaan yung gobyerno na siya yung magtatakda sino yung tunay, sino yung peke, kakaroon ba ng accreditation system para sa journalist. Ito po ay labag sa kalayaan, sa pamamahayag kasi hindi ito tulad ng iba pang profesyon na kailangan ng licensure exam. Ang kailangan lamang po ay yung matinong adherence po sa code of ethics na essentially voluntary. Kasi bahagi ng kalayaan sa pamamahayag yung self-regulation, yung tayo mismo sa loob ng media ang mag-check sa ating sarili.
3: Ang pamahayag ni UP Department of Journalism Professor Danilo Araw. Ugron sa itong Magnum News Hunter, PhilHealth 10, nagpahigayon og yakap advocacy meeting, kauban si Congressman Karen Lagbas. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagbagay ang matod pa o courtesy visit o yakap advocacy meeting ang buhatan sa PhilHealth Regional Office ta na kauban si Congresswoman Karen Lagbas sa runa isigutan ang mga benepisyo sa PhilHealth o mapalikon pang healthcare awareness sa probinsya sa Misamis Oriental sa mga paragdikom ipasiugda ang importansya sa gusto na paggamit sa mga benepisyo sa PhilHealth o ang padayong kampanya sa yaga program na nagtumong sa pagpaduol sa mga serbisyo o impormasyon ngadto sa katawhan. Sumala sa PhilHealth Region 10 ang maunlakang kabahin sa ilang pagpaningkamot aron mas dagang residente ang maibalo o makabenepisyo sa mga serbisyo sa healthcare gitanyaga sa gobyerno. balita gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum News 113 Visa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. O karon sa itong Bayaning Magnum Update. Sa Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Kay Itrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarice Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 ka mga taong makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez, samtang ang unang 1,000 ka taong makuhaan og dugo automatic usab nga makaangkon sa Bayaning Magnum T-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsor, samtang ang unang 300 ka mga tao nga makuhaan og dugo makadawat usab sa tag 100 pesos nga pampliti. Sa ilang pagpauli, kini gikan sa EMC Warrior Security Agency ang ika 1001 hangtod sa katapusan nga tawo nga makuhag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarice Uy, Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo nga makuhan og dugo may kahigayunan nga makaangkon sa mong e-raffle nga electric kettles, rice sa cooker, desk fan, thermos og uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlaw nga Domingo magsugod alasay sa buntag sa Lemkit Kay Itrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross, Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa isig. Imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi kaninyo tanan mga Magnum friends sa itong mga kaigsunan nga naka-tune in karon sa tuang programa. Good evening kaninyo may galap labi na sa tuang mga nasa TikTok and sa tuang mga Magnum friends diha sa kining Facebook page Magnum Live. Good evening kaninyo tanan. And syempre dirita may galap para sa tuang topic karon nga mga gabi una ni sa tuang Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Kinsa ba kining pinakagwapa naman nun? Sa ba nun eh? Pinakabata. No, pinakabatang ano, king, hari. Sino ba itong pinakabatang naging hari sa buong mundo, sa history? Okay, kung sasabihin nating history mga kapatid, mga kaigsunan, mga kabarangayan. Yung natala sa history, no. Kasi meron mga baka may hindi natala. But you know, base sa history, yung pinakabatang naging hari. Itong si tinatawag nating si Shapur II. Sino ba itong si Shapur II? Shapur II ang naging hari. At saka medyo talagang may pagka cruel talaga yung experience niya, no. Si Shapur II, Shapur the Great, ika-10th nga hari ng Sasanian Empire. Unsa pud ning Sasanian Empire? Ano itong Sasanian Empire? Kung sa atin ano sa atin to is modern Iran. Okay, modern Iran to. Ngayon, si Shapur II, so siya ang the longest reigning monarch king sa Sasanian history. Bakit? Kasi 70 years old hanggang 70 siya eh. 70 years yung kanyang ano, pag-reign as king. Bakit siya ang pinakabata? Ayan. Pinakabata siyang naging hari kasi sa panahon nga wala pa siya gipanganak, gideklara ng hari sa iyang mama. Oh, gideklara na siyang hari sa iyang mama, na pa siya sa iyang tiyan, ha? Sa iyang tiyan. Wala gi-specify kung pila ka bulan siya, o ilang buwan ng yung bata. No? Ilang buwan sa tiyan ng kanyang ina. Ako magtatagalog ako dito kasi may listeners ako nga mga nasa ano kasi na Manila. Pasensya na po mga ano ha. Bali-bali pala to atong mga Tagalog ra ba. Oh, kasi ang kining ito si Shapur II, wala pa siya gipanganak, na pa siya sa tiyan sa iyang inahan na si Ifra, si Mrs. Si Queen Ifra. Nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, naging hari na si Shapur. Bakit? Kasi nung namatay ang kanyang ama na hari, na si Shapur I, Shapur I namatay, at saka yung mga kapatid ni Shapur II namatay, ano na rin. Yung isa pinatay, yung isa binulag. Ay, yung isa naman, hindi na makaano. Hindi na makalakad. Yung isa naman, ano? Eh, talagang napaka-sad ng ano nito, no? To make the story short, no, napaka-sad ng buhay ni Shapur. Kaya siya ang naging hari. Siya lang nang yun iwan. Nasa tiyan pa lang siya ng ina, ng kanyang ina na si Ephra Hormis. At sa kanyang ama naman si Hormis. So si Shapur, siya na ngayon ang ginawang hari kahit hindi pa siya ipinapanganak. At saka naging ano na sa kanya yung mga tao. Parang umaasa na sa kanya yung mga tao. No, time na yan is dinideklara ng kanyang ina na siya ang magiging next king. Oh, di ba? Galing, no? Batang-bata pa, hari na. Oh, May pangalawang ano mating candidate natin. Ang ikaduhang candidate nato si Alfonso XIII sa Spain. Itong si Alfonso XIII sa Spain, pinapanganak siya 10 days after, no? Siya ay naipanganak 10 days after at siya ay diniklarang hari. So nahimo siyang hari 10 days after siyang ipanganak. Si King Alfonso XIII sa Spain.

0: 8 months siya, ayan siya na imong hari. Ayan. O kinipon si Pedro II sa Brazil, 1831, nahimong emperor at the age of 5. So talagang ano, bata-bata ano. Maraming ano talaga no. Yung iba, naging ano na, kanang hari ng lansangan na lang. Batang-bata pa, hari ng lansangan. Pero ito, yung mga binabanggit natin is ano, batang-bata pa naging hari na. Ang galing oh. Exempted natin si Kristo dito kasi ano. Wag hindi naman natin si ano si Kristo dito. Siyempre, of course, is me as a Christian ano. Ina number one ko si Kristo dito. Hindi pa nga o hindi pa naburo si ano, si Maria. Gideklara na siyang ano. 'Di ba? But anyway, ayan, Bro Elijah, good evening. Kumusta na sa ibang platform? Dito, nagbo-broadcast pa muna ako ha. Broadcast na muna ako kasi pa-programa natin ngayon. So, tanan mga kaigsunan na ito diha. Dugang pa na ito nga mga informasyon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Sa unyat atod sa itong pagbalik mga kaigsunan. Atong oras, alas 8:28.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Magdum Friends, maayong adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magdum Hunters sa alang sa tundugang mga pagtulunan. Karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia. May tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagarin nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magdum Hunter Kia Bellino sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kaling atong mga gapangkaonon, dapat yun ng atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon sila dili gaangay imong tiyan aning pagkaon, ayaw kanah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender o magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang beauty and news. Matod pa budget friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kayo nga suruyanan karong ting-init. Muadto ta, Pinikutan River na sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini o mga raprod na ay mga dalan, usay siminto, na ay putol, pagabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero, pag makabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe kataas kaya ng bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha, nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo gyud kaayo, nga suba mga higala. Makita tara ni mo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. You

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ay, balik ta sa tuwang programa karon Magnum Hit Sikat sa tuwang pagumanuban karon gabi una para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Standby sa tuwang mga informasyon nga tuwang mahibalan karon gabi una. Kauban gyapon siyempre si Magnum Mencho Kabaktulan. And dugang information kalabot sa pinakabata nga mga bata nga naging hari sa history. Ah, sige, atong dugang information mga kisuna.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Na topic natin si Shapur II sa Sasanian o sa Sasanian Empire. Medyo ano to ah, parang nakalimutan na mahapit, muntik na nakalimutan sa history itong Sasanian Empire. Eh. 380 to eh. Kung gusto nating malaman unsan ning Sasanian Empire, it is sa modern Iran ngayon. Ayan. So si Shapur II, gipanganak siya o wala pa siya gipanganak, nahimo na siyang hari. Eh nasa tiyan pa siya sa iyang mama. Nahimong hari, gideklarang hari. So, dayon si Alfonso the 13 sa Spain. Gipanganak siya 10 days after, nahimo siyang hari. So, naging hari sila. Patapos pinanganak, ano? Si John I sa France. So, King of France ni siya, no? Pagpanganak niya, naging hari na rin siya. So, 5 days after na naipanganak siya, naging hari siya. Si Henry VI sa England, niya itong 1421. Naging hari siya pagkatapos ng nine months old pa lang naging hari na siya. Si Pedro II sa Brazil, naging hari siya naging emperor siya muna, emperor at the age of 5. So munang mga ang babata, grabe ang babata, hari na. Napaka bless sa pagiging isang bata ka, hari na. Pero ang problema, hindi ka pa makapag-roll. Wala pa kay unsa mo pag-roll, nga wala pa kabalo unsa on paghimong balaod, unsa on pag-manage sa mga territory, unsa on pagpa-strengthening sa imuhang army. Kung saan po sa pagpalambo sa imong ekonomiya, sa imong kingdom, di ba? Bata pa. Sasabihin natin sino yung pinakamagaling, wala namang mas magagaling pa kay Jesus Christ na bata pa eh. Batang-bata pa, naging hari na. No? Pero si Kristo lang, ginawa siyang hari pagkatapos na siyang pagkatapos na matanda na siya. Pero before siya na naipanganak is tinawag na siyang hari. Prince of Peace, ganun. Before pa siyang ipinanganak. Pero exempted muna natin si Kristo dito. So let's say in history, maraming mga bata na naging hari. Pero ang problema is hindi sila nag-roll, hindi sila makapag-roll as hari. Kadalasan ang nagro-roll ang kanilang mga mama, mother. Yun yung nagro-roll as a hari. Or as queen, kumbaga. Kasi bata pa sila, no? Wala pa silang kakayahan makipag-ano. It's a blessing, ano? It's a blessing sa usa ka tao na kahit sa murang edad, hari na siya. It is parang talagang napakatinding responsibilidad. Batang-bata ka pa. Iba na yung mundo mo eh. Ako nga bata ako. Naglalaro lang ako ng tagot-tagot. Bata pa ako eh. 5 years old ako, naglalaro lang ako ng Chinese garter. Hindi pa ako meron naman akong ano, kingdom. Kingdom animal ya. Kingdom animal. Anyway. So, ano? So, magandang ano talaga, no? Isang napaka-influential ng isang tao na ipinanganak kang hari, ipinanganak kang emperor, ipinanganak kang kanang may ano talaga, may power. So, napaka ano talaga. Si William Pitt, modern history na to, no? So William Pitt, usa sa mga younger, nahimo siyang British o Prime Minister, sa British Prime Minister, ano? Sa edad ng 24. Niya itong 1783. Si Jean-Claude Duvalier, di yan si Jean-Claude Van Damme, si Jean-Claude na Duvalier, nahimong president sa Haiti at the age of 19. Kita mo na? At the age of 19, presidente na. Ito para sa atin, si Emilio Aguinaldo, 29 years old siya, nahimong presidente. Emilio Aguinaldo. Pinakabata sa na presidente natin. Pero ito, 19 years old, naging presidente sa Haiti. Nitong 1971. Si Sanna Marin, nahimong world's youngest prime minister at the age of 34, 2019 sa Finland. Ayan, sa Finland. Oh, basta 90s. tama bro, extra, basta 90s. Oh, 90s ako, bata pa lang ako. Lumaki na akong batulata. Batulata. Oh, so ayan. So, ano taigong oras mga kaigsoonan para sa tuang ano, sa tuang mga information kalabot ninyo sa tuang Magnum Knowledge is Power. Thank you so much kaninyo mga kaigsoonan sa tuang mga nag-view, nag-open a sub sa tuang FB page Magnum Live, sa tuang www.magnum999.com, imad sa tuang TikTok account sa Mencabs, and syempre sa tuang ano, sa tuang broadcast karong gabi una. Thank you so much. Kinilang yapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magno Mencho, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Mr. John Gilmore at optik pababa ni Mayor Lando Clark Suing nga doon ay umaabot nga infrastructure project sulod sa GR Bora General Hospital. Matod ni Aktob nga pinaagi ni ini, makatabang nga mapalapdan pa ang serbisyo sa mga hospital o mapatasan ang level ni ini nga makahatag usab o komportable labi na sa mga pasyente.
4: Ang atay dagko nga kaming mga infra projects tulod, no, unya improvement pud sa mga facilities, no, gani gireport na na, no, pinaagi ni Dr. Bongkas uban ang taga DOH na punduhan ni sa national government dugang ang atong pinaagi sa DOH, no, ni Director Legaspi, no, nga diin suod pud nga higala sa atong mayor, no, nga mapunduhan ni dugang para sa more infra projects og facilities og mga equipments para pud nga saka ang level sa mga ospital. So,
3: ang pamayag ni Mr. John Gilmore Aktub, tigpamaba ni Mayor Rolando Clark Suy, samtang parihong tulubagon sa mga kongresista ang sunador kung dili hatagan o bili ang prima facie evidence sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kini ang pahayag sa political analyst nga si Professor Edmond Tayaw, kalabot na sa gingong posibilidad nga dili makonvene ang Senado isip impeachment court.
5: Kumbaga tinitingnan na yung extent ng evidence, ano? Yeah. So, kung nakita na ng publiko tapos ikaw ay senador, hindi mo pa din kumbaga i-ignore mo pa din, ba? Meron ng prima facie evidence. Eh, ganun din lalo na ikaw ay national leader. Pagdating ng halalan, sabi ko nga sa social post ko, kung hindi pa din bibigyan pansin ng Senado ito, eh maganda pa din yung mangyayari kasi pagdating ng 2028 sigurado ibang-iba na ang composition ng Senado, no? Kasi babalikan itong mga to sigurado.
3: Ang pamahayag sa political analyst nga si Professor Edmond Tayaw. O garon sa itong Magnum News Hunter, Pinggang Pinoy Feeding Program nakapaligon sa kahimsog ilabi na sa mga kabataan sa Barangay Bulwa. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
2: Magnum News Hunter.
6: Alam po sa gipahigan sa Bulwa Health Center ang feeding program alas sa mga buntis o ginapasusos nga inahan isip kabayan sa kampanya sa Pinggang Pinoy araw pa lang po ang gustong nutrisyon o kahimsog sa mga inahan sa komunidad. Ang mga kalihukan nagtumo sa paghatag o sustansya pagkaon o papaligod sa kahibalubayan sa gustong nutrisyon alas sa mga inahan o ilang mga anak. Dakusab ang nga nagpasalamat ang padayag nga sa Barangay Council ubos sa pagpanguna ni Kapitan Al Piligaspi o Kagawad on Health and Nutrition Kagawad o Dimaaga Jr. Alas sa ilapadan niya suporta o kooperasyon sa mga programang panglawas sa barangay. Gipasalamat sa mga personnel sa health center o mga BNS sa ila dedikasyon o panikamot at mahimong malampuson ang maong feeding programa. Balita na hiposi ka sa Barangay Bulwa, Council. Kini si Magnum News Hunter 15, Ika Fernandez sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
3: Salamat ang Magnum Hunter 15, Anika Fernandez, sa tumbayaning Magnum Update sa Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa lasay sa buntag ipahigayo na ang mayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Kaitrio, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuhan og dugo, automatic na makaangkon og tag 10 kilos rice, gikan ni Mayor Clarix Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family ang una usab nga 1,000 ka tawo makuaon og dugo makaangkon og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa gawas ni ini ang makwaan sa 1,000 nga mga tao makwaan og dugo automatic nga makaangkon sa bayan ning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug uban pang sponsor. Ayaw kalimot bayan ning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlaw nga Domingo magsugod na sa isa buntag sa Lemkit kay Itrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and Philippine Red Cross, Cagayan de Oro Misamis Oriental in cooperation with Lemkit kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini, si Magnum Under 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about something sikat kayo karon sa social media, especially sa TikTok, ang term nga girl's girl. So, unsa magid ning girl's girl? Simple ra kayo siya paminawon pero dako kayo nig meaning mga higala. A girl's girl is a woman na supportive sa other women. Kanang babae nga dili insecure sa success, beauty, or happiness sa laing babae. So, instead nga mang down, siya pahinuon ang mo cheer for you. Kabalo mo mga higala sa kalibutan karon nga daghan kayo competition, comparison og betrayal, importante gyud kayo nga naa kay women around you nga genuine. Kanang babae nga mo warning nimo kung naay red flag nga lalaki, kanang dili mangilog or magflirt sa imong uyab, o kanang magsaba sa imo kung inkaso gibinuangan ka sa imong uyab or sa imong bana. Part pud ani ang girl code, kanang unspoken rules between women nga respect each other's boundaries, feelings, og relationships. Di masaingon nga perfect ang women ha? Pero ang point ani kay na ay solidarity. Kanang idea nga, I will not hurt another woman just for my own ego or temporary happiness. And honestly, empowering gid kaayo ni if naa kay friend nga girl's girl. Kay kabalo ka nga if mag-breakdown ka, nay mo tabang nimo. If naay magbinuang nimo, nay mag-save nimo og motuo sa imo. Dili kaniya pasagdan nga mag-inusara lang og binuangan sa uban. Pero mga Magnum friends, kailangan pod nato hinumduman nga being a girl's girl doesn't mean blindly supporting someone bisan nga sayop na siya. Supporting women also means being honest with them. Sometimes, being a real friend means calling them out respectfully if they are hurting others or making bad decisions. Like for example, nakabalo ka ng imong best friend kay nahimong kabit sa imong silingan. Di masaingon nga hilabdunon ka, pero kailangan jud nga tambagan nimong imong best friend o dili nimo itolerate ang iyang sayop nga binuhatan. So, how can you become a girl's girl? Simple lang. Respect other women. Don't compete unnecessarily. Celebrate their wins. Protect them when needed. And most importantly, don't be the reason another woman loses her peace. Kay kabalo mo, girls supporting girls is a beautiful thing. In a world nga daghan kayo pain og judgment, being kind and loyal to one another can make such a big difference. Maong stage lang madiha mga higala kay ato nang basahon ng atong heart story unya. Pero before nato nabasahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17 adlang Domingo magsugod alasay sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Kaupan ng Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter kini pahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay atrium. Among gidapit ang tanan labi na ni adtong himsog og panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon, mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gusto mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mutext sa 0927 3811 999 o ihatag ang inyong inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Modawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, share blood, give life, bloodletting mission, Mayo 17 adlong Domingo sa Limkitkay Atrium. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon Years and Music Station.

0: Flashing.
1: Obo, sila siya sa flyover,
0: di ba? Obo, sila sa flyover. Okay, sige, sige. Ito nga, una nga na-receive nga kaning report.
1: Na siya sa taas, kuya. Huwag kayo sa taas.
0: Dumdumdum
1: ato nga kani nga mga bawal man po na sila diya sa taas, di ba? Kani nga mga inani nga mga gibug aton nga mga sakyanan magdumkiya. Bawal man sila dira mo sa.
0: Oo, bawal man gina may mga specific nga oras nga pwede ra sila diri makaagi pud magdumad sila. So sa gadang kani mga gapangagi diri kini sa diri ra man pud sila nga gitugot. So kani nga portion sa asa nga natanggong ang kani nga sakyanan pud magdumad sing medyo traffic yun siya kay
1: kani. Di ba magdumkiya mo na kanang dili na maong katong establishmento nga sagad gakabanggaan ko na disgrasya lay or natipas ra siya gamay.
0: Dili sa man magdumad sing kiri diri gyud sa flyover. Kani bitawong pag na, di ba kabantay kani nga pag-agi ka sa flyover ay shell sa atbang. So paglik ka ni bitong maragat kuanan, kung diri ka sa Pikas nga side, padulong ka Taguluan, kanina diri sa Pikas nga side, likuanan po, nga padulong po ka sa sentro syudad, diri ka natanggong ang kanya trailer truck po sa matching. So hinoon, ang atong mapantayan gito. Ang atong mapantayan gito po na diri magdamatching, wala namang gito po ingon nga kanin ka pala. So medyo nakakosilingit kiapon siya o ka traffic.
1: Traffic lang yun.
0: Traffic lang yun siya magdamatching tungod kay
1: ang saan kaya galing ngayon magdumkihan yung trailer truck? Karga? Kargado pa ba niyo?
0: Ay, sa driver magdumkihan nga kay Kistorya pa SP nga galing nga driver nagkakuha pa o galain nga mga dito yan. Kargado na siya? Kargado na yung sulot?
2: Ako pa, kung po nakakalang may sulot.
0: Pero, kasi report sa inyo kanina, sir. Ha?
2: Mega Farm, Alae.
0: Mega Farm na?
2: Alae.
0: Alae, kanina sa kanan. Ah, kasi yung mga produkto ng Mega Farm, sir?
2: Ano na yung kwala niya kay mga kuhan, anang mga feed.
0: Ano, feed?
2: Mga pahog sa baboy, ano.
1: Feeds?
0: O mga feeds di ay
1: hindi pa posible ani ara man sa namad to baka ni kuan da gusa ay kung una man na tablon
0: pasin baka mag ka ni sila pud magdamatching kay
1: parang
0: sirado pa man nila hang sa kanan ya gitan ngilang direksyon maragikan pa siguro ni sa Alae oo padro sira sa sentro sa dato karon isibog na magdamatching ang kaning sa kanan kay wala naman po yan ay tungod kay ang dali pong marag sabay pa magyapon sa pagdating pa man na budagan pa man nagihapon ang kaning sakyanan unya kung gato nga maragagaaso kagali na posible sa kaning makina rapon to magdumatsing doon na pagkalato pero at least tungod kaya doon rapon kayo ang decision din sa kaning perto dahil po kininga pasilitan ng tubig po magdumatsing o kaya nagkit po ingon nga na didako po ang kaning kalayo. So karon gisibog na po magdumatsing ang kaning maong trailer truck ato pa sa tao no, kung kargado po to siya magdumatsing pero kung makita ni mo ang mga porma sa trailer truck wala rin kayo siya yun nga naku nga damage sama bito ng mga sunog bito nga nagi mga portion nga mangitog kaya nga maraga giiwagan kaya niya ga flashlight po magdumatsing katong ilalo sa portion so maraga ipandahan ito siya o ga tubig maragit po nga dili nagit siya ingon nga mukalayo pa or ning mas ang katong init makahanga parte nga katong amoy din sa kalayo pud magdumatsing at least ma-cool down siya o gadiri na gid pud sa ingon nga maka-create og kaninga lain nga pagkalayo so karon ang mao nga sa kanan i-plus sa dito tungod sa may Puerto Fire Station niya maragura magid pud ingon nga makita nga mas pero makasuta na magdumatsing adto sa BSP ra man pud ay noon unya ora man pud mga ingon nga nasamdan or baraga na kaninga naangin pagkaitabuan ni nga paggamay nga sunog ganit tabo truck po magdamatsing tuwod kaya dali na po siya nga na-respondi at gusto nga kapumbirohan po magdamatsing.
1: Okay, sige. So far di amag nung makiya karon naka-respond niya nga tong fire truck.
0: Naka-respondi magdamatsing. Dungan-dungan na po sila sa kaninga itong puerto nga police o kaninga mga...
1: Dungan naman na niya, managapay na. Managapay na naman iba, likuon naman na niya magdumakiya.
0: Oo, pero likuon na po niya kay nagpagtingog sa kaninga nga sa kaninga maraga kani Sirena.
1: Asa mag-damage, ana ang trailer truck? Asa nga portion ang damage niya magdamakiya?
0: Isa po tata, sir. Ngayong gabi na ikaw ang driver ato, sir. Sir, sir, nakagada pa mo, sir?
2: Nakagada mo,
0: sir. Ano'y sarunan na, sir?
2: Tips?
0: Asa din ang tamo pa dalong, sir?
2: Pantalan.
0: Pantalan? Masa din ang tabo, sir?
2: Kung ang basta may tubig lagi ang mong kwan, ang mong siga na ang mong kwan, ang baga na ang lining, baga, gabaga.
0: Gabaga ang lining.

0: Ambil drum, kapag ambil drum, basta wala na yung tubig supply sa Tijuana.
1: Pero may kalayo pa siya, sir?
0: O, di aral, yung kalayo, di aral po na, napalong na po.
1: Pero hindi kasi nga dako kayo.
0: Napalong na po, namang bumbiro, karit lang, kapot ang biro. Napalong na po, namang mong ipupot tubig.
1: Ay, kamuray, nagpapalong po.
0: Meron saan kayo na, kuhan, na, sa inyang na, inyang nabispisan.
1: Kato nga, ba't kanan, kato kasi kanan, sir, kaning kato, karan ba siya naka-experience ka ni kuhan ng lining?
0: Oo, kaya pasado. Basta naman yung among open trailer, namin yung mga tangke. Kung di ba, magkwada, mga kinalan, maginan, kanay kayo, wala man, muna nang, wala man matawri.
2: Overheat siguro
0: siya, sir. Oo, tungkol siya, bukas ka lang, sima, mag-break, bahada niya, init yun, init yun, oo.
1: Ikaw naman wala, isa?
0: Oo, init yun, kasi kami dabaw ganit, mamagyapon, basta way tubig lagi.
1: Pero wala napiktuhan ng ganyang mga karga, sir.
0: Wala.
1: Saan ang pangalan ganit, sir?
0: Marco Dorato Senior.
1: Salamat, sir. Salamat, ma'am. So, mga magdamatsing, no, si Sir Marco Donato Junior ang driver sa maong trailer truck. So, sinsiya man yung kitang driver po at magdamatsing, kaya kaingon mo raga, nagkalayo ang kaning ubos na bahay mo raga. Lining man to yung nalitok po at magdamatsing, kaya matod pa sa iya, ha. Pag kanin daw inani nga sa kailan, pag kaning mabiyahe ko no sa dugay nga, taas-taas po nga, biyahe po nila magdamatsing mo raga. Gainit, kit po siya, sumayin so, na pero inoon, laro dahil ang nakapag git po dani nga pagkalayo ayan dayon po kini abot ang taga BSP po magdamching so so far meto nga pagahulagway situation karon ini nga usa ka trailer truck nga kalayo para napalong na diri karon sa Maya Barangay Puerto Ning atong sulat di sa Magdum News Center 23 kya no sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 kaya Belianosa. May kalabutan sa abog ni mga higal no. Kalayo ang lighting and isgutan po nga sa kinan. Trailer truck diya sa Maya Puerto Highway. Pero so far karong panahon na wa may angay kabalakaan. Now, dali usaban nila nga napalong o nag-respond niya ang ato ang insakpan sa kabimburuhan. Mga kabumbiruhan mga higala. So magbinantayin kita labi na kaya sa sitwasyon karon. Init gihapon ang panahon no. Galingan kanina niya dyan sa Furoka 4B Gusa aduna sa inahitabo nga fire, kining grass fire mga higala. So mabinantayan kita aron malikay sa sunog. Kini si Magnum Hunter 16 Chicken Trina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato na basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, maayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Kathy. Dili na ako tinod nga pangalan, 26 years old. Ug mao kini ang akong soleran. A few months ago, nako'y nakailang 30 years old guy sa online, and we've been talking regularly ever since. As time went on, nagplano mi nga magkita na in person. But before meeting him, I felt the need to be careful and make sure he was really who he said he was. So I decided to do a reverse image search gamit ang iyang mga pictures nga gisend sa ako. Og dito na ako na-discover nga fake DI ang pangalan nga iyang gigamit sa ako ah. When I looked further into his social media accounts, I found out nga naday siya'y long-term girlfriend. Base sa akong nakita online, 14 years na day sila nga magkarelasyon ug live-in na pod sila. Ug base pod sa mga posts sa iyang girlfriend, murag she's expecting nga mag-propose na ang laki sa iya. What unsettled me even more was remembering how he once told me nga he had recently come out of a long-term relationship kay di daw siya gusto magminyo, when in reality, wala magiday sila nagbuwag. I know some people might think what I did was intrusive, but I needed clarity. Gi-compare gid na kong iyang mga pictures nga gisend og ang naa sa iyang tinuod nga accounts, and I'm completely sure nga siya gyud to. Even sa mga small details kay same jud, including a mole and a scar sa iyang kilay. Karon, wala na gyud ko'y plano nga ipadayon pa ang among communication adto nga laki. Pero naglibo gihapon ko kay part of me feels nga his girlfriend deserves to know the truth labi na kay dugay na kayong ilang relasyon. But at the same time, I'm also aware that revealing this could greatly affect her life. So unsa man ang inyong buhaton kung kamo ang anasa kong sitwasyon? And if I do decide to tell her, unsa kaha ang pinaka-safe and most respectful way to reach out without putting myself at risk? Kay di jud ko ganahan og drama. I just want to do the right thing. Sa makausap pa, ako si Kathy ug mo kini ang akong soleran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang soliran ni Kathy. So kung sabay mahatag ninyo nga tambag para sa iya ha, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras, alas 10:12 kagabion, may gala ng balita karong orasa. Nanawagan sa publiko si FO1 Aldrena Quijada sa Lapasan Fire Station nga mahimong responsable labi na sa paggamit sa kalayo. Mato ni Quijada nga magbutang sa risgo kung mapasagdan o magpasagad tungod kay kini mabutang sa pagkasunog o mawala ang inyong mga propiedad.
1: Oh, so pahimang no lang yun sa kadaganan no nga kuan lang yun, responsable lang yun kung magkamit sa kalayo, doon man gamitan na sa kalayo is pangluto pa kuan, pero kung mapasagdaan po ni siya, maupo sa puning kalayo nga mapawa sa ato ang mga panimalay, no? So, mo lang ito, responsable lang ito sa pag kuan sa kalayo paggamit.
0: Ang pamahayag ni FO1 na Aldrin Quijada sa Lapasan Fire Station. Samtang napasalamat si Vice Governor Glenn Anthony Soco sa National Government kang President Ferdinand Marcos Jr. sa kumpiyansa sa kapasidad sa Cebu nga nag-host sa ASEAN 2026 Leaders Summit. Mato ni Soco nga napabatood ang ikaduhang hosting sa Cebu human ang 20 katuig nga dako ang interest sa Cebu o sa mga dinalit sa Kristyanismo.
2: There are no words to express positively, no, in terms of our hosting this very prestigious. Not too many provinces gets the chance to host an international event like this. Although 20 years ago we did this and we're here again. And that only means to say that Cebu is really a destination. And there's interest in our province. And we thank the national government and president for bringing this activity here. Because this means a lot to the Cebuanos.
0: Ang pamahayag ni Vice Governor Glenn Anthony Soco sa Cebu. Og karon sa tong Magnum News Center, babay nakawatan og pitaka sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Nagpagitabang samkaroon sa kapulisan sa police station tungkol na usa ka babae gumana nga nabiktima sa usa ka kawataan samtang anaa sa Yagapi na Daumar Street. Tanggay 32 ding atong siyudad na iwat sa absenasang biktima nga samtang anaa kini sa usa ka kining ukayan na. Kung dito kini na batayan nga gikuutan kini sa wala may lang suspek. So, ang iyahang pag-ga naka-apri, ginuman sa ga nasuta, ga sa dihang na busy sinipagpangita o kanag mga sinina o mga sapatos. Dito na lang kinamag na lang nataranta ang nasampit nga biktima nga usa sa iyo mga gamit ang nakuha sa wala may lang suspek. Sa sulod sa usa kapitaka, doon na nakapansak din ang iyahang sa din ang iyahang cellphone na. Ang gikamutiag usap ng Samsung J7 color black nga nagkantidad o garang 5,000 pesos ang nakawat lakip sa maong kagawatan na. Dana, ginagpatabang sa mga otoridad ang sampit ng babae din kisulayan paniini pagpangita sa iyahang gipangagian ng mga area o inginman sa mga gipangpunduhan ng mga tindahan na. Na napakyas lamang kini rason sa maong pagpakitabang samtang paigayon ang mas dalum nga investigasyon sa kapulisan sa Police Station 2 operatives aron sa pag-identify lakip na sabdiini ang pagdakop sa suspitsado. Balita gikan sa Police Station 2 kugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat sa Magnum Hunter 19 na mencho kabaktulan o karon sa tong bayaning Magnum Update. Sa Mayo 17, adlawng Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag, ipahigayon ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemket Kai Etrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clark Sue ug Barangay Captain na Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 ka mga tawo makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan kang Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 ka mga tawo makuhaan og dugo automatic nga makaangkon ubayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio Magnum Express, Graphic Gadget Store o ubang sponsor. Samtang ang unang 300 ka mga tao makuhaan og dugo, makadawat usab sa tag 100 pesos nga pamplite sa ilang pagpauli kini gikan sa EMC Warrior Security Agency ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuhag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy, Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niapagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhan og dugo, may kahigayon na nasab nga makaangkon sa among A raffle sa nga electrolytes, rice sa cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag sa Lemkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ay duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayong pagbasa ang inyong mga tambag para kang Kathy. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? What worries me the most is not just the cheating, but the level of deception involved. Using a fake name, creating a false story about being single, and planning to meet someone in person are serious choices. That's not a simple mistake. It's a pattern of dishonesty. Kung ana siya kakomportable o kasayon mamakak sa imo, doko jod ang chance nga baka konsad siya sa ubang tao sa iyang kinabuhi. Pwede niya matuyok ang storya kay maayo man siya ana. So kung piliun man gani nimo magsaba sa iyang uyab, ihatag jod na ng ebidensya sa iyang binuhatan. Explain, tapos ayaw na dayon pakig-interact pa sa ila. Ang importante kay nakabalo na ang girlfriend. Sunod from Jeff, ingon po siya nga, kabalo ko nga mahadlok ka nga makasakit og tao, but sometimes the truth hurts less than years of deception. Imagine spending 14 years sa tao while believing nga secure ang inyong relationship, only to later discover nga gibinuangan ra diay ka, unya wala siya'y planong pakaslan ka. The longer the truth stays hidden, the deeper the damage can become. So isaba na lang jud na sa uyab, kay luoy sad siya. Next, from another Magnum friend, ana po siya nga, if you decide not to tell her, don't feel guilty either. You are not responsible for fixing their relationship. You are also deceived in this situation. At the end of the day, your priority should still be protecting your own emotional well-being. Whatever decision you make, make sure it's something you can live with peacefully. Sunod from Angel, ano po siya nga? One respectful way to approach her is to keep your message simple and direct. Avoid emotional language. I-explain sa iya nga bago lang nimo nabalaan nga in a relationship di ay siya, tapos i-provide dayon ang proof. Giving calm and clear information often prevents unnecessary conflict. And finally, from another Magnum friend, ano po siya nga? No matter what happens next, don't let this experience make you lose faith in meeting genuine people. May gani jud kay gi-search nimo siya ug nabal-an nimo na nga mas gituoan nimo ang imong instinct. Kay kung nagdugay pa siguro na, mas dako jud na nga gubot ug kasakit. Take this as proof that listening to your intuition matters. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you gid kaayo ha sa inyong mga tambag para sa atong letter sender nga si Kathy. And we'll talk more about that later after a few songs. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio ala sa 11:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong oras sa gibotag ni RTA Manager Inger Nonito Oclari nga pwede sila nga mohimo og special request alang sa pagpahigayon og surprise drug test sa mga personahe sa RTA. Maton ni Oclari nga dili na nila hulatan pa ang schedule sa random drug test kini labi na kung dunay mabantayan og gidurahang migamit og illegal nga droga.
3: Ingon ko lugar nga kinigid mga suspect din nga kwan kay ingon ta lugar nga wala matalo mas dagway so dili ko mahimo og special request ni Kuya Fred gid ni say pa dag test gud nga surprise nga di na sa di na ta mahulat sa atong schedule nga random ato na ni siyang i-undergo ital una to dito sa kwan mo gyud na plano na to atong una kay lugar na matay mga makita suspect pa pero aya gid man matud-an kung ma-undergo gid sa kwan actual nga drug test.
2: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit, samtang gikabalaka ni Political Scientist og WR Numero President Clive Conclive Archiles ang migawas sa March 2026 survey sa WR numero nga mas dagang Pinoy ang nagtuo nga kinahanglan na nahiuyon sa opinion sa publiko inay sa kakusog o kahinay sa ebidensya ang pagboto sa mga magbabalaod sa impeachment na batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Archiles nga migawas na sa survey duha ang gitanaw sa katawan diin 42% niini ang opinion sa publiko og 30% ang kakusog o kahinay sa ebidensya.
4: No, medyo nakakabahala na sa aming March 2026 survey, bago pa ito nung mga hearing sa House Justice Committee kung saan nakapaglabas ng mga ebidensya, lumalabas na dalawa yung tinitignan ng ating mga kababayan na dapat na maging mga pangunahing basehan ng mga congressman sa pagboto nila impeachment ni VP Sara. Pinakamarami nagsasabi na 42% dapat daw ang pagbatayan ay opinion ng mga Pilipino, opinion ng publiko. No? That's 42%, mga apat sa bawat 10 Pilipino. Pero malaki din yung nagsasabi na lakas o hina ng ebidensya, no, yung strength or weakness ng evidence, 30% din, no. So tatlo sa bawat 10. So actually, ang tingin ko dito ay bukas yung isipan ng ating mga kababayan na yung impeachment ay quasi judicial talagang process, eh, di ba? Sa isang banda, kailangan tingnan yung ebidensya, totoo ba na may mga illegal na transaksyon, halimbawa may maling paggamit ng confidential at intelligence fund. Tapos, may political, yung opinion ng publiko ay, ang ibig sabihin lang naman nun ay, may consideration din dapat yung mga mambabatas kung gaano kakumbinsido din yung ating mga kababayan tungkol sa impeachment ni VP Sara.
2: Ang pamahayaga ni Political Scientist og WR Numero President Clive Argiles. O karon sa tong Magnum News Hunter, Provincial Library Office nagtanyag og libreng summer reading alang sa mga kabataan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Dapit sa kagaman ng provincial sa Misamis Oriental ang tanan ng mga bata no nga ginikanan niini sa pagayon usab nga libre nga summer reading program 2026 nga ipagayon sugod karong nga bulan sa Mayo hangtod Hunyo ni nga tuiga tumong sa mga programa nga mapalambo ang pagbasa pagsabot ug pagkat-on sa mga kabataan ato sa bakasyon sa eskwela. Ang mga summer reading program abri matag adlaw Lunes hangtod Webes sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Igyawag usab ang mga interesadong ginikanan nga magparehistro sila mga karon may mong kabahin nining makabuluhan ang programa karong summer vacation. Alang sa dugay informasyon, pwede usab mo bisita sa Misamis Oriental Provincial Library Facebook page alang ato sa mga ginikanan nga interesado nga ipasal mo tilang anak sa isutan po nga libre nga summer reading program. Balita gikan sa Provincial Library Office. Kini sa Magnum News Center 23, Kiabe Ganosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dikan salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Samtang siyam kaadlaw na lang ipahigayo na ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot ang Mayo 17 ng tuiga sa limkit kay Atrium ng ato syudad. Magsugod sa alasay sa buntag ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and family. Ang una nga 1,000 na katawo nga makuhaan usab og dugo makaangkon og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang laing una nga 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og ubang sponsors. Samtang unang 300 katawo nga makuha og dugo makarabat usab og taga 100 pesos sa pangpliti sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niapag ko ng pinakaunang hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among iparaffle nga electric kitos, rice cookers og disco fan, thermos og uban pa. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission na Mayod karong Mayod 17 adlong Domingo magsugod sa alasay sa buntag sa limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you chut kayo ha sa inyong mga tambag para kang Kathy. So karon, ako na pod maghatag sa akong tambag para niya. So Kathy, may gani jud nga, careful ka. Ayha ka nakig-meet niya in person. Sa panahon karon, di na kayo sa yun mo salig dayon, labi na kung sa online ra nagsugod ang inyong connection. And honestly, the fact nga na makak siya about his identity and relationship status is already a very big red flag. Grabe, 14 years naman dahil sila sa iyong uyab, unya live-in pa jud sila. Pero nabuhat gihapon niya nga magbinuang. That already says a lot about his character. May gani jud kinabalan dayon nimo na. Kaya kung nagdukay pa siguro mo no, basin mas mulaw pa ang imong feeling sa iya o niya mas masakitan lang ka. Karon, about sa young girlfriend, para na ako, she deserves to know the truth. Especially kay Murag, seryoso kayo siya sa ilang relationship o nag-expect po siya nga mag-propose na ang iyang uyab. So, be a girl's girl. Iingon sa iyang tinuod nga walay nada ng uyab niya. Aron di na siya mag-waste pa og time, ana nga laki. Siguro, sama sa giingon sa itong mga Magnum friends kaganiha nga, do it in the safest and calmest way possible. Ayaw ng emotional confrontation or public exposure. Mas maayo kung respectful, private o direct lang. You can send a simple message with evidence if necessary, then let her decide what she wants to do with that information. Kay at the end of the day, dili na nimo responsibility unsang ilang buhaton after. Ang importante kay you gave her the truth she deserved to know. And one more thing, i-prepare pod ang imong self emotionally. Kay dili tanang tao ready mo dawat sa tinuod, nahiuban nga mo deny, masuko, or basin ikaw pa hinuon ang basulo, no? Ikaw gyud ang mabasol ani, kaya may uban mga babae gud nga. I-defend pagid nila ang ilahang laki nga mugawas nga ikaw pa hinuon ang sayop. Maunang, if you choose to tell her, do it because you believe it's the right thing, not because you expect validation or gratitude. Pero if you also decide nga dili na lang manghilabot for your own peace and safety, valid man pod na, kay technically, ikaw man pod ang na-deceive diri. Dili pod nimo obligasyon nga ikaw pa ang mo-save sa ilang relasyon. But personally, Kathy, murag luwi pod kayong bae no nga niasa gihapon sa ilang relasyon, unya wala siya kabalo sa tinuod. Kay kung kita pod ang anaa sa iyang sitwasyon, ganahan man pod siguro ta nga naay mo ingon sa atua. Basta whatever you decide, protect your peace and protect your safety. So, good luck. And before ta magpadayon mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17 adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag, ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter, kini pahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni adtong himsog ug panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtang niya kita sa grabing kalisod karon, mas gikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong tawag o mo text sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner, pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, sa Limkitkay Atrium. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number, kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful reminder from Seneca. There are more things likely to frighten us than there are to crush us. We suffer more often in imagination than in reality. Mga higala, usahay ang pinakakapoy kay dili ang actual problem. Pero ang pagsigi natog overthink. Kanang wala pagani nahitabo ang mga butang, pero nag-overthink na dayon ta sa worst case scenario. Usahay, mahadlok ta nga basin biyaan ta, basin ma-fail ta, basin dili ta enough, basin dili madayon ang atong mga plano. And because of that fear, we lose the peace that we should have now. Unya, kasagaran sa atong gikabalak-an kay wala man day na nga hitabo. Sometimes, our mind creates storms bigger than reality itself. Maunang importante nga dili natutugutan nga ang fear mao'y mudala sa atong life. Kay kung permita mahadlok, pasin dili na ta mo take og chances, dili na ta mo love, dili na ta mo dream, og dili na ta mo move forward. Mga Magnum friends, reminder lang nako karong gabi nga okay ra gyud ang mahadlok. Normal ra gyud na. Pero ayaw lang po di mo nga ang fear mo'y mahimong presence sa imong heart. Usahay, kailangan lang gid nato muhunong kajot, muginhawa o i-remind na nga itong kaugalingon nga makaya rajud nato ang tanan. Daga na ganitag nalampasan yung mga problema sa una nga abi nato nga di nato makaya. Pero look at you now, nagihapon ka. Nagpadayon gihapon, naningkamot gihapon. So tonight, ayaw kayo kabalaka sa mga what ifs. Focus lang sa kung unsay anaa karon. Appreciate the people who love you, the small blessings around you, ug ang chance nga napakay another day to try again. Kay usahay, ang peace dili makita sa pag-control sa future, kundi sa pagsalig nga kaya natong atubangon kung unsa man gani ang muabot. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipay ng duman ni Edna Putian Diango, General Manager sa Morisco Dos, ang katawan. Na kung mahimo, kung adunay pangbayad sa kuryente, bayaran na lang aron dili mabugataan kinihuman sa kamanduan sa Energy Regulatory Commission nga dili una magpatuman na og disconnection sa ilang mga konsumante sulod sa tulo ka bulan og staggered ang pagbayad sa bayronon sa kuryente. Apan maton Diango nga wala sila mahimo ni initungod sa kamanduan usab kini sa ERC.
3: Wala man gid pa mahimo ani kay kamanduan man kini sa ato ang regulatory agency, ang ERC, no? Kasi dili pud ta mo tuman ani, sukos man pagta, no? Pero ang ato lang gentle reminders karon sa atong mga member consumers, especially farmers ko tungod niya. Dili man ni siya nga dili nato bayran. So, matibo man ni siya, mabulto man ni siya, ibutang ka, oh, karon na bulan, dili ta to mabutol. Ah, sunod bulan dili pod. Pero panahon sa ikatulong bulan kay mabutol man ta niya. Yung ana nga pan ngayon, tinisilan na, mabulto na ang balayron sa kuryente. Ang kamanduan, hindi man nga discounted ka or dili ka pa bayron, but bayaron ka, deferred lang, no? So, mas lisod ka yun, our part, especially sa katong mga, adunay mga estudyante.
2: Ang pamahayagan ni Edna Putian Diango, General Manager sa Morisco Dos, samtang nagtuo si Bicol Saro Party List Congressman Tere Ridon nga ma-impeach sa pag-usaba si Vice President Sara Duterte sa Kamara karong Lunes, Mayo 11 ng tuiga diin na kona matod ni Ridon nga dunay na 215 ang nasiguradong mabuto sa impeachment.
4: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso. Impeach siya. Tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung bilang nung nakaraan pong taon. At ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng kongreso. Unprecedented po yun. Historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes.
2: Ang pamahayag ni Bicol Saro Party List Congressman Tere Ridon. Og karon sa tong Magnum Night Hunter, usa ka 72 anyos nga dunay pending warrant of arrest sa kaso nga pagpanglugos, arestado sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum Night Hunter.
5: Arestado karon ang usa ka topmost wanted person na sa kasing citizen sa kaso nga pagpanglugos is may makapaya barangay kamamanan at siyudad. Nilang nilagpan nga mo si Alia sa Rapada, si 32 anyos na is joint operation sa kapulisan sa police station at Lombia. Yun man ang warrant na server tracker team ng Gutalak ka municipal police station na uwang unit o gawpang pang unit sa Pro 9 Pro 10 ubo sa gipay kayo nga manhan charney ang maong akusado. Alay pindi nga warrant of arrest sa kaso nga statutory rape ubos sa kinibang nga walay piyansa nga ito nga gi-issue niini sa RTC branch sa 28 dito sa Liloy sa Buanga del Norte ang maong nga dinakpan na anana karon kining top gila siya isip number type top 5 most wanted person dito sa Pro 9 man anana usab sa Gutalak Municipal Police Station ang naisigutan nga suspensado nga magatubang ni kini sa kaso nga sa nagbutsag sa kaso ng statutory rape o nga walay piyansa nga pasabot usaban ini nga to sa maong akusado ni si Magnum Night 113 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Samtanga, gidapit ang tanahan ng asalmutan ang ipagayong lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Karong maabot Mayo 17 ng tuiga sa Limket kay Atrium, magsugod sa alasay sa buntag. Ang unang 1,000 katawo nga makuaan og dugo, otomatiko nga makakaangkon og taga 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy o Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and her family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo, automatiko usab nga makaangkon og bayaring Magnum T-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og ubang sponsors. Samtang ang unang 300 ka mga tawo nga makakuhaan og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pang pliti. Sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency, ang ika 101 kuno 1001 hangtod sa katapusang tawo nga makuha ang dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and her family og sa Cagayan de Oro Eagles Club ni Apagyod. Ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo makuhaan og dugo, may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kitos og uban pa. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa Limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala 1:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaol si Marilena Chavi sa Vice President og Corporate Communication Head sa Sipalco nga maayo ang dagan o nga makapalit sila sa mas barato nga supply sa kuryente kini aron mas ubos ang billing sa bulan sa Mayo ning tuiga.
3: Karon na naman tay wholesale electricity spot market murag mubid ka kung nay barato. So hopefully kung maayo ang dagan nga di ra kaayo makapalit og mas cheaper nga supply, mas mo reduce pa noon ang atong ano may billing kung ano daghan mapalit nato nga mas cheaper nga source. Kay mura na mag stock market karon sa atong generators no nga pwede ka mubid kung na kay makita nga barato nga kuryente nga gibaligya sa isa ka generator. Hopefully by next week makapagawas na may kung unsay rate nato for May.
2: Ang pamahayaga ni Kona Marilyn Chavez, Vice President of Corporate Communication Head sa Sipalco. Samtang nanawagan si sa Kalina o siya sa tunga-tungang sidlakan na si President Ferdinand Marcos Jr., mahato ni Marcos nga kinitungod mas nakahatag pa sa kalisod sa mga nasod ang maong sitwasyon labi na sa Pilipinas.
4: Peace. That is, it's that simple. Peace. And we have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last.
2: Ang pamahayagan ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang walo ka adlaw na lamang ipaygayo na ang live edition sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umabot ang Mayo 17 ning tuiga sa lemket kay Atrium sa magsugod sa Lasay sa buntag. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice gikan kang Mayor Orlando Clark Suy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 ka tawo makuhaan og dugo makaangkon usab og food pack gikan kang Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og uban pang sponsors. Samtang ang unang 300 katawong nga makuhaag dugo makadawat usab og taga 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tawo nga mukuha og dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clark Suy ug Kapitan Kikang Uy and the family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among raffle nga electric kettles, rice cookers ug uban pa. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Light Lalating Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa Lasay sa buntag diya sa limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magdum Radio time is exactly 2 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ng City Price Coordinating Council kon CPCC Head Attorney Egay Uy. Karoon na sila mga namonitor nga kalapasan sa pipila ka gasoline station sa syudad. Apan matod ni Uy nga dili sila mismo ang modiklara ni ini nga dunay violation tungod ang DOE lamang ang dunay katungod.
3: Doon na patay na nga monitor man sa ilang mga presyo, pero dili ta mo declare nga doon na violation kay ang DOE rang mo declare ni Ana. Kaya gani, niya itong Marso 11, ang unagin nga adlaw nga nag-inspeksyon ang DOE, mismo gin ang DOE, naganis Cagayan de Oro, liuban ang City Price Coordinating Council, doon na itulo ka gasoline station nga pricing ang ilang violation. Gani po, gihangyo man kita sa Department of Energy sa Mindanao Office, na iserve ka itong show cause order. Hapon, serve na namo ang show-cause order dayon amo nang ibalik dito sa DOE. Ulaton na lang dayon ang reply lower niya itong mga gasoline station kung nganong dunay kasupakan nga nakita sa DOE sa ilang pricing.
2: Ang pamahayagan ni CPCC Head Attorney Egay Uy. Samtang gitubag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga pagsaway sa China sa balikatan exercises sa Pilipinas, Amerika ug uban pa nga nasod, maton ni Teodoro, nga mas maayong hatagan ug pagtagad sa China ang ilang kaugalingon nga teritoryo inay nga manghilabot sa laing mga nasod.
4: Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam to. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Eh, pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila.
2: Ang pamahayagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong oras sa gikabalakan ni Edna Putiandango, General Manager sa Morisco II, nga daghan ang dili makabayad nga ilang mga konsumante human sa kamanduan sa Energy Regulatory Commission nga dili una magpatuman o disconnection sa ilang mga konsumante sulod sa tulo ka bulan. Mato ni Diango nga posibleng makapangutang sila aron ibayad sa giangkatan sa kuryente.
4: Ita sa mga electric cooperative lang sa kanyang traffic manta, no? Kung ang sara ako magastura, pula itong i-recover sa akong tarifa. So, ang ato diya, kung dagan tayo ang dili mo bayad, so, sa man, mangutang na punta, para itakpal ang mga wala kabayad, no? Nga, kung tayo, hindi ka makabayad sa tumpranyo sa ato ang iangkatan sa kurinti, kaya ito naman ka nag-angkatan, no? Kung distribute naman ka dana. Hindi ka makabayad ang natumpranyo sa ang ato from payment discount. Mawala.
3: Ang pamayaga ni Edna Putiandango, General Manager sa Morisco II, samtang mas kipahugtan pa sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang ilang mga lakang o ubang mga ahensya sa gobyerno aron mabatukan ang scam, mato ni CICC Executive Director Under Secretary Aboy Paraiso nga kasagaran sa mga scammer gikan sa laing mga nasud.
5: So ang National Anti-Scam Center, Anti-Scam Hub Unit natin, isang government approach with regards to addressing the challenges of mga scams. So ibig sabihin, andito ho yung PAOC, andito ang CICC, andito yung Center for Transnational Crimes, kasi ang alam naman natin itong mga cyber crimes na to, borderless eh. So ang binanggit ko kanina, yung mga nang scams natin galing ibang bansa talaga itong mga to eh. Even the funding comes from other countries. Tapos andito na rin ho ang BSP, andito na SEC, NTC, ang PNP, ang NBI, ang DOJ. So, andun na ho kami sa isa-iisang lugar para pag pumunta yung mga kababayan natin or may ma-detect tayo on our own proactively, mga scams na to, we can take action kaagad. So, andun na yung mga resource, whole resource of government.
3: Ang pamahayaga ni CICC Executive Director Under Secretary Aboy Paraiso. Samtang kona walo na lang kaadlaw, ipahigayo na ang laing edisyon sa bayaning Magnum Sir Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuiga sa limkit kay Atrium nga magsugod sa alasay sa buntag. Kona alasay sa buntag, ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo, automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice gikan ka Mayor Clarix Uy og sa barangay ni Barangay Carmen, Kapitan Kikang Uy and the family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan Cagayan de Oro, Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo, automatiko usab nga makaangkon og bayaring Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og uban pang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuha og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika-1001 hangtod sa katapusang tawo nga makuha ang dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and the family. Og sa Cagayan de Oro Eagles Club, ni Apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tawo nga makuhaan og dugo. May kahigayunan usab nga makaangkon sa among Eva Raffle nga electric kettles, rice cooker, thermos og uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa limkat kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ika lang may buntag sa tanan. Welcome to Dinimay Gala sa atong programa, Buntag na Pilipinas! Alas sa tanan na to, mga suki. Kumusta man ha? Kumusta man? Okay na mga ngol! Oy, dool na kay may galag atong bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Eating Mission ha? Sunod-sunod si Mana na yun, mga Exxon. Yung sunod si Mana na yun. Lah, grabe no? Alas sa tanan na to, mga higala na to, nga nanikay si Kay Karon. May buntag sa tanan diha. Welcome ta may gala sa atong programa, Buntag na Pilipinas. Kumusta man ato mga higala na to? Labi na sa ato mga nanikay-sikay karon.

0: ¿Cómo estamos, mga amigos? Doon lagit kayo may galang atong bayaning Magdom Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Hala sa tanan na to, mga suking tigpaminaw. Sunod si Mana Nagyod, mga igsoon, ang atong may galang bayaning Magdom Share Blood Give Life Blood Eating Mission das Limkit Kaitrium. Kita kayo sa ha, inyong mga pamilya dyan, uba na. Inyong mga barkada, inyo pong mga, itawag na to ang mga classmate, guban pang gusto mapakuha og dugo, importante gid mapakuha og dugo. Abi nyo magigsuon ang tao magud kung kuha og dugo, himsog ang panglawas. Layo ra magigsuon magsakit-sakit, labi na magigsuon makalikay ta may gala sa mga sakit nga cancer. Unya usa pa mga sukit ko na dugo kayo ato mismong pulos ngano man nakatabang tas mga tao nang inanglan sa murong dugo. Swerte kay ta may gala kay kita ang nitabang. No, kay sakit ang tabangan mo nay sakit may gala diha mga igsuon. No, kung kita ang tabangan may gala, mas maayo gyud, mas lami gyud paminaon may gala nga kita ang nitabang, no? Di ba? Lami kay may gala paminaon nga kita may gala ang nitabang mga kaigsoonan. Oh, so mo na pinakanindot kay tanan, di ba? So nindot kayo. Lami kay paminaon may gala nga kita mga kaigsoon ang nitabang may gala sa mga nanginanglan may gala sa abunong dugo. Oo, so lipay ta mga kaigsoon nga katabang ta so isig kataho, di ba? Muna'y pinakalami kay nga paminaon sa atong kaugalingon nga kita mismo may gala ang nitabang sa mga taong nanginanglan sa abunong dugo. Oo, di ba? So kay kita man ang nitabang, so lipay ta may gala nga nakatabang ta sa abunong dugo. Labi na ito mga gipang operahan diya kay diya sa ospital, dagan na magigipang operahan diya mga kaigsoonan, di ba? So dagan ang gipang operahan diya. So kato mga gipang operahan, ay so at least may galang kinibang dako ang atong tabang mga kaigsuunan. No, dako atong tabang kay siyempre nitabangan ta sila nga kinibang gipang operahan giabunuhan og dugo. So lipay ta may gala, di ba? Tuod wala tay kwarta pero kinabuhi mas matong giliwas, di ba? Nilipas na basta nga tabang may gala tong tabang nahatag kato kanila. Kay kinabuhi ko na tong giliwas. Kinsa man kuno karon magigsoon wala tud kay kwarta pero nakaluwas kag kinabuhi, di ba? Dako kayo may gala kana magigsoon nga kalampusan. Dako kay nga kalampusan sa imong kinabuhi, wala tud kay kwarta pero nakaluwas ka og kinabuhi, di ba? O ana ra siya may gala. Pagkanindot kay stana no.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ayaw mo kalimutan ba yaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Sunod-sunod si sunod si mana na gyud mga sukit ti kaminaw. Domingo man ug mapit sa Jess. Sunod si mana may gala mauna mga sukit ti kaminaw ang atong Bayang ni Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Okay. Pagkanindot kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di na maglangay may gala sa itong managuban sa itong kamurama karabutang may gala buntag na Pilipinas. Sa magtamag lamang dagong uluan sa mga balita karabutang balita at balita balitang lokal. Dagong uluan ta may gala sa mga balita lokal. Gingon may gala usaka sa 32 anos nga doon ako rin warrant arrest. Sa kaso papanglugo sa otoridad, matod pa aristado karong mga panahuna. Samtang duga mga balita, may gala balita, balik sa balita, balita, may galang lokal. Ingon sa may galang programa karon, may galang KSB. Dito kuno may galang karon, mga igsoon sa Barangay Ipis, Kataniko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang duga mga balita, ta may gala balita. Nadag ko mga balita, ta balita, balita, mga igsoon, balita, may galang national. Ingon sa may galang karon, balitang national. Gingon may gala Nicolas Kopman, may withdraw kuno may gala karon nag-file may gala nga mag-withdraw mga kaigsoon isip may gala lead counsel sa kaso ni kani President Rodrigo Duterte.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Napahit ani, mangita na sa glaing abogado, istadya na sa ng kaso. Sus, Ginoo. Kagkapoy ba, mistaas na may gala ang naabtan. Ha, balik na sa uno. Kaya siyempre, kung mag-bago mo abogado, bago mga kaigsoon mga estetiya, istadya na sa di ba? Bago na sab, another na sab. Back to zero na sab. Ana, mauna ni karon mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa tunog ang mga balita nato may gala karong buntaga, may gala dagko mga balita. Balita nato may gala balita, mga igsoon, dugang balita, balita, may galang national. Dagko mga balitang national, ta may gala dugang karong mga panahuna. Matod pa may gala sa atong dugang mga balita, rollback sa diesel o kerosene. Matod pa may lauman kuno mga igsoon karon may gala kun adlaw nga Martes. Ah, rollback ka pero pila sa i-rollback sab. Pastilan pa ita basta na god nga naay mga na nato nga rollback. Samtang giinon sa may gala karon US President Donald Trump gianunsyo may gala ang tulo kuno ka adlaw nga ceasefire sa Russia ug Ukraine. Si ceasefire sa buya, di ba? Ceasefire sa mo para mahuman. Samtang giingon sad may gala karon sa mga balita-balitang sports. Giingon sad may gala nga Detroit Post Piston naanang kuno duha ka daog karon kontra may gala Cleveland Cavaliers sa second round sa kinibang playoff sa NBA. Samtang giingon sad may gala nga Victor Wembanyama nibawi mga igsoon naghalimaw mga sukit hinaw kontra sa Timberwolves. Daog sad sila karon mga sukit tingaminaw. Samtang Los Angeles Lakers matod pa mga igala sa mga basketball analyst 6% ra kuno mga igala ang ilang chance nga budaog sila mga igsoon ngadto sa team sa OKC. Grabe sa nin team nga Oklahoma oi kusog gyud ay kaiba. Defending champion. Onya Los Angeles Lakers 6% ra sa so, ani mo pagdaog gana 2-0 na gani. Ah 2-0 na karon mga igala so back to court karon sa Lakers. Oklahoma man mga igala ang home court 2 so 2-0. So, naana say lain na home court may gala duha dito sa Lakers. Tanaw na tong makabawi ang Lakers mahimong tuto. Pero magmalabo may gala no. Malabo matod pa lang ha, parang malabo na to.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wala na kakuluan sa mga balita kan buntag sa Rekomas ng Burama kan buntag ang buntag na Pilipinas dito sa tani Magnum Hunter Lani Delgado. Mangumusta sa ta may gala kumusta on sa nato magigsoon. Ang kumusta ba ang dagan sa panahon? Dagan naman ang ato may galang pag mga uluan karon. Dagong uluan sa mga balita gikan sa Magnum Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President, ito mga top stories ni Muntaga karon nga pagkatagat sa itong suking tig paminaw. Dito na karon sa itong Magnum National kay Migawas pagbalik ang hungihong na muhulip isip bagong House Speaker si National Unity Party Chair Conan Chairman Rony Puno Magnum Fresi. Deputa karon sa itong laing national kay Senior Majority Leader o Iloilo City 3rd District Conan Congressman Lawrence Defensor kung piyansa nga ligo ng upat ka article of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Dari pa karon sa Magnum International kay ang Iran naglusad og laing missile strikes batok sa Amerika sa Strait of Hormuz. Kini gikumpirma usab ni US President Donald Trump Magnum First ug gikalablakan nga posibleng mahulong lagi ning ceasefire karon dito karon sa tali sa Amerika og Iran. Dari pa ta tulo ka hikers patay sa pag-alboroto sa Mount Dukuno volcano sa Indonesia. Dari pa sa tong Magnum Business kay EO Koneo para sa price cap sa imported nga bugas, nagulat na lang sa perma ni President Ferdinand Marcos Jr. Dahil pa na karon Magnum President kaya, gipasabot karon ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua na wala pa pagsaka sa presyo sa mga palaliton kung matapos na ang price freeze sa Mayo Gisling 2-8 kung ugmang adlaw Magnum President. Dahil pa sa itong Magnum Sports, kay POC formal na nga nangandam para sa duha ka dako nga international sports event nga ipahigayon diri sa nasod. Dahil pa sa Magnum Sports, kung nakailain na usap nga kadaugan karon ang ang nakuha ni Pinay Tennis sa Alex Iyala nga o gani nakasunod na kini sa third round sa Italian Open Magnum Sports. So, dila o man nag-iwatag po nini nga makaatbang ang kinsa may mudaog karon dito sa nagpadayon mo kung ay sa ipagayon po sa mga dula Magnum First Seed nga batok nila kinilagi nga player nga sila ni world number 2 kuna world number 2 nga si Elina Konari Bakina o Maria Sakari Magnum First Seed. Muna Magnum First Seed na itong mga nagunang balita karo nga angay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Pabuta may gala kay napoy disgrasya magigzoon dito sa among lungsod. Nagro may gala ito sa napaliran daw may gala. Kumusta ka itong biktima? Bangga may gala sa sus ginugod ang handang bangga kagabi eh. Mabuta ka ito rin ipaluap may gala diya sa maong lungsod. Kaya naman ko na nabanggaan ba niyo sa magkaan eh. Ato sa nang kitanaw may gala kay naman ko disgrasya lagi mga sukit na kaminaw diya sa lungsod sa Balingasag labi na sa may napaliran highway. Natawag man itong may gala gabi atong sakop may gala nga na ay bangga na ni Cole. Cole, bangga na ni Cole. Atong tanawon may gala kay lagpot man ang sumato kargahan lang maguro to sa mura ba to og trika but okay di bang sidecar kontra motor pabuta na may gala kaya turan ang i-follow up sabay itong mga kababayan diya ay mabasig alingasa ah kaya mo to'y nakapanawang lagi ang call ay bangga to recall pero kadlao naman na to mga alas 11 ba to alas 12 ba to nakapanawag may gala. Sige lang, aturan ng ipaluap may gala kaya di amanggit sa balingasang mga ison sa napaliran. Highway, kanang cruising mambayaan ba? Oo, oh, di aman dapit mga gala, mambayaan o napaliran nga cruising. Di aman na itong bangga may gala. Ah, sige. Aturan lang tanawon mga gala. Ah, aturan ng ipaluap. Alas 4.17 at ang oras. Sulagway sa Tasgawas, kumusta ang palibot? Yan, di tali na 1.34 pinag-animag of Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Lang sa itong inatunga pagulagwa ay karong oras sa DS sa Sandro Gabal sa itong syunado. Iapantay ang ikabalang ka Magnum First Aid kay taliwala pa man nga kagahapong adawan ay mga timailan po nga na yung mga pagpanagom pero hangtod din mga panahuna po man po ikusog ng mga pagbundag sa ulan niya itong nasinatian din sa ito sa Dakmans Cagayan de Oro. So susama po sa itong dagang trafiko wag iapantay ang ikabalang ka itong kilaslaos na iapon ang nagkadayang mga klase sa mga sakinan mga publiko o privado man din sa dalang si Embracto sa dalang ni Osmeña sa dalang din nga Holy Pacana Veles area. Hindi po din po magdumapersin na sa mga musaka po sa may Marcos Bridge ding atong nga syudad tungkol kay sa'yo po sa kadlaan ay daghan no, nga bulog sa mga sakinan po nga kapangagi karong nga takna apan gikinang na lang no, sa itong mga kaisulan hinahinag yapan sa pagpadagan kaya matikdan ka po na ito ang kusog ng mga pagpadagan sa uban po nga nakamotorsiklo po na karong orasa ilabinan ini pong po mo tahol po magdumang first aid na sa mga kaning traffic rules and regulations na guardian sa ito sa syudad sa Cagayan de Oro labi na kanang pag-matngon panahon nga doon ay mga intersections nga pakusog yapon sutoy yapon po magdumang first aid dahil at po na matikdan nga doon na po ya uban yun po ng mga privadong mga sakinan nga kusog yun po lupadagan ining orasa labi na nangyawat siguro po magdumang first aid na makaabot sa ilang pong destinasyon o sayo dahil na gusto yun po magdumang first aid na mapadali kinipinagi sa pagpakusog po sa pagpadagan. So ang uban din na sa itong makaisunan, no, cautious lang dapat sa itong pagmaneho aron nga di po ta ma-angan, hinuon o gusto mo sa ito po nga paingnan, ilabi na kung malambigit ang disgrasya, di kita na yun makaabot po sa ito po nga destinasyon. Sa mas mayo, hinihinay lang yapon, aron po nga luwas na nga makaabot sa ito po rin po nga destinasyon, nga di po babalaka nga itong mga membro sa pamilya. Sa makaisunan lamang po, no, taliwala po man nga kadlaon karon mag-first aid, na sinatigyan po ang tao, gamarjo, igang yapon, no, humid yapon, manupresidig siya, totally nga, kaning bugnaw karong orasa pero sa mga dali pud matunugan mas may nga mahimo sila sa pagprotekta sa kagalingon suot gyapon sa mga jacket baka ha aron pud nga di mo dali pud nga panuhuton naen ang inyong ginhawa nining sayo nga sa kabuntagon nga inyo pa nga pagbiyahe labi na nato mo paingon sa trabahoan o baka sa mga merkado mo kanang tung pagmonitor sitwasyon sa trapiko galakas panahon kini sa Magnum Hunter 20 and Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Angela Sardo dito maglangay mga kaisyon dito maglala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Joe Pribaldo, good morning.
3: Ito sa Magnum Person ngayong buntag at mga soping tigmaninaw sa Magnum Radio. Pagkakambilis sa ito sa Pindanao, panay nakapekto ang Israeli. Magkakasinakit sa mga isolated ng mga pagpapalabod, labi na sa Hakapon. Hinahinay nga sa kasarangan ng gagikan sa silangan, nato sa mayan ang silang direksyon ng kagagatan, kasarangan ng pagbalo. Temperatura, 20°C, ang kabungnawan ng 15°C. At ito sa pagkakas sa gawa sa itong PRs, international name, Hagupita, so palastras kailanina. At sa 1,165 kilometers, silangan namin ang silang binding sa Singapore. Ang hangin nimi, 65 kilometers matag-oras, pag-oras 90 kilometers matag-oras. Ang Philippine Standard Time is 4:21. Ikan subatahan sa pag-asa sa Salvador City. Joe Pribaldo, mayong bunta.
0: Salamat, Joe Pribaldo, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Inabati may galang atong pag-asa. Pinagi ni Joe Primaldo. Oye, alas 4:21 ang atong oras.
4: oras. Hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa tong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 4:24.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Balik sa magkakas na kapansin itong kapurama, karambutan ka, may galang buntag na Pilipinas, ha? Hoy, itong oras, alas 4:25. Bunyana sa tas report, may galas na magkauban sa gawas. Standby Magnum Hunter Jane Luna, kay matod pa na ako ng may galay. Kinibang matod pa, Greyhound Operation sa BGMP. Nakakumpiska ko ng kutsilyo gikan sa mga pineriso. Dini sa tani Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado. Kamatod pa may galas yung report na ako rin tindahan sulod sa muli. Kawatan ko balo si Timil ng mga items. Na impas may galah, kawatan man.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pinawato sa natong magkara report, pinagasab ni Magnum Hunter 20. I-check na magalagay sa location sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Yes, meron pa first ito, Osaka, tindahan, dadi na, asa sa kamuhal din sa itong dakwen sa Kagendoro, ang nakuhaan din magduma first ito, kuwayo ba ka item, so wala pa mailangan sa Zwitsano, di ina, sa Sales Associates, asa ka tindahan, tinisulod sa Centro Ayala Mall, ang minagawa sa Botan sa Kabilisan, aroon taho ang itabong shoplifting, sa ila pong kaning stall, iila ang nag-report nga si Ms. Rodelis, kinsa nagtrabaho sa nahisgitan nga sa usa ka tindahan dinasunod sa Sentrio Ayala Mall nga nahimutang sa ikaduhang andana sa maong establishmento. So guys, sa report nga namatikdan sa management sa tindahan nga alas 8 imidya na sa gabi nga adunay nakulang sa ilang mga display items, ilang display area magnamaprosit. Lakim sa mga nahanaw nga gamit mao ang usa sa Dianora bag nga nagkantidad sa 4,300 pesos. Usa-usab ka Ferrari top nga nagkantidad sa 575 pesos, Ella top nga nagkantidad sa 850 pesos, sa top nga nagkantidad sa 595 pesos, ug usa ka embroidered tote bag nga nagkantidad sa 850 pesos. Miabot sa kinatibukan nga 7,190 pesos ang kantidad sa mga butang nga gidala sa suspitsado nga wa pa mailading pangaparanguna. Kinitungod lagi kay gihimon lang pagsusigit po magdama first aid aron na maklaro kung aduna ba ay kaning inside job o aduna ba ay mga kaning customer nila sa adlawan magdama first aid nga mihimo sa pagsalisi nga manghilang hilabot sa ilapo din po mga produkto. Dito nakita magdama first aid nga pasado alas 4:40 sa hapon sa susang mga adlaw usa ka wala mailang nga suspitsado ang babae nga nagsunod o gray nga t-shirt, itong mga kalsones o puti nga face mask ang mikuha o mibit-bit sa maong mga items. Sa pagkakaroon na mong kaso, giduso na sa intelligence section sa kapulisan alang sa dugang validation o pagsuta sa pagkatao sa nahisgitan ng suspitsado tungod kay huwamagin po yun na kailan sa maupong babae magdama first aid. Labi na, kay nagdahong lagi po ang kanipong mga sales associate po nini po nga o sa katindahan din sa second floor sa Ayala Central Mall magdama first aid nga kining nga maong babae, igo lamang no nag-window shopping, nagsuro lang dito po magduma first aid aron mamili mga items sa panwa lang din po ni palit. Kaya siguro po yung nauyunan. So, wapon sila nagdahong kiniday po at manghilabot o manguhog mga items sa sibat din po magduma first aid. Wapon nila na matikdan. Ngayon nung na nabalakay gitindahan po kini po nga nahisutang mga bantay nini po mo sa kastol din sa may ayala mo tungod lagi kay sila man po ang posible nga mag-abaga mag duma first yun nini pong item nga nangawala tungod kay under man sa ilahang watch on tatong mga panahuna ang pag-pangawat nini pong nahihisit ang wala mailan nga suspensado alo nini ilang gitingwa mag duma first nga ma-determine kung kinsa gyud ang identification kung unsa no ang kaning kung kinsa gyud di kaning nahisgitan nga babae aron nga makahimo po sila og formal nga legal nga action kalabot sa gihimo nini nga pagpangawat sa ilahang store din sa may Ayala Century Mall. Bakit ito nahipo sa kabalita gikan sa Police Station 2 Kugon, kini sa Magdumang 320. And si Alsado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdumang sa Angie Alsado. Dito magala kay Matod pa mag-exo on standby magala kay nakurit tungod sa pagpanungog. Duwa ka nag-vigil. Matod pa magala nagdinapatay mga igsoon. Kita respeto mo! Respeto! Wa mo yung mga respeto, ha? O may naman mga igsoon, diha may gala sa vigil nga respeto o nato ng patay, di ta mag-away kay astilan pa itabig mo lang dito to kagayan, kagayan ito day. Sabi ang Magdumantar Anzio, naon sa ito magalas Magdumantar 24. Greyhound Operation sa BGMP, nakakumpiska ko ng kutsilyo. Kanaga po yung kutsilyo na yung makasulod, no? Check the report, Magnum Hunter 24. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: I-confirmar karoon sa kapulisan, gikan sa Police Station 8 Lumbia, isip sa ilahang nagipahigayon ng joint operation. Joint Greyhound operation dito po na mismo lugar sulod sa BGMP sa male of female dormitories gado na sila yung mga nakumpiskar ng mga kutsilyo o duwa ka mga baunan nga ado na matutpay ang mga sulod na magduma free seed nga dili pa mabutyo gano'n daw sa kahanginan tagod kinagpadayan ng ilang investigasyon kalabot na lugar ni Inig ikabutyo kinagpadayan pati gihapon na magduma free seed ang pagpalusot mga kaptangan nga gidili lugar din sa maya BGMP o galing naging katingala kanin sa Police Station 8 Lumbia kung nganong nakasulod pa gyud ang naiskutan usab lugar nga mga kontrabando mahulog sa mga kontrabando tungod po lagi kay gidili magididaan ang mga kutsilyo magdiba freeze si mako gadunay magsumbaga ayon niya maputong lugar magdiba freeze so possible nga magamit nila ang naiskutan usab lugar nga kutsilyo piratyan na simbako lugar na sulod sa pilaguan. Rason nga, himpit yun nga gitili ang naisikutan o sa lugar ka butang o kaligi kabut siya ka magduma first aid nga mismo po no, kining naisikutan po yung mga pitirkiso at na yung mga gipang tago yung lugar na pangsuksok ang mga kusilyo po lugar dito sa ilahan lugar nga mga area sa so, mga precinct. Tugod po lugar ni ini, ikabot siya ang mismo po na itong Police Station 8 Lumbia. May mamatod pa sa pagkumpiskar lugar ni ini pong naisikutan o sa mga butang o gipasabot sa mga pitirkiso. Naiskutan nga mga gidili lugar na subli nga gisag lugar sa ila kung unsa mga gidili lugar nga mga butang o kaling kabut siya ka magduba free seed nga may dalag gito ka walay na confiscate ka cellphone kailagi na nabitin gidungog magduba free seed nga mga piniriso lugar din na ato na matutay mga cellphone nga mo lugar ga puro koneksyon nila dito po lugar sa gawas lugar nga bahin magduma free seed para lugar na makapalusot lugar sa mga illegal nga mga butang susama lugar ni ini po nga droga pero hinuon magduma free seed na wala pa may confirmation gikan sa tuwa lugar nga kapulisan sa Police Station 8 Lumbia gikan sa kapulisan Major Joseph Durano Wasigan kung ato na basulay na confiscate po nga mga alleged drugs sa sulod mismo sa male o female dormitory sa BGMP kay gali magduma first aid, ang una lang nilang confirm kining mga kutsilyo lugar ngayon ilahang nga nag-humpiskar pero posibleng baka mag-diba first aid kining kutsilyo gamit baka nila sa pagluto doon sa baka no, sa paggamit lugar nila sa lugar pagkaon pero una nang ikabutsyag po doon sa BGMP nga naman sila ilahang lugar ng kitchen so imposible po kaya no, nga noon na sila mga iposlit pa sa ilahang lugar mga presintuhan po mag-diba first aid nga mga kutsilyo so para asa lugar mag-diba first aid no so kali kabutsyag ila pa pahugdan pa karon ang ilahang lugar nga mga pag-monitoring para lugar nga masiguro kaya nagyud ang magduba free seed nga aduna pa lugar magpalusot pud lugar din nga bisan unsa lugar nga butang una nang ikabot siya gyud sa Superintendent Marlon Ibalya sila po da mismo no ilaha pa lugar nga pagkana ng ilaw seguridad gikan sa sigawas gabahin kay pananglita lugar nga aduna ya musulod magduba free seed posible baka nga sila pud mismo ang tigdala lugar nining iskutan sa lugar nga mga gidili nga butang kay kali magduba free seed digit malikayan lado na mga bisita magduba free seed nga mga gahi gyapon ulo sa pag sigig bit bit lugar gyapon ni mga gidili nga butang nuno tani ini magduba free seed do una nang ikabot sa police major Joseph Asigan ando sa Police Station 8 Lumbia gatumong silang operasyon nga masuta o pupugan ang pagsulod sa illegal nga droga, armas o guban pang kontrabando sulod sa bilangguan o kuna nang ikabutsyag usab Dayo nang ilang koordinasyon sa ubang ahensya aron magpadayo ng seguridad ug kaabsay sa loob sa BGMP. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magdam 124 Ginula sa bitaw og serbisyo magdubrajo.
1: Salamat Magdam 124, Magdam Jane Luna. Alas 4:33 na may gala. Duga mga balita sa ata magigsoon karong buntaga. May kanaog may gala kong miluwat may gala isip lead defense council si sa kani presidente sa Pilipinas nga si President Rodrigo Duterte kanhi. May kanaog sa iya mismong gitawag may gala nga lead counsel sa International Criminal Court kung ICC pinagisam ni Attorney Nicholas Kopman. Human magigsoon nga magtapos ang iyang kontrata isip usa may gala katuig na paghawid sa kaso niyatong Marso 31 tuig 2026. Matod pa mga igsoon nga ang pagkanaog sa pwesto kung pagkanaog isip lead counsel ni Kaufman na ipit sa kini itong Mayo 8. Nga matod pa nga mo'y na nasabutan mga igsoon sa Vice President Sara Duterte na humanon mga igsoon isip may nagitawag na professional engagement. Matod pa may galang nga naanak ko noong mga igsoon itawag may galang nga abogado sa lead counsel lugar abuhawid may gala sa kaso isip depensa sa crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte. Labi na magigsoon sa katumerisyal ng war on drugs. Matod pa may Kaufman na nakaisgot na sila magigsoon sa mag-usap ng legal counsel ni Duterte. O gisiguro magigsoon nga dili may gala. Itawag nga magawas magigsoon ang mga kontrobersiya may gala kon gitawag may gala nga mga agihawira ni ini mga dokumento.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Gisiguro sa ni Kaufman, matod pa nga na kunoy saktong kahanas ang bagong muhulip nga to kaniya. Isip legal counsel kung lead counsel ngadto sa kani presidente ug matod pa niini nga formal usab na i-formal may galang kinibang naghangyo kini og panugot ngadto sa ICC para maka-withdraw sa iya mismong isip lead counsel ngadto magigsoon sa kinibang kaso ni former President Digong ug mausab na magigsoon ang proseso labi na may galang ngadto sa korte. Naniguro usab magigsoon si Kaufman nga kanina sangpit nga mapuli kaniya banggiitan gyapon og aduna gyapoy kahanas og kahibalo labi na usguta na magala ang nasangpit nga kaso gani karon wala pa magala statement magala kung kinsa ang bag-o magalang muhawid isip lugar lead counsel ni former President Digong nga mao magigsoon sa magpresenta dito magala sa gitawag magigsoon nga kaso niini sa ICC.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mo na may galang ingon nila magigsoon nga kuan daw ini ba may galang ba dagat istorya may galang nga wa na daw guno. Oh, so na sila contract mangod. Oh, so ang kontrata may expire na. So na apoy magong puli may galang nga mao gyapon may gyapon may galhanas gyapon may gala sa balaod.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Duliten! May paigayon ko na magalang collaborative meeting. Uban may gala sa mga dagkong kooperasyon, korporasyon. Niya detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: May pahigayon usaba sa usa ka collaborative meeting ang botan sa Department of Labor, Unemployment Condole, Cagayan de Oro City Field Office, uban sa WMO Cagayan de Oro Family Welfare Committee Chairman na si Mr. Rolin Rocha sa labor sector. Kansa nagrepresent usaba sa Del Monte, Philippines, ubos sa maong liderato sa nasangpit nga committee ba, nagpadayag sa gingong hand-on-hand nga working committee ug advance nga inisyatibo alang sa kalambuan sa welfare sa mga workers. Lakip na ang welfare alang sa mga pamilya niini. Usasab sa naisgutan ang pag-recognize sa importansya sa leadership and multi-sectoral operation aron maangkon ang inclusive, responsive ug people-centered programs nga makabenepisya nun ini ang komunidad. Gibutyag usab ang commitment sa nasangpit nga botan sa giingon nga service, unity and promotion, family-centered development sa mga member sa kumpanya ug mga workers niini aron nga ma-promote ug mapahingusgan ang mga programa sa mga family welfare sa workers maayong collaboration sa mga partners lakip sa mga member agencies ug organization dinhi sa ato ang syudad. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdo Hunter Mincho Kabagtulan. Dito maglangay magandang sa report ni Magdo Hunter Angel Sado kay Baton Panganakro yung nag-vigil. Naon siya mo nga vigil nga nanggilayog mo nga vigil. Nga sinumbagay man may gala. Mas nila mabangon ngayon ng patay. Masoko ngayon ng patay naon siya. Kapamiris yun naman mo din. Kalingugngog ba kayo ninyo? Diba? Namatay na ganun yung tao. Nagka pa mo sinumbagay. Check the report, may gala sa balita o servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Madiversyon no, imbis nga kalina ho ang maghari sa usang kahaya. Ilabinas, magrespeto po Magnum Affersin sa nagbangutan o sanahin ng ka-incident sa mga pagbandapat ang nating gayon sa Ramna Village. Pero kay kamumanan ng atong nasyonan, gila ang biktima nga si Mark John, 34 anyos, usang kinisya ka transgender Magnum Affersin. Isang na ang suspect gila nga si Ayan. Pareho mga residente sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, particular na din sa maong lugar, Gibutiag, nga kinimatod pa ang kaning duha. Nagkatabo na sila Magnum Affersin. Pasado, no, karong kaning alas 4 sa kadlaw, samtang ang biktima na nasa sa kahaya sa mong dapit, matod pa nga sige na gano'n nagpanungod po na ang mong lalaki nga si Ayan Magnum Affersin o nagpagwasog mga pulo. Ang suspect kaya kapaghat o kasama ang batok sa biktima, labi na nga sila daw kuno Magnum Affersin, no, waman po daw kuno yagi mo nga daotan, pero kalit lang yung kining nakisitan nga suspensado si Ayan nga nagsigig panungog, labi na nga siya po na bakod membro sa LGBTQ community, matod pa. Tungod sa kamuhot, giatubang sa biktima ang suspect nga may resulta sa usa na hinuon kainit nga pananglalis. Imbis, kung imbis nga mukunong, mas misamot ang kasuko sa suspensado o pisikal nga gipasikitan ang biktima. Pinaagi sa pagbunal sa ulo niini gamit ang usap ka monoblock na lingkuranan. Wala pa matagbaw, giguyod pa nini ang biktima nga hinungdan sa mga samado kasakit sa lawas nga naangkunan intan po na niini nga usap ka transgender. Nasayroon na sa agudunan ni Karaan nga wala masubad nga dili na wala pag sinagtanay ang duha ka maposible ang duha nga posibleng mo hinungdan sa maunga paragaway gani sa pagkakaroon giduso nga to sa barangay Lupon sa kamamanan ng atong syudad ang nahisgitan nga pangitabo alang sa tupo nga disposisyon o proseso sa paghusay nining nga duha ka mga individual gani gibutyag Magnum Affersin nga kining nahisgitan nga suspensado o gamaupo nga biktima haliwala nga aduna sila idaan nga mga parangbikil, wa magipun sila nagkapadina sa iluay niya itong mga panahuna. So, diyang nagkita na usul sila sa haya Magnum Affersin niya, nagsugod sa pagpanungog, nagresulta yun hinoon po na sa ilahap po nga pagdinapatay ang maupong ikaduha nilang panagtagbo. Ang maong insidente, napablatter naman hinoon po na sa biktima din sa police station 2, kugan alam po sa posibleng legal nga aksyon niya paghimuon, nini po nga usak kasuspensado ngayang nakaaway sa haya sa barangay Kamamanan. Balita gikan sa police station Tukugon, kini sa Magnum Hunter
3: 20 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio. Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter Angel Sado. Dispatcher Samda naman gikulata o hapit ng Gaba de Escurales. Nah, sa ining mga dispatcher, ilas ang panahon kaon. Bida wato sa nato mga report, pinagin ni Magnum Hunter 24. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Ramdan ang usa ka John Ifora Estrada Bagapuyo, 45 anos, sa ka-dispatcher di Tamiso sa may Corrales Extension ng atong asyonat. Human ka ni Kalita Kulataha, gisumbag-sumbag kini siya una ang Magnum Affersin. Dihinig ang si Alias Bake, nga mulupyo din na sa may parola makabala ng atong asyonat. Di kabot siya ka sa diha lugar nga nakulatahan na siya Magnum Affersin. Tumba matod pa kini siya sa jeep na ihalugar ang dispatchan o kalikapot siya ka dito matod pa na bunggo po lugar ang ihalugar ang ulog ihapulugar nga lawas. Rason po nga natumba na kini Magnum Affersin o ga wala na kini makahimo pa sa pagpalos lugar nga tukod ni Alias Paki. Natingan lang kini siya Magnum Affersin kaya ito naman na itala po niya kahit ngayon nagabad si Alias Paki o ga dito matod pa kini niya gito o yagi tion nga tukod ka nga Mr. John kini lugar nga biktima nga dispatcher tukod po lugar ni ini. Nilaya gilayon ang sabno nga may aparta po ang mga Motorola driver kay kapantay ka na sa gawas niya sa may gaisano Magnum Affersin nga daghan kay mga Motorola din na ang kining kahulat og mga pasahero so din na matod pa nahitabo ang naiskutan sa lugar no nga pagkainitay ini lugar nga duruha gikapod siya gawa matod pa giing buhumo no si Mr. John Bagapuyo nga tupos kang alias Paki kay lagi matod pa niya ga dispatch naman siya og mga pasahero Magnum Affersin o kaliwa siya kasayuran nga kini siya atakihon matod pa og kalit og galinon kapod siya nakaangkon kita no gasamad kakalawasan na naiskutan sa lugar nga si Mr. John Bagapuyo gilayon kini nga gidala sa ospital para pulugay na matagan o gatok maapulugas. Kalga atensyon o gali magdaba. Crazy dag na iskutan usab lugar nga biktima posible matud pa kini nga magpasaka og kaso gali no una silang refer sa barangay Lupon sa Lupon sa barangay Makabalan para lugar nga dito sa sila una nga magasatal apan ni kabutya nga magma crazy gaw pananglitan di po lugar mga ngayon puro pasaylo po doon si Alias sa Bake kailagi pa kaumat sa insidente gilayon makinig nga misibat magdama frisi nagdagandagan kini magdama frisi na posible nga pauli kani sa mayam Makabalan tungod lagi kay nahimo naman niya tinguha sa pagkulata ginoon ni ini lugar si Mr. John Bagabuyo tungod po lugar ni ini magdama frisi duha na po dilan makitipo no subli po kini lugar si Alias sa Bake dito po lugar sa area. Kurat lang yun sila, nga kalit lang matod pa kini, nga doon ay pagpangatake ito mo. Gisaran magdumafrisin no, di na gyapon sa gawas gyapon sa maya, ga isa no kanihan to. Labay usab nga bulan, doon ay gyapon yan, naitabo po din na no, nga hapit gyapon no, magdadinong gabay. Mga dispatcher gyapon magdumafrisin, may kalilang po no, kaya ang liigo lugar niya ito po na iskutan nga hait ngayon nagibad. Nga bit-bit lugar yun nga driver sa motorela, kaya ang simod. Lugar nga, naiskutan po lugar nga, dispatcher so walay lain po no nga mga samad-samad niya nga yaha lugar nga naangkon gawas sa pulgar itong simod lugar niya nga doon ay hiwa magduba frisi tugod ko lagi kay kani nga Motorola driver ginaihagya po nga na kontra doon na may dalagya po nga hait niya nagiban sa so, mga init ang ulos mga tao karon magduba frisi no to posible tungod po sa kainit po sa panahon o mga panagbagi giyad nga digid gakasulbad magduba frisi tugod po lagar ni ini so sa mga insidente tuwa na sa lupo no gay-refer po siya, posible gihapon no, ang mga filing lugar, pag-file lugar ni ini pong naiskuta na sabga kaso, considering magdaba freeze it, physical injury, ang nahita po lugar no, nga, nga tali lugar ni ini nga biktima o gasuspechado, ilabi na nga dun ay pag-attack sa pag-panunggap nga nahita po lugar mismo din ha sa gawas nga bahin. For market no, sa Osaka Mall, din ha sa may Corrales Extension ning atong arsyudad. Para sa butag ng Pilipinas, kini si Magdama 24, Jay Luna, subita o sirpusyo, magdibradyo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Hoy, atong oras alas 4:45 na baya. Matod pa may gala, duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, magigson. Yan na po, may gala ang kumilik. Kuha na po ang kumilik. May action na po, kumilik in action. Kulba din kumilik karon. Duga mga balita ta, may gala, giimbestigahan karon. Kung imbestigahan, matod pa sa Commission on Elections yung kumilik. Ang mga mikatag karon nga video na matod pa napakita kang Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga naghatog nangatag matod pag kwarta ngadto sa individual. Pandamay. Matod pa magayson sa Comelec pinagilit Chairman George Edwin Garcia nga mihimo kuno sila karon mangigala og pagpending investigation para masuta kung kanus-a nahitabo ang insidente kung asa magigala ng hatag kuno si Leviste og kwarta kung panahon magkini sa eleksyon o panahon magkini magala sa dili na eleksyon. Matod pa sab ni Leviste nga matod paniini nga wala kuno siya'y gitawag may gala nga kalabutan panahon magigsoon sa gitawag nga eleksyon nga nahitabo may gala ang nasampit may gala nga pagpanghatag nini sa kwarta tungod kay sayang nasairan nga Pasko ang iya mismong gihimo na pagpanghatag sa kwarta pinagay sayang kaugalingon nga bulsa. Iya ko saan magigsoon usab nini si Executive Secretary Ralph Recto nga matod pa siya kuno ang nagpakatag magigsoon sa nasampit niya video sa social media nga hatag kuno siya magala og kinibang kwarta ngadto magigsoon sa katawhan agagay. Matod pa ni Leviste nga dili kuno insigira siya husgahan tod kay matod pa tabang kadto ang iya papanghatag di kuno usab to magigsoon panahon may gala sa eleksyon kung asa sakop magigsoon sa iyang distrito. Human magigsoon makita sab karon may gala ang video nga nanghatag may gala si Leviste og kwarta. Mayon duman nga padayon kuno karon magigsoon ang pag-imbestiga sa COMELEC. Ginatanaw magigsoon kung aduna bay kalapasan si Leviste. Labi na kay kung sa isgutan sa COMELEC, bawal gid magala magmahatag og kwarta labi na magigsoon panahon sa eleksyon kay matawag kining butbayeng. Butsiling bakha. Nga gisgutan magigsoon nga nako no may gala ay dako nga kaso. Nga ipasaka ngadto may gala sa COMELEC kung namamatud-an nga panahon kini sa eleksyon nang hatag may gala og kwarta.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nasuko may gala na karon magigsoon ha, naginitay may gala karon sila. Nagkainitay magigsoon tugod lagi kay si kinibang Congressman Leandro Leviste Iya masanggi ako saan mangigsoon lagi si Ralph Recto o si Vilma Santos. Iya ako saan niya nga maugro ni mangigsoon ang mga gitawag may gala involved labi na sa mga sugal. Ah, si Ralph Recto ang atong executive secretary iyang giakusahan nga maong kuno magigsoon nga padagan may gala o baning usa may gala ka congressman padagan magigsoon sa gitawag nga mga illegal nga mga sugal like STL. O niya, siyempre, matod pa niya nga maong kuno ni magigsoon ang gitawag nga kinibang daggan nga atubangon nga kaso labi na kining gitawag nga operasyon sa kumalik nga muhalos operasyon sa eleksyon halos maabot may galagon og 1 billion gugoy na medyo nagkainitay sila karon kay naay ni gawas nga video ganto may galag kang congressman kinibang Leandro Leviste nga nanghatag manggalag kwarta no pero matod pa niya nga ang pagpangatag niya iyang kaugalingong kwarta unya panahon mas Pasko di man kuno panahon sa eleksyon okay kung panahon sa Pasko walay problema di ba mo nang ang kumilig paspas kang kumilig dayon action ng kumilig layo ra kayong NBI sa kumilik. Ay, sus, pagkumilik, ops. Sama, butpahing, butsiling, ops. Amo na. Aptik, kayong kumilik. Ana, may galang kumilik. George Irwin Garcia in action na yon. Tanaw na tunay kung panahon ba ni si eleksyon. Kung panahon sa si eleksyon, sigurado, gini may galang ma... madutlan gini si Libiste kung gikan may gala sa kuan. Di ba? Kinibang... Kung panahon pa ni si eleksyon, naimpas kay si Libiste, ano eh. Hilak ni siyang tagok ano kung panahon na si eleksyon. Pero matod pa niya nga December na. Pa December. Pinaskuhan ma. Unsa masad mo. Eh, di na lang makapanghatag o kwarta ang kandidato, politiko. Di na lang pwede makapanghatag kay kasuhan na gidayon ninyo. But buying, but siring na gidayon. Normal man na. Pag Pasko na, magin ay pinaskuhan ang mga katawahan, di ba? O, oh, dinigas kagayan ni Oro. Bisag dili Pasko, na ganit pinaskuhan. Di ba? Di ba siya nabawal kay hatag o kagtabang. Diba mo hata dug kagkwarta lugar sa tao bawa lugar na gigutom ang tao gi tagaan nimo gigutom na pag kay maluoy na diha diba pag na ihatag aw grasya kana diba dili na but buying ug but siling na mao ni karon may galang nga iyang gidepensa ni Leandro Leviste ang Batangas First District representative nga dili to kinibang ma charge sa but buying ug but siling kay Pasko tong iyang ipanghatag ang kwarta na namang ipagawas may gala yung pasanginan karon magigsoon si Ralph Recto na may utok kung may galas papakatag magigsoon sa nasangpit lugar ng video na mauna ni karon inana na day ba basa na kay kontra dapat may gala nga naasad kay gitawag may gala nga pang pasabog sab pasanginan minimo nga kami ang mga in charge ani mga STL o di kani di ang Pasko nang hatag ang kwartag Pasko bawal mana bawal. Mao nang action ng kumilik dayon kumilik gawas ng kumilik kay ma-charge sa boot buying o gitawag magigsoon nga kinibang bawal may gala no boot buying og boot selling sa kumilik mo ginabantayan yung mga kandidato di ba pag naagani mo'y katbang bantayan gina ninyo kay manghatag gani ka bisag pinaskuhan ni mo gihatag pag tanawa na sa uban kani boot buying boot selling na natay issue ani nga pang-divert sa mga tirada.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:51 na may galang atong oras din may galang sa ato maraguban sa ato programa karambutan ka may galang buntag na Pilipinas ha. Sa mga wala pa ng mata de, oy mata na mo kay buntag na mga mama mga papa. Luya man kay sila karon no. Ah, galuya kapoy kay nimo matatag sayo labi na hubog ka pagkagabi eh. Niya pagkabuntag bumatag kag sayo labad kay mong ulo eh. Mo na maka-absent mo sa trabaho. Oh, magina may gala ang mga kuan dayon. Kini bang mga rason? Anong absent ka kahapon? Gilantan ko ma, sir, gilantan ko sir. Di ba? So, ana na ni siya may gala. Pag mo absent nga ni ka karon, andam na daan sa imo mismo mga rason para ugma. Di ba? Okay, pagbalik ni Mr. Bao, oops. Patawag ka sa opisina. Kano daw gi-absent kuno ka kag hapon? Ay, sus, labad akong ulo. Lantaan ko. Ano na yung mga rason na yun, di ba? So, ano na siya? Masagari mo absent ka karon. Pag andam-andam sa imong kuan. Andam-andam sa imong tubag. Mga rason nga gitawag magigsoon nga epektibo. Ha? Epektibo kaayo. Standby, magkakasalugan mga reports magkakabang sa gawas, ha? Atong oras mga nanay mga tatay alas 4:53 ato tani Magnum Hunter Anje balikan sa natos Magnum Hunter Anje. Kay maton pa magala nga nakuray babae may gala. Nga sobra kuno kagugmahan gi kay sa iyang kaipon na bunog may gala babae bunog may gala sa gigong sobra gi kay kagugmahan. Ha. Ano mo nga boss nga no nakaingon mga boss kagugmahan kay nasa saya mismong uya boss. Tanaw ro ko na og kulata na gani na dili magani mo biya sa iyang uyab kay gugmahan kayo na unsa mo sa kaoy mindset ba mindset. Ah, mao ba boss? Mao na hinungdan makaigon kung nagugmahan kay sa iyang uyab kay ngano man. Nalagom-lagoman na magay na og kulata na nagayo, dili magani kaya mo biya. Nya mo ingon pa kag ngutan na pa ganong gugmahan kay sa boss, ngano makaingon kang gugmahan kay siya. Dili lagi sa kabiya o, tanaw o, grabe na kay black eye sa iyang dagway. Ang ipon niya, tulo na lang kabuk na bilin. Na di magyabon mo biya. Di po nato mabutan ang tao kaya man ang kabubuton, no? Respetuhay lang ta kung nagugma siya sa iyang uyab nga sige sa kulataon kada adlaw. So be it. Iya man ang self mga igsoon nila nato siya ibas. Basta kay nagmahal siya. Sig the report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Good also magdumafarsid no ang nagingan nga too much love will kill you tungod kaya din sila ha magdumafarsid nagdahong magyapon po dahil sila nga kaning maunga incidente sa pagpangulata sila po mga partner posible gyapon nga mahay tapo magdumafarsid no nga dunay kabaguhan ani apo ko labi na gamamaymayan lang yun po dahil niining nakisit ang babae nga biktima apan matod pa lagi sa mga otoridad nga dapat dili ka na no ang atong ako naon tungod kaya basta madapatan ta dapat di kayo na dahil po magdumafarsid nga makaduhaan pa gibutyag ang kinimangunga usa kakurante uno anyos nga babae ang himo sa pag-report sa tupong mga kapulisan dinis sa may police station na tukugon human nga siya magdumang person no dayag kaayo nga gikulata sa pampublikong nga lugar sa iyahang nga kaipon kini mangkong nga biktima magdumang person lumad kining lumulupyo sa may Malaybalay City Bukid noon apan niabot dinis sa to sa Cagayan de Oro tungod kay naan man po siya dinis po magdumang person no nagpanginabuhian uban sa iya po nga kaipon nga usa kahit kaning nga lalaking hingkod na ang pangidap nagpuyo din sa kaning sentro nga bahin sa atuwa nga syurad gibutyag nga nagkalalis matod pa sila sa iya po nga kaning partner magdumaparsid nga gila sa pangalan nga si Richard kini si Richard magdumaparsid wagyod po ya gid po dahimo no nabalaka sa posible nga mahinangata na kaniya doon lagi kaya naagin sila magdumapersid no sa Kapitulyo Provincial dinagin sa grounds magdumapersid tumpingin alauna ang takna sa kaapuno na daghan na mga pagtawad na po magdumapersid no nga mohimo po sa pagkatambay ang uban po ni mga nagdulaw just din ha pero di agin gihimo sa usaka kaniya lalaki magdumapersid ang pagpandapat sa iyong kaipon ng babae nga mo kaniya si Ana nga usaka 41 anyos ingon nga gihimo sa maupong lalaki ang pagsumbag yun sa dagway sa nahisgitan nga biktima o gaya po rin pong ulo magdumaparsid ang mahinungdan nga dili lamang physical nga sakit nga iya po nabati po magdumaparsid apan na ang kaulawan kung kayo doon yung mga taas palibot nga naglantaw po sa maunga panghitabo ibutiag ng kinimatod pa nga maunga lalaki na gugmang nagigdaw po na siya kaayo po no, sa iya po nga partner magdumaparsid version po dahil sa maupong nga babae nga pila na kahiga yung magdumaparsid nga kini siya marapata na sa iya po rin po nga kaipon tungkol lagi kaya ang kanina isitan nga lalaki basta doon yung mga makita lugar niya magdumaparsid nga sasama o gamusulay o approach sa iya po rin po nga kanina kaipon kamamatig ya kanigay normal nga makigistorya lang gani magdumaparsid so dahil dahil yun ang dagat siya po nga una huna gaduda din po kini nakisitan nga lalaki nga posible nga biyaan siya nini po nga maunga babae so sa iyang bahin magdumaparsid ya gumaan kay siya nga mahadlok siya nga mabiyaan nini po nakisitan nga babae so mahinungdan nga diha nga siya po magdumaparsid makakita nga dunay mga lalaki nga musulay o approach nini po nga mga babae gas lahi na din po ng dagan sa huna-huna nga iha na din po mapahimungtan ang nahisgitan po nga babae ganit gibutyag sa koronay unuan yes magdumaparsid yung babae kaya lang kining gipatala din sa police station na tukugod apan di pa mapihil po magdumaparsid no, kung iya magyang iperso ang pagpasaka o kaso tungod kaya yan mo po una na report po magdumaparsid nga may attempt na po no o pagpangay pasailo kining nahisgitan po nga lalaki nga to kaniya after siya napakaulawan dito sa mga publikong lugar din sa mga Kapitulyo Provincial nga dihang gisumbag siya magdumaparsid first aid. After doon ko noon, nakaiman po doon ko noong gapasailo. Pero yan ang yapong ipablatter din sa my PlayStation 2 ko. Siguro kaya mo napansin kung ano na pa'y worth na himuon kini nga maong lalaki. Pero mo lang ginanaga pa'y bang nato nga mga personalitas sa WCPD section nga po nga marapatan na dapat no nga maging mag-ipunan sa pagmikay o palitan ng ilahapon rin po nga partner sa gunso naging po mag-mapansin nga magpadayag nga kaning nga ilahapon rin po nga kaning nga kasuko ipaagi sa pagpandapat sa usa ka babae. Pero kaning maong lalaki, kaning lalaki mo gawin mag-mapansin sabag ko sa tungkol din lalo po kahigayon niya po patan ang mga babae niya pa sa inuun na daw po da siya. So karon ang ato po nga pulisan nagahimog yun po sa pagparimahin na sasama sa inyong iinig kagani nga nga dili yun dapat siya itolerate po no ang kapalitan na mabiktima ka sa pagpangabuso tungkol di ka na posible man magdumapersin no nga magamit yun na nimo ang iya hapunin pong action agin sa iya aron siya mapabilanggo tungkol di ka na kalapasan sa Republic Act 9262 nga maupo no ang nagprotect ang balaod sa pagbabinan ng kabataan na sa mga nagkadayang klase sa pagpangabuso. Makaya ito na ito sa militaan sa mga police station 2 Pugon. Kanisimang lumahatay sa PTN sa militaan servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter Anzi Alzado. Gikan may gala sa iyang lokasyon. Maula ginamagigsoon, no? Di apagin sa publiko kakulatahon, kasakit masad may gala. Kung ikaw lugar igsoon o ikaw lugar amahan, makita nimo magkadungog kag inana nga sila dito gibalita sa Magnum, ako dito anak. Baka nimo ka mapatay ka may galang uyab sa imong anak. O baka ang bana o baka ang kaipon sa imong anak, di ka nimo lain sa nang mapatay ayo po, kaya naglain sa dili ka ka masakitan, dili ka ka masilo. No, di ka ka may gala, pero mula gina, imong anak mo ingon mga gugmahan magkaisa sa iya mismong kaipon, iba ka iyang bana, iyang iligugma, gugmahan kayo siya. Pero mo di saan maayo kung magila di as public, di ka may gala pasakitan, no? Di akas publiko, kalapanggahon, mo nag makasaka, masamnas dugo na kung inana magaling, no? Wala kayo may gala, bisagong saon maguna to, kaya di maguna to mabutan ang tao magayisong tungan ng gugma. No, gugmahan kayo, namang ibang lalaki, gid nga silusog yung kayo. Nagay mga lalaki, may gala na, mga silusog yung kayo. No, dili gid ka pa, mauli ka sa inyo, di ka pa ulion. Wato ka og alumni, di ka pa antoon. Ambot ka, ngano ni naman. No, namang inana agin may gala. Nga, pag naa may gala ay mga kalihukan, di ka pa antoon. Pista, di ka pa diskuhon. Diba, di ka pa tanaon sa mga kalihukan. Di isang ka pa antoon alumni. Gusto ka mo ato kay magkita-kita mo sa imong classmate kay alumni, di ka pa doon. Kay magsilos. Ay, kay magkita ko no sa mga ex. Na mao. O na nga dili ka pa ato alumni kay silos man imong bana. Kay magkita na sad mo sa imong ex, papuyo. Magganahan gid ka mo ato ha kay para magkita mo. Ay na lang supak kay supak ka na na paguli nimo na bunog na sad ka.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dapat magsinab tanay. Mga partner ba, magsinab tanay kung asa malipay imong partner, pasagdi. Diba? Pasagdi. Kung sa ako lang ang kabutang, ay sus, ginoo ko nga, hindi mo guna ito palagon. Diba? Kana magod mga igsoon ang panahon, bakit sultian tayo, kamu-kamu sultian tamo. Kanang inyong mga asawa, labi na mga igsoon kay dagko-dagko na inyong anak, tagay sa nag-reward ng inyong asawa. Diba? Sa panahon may galangasig sa pipi, sigig, padidi sa iyang anak. At least katakaan sa panahon nga malipay po mga isong ang pinagis at may galang sa pag lakaw-lakaw o pagbanding panalagsa, diba? Kay ang babae mangod mga higala, labi na sa mga lalaki nga may laki diha. Listen kay labi na ko na nanganak, pag-anak, sus ginoon ko, pag-atiman sa bata, di sa'yo, no?

0: labi na maghilantan-hilantan ang bata, magipon. Looy kayong babae, ay ginoo ko pa sila magbilara, may gila pagkatimana ng bata nga maghilaka, may gila tibok gabi eh. O niya garon nga medyo dako-dako na inyong anak, panahon magigsoon nga, nasa siya, lakon, importante. Lipay-lipay, yun sa baga niya, ipa, lakaw. Diba, ipa, takay po kay ginoon nga malipay po sila, di kay, pirminti na lang ni mo. Di na niyo palakon, imbis noon nga wanay bantayon ng bata kay nandagko na inyong anak, di na niyo palakon ni mong asawa. Damor na inoon ni mo, tangkalo na si mong balay. Pastilan kaluoy basad sa inyong asawa eh. Ipalag. Siya mo ato siya yung mga classmate oron sa badya mag-uban-uban sige. Lakaw. Di ba mo na mga igsoon nga ang uban mag-rebuilde kay di man yung tugtan. Mayingon nga mag-alumni me, di man mo pagtog alumni kay magsilos man ka. Mauna na karon. Luoy sa imong asawa eh, dili mo palakon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero kamusad mga babae, pag inyong asawa ay yung inyong bana silusog yon, paglikay na lang mo. Na, likay na lang ninyo kay kapoy na mo gayo. Kung imong nabana nakatanong ang gigag siluso, ayaw na lang likay na lang maggubot mo. No, pag in siya nga ayaw pag adto-adto dito, ana, ay na lang sopaka. Wala lang sopaka para wala mang gayso ilalis, may gubot. Ah, na lang. Kung may mga butang adik niya gusto, ay na lang buhata. Diba? Oo, ayan nagbuhata. Kay kapoy na kayo, labi na og, mingon siya nga, dili sa gusto niya, imog yung supakon, na dakong gubot, mas mayo ayaw na lang yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dito sa takay, maton pa, may gala na ako no'y duwa katrabante, may reklamo na ilad ko daw sa Peking boarding house, kay makasandig og nasarit, pribinti, pakailad og boarding house. O niya, narabay kitawag nga 1 month advance, 1 month deposit. No? Sige na ko pagkabalita gina ni pagkakuan na ni mailad sa boarding house nga mo ingon lagi nga kita magud hilig magutag mga online. Di ba diha na to iage sa online ba di simpre sinda ni tag nindot kay nga room nga asa ra nakuha nga picture basig dito ra to sa Luzon nga picture nakuha ubaga sa gawa sa nasod nga nakuha kay nindot kay view nindot kay sulod mailad gyud ta mo ingon tanga advance lang mo kay na di mo mag-advance karon daghan na magay nag-inquire. Advance na kay 1 month or 2 months baka na impas na. Dagan na gid ni nga ilad. O dagan ni na ilad, kapila na kay din ako maihap kung pila to na ilad nga na ni agi na gyapon diri nga balita. I-check sa Latos Magnum 124 sa Hita Buan eh. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duwa ka mga trabahante ang mihimo ano sa pagpanumbong karon sa kapulisan tugod pula giniin ni lugar nga fake boarding house sa Magdiba First Senior sa barangay makasandig ning atong syudad gikabot siya nga ang kanini iskutan nga boarding house tagbalor kini sa 5,000 pesos nga kini lugar nga balituhan na lugar no ang pwede lugar nga makapuyo nininong na iskutan sa mga boarding house gali lang Magdiba First is diha lugar ang transaksyon lugar niini pinaagi gihapon sa online kay gali no sa online maghapon nila nakita ang mga hulagway ang mga transactions po nila, tuwagya po no sa Facebook o sa Messenger. Galing Magdiba First, kining duha ka mga trabante, may mamatod pa sa pag-chat lugar no sa Messenger, ni inilugar yung usam, matod pa ka landlord o landlady, duha man ni sila, kaya magkiayon, nagito ni sila nga nagbantay lugar ni ini po nga panimalay, dina sa may barangay ang makasandihi, kikabutsya, gasa diha lugar sa ilaha nga pag-transaction, iingon nga na ngayo, kini og 5,000 pesos, nga deposit o advance sa Magdiba First Aid. Pero katong room, baimuha, nag-yudyo no, so wala na ilahin pa nga ilhang i-cater o gali at tingala ang naiskutan sa lugar ng duha ka mga trabahante sa musulod kapila ka mga adlaw Magdiba First Aid nihimo matod pa kini sa pagpusubli nga available pa matod pa ang naiskutan nga kwarto so nag-comment po sila Magdiba First Aid nga nabayra naman na mo di so kanong i-post pa mapod ni otro nga sa sunod nga simana ilaha namang i-occupy Magdiba First Aid o tuwod po lugar ni hindi Magdiba First Aid di kasuko gininining duha ka mga trabahante nga ma-occupy na unta sa mga lugar nga kwarto kay post po siya nga available sa diha lugar nga nangutan na sila sa mga lugar nga natransact nila nga landlord o landlady gikaingon na Magdiba First Aid nga wala na kinimhimo pa sa pagatubag sa ilaha lugar nga mga message po sa messenger o dito na nila na saptan Magdiba First Aid nga scammer diya yung ilaha lugar nga mga natransact tungod po lagi kay di naman manubag Magdiba First Aid o sa diha lugar nga ipangayuan kinila refund pili na po kini Magdiba First Aid o musugot nga magpa-refund kay kali noon himo matod pa nga mutubag pa katulugang sa kababae Magdiba First nung landlady lugar Magdiba First Aid allegedly nga kini lugar ni iskutan nga refund dili na nila mahimo Magdiba First Aid tugod po lagi kay ilaha namang i-occupy matod pa ang maong kwarto pero wala pa magito na occupy kit Magdiba First Aid no inog-occupy pa lang siya maoto Magdiba First Aid nga nakurat sila nga base yun niya o ihatag pa sa lahing nga nabayra naman

0: yata nila kini. Sa mula kismi la kaso sa lugar nga kantidad kay lagi duha man sila magduma first so kinanglan matud pa nila uga dako dako gid mismo pod nga kwarto nga ilang nga maritahan kay dira man pud sa may Kogon area la pod gapanerbaho so accessible alang kanila pud ang mga nga area nga dito pod sila mamuyo sa so, diha lugar magduma first aid no nga wala na nakapadayon pud sila hapon nga transaksyon at tugot pud lagi kay nagpakahilom na ang duha ka mga suspetsado o wala na matud pa giuli niini ang valor 10,000 pesos pod magduma first aid nga kantidad sa bayad ug deposit pod og cash advance pod lugar niini nga duha ka mga trabahante nga iko lang unta no mga boarding house sa dinapod mismo sa barangay barangay makasinding ato syudad samtang gabujak nga i-refer sa cybercrime unit ang naiskutan sa lugar nga insidente para malocate ang duha ka mga individual nga mihimo lugar no sa pagpangilad online nini nga duha ka mga trabahante nga nagpailan o nga matud pa nga maulugar tag iya pud sini iskutan sa bugang nga boarding house dina sa may barangay makasinding para sumutag na Pilipinas kini si Magdumari 24 Chinunas beta observasyon madubracho
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Magdum Hunter Jane Luna. Gikan may gala sa lokasyon. Alagin mo pailan yun may gala. Dapat yun nga mangunay yun mo ato. Mahalan lang yung sayo lagi mangingsyon ang ilad na nakailad may gala sa social media kay. Huwagin ang pinagkapait. Pagbalik taro ka mga balita. Matis nagpainundom. Oras mga mama mga papa. Alas 5:09 na may gala sa buntag.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
4: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Misur Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. Gi-prescribed ni Doc Abigail Fortis is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyog natabang na ko. Di na ko lose pod. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Nagatos ka ba sa hindi internet o klaw sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sa Building, Captain Bicinturua, Conor Antonio Luna Street, Cagandero City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sa Building, Conor Antonio Luna, Captain Bicinturua Street, Cagayan de Oro City.
7: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
2: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay ka ba nga gadugab? Permi ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga maoy minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa ha? Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis, Oriental. Pahimus ni usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Market Center, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendura. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa
1: Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Balik tayo kailan sa nagubahan sa itong programa Karabuntag na Magala, Buntag na Pilipinas. So, itong oras kay alas 5.14. Hala, grabe ka paspas king oras na ito eh. Dali ako sa itong oras ka paspas ko kayo dito sa Tani Stepper Kumbang kay kagabi. Nako na nagbangga motor o bao-bao. Iya man itong itanaw ni Sniper Kumbang gabi eh. Oh, bangga, bawag-bawag motor niya sa iyang iuwar, El Salvador. Diyon sa may naitabo, ani, kisabay sa danan eh. Sa balita og servisyo na si Sniper, Randy Kumba!
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
16: Diligid mo si Piat mag-umpresid. Sa usta kasi mana na itong inampo nga walay magtay magbangga mag-umpresid. Nagigisipiat.
2: Nagigisipiat ha.
16: Kapin kung kulang, alas city, antak na kagabi ay mag-umpresid. Samtang atong ipaygayon sa pagpapaniyapon mag-umpresid. Gilagapak man.
2: Uy.
16: Sa atong isaksiyan mag-umpresid.
2: Gilagapak niya.
16: Aduna, gilagapak na usap mag-umpresid. Atong nasaksiyan nga bau-bau na usap versus sa motorsiklo. Kinilaging signal light mag-umpresid. Mauging diferensya ni mga panahon na. Kining vehicle 1 mag-umpresid. Mauni ang motorsiklong Yamaha Sniper. Nga gimaniho usab sa usa ka Mark Ian Tilio nga taga Dakbayan sa Iligan nagdala sa plaka numero 384 Kilo Sierra Romeo samtang kining bihikul to nga bao-bao nagdala usab sa plaka numero 211 Kilo November nga gimaniho usab sa usa ka Mobira Girio Ligis talagsaon ra ni nga ngalan taga Zone 8 Barangay Mulugan El Salvador City. Ang detalye mag-umpresid, nagasaysay, nga kining babaw mag-umpresid, nagdagan kini sa National Highway, gikarusab sa Zone 8, Barangay Mulugan, nilipto ni siya mag-umpresid kay magpatubil o gasolina sa C3 fuel. Kinisang gasunod mag-umpresid, nga multi-cab, lugar, gasunod kini siya sa bao-bao nga gadagan. Ang sunod usab aning multika mag-umpresid mo lagi ning motorsiklo. Daw bi karon mag-umpresid kay ni signal light man kining ni ang bao-bao sa wala kay magpatubil. Motong kining ni ang multika ni giveaway siya kay alang-alang mapod og iyang bagaan nga nag-signal light na magwala. Ni giveaway kining multika. Daw bi kining motorsiklo mag-umpresid kay kusog ikang peragan gikan sa Iligan kay gadali siya para Cagayan de Oro.
2: Okay.
16: Wala man niya makit-e mag-umpresid nga ang gasundon di ay sa multi-cab kini di ay ang bao-bao signal light. Paka din mag-umpresid, paka ang tampot nga bahin sa bao-bao pertiging kumita. So sakay sa bao-bao mag-umpresid kini mang iyang driver nga si Mobira Girio Lugis. Sakay sa ang asawa o ang anak, may nalanggani magong presid kay wala ma-injury kining asawa ang anak magong presid, pero sa ako nakita gyud kagabi magong presid, gibati gyud og nervyos ang asawa. Grabe gyud nga ka nervyos magong presid, kay sukad masukad kay matud pa niya karon pa sa nagka-inkwentro og disgrasya sa dalanan. Ang iyang anak magong presid nga edad og 6 anyos, murag baliwala man lang to magong presid. So mo ni ang hitabo kagabi kini laging signal light magong presid, mo gini ang usahay ang makaingon gyud sa disgrasya, o kini sa driver magong presid nga gadali, mo sab ni ang maingnan gyud sa disgrasya. Kun magdali gani ang driver, kinahanglan nga presence of mind kita magong presid. So sobar magong presid, mo ni atong balita karong nahipos karong mga takna sa kabuntagon og nga mauligi na ang atong national highway karong panahon na 30 na gyud kabisi tungod kay ang atong krudo karon gi os-os naman magong presid. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Sniper Randy Kumba. Hoy, atong oras kay alas 5:18 na. Alaka. 18 na. Oh, 18 na. Alas 5:18 na. Paspas kayo. Lupad sa tamay ka lang mga balita sa ta. Pinag-isab di Magnum Hunter Anji kaya ako di babae na biktima ko sa rent-a-car. Nah, mo gining rent-a-car yun. Muna yung problema may gala sa mga ga-rent-a-car kay makatumong nga sila himuon sa gamiton sa nautan ng ilang sakyanan na. Basta mo ganang importante, papirma gin mo yun. Ah, ayaw ginaunya na lang, ugma na lang may mapirma, ayaw yung sugot. Pirma yun ha, mga kontrata kuban pa kay inkaso-inkaso. Na yung mahitabo sa sakyanan gamiton sa dautan, at least nakapirma ang magigsoon nga kani rin akar niya. Di sa dautan, rin akar ni. Di ni ila, rin akar ni. Ako ni. O ning luoy magigsoon sa taga pagaparintag sakyanan basta imuon sa dautan, gamiton sa dautan. Sita report sa Balita Og Servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
18: Nag-verify siya o sa kababayan na mihimo sa pagdamog sa tumang tarlado ang kininabig yung mga sa usaka rent-a-car scammer na babae kaya pong kuda magdama first aid na iyang matupag na katransaksyon na via online ang nag-iskutan mong ganyang biktima magdama first aid. Ngaliasan lamang nato nga si Ma'am Joanne mihimo sa pagpangita o gaila pong masakyan magdama first aid tungkol kaya doon na sila importante nga transaksyon na tripod sa tasagalian na di oro. So kailangan na matupag nila o lagi pong mahimong nga service for magdama first aid. Iingon na iyang buot nga maabangan ng magdama first aid kaling nga Mirage na sakyanan o mahinundan nga nangita siya o iha din po nga mahimo po na magdama first aid nga provider ni ini po nga rent a car service for magdama first aid. So diha nga mihimo sa pagpangita ang maong biktima na si Ma'am Joanne iyang nakitaan ang usan sa nagdala magdama first aid nga barato nga rent a car service na pinaagi po na sa Facebook account din nga usa sa babae nga nagpaila sa pangalan nga Jing na mihimo din po na siya sa pag-transaksyon sa messenger o dito na magdama first aid na gahimo na sa pagpinailuay sa mga detalye ang biktima o ganit pong nag-iisgitan nga gireklamong babae ibutiag nga ng gahimo sa pagpangayon po ga requirements ang kaning nagkapalanta ka magdama first aid doon kaya doon lagi po na siya ay mga requisitos na ginahanglan na ko na nga i-comply sa iya hapon din po mga kliyente prior pa po siya nga magpaabang po sa iya hapon nga sakinan aron pa matuod na din scammer po ang muabang sa iya hapon nga mga sakinan magdama first aid. So dihang nga mihimo sa pag-comply po ang biktima doon kaya namang restrict nga ni nga mapolisiya ang kaning babae nga si Miss Jane nga mo kining gireklamo magdama first aid. So ginawin po siya nga ni-comply pag yun kaya karong hapon magdama first aid nga hangyo nini nga nakisita nga kag-iya sa sakyanan na kinanglan siya mag-down payment. So nag-down payment ang maong babae nga biktima sa kantidad po magdama first aid nga kaning libo o gadihang nga mihimo na siya sa pagkatan sa preservation na fee wala din po na makontak ang nag-iiskit ang babae tungkol na kay Paul. After yung tamang dumaprosid no, sa kaninga pagbinayloay sa kwarta, gila yun niya ihatod sa ilaha ang maunga sakinan ng Mirage after matubilan kay nag-iumang din nga maunga babae nga si Ma'am Jing nga strictly no deposit, no booking ang ilaha po nga policy. Ang tanan ako ng mga deposits are refundable under any circumstance. However, ang mga transferable sa uban po magdama first aid, magdepende na yun po na kung kinsa ang nagpabook ang reservation free Magnum Affairs din, i-apply din po na siya kung malita ka 7 days sa before sa imo po din po nga pag kuha lugar sa sakyanan. Na wala na po siya additional fees and charges Magnum Affairs. Mayroon lang nga na ganahan din po at aga kaninga biktima kaya lagi kaninga na ano po na transparensiya sa mga siya, kini nag-isbitan po nga suspitsado nga si Jing, apa na dihang nga inihatag na siya sa kwarta Magnum Affairs eh, naghimo na sa pagdudagid ang maong nga babae kaya di naman good makontak. Na ang imbis ay lahang lakaw Magnum Affairs eh, nga ubiyahin na unta sila na dinatanhin noon tungkol sa sinigin nila pagpaabot sa sakinan nga ilaha po nga kulman. Kaya gawa sa 700 Magnum Affairs eh, nagdungang buwan po na sila o buwan sa 300. So adan sa 2,000 pesos ang ilagid po nga gi-down na payment. Aron lang yun nga itong magamit ang maong nga sakinan. Pero hangtod din po na muna, di na makontak o ganiman. Naghimo na po nung laing po nga Facebook account ang nahisita naman itong suspensado. Dito na po lagi kontak Magnum Affairs eh. Pero tiigyan po na gatubag tungkol kay kanunay nga i-block ang mga number po na nga gamiton nini po nahisita ang biktima. Lakip na ang mga Facebook account po Magnum Affairs or Messenger ngayong gamiton aron kontak kung kining nahisita nga babae nga si Jing. So ang yang himo na lamang karoon maong pagdangob sa itong akapulisan na sa Apple Station for Carmen tungkol kay hindi naman nga iwar po na ito buong transaksyon maski o online o gaila po ning ginapar po na sa itong akapulisan dito po sa Batan sa Raco Region 10 aron may imbisigahan ang modus nini nga usa ko babae nga nagpa-rent a car apan usa man di ay scammer. Makalita rin po si Uriah Gikas sa Apple Station for Carmen kini si Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat magamantan Angel Sado. Pagpigis sa tas oras may gala sa tabaraguban sa tagaburama kanabuntang kahabon tag na Pilipinas. Medyo tagilid yun may gala wala kita igong oras magigsoon nga muparayon pasunahan mga higala. Basa tas minsay makadyot kinaga mga minsay dirigi pagkatag. Mahaw boss para kusgan inig pasingot morning matod pang pretty nabong sabihon. May buntag sa Joy Padineta mina ko na Joy Padinet karon. Matod pa din, buntag na mili, shout out, Naibi Pamili, Merna, Mili Joy, Ibon, Nightsail, Ann, Zairin Paul, Rini, Junior, stay safe, healthy always. Mayo pagkamina usap ni Ma'am Joy Martinez, Rodilin Batar, Lisel, sabi to niya, kautababo, may buntag, Crispino Ipes, akong lode, Crispino. Si Crispino nagkauyab na mag-anig tulog ang buok. May buntag na Crispino, akong amigo, ah. Diyas ka mamanaan ko na, nagmonitor ko na si Crispino karon, Magnum git permanente.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige, may buntag na Crispino Ipis sa mga Lago pamili ko noog sa Rubio pamili. Diya mismo ka mamanaan. Ah, sige, nagsunog ka mamanaan. Amping mo na ka mamanaan, kay susunog-sunod-sunod sa ka mamanaan. Ernesto Inopia, may buntag niya. Og si Hintes Labs. Tight Tubs Tiger 3, may buntag niya. O may muntag sa gano'n ni Sonia Payan. May muntag niya, Sonia. Ricksville Manias, may muntag niya. Rick Domes, may muntag. O sa tanan, may gala nag-monitor ka na ito karon. May muntag sa inyong tanan niya. Labi na may gala sa nanikaisika. Yala, sige, maayong muntag niya. O congratulations di ay sa ilang pagsaulog kagahapong adlawa sa ilang 50th Golden Wedding Anniversary. Pagkadindot bagyog kayo, paminaon magigsoon, no? 50 katuig. Nga wedding anniversary, maayong buntag o congratulations ni Mamang Malings o ni Papang Bitoy Magpayo diha sa Santo Niño, Talakag, Bukidnon sa ilang pagsaulog sa ila mismong ikasingkwinta katuig nga golden wedding anniversary. Congratulations ninyong duha, ha? Grabe kanindot kayang 50 katuig mangigsoon nga wedding anniversary. Ah, grabe ka lami kay pabinaon magigsoon. 50th Golden Wedding Anniversary. Pagkanindot kayo. Pagkabugnaw kay magigsoon sa kinibang litrang paminaon may galang 50. Congratulations ni Mamang Malings o Papang Bitoy Magpayo. Gikan sa ilang nagpalangga, nagigugma. Kanunay nagsuporta si Sergeant Hawk
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige, mayong buntag sa inyong tanan niya. O congratulations. Api kita sa oras, may gala sa atong panag-uban sa atong programa, garabutang ka, buntag na Pilipinas. Wala naman ko'y oras, eh. Labi pa kay istorya, pero itong oras ba? Kung manubura sa mga, mawadaan niya tagtrabaho. Bitaw, may gala. Api kibitaw ko sa oras, pasensya kayo, ha? Wala kayong oras sa mo pa rin pasunahan. Salamat sa tanan at mga viewers. Salamat yung tanan mga listeners. Tabad din magala sa iyo sa kabutago sa mga rutona. Magala KSB karon sa kagamanan sa Dagbayan. Dito sila mag-KSB karon sa Barangay Ipis Kataniko. Sige, may buntag sa taga-Barangay Ipis Kataniko. Maing pagfaminaw nyo di, ah. Sa Barangay Ipis Kataniko. Bugnaw nga lugar, nindot kay Puyan. Ah, makayuta ka sa Ipis Kataniko. Hayahay na kay ka, isa, makayuta lang ka mga 200 or isa lang ka hektarya. Ayan na, may imong umaumahan. Lami kayo na sa Ipis Kataniko kay bugnaw kay nga lugar. Una doon, rasyonad. Di man, layo ang Ipis Kataniko. Kapag liko, di mo ng kugman. Unahan, Kataniko naman na. Diba? So, nakayuta lang ganyan mga isa kaiktaryas. Ay, sus. Pagkahayahay na ganyan lagi katapulan. Ayoy, pagkahayahay. Tanom mais, tanom saging, tanom sa lube. Ay, sus. Diba? Hayahay kayo, basta makayuta ka. Oo, so kung di lang katapulan. Maura maganda, kung may pulos ng yuta, ni mong tapulan ka. Diba? So, wag yapon useless, basta tapulan. So, kugi lang ka, nakayuta, pagkahayahay. The best yung ka ay may galabas na nata yuta.
20: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sige, baligya. Sige, baligya na sa kapoy magtrabaho. Ibaligya na lang ni. Ayaw. Stilan pa ita. Baligya na may noon. Ayaw. Apa kita suras bagi sa nagkuban Magnum versus Blanca nyo sa gawas to kadirin makatawa labing kamahanan. Managlaay man ang baruganan ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
20: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:27.
21: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
22: Mahigko bala ang imo dugo?
23: DTX 500!
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500!
22: Ang DTX 500!
23: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
23: DTX 500!
22: Masalrikan!
23: DTX 500!
22: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal mga butika.
26: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun rejection, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimut si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
27: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
28: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
29: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
30: Life Extension Vitamin D3.
32: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
30: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
21: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
33: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katauhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 5:34.
0: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa Magnum Local Road Project o Hospital Improvement gitutukan sa Provincial Gobhanan sa Misamis Oriental. Magnum National migawas pagbalik yung mga hungihong nga muhulip isip bagong House Speaker si National Unity Party Chairman Ronnie Puno. Magnum International, tulo ka hikers patay sa pag-alboroto sa Mount Dakuno, Kundukuno, Volcano sa Indonesia. Magnum Business AU para sa price cap sa imported nga bugas, naghulat na sa pirma ni President Marcos Jr. Magnum International Willie Revillame, gipanghimakak ang aligasyon sa kani intern sa show nini nga di siya pwede nga lantaon og istoryahon. Magnum Sports POC formal nang nangandam para sa duha ka dagong international sports event nga ipegayon sa nasud.
2: Magnum Morning News.
1: Bison, kumusta mayong bunta? Garong adlaw-adlaw, garong ang Sabado 9 MPH sa bulan sa Mayo 2026. Kinibatig balita, Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
3: History Today.
1: Mayo 9, 1967, ning adlaw, nahimugso si Gregorio Torres Singhian sa San Fernando, Pampanga, na ilakining father of Philippine surgery. Siyang nahimong director sa San Juan de Dios Hospital. Ang kalyado sa UST o dahil usap UST Department of Surgery, nagmugna usap o mga programa aromatapangan ang Philippine Medicine na himukining makuting pagtuon sa Europa, labi na sanatan sa surgery. Sayang pagbalik sa nasud, nagtugod kini sa modern laboratory, electrotherapy clinic. Sa panahon usab sa Filipino-American War, siya na himong doctor sa Philippine Forces o ni General Maximino Hazon o General Thomas Mascaro. Gigon siya usab, mitambal kang President Manuel Quizon sa malaria kundi inaulian o nagsugod ang ilang panaghigala. Siya ang editor sa Philippine Review of Medicine and Pharmacy o nakabsan sa kinabuhi sa edad 64.
2: Magnum Radio
3: History Today.
1: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Local, itutukan karon sa Provincial Gobhanan sa Misamis Oriental ang road project o hospital improvement sa lalawigan. Kinipinag-usab sa Provincial Engineering Office kon PEO gamit ang mga ekipo para sa pagsiguro nga mabadali ang trabaho, ingon man ang kalidad. Mato de PEO Officer in Charge Engineer Flo Rantibos nga dagan usab ang natibawas ng mga proyekto kundi tumong nini. Matagan sa karangan labi na ang mga barangay nga dunay problema sa katalanan o pagsiguro usab sa komportabling lugar sa mga pasyente samtang nagpaalim sa mga hospital sa probinsya.
4: Nakita na po nato ang atong improvement sa hospital. Medyo hayagayang natanahan atong mga hospital. So medyo presentable na, pero undo pa siya na human, kamulo ang pagtabaw. Ang atong motivation ini is di ko lang yun ang encouragement sa atong gobyerno nga paspasan. Maroon na nagatag sa mga motivation kay nagsalamat po ni gobyerno kay push-push gid siya sa kuan sa ibuaton na may mo dili undangan. Nakita na ko ang paningkamot gid ni Gobernador Juliet Oy gani maskin sa ipit ang atong budget, kabano man ta sa atong budget karon nga medyo alanganin ra nag ngita gid sa pamaagi nga maka-implement ang projects no gani daghan karon iyang ipasupot nga mga listahan sa proyekto nga gusto na ganya ma-implement.
1: Pamahayag gato ni PA Officer in Charge Engineer Florante Hipos.
5: Gihagit ni Mr. John Gilmore Aktob ang tipamaban ni City Mayor Orlando Clarix Uy ang mga kritiko sa mayor nga magpakita og resibo nga gigamit ang pondo sa syudad alang sa pagpalit og mga litson nga usa sa giveaways alang sa kasalan ng bayan sa syudad. Mato di Aktob nga andam siya nga muluwat siyang katungdanan kung adunay makapamatuod nga gigamit ang kwarta sa katawhan ang sa personal nga interes. Dumduman nga kanunay nga gipasabot sa mayor nga personal nga kwarta sa ilang pamilya ang gipamalit sa litson aron mahatagan og dekalidad nga kasalan magtiayon nga nagpuyo-puyo sa taas ng panahon.
6: Atong hagito ning uban, if doon na kamo nga mga kritiko, no, nga inyong mapamatud-an nga doon ay resibo nga nagpalit ang local government unit of Cagayan de Oro using government fund nga ibayad ang mga leksyon nga ipanghatag sa kasalan ng bayan, akitang duha, duhan ta, undang ta.
7: Oh, matik. Okay.
6: Atong hagito, no? Aron og makakita silang resibo nga ibayran gamit ang pundo sa katawhan. Ah, nagkuha si Mayor o kwarta gibayad sa litson.
5: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktob ang tigbababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
1: Alas 5:40 tawag sa bumbero, inay live sa Facebook sa sunog, kipanawagan karon sa BP sa publiko. Atong tanawon kay mauso ra man karon magdamjin ba guys, tawag bu bumbero guys.
8: Una mag-vlog.
1: Ha? Ba, ano? Guys, tawag sa bumbero guys, kay sunog diri sa kuan guys, guys, ba?
8: Imbis nga mo tawag diretso, tuhan na sa social media
1: manawagan. Social media ta manawagan. Ah, tawag gid dapat kay para magkabalo ang BP. Mga detalye pinagi ni Magnum Anto 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Kalawagan ka rin ang atuwang mga pasagikan sa CFD. Una akong sa publiko ang papanawaag sa ilapong mga presensya. Inay gamuhin mo sa paggamit silang social media o silang mga kaninga devices. Aron nga mag-live sa mga insidente sa sunog din sa tuwing sa Dakwan sa Cagayan de Oro. Hindi naman laging nga namatikdan. Nga mong ipunay ang sagad yun po nga gahimuon sa mga katawa din sa tuwing sa Dakwan o gabisan pa man sa umun pong mga lugar. Kauna akong pa ang pag-video-video magdumang first aid. Labi na niya itong dili po nila trabaho. Okay ra. Kung mga members prensa po magdumang first aid, mamuyo po nilang tahas ng magbalita. Pero lahi man po magdumang first aid kung panalitan na niabot na ka dito sa area niya, wag yung pun ka nakapanawag o mga mo responde na mo kina tumapos na nagigikan sa Bureau of Fire Protection na posible na ang pagkalangan po sa pag-report sa topo mga kapubiruhan mag-resulta po magdumang first aid sa dagkong damyos o gubay-ubay pa ang kaning mahitabo po magdumang first aid na maapektuhan o baka mag-resulta po sa kamatayon sa pipila ka mga individual giingon na kini nga nag-iiskutan niya pamaagi no, nga mo report din ka sa topo mga otoridad dakong nga tabang yun po ni araw na minusa ng mga incident kaning dagkong damyas nga sunog po magdama first aid ug nga posible po daw nga naay casualty sa mga pang-respondehan sa atoa po din po mga person na gikan sa CRD. Giingon ni atoa po din po nga sa CRD magdama first aid nga usa kini silang gi-considera nga challenge gid po da silang opisina magdama first aid din sa CRD. Kaya pipila na magud ka mga insidente po magdama first aid nga dugay nga na-report ang mga insidente sa sunog. Like for example, din sa nahitabo magdama first aid sa may lapasan na punton area ning atong Dakwen nga sunog, wa din po natawag ngadto sa lahang opisina. Dili po sa may kamamanan po magdama first aid kito kayong dunay namatay. Giingon nga nakatawag man daw na yung mga nagabasol na sa taga BFP lagi ni atong mga panahuna. Eh wa daw kuno naabot pero ang kanayon po nga pagtawag magdama first aid sa ilahang presensya magin dapat matutpay mauna. Inay na ito po mag-video-video pa nga mambasol na dahil po sa tumapos na nagigikan sa CFD. Nga nga nung wala naabot dayon, nga nung inani ang ilaha po nga pag-responde, nga naanahin noon po yung casualty, nga na magdumapos it, posibleng magiging nga mapugnan. Pero giklaro ko sa CFD nga kinahanglan nga i-priority po dun ta sa katawhan nga mutawag pag-una sa ilaha, magpahibalo, asa ang lokasyon, ang sinahitabo, nabay sunog, ugan pa, nga pwede po nga magamit ang ilaha po din po nga mga logistics, ugan ilaha po din po mga pwersa, aron nga muhimo po magdumapos din sa pag-responde sa mga insidente sa sunog. At sa paminawon, si Fire Senior Inspector Lauzon, kalabot nini po nga na itabo po lagi po mga versin no, nga paghasang niya klarifikasyon sa ilaha po rin po nga pag-responding sagad, ilagit po nga gidali para nga tao po mga versin nga dugay mag-report mapayusahay hinungdan nga malangan ang ilaha presensya nga doon sa mga nagkadaiyang area nga doon na iasulo.
7: Yes ma'am, kala doon ako doon ang challenge karon ma'am since murag ang Philippines makita nyo sa toang surveys no, isa tas ba isa yun ta sa country na nagkating submit na users. So, kana siya. Takatangin sa concrete example, ma'am, katong sa punton na pasa na sunog. Wala nanawag na residente dito. Ang itawag, bumbiro. Muna, tinod na ito. Wala yung residente. Pero bumbiro ang muna nakatawag dito. So, muna ako ang kwan, ma'am, na somehow, tapag lining example ma'am, kung mag-lecture ko sa mga kwan, private na mga companies, pangutan, una na akong pangutan na, kinsa na ay hotline number sa BFP. Wala yung magpasaka o kamot. Oh. So muna siya ma'am, kanang ang awareness, pitaw ka ng, kanang kita mismo as residente diri. Kanang mga emergency hotline mo, kung mag-yun na ito, mga importante yun na ito na isis ng mga phone ko. Like, somehow, ato siya ibotang natong social responsibility matag isa ka residente diri sa Candy Oro. So, ang BFP ego lang mi, labi ng ang sunog mangod na aspect is more on reactive side na mangod na siya. So, dili, diya ang pulong sa matrabaho ka ng pag mo respond ni meaning na nagyoy incidente. But ang bulok sa mong trabaho is more proactive, more on education, more on awareness, more on reminding sa itong community na naatay kaning in case na may maitapo, na may BFP, na hotline number na ito. Kung sa kanang ato accessibility of information, muna mo ang gina-highlight yun. Kaya ang response ba, makarespond niyo may anytime. Basta nalang manawag yun sa mo.
9: O, mo na mag-referseed no ang pamahayag ni Fire Senior Inspector Kyle Brian Lauzon ang atong hepe sa Operations Division sa Cagayan de Oro Fire District. So, ang tanang karon kitabang tanan na ba yung mga number hotline sa ato po nga si UFD? Basin wala po yung number mag-referseed no. O, ang basic 911, basin di nga punta mo tawag 911. Kaya lagi, kung 911 mag-referseed, mas makalaginod mga kaya yung kakinanglagload mag-referseed, makatawag magigihapon ka ng nagisirang numero nga dawaton po mag-referseed no sa ato po din po nga kaning dini po no sa kaning ilaha pong operator po magduma first aid sa kaning CDRMD nya kana din po kinamantay okay kay magduma first aid transport transfer din po na nila ang tawag nga doon sa BFP. So, dali lang yapon po mag-dumapersin o ma-relay ang mga information if ever adunay sunog. So, dapat hotline mag-dumapersin o nakasave sa mga dapat numero. Yun. Dili lamang kaning...
1: Kaya sa imong account ko, ikaw mag-live, wak man makapalo ang BFP. So, dito sila kabalo.
9: Oo, maitag ka lang. Followers ba din yung
1: BFP? Kawas na, followers din mo. Kaya magkali mo, guys, tawag nagbambiro guys. So, followers man yung taga-BFP. So, magkali, uy, followers man ko aning, ay, nasunog ko. Ana, siguro, pero dili mo followers dito, kamalo.
9: Mga po lang yung mga person. Muna yung nakaapan po, no, kay ang uban. Tuhun pa, nga, ito naman ang tanahan nila sa area. Ay, napanugo, ikaw na una nga mag-inform sa kaning itong taga-BFP. If ever ikaw ang nai-access mo na person sa cellphone, sa kaning load, pwede mo makatawag din po, no, sa mga hotline sa ito po nga Bureau of Fire Protection. Labi na, dinis ka ganyan di oro. Di na balik-balik na naman po din nila nga i-post. Gid mag-duma first aid, no, ang mga numbers gid po na nila. So kung asa ka napit na doon lugar nga ng puyo, mas maayo nga mutawag din po ka mag-duma first aid sa pinakadool nga fire station. Pero kung gusto gid ka sa CUFD direkta nga numero, palihog na lang. I-save nga sa itong mga kaisunan. Kaya sunod-sunod naman po ng sunog na itabo din sa ito sa Dakmen. Kagabihin doon naging gamay nga sunog po din na sa Maya. Barangay Gusaning atong syarad. May nalang gid mag-duma first aid, nga wala po nila may ito sa mga panimalay. Mga sanggot lang to. Pero gi-atuan gya po. Pwede po mga taga-BFP, uban po sa mga radio po mga university nga nag-respond po dito sa my county house barangay Usa. So ang numero no, nga i-save ni din ha kung gusto niyo si UFD sa headquarters mismo sa atuwa po nga kamubiruhan din sa Dakbayan, mo kaling 0926-752-0623. 0926 0725-0623. Apan, aduna gyud pud sila mga specific pud nga mga hotline numbers for station regarding sa tus Cagayan de Oro. If ever nung aduon mo sa Lapasan, Carmen, Balulang, Nazareth, Makasandig, Indahag, Makabalan, Kauswagan, Bulwa, Pagatpat, Puerto, Balubal, Tablon, Bugo, Lumbia o Mambuaya, ano yung mga specific po ng mga ilahang hotline number. So, pwede na nyo i-check mga dumapersin no, sa ilaha po din po ng kanina mga official Facebook page. If ever wala pa, or din na sa ato at CBN sa Magdum Radio, kaya naman po tayo naka-hile, kanina naka-pin po din na po mga dumapersin no, sa itong Facebook page ng kanina Magdum Live sa mga emergency number per fire station. Uga, in case of emergency, kung gusto po ninyo nga madali, nga din na nyo anglan pa nga maglisod og dumdum sa mga number 911 kay para pud nga mas mahimo din pud ninyo ang pagka-contact una ay ha ang pag-live-live sa inyo ha pud din pong inyuhang mga Facebook account. Makadtong ipos sa balita gikan sa CUFD kini si Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Nanawagan si Consul Ivy Mano sa konseyo sa syudad sa mga ginikanan nga giyahan ang ilang anak nga dili magdula sa posporo og lighter aron malikayan ang sunog. Kini inanot sa sunod-sunod nga sunog nga nahitabo dinhi sa syudad. Matod ni Mano nga ibton ang mga wala gamitang appliances aron dili mag-overheat og likayan ang sunog.
10: Akong usually ginabalik-balik yun, ana, we go back to the basic. Itudlo sa ato sa panahon nga bata pata. Kinahanglan itudlo sa mga bata pod karon.
11: Yes.
10: No. Palungon ang suga. Di ba kayo usually mag-overheat ang suga, nag-overheat ang ceiling fan, or muma na usually ang pipila sa mga hinungdan. So, unplug yung mga unused na mga equipments, appliances. Kung dili kinahanglan, unplug. Basic. Mayon mga gamay ra, but trust me, it goes a long way. No, dili madula og kandila. Kinatoy isa nga, nadaw kandila, naghangin man, so na napalid sa hangin ang kurtina, nasunog ang kurtina, daghan nasunog api. No, okay. Basic na mga thing, malantawan mga bata, dili padula og kalayo, dili padula posporo, lighter.
11: Mm-hmm.
10: Dili kinanglan nga dilian, pero dili tugutan nga dulaan. Mm-hmm. Diba? Kaya dili, di man yung sila dulaan. Ang katupong isa karason last time sa sunog kay na daw magtiayon nga nag-away.
11: Okay.
10: Ningon daw nga, ako sunog ng balay. And they did. Mutong na itabo sa Lapasan.
11: Ayan.
10: So maybe, let's be vigilant about it. No nga, dili binuang mawadan og balay, dili binuang mawadan sa tanan, tungod lang.
5: Ang pabahagag ni Consul Ivy Imano sa konseyo sa syudad.
1: DICT mihimo sa sesyon sa mga kabatanunan sa pag-cut-on kalabot sa digital world o artificial intelligence. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
12: Bipahigayon usaba sa Osaka Intensive Seminar ang botana sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10. Bahitungod sa pila kaadlaw nga training alang sa mga kaigsuunan o sa mga komunidad nga mga benepisyaryo sa maong botana. Kinimatod pa ni Secretary Henry Kuya A. Aguda sa Department of Information and Communication Technology. Kini ang usa sa programa sa DICT kansang gisuportahan sa DICT Region 10 sa pag-train sa mga ginikanan ug lakip ang paghatag og giya sa mga kabatan-unan nga mosulod sa mga social media o maggamit sa mga website. Diin kinigikabalak-an nga tungod sa paglago sa teknolohiya ug ang pag-usbong sa mga artificial intelligence ngadto sa online. Gikinahanglano na ang nasangpit nga mga trainings labi na sa pagtudlo ngadto sa mga ginikanan kalabot sa responsible parenthood on digital era ug pagprotehir ngadto sa mga kabatan-unan gumikan sa paggamit sa cellphone o sa pagsulod sa mga klase-klaseng online activity. Pinaagi usab ni Mr. Anthony Pangilinan ang motivational speaker and author and family advocates expert sa maong mga discussion and trainings alang sa maong online activities ug ang kasayuran kalabot sa artificial intelligence.
13: Napapanahon yung mga pag-uusapan natin hindi lang sa technology kundi pinakamahalaga pamilya and how families right now are dealing with AI, social media, everything digital, etc. So paano nga ba natin ginagabayan ang ating mga anak? Paano natin pinoprotektahan ang values ng pamilyang Pilipino habang tuloy-tuloy nagbabago ang mundo, di ba? Connect tayo ng connect, pero protected ba tayo? So, kaya ngayon pong episode na to, our special guest. Kilala-kilala niya, a man that needs no introduction, di ba? Sa maraming Pilipino, pagdating sa leadership, ako po ay naging, ano niya, experience po ako doon sa mga leadership seminar na ginawa niya, at saka sa mga corporate po dyan, suking-suking na po ako nung ating guest niyan. Sa communications at igit sa lahat po, intentional parenting at family life. Isa siyang motivational speaker, author, and syempre, a family advocate. So matagal nang tumutulong sa mga magulang, mag-navigate nitong modern challenges natin ngayon. Dati may mga digital natives, naging social media natives. Ngayon, we will deal with AI natives naman.
12: Ang pamahayag ni Henry Kuya A. Aguda, Secretary sa DICT, Balita Gikan. Sa DICT Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 5.53, Arquidiocese sa Cagayan de Oro, nagpahimang no sa publiko. Batok sa mga piki nga pare. Na, kini mga piki nga pare ka. Yeah, magalan din tayo, Dawato Report, Magnum Hunter 20. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
9: Pagpagawas na agusang papisyal ng pahayag ang Archdiocese ng Cagayan de Oro arang pasinanan ng publiko. Batok sa katawang nagtakuban matutpa o nagpakaruninan o sa kapari sa simbahang katoliko. Pinagi sa usa kasulat ng ginotan paghahapin ng lawag ipahibalo sa office of the Archbishop na usa katawang magdumaforsin ang ilang sa pangalan nga Ruel dili kini siya tinuod nga pare. Kaman sa gihimo nga verification manggod ikumprama sa Archdiocese ang mga musunod na dili rehistrado nga pare si Ruel dili miyembro sa kaparihan sa simbahang katoliko, wala ma-assign sa incardinated sa Archdiocese sa Cagayan de Oro o sa bisan unsang opisyal na jurisdiction sa simbahan. Gidugang pa ang walay otoridad. Kinitungod kayo, wala siyang kahumukatungod sa pagsaulog sa mga sakramento sama sa misa, bunyag o kasal o paghimo sa bisan unsa nga buluhaton sa ngalan sa simbahang katoliko. Katulo, peke matutpa ang grupo ni Ili kay Gipay Balusab sa simbahan nga ang grupong Servants of Mary Mother of the Poor Congregation na gigamit ni ini nga maong lalaki, wala opisyal na recognition o listahan sa timbuk simbahang katoliko sa kalibutan. Tungod din ay ihangyo sa Archdiocese ang mga deboto na magmabinantayon o mag-amping aron dili malimbungan. Matod pa, ang pag-apil sa mga sakramento nga ginubala sa mga dili otorisadong individual mahimong mo resulta sa kalibog o sa ubang higayon mahimong invalid o walay bili ang maong mga sakramento. Samtang nagdambag po ng simbahan nga asusihon dapat ang identity sa mga tao po at magdumaforsin niya ilaha pong mahiwaman susama na lamang niya ito nga kaning magpakaroon nga pare o magpailang nga pare. Ilabi na sa mga napit niya dili po ni mo suhito o di po kasi natin magdumaforsin niya. Ikano ha, pakaning pag-report sa kadudahang liho isumbong dayon sa iyong parokya o sa Archdiocese kung doon ay mga kadudahang reliyosong kalihukan. O ikatulo, pakaning pagduol sa mga autorisado lang yun yung mga pare sa mga sakramento lamang mo adto sa mga pari nga tinuod nga sakop sa simbahang katoliko. Sa mong pahibalo, gipirmahan kini ni Most Reverend na si Kabantan ang atong Arsobispo sa Cagayan de Oro ang itong panalipod matunta sa integridad sa mga sakramento o sa pagtuos sa katawan. May nungduan magdumaforsin na kagapong adlawa at ang putong nagalita na magigitan lang yun ni usa kamisyonaryong pari din sa may Commonwealth area batok po din nga usa kapari po din sa may Cathedral area po magdumaforsin nga nagkasiluay lang yun po kaya doon na doon yung mga gipagawas ng mga negatibo doon ko ng mga pamayang batok ni ato pong misyonaryo nga pare.
1: Pero gusto mo na i-identify nga pare niya o dili kayo magkasutana na mga pare mga dinood yung
9: pagtanaw niyo mga pa sinula binagi kaysa sa kanagang pare pa din sa tuwa magdumapasig under sa Archdiocese
1: iba yung nasa yun na
9: oon mag-isot nag-identify basta makasuot din na mga yun na pare yun na padre
1: amin nag-identa
9: kung takot din ta magdumapasig o amin na yun. So muna yung nakaapantin ipo na yun na tumasagulo ang dagway ng mga pangalan yun magdumapasig na mas labaw na ang kaning mag-isot yung tag-identify na kita mga ordinary mga tao magdumapasig na di po kita kaning sa ito di po no sa may mga diferensya kung kinisya tinood nga pare o nabay kaning timailan no physical magdumapasig sa ilang mga bisti baka ma-differentiate na dahil po na ito mahinunggat na ito pa rin po nga Archdiocese ng Cagayan de Oro magdumapasig naghimo sa pagpahibang no nga kumplitan di kasigurado nga kini mga pare na ginisik o galingong parokya o naisimbahan magdumapasig no nga karing yung physical ngayon ginaantuan mas mayo nga makisusi sa mga otorisadong pare kaya ang maghimo lang yun sa mga sakramento magdumapasig katulang yung mga pare nga lihitimo na tinuod nga sakop sa simbahang katoliko. Inoon mo dumapasig no wala pa'y dugang po nga gihimo po nga mayag karon si Mr. Ruel, kaya itong last na itong nasairang mag-dumapasya, di naman itong sa PlayStation 2 kubot, nag-pablatter. O kanipo na yun, nagihimo nga aksyon sa itong prepo nga Archdiocese of Cagayan de Oro, walang doko rin ipagpahimang, no, batok sa mga peki nga pare, nga posible, no, nga makahimo sa pag-ilad nga ito sa publiko. Makam ito nahipos nga balita gikan sa Archdiocese of Cagayan de Oro, kinis mag-220 Angel Sado sa balita o serbisyo mag-radio.
1: Cancer patient benefit package giipalapdan sa PhilHealth Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Risa Cruz.
11: Giipalapdan matud pa sa PhilHealth Regional Office 10 ang ilang mga benepisyo alang sa mga pasyente nga adunay kanser og sakit sa kidney dinhi sa Northern Mindanao. Giipahibalo ni PhilHealth Region 10 Regional Vice President Dilio Acerondisikan nga ang G-benefit package alang sa breast cancer sir nagpabilin nga anaa sa 1.4 milyones gikan sa stage 1 hangtod sa stage 4 alang sa kidney disease. Ang benepisyo sa kidney transplant nagpabilin pagihapon sa 2.1 milyones kapisos samtang ang peritoneal dialysis anaa usab sa 1.2 milyones ginasuportaran usab sa PhilHealth hangtod sa 156 kasisyon sa hemodialysis kada tuig nga dunay kantidad nga sa 6,350 ang matag sisyon tumong niini. Naron na mapagaan ang galastuon sa mga pasyente o mapalambo ang akses sa serbisyo medikal sa katawhan. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kira si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Pisa ibukin ng Provincial Agriculture Office, nagabot na po sa 600 kabang sa salt fertilizer sa 148 ka coconut farmers. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Nika Fernandez.
14: Malampusong gipahigayon sa Philippine Coconut 30 kung Pisa ibukin nona. Uban sa Provincial Agriculture Office ang ceremonial distribution sa 600 kasako nga salt fertilizer ngadto sa 148 ka farmer beneficiaries sa nagkadaiyang lugar sa Ligana. Ang maong salt fertilizer nga gipunduhan sa Provincial Agriculture Office kabayan sa padayon nga programa aron palambo ang kahimsog sa yuta ug matagan og gustong nutrisyon ang mga lubi alang sa mas maayong pagtubo ug mas taas ka produksyon. Tumong usab niini nga matabangan ang mga mag-uuma sa pagdungag sa ilang ani, pagpaligon sa kaligon sa ilang umahana o papausog sa ilang panginabuhi, gipasig da usab sa kalihukan na ang importansya sa hustong o tukmang pag-abono aron padayon ang kahimsog o kalikod sa mga coconut farmer sa dugayng panahon. May tambong sa mga kalihukan sila Agriculture Second Mr. Angelo Paimala na sa Provincial Agriculture Office Acting Division Chief First Hem Joseph o PCA Bucamora uban sa ubang personal sa PCA. Isipikabayan sa koordinado o serbisyo pagkatudog sa parta alang sa mga mag-uuma. Nagpakita kini sa ligon nga panag-iusa tali sa PCA Bukidnon o Provincial Agriculture Office sa ilang padayon nga paningkamot nga suportahan o palambuan ang sektor sa pagkukot sa Bukidnon pinaagi sa accessible ng agricultural assistance o responsive ng mga programa. Balita na hipos, gikan sa PCA Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
5: Nagpasalamat ang DepEd Region 10 sa pagkamahanan sa Misamis Oriental sa pagsuporta sa sektor sa edukasyon. Kini sa baguhay lang nga natapos ng National School Press Conference, mauni Dr. Ruth Fuentes, ang Regional Director sa Department of Education kon DepEd Region 10, ganda kong dabang kini sa mga tinunan, ilabi na sa financial ng suporta. Ganimong kabahayin nga naangkon ang kampiyonato sa kompetisyon.
15: Let me commend the governor, the good governor, for the support, especially the recently concluded National School Press Conference. I learned the support the governor has extended to our young journalists and even to the teacher advisors. No? We are happy to note that Misamis Oriental is the champion. Because of that, our learners and even teachers are motivated to participate in the contest because of the financial support from the very start, from the school level contest to the division level contest and up to the regional contest. The support extended by the governor really gave a boost and moral support to our aspiring journalists.
5: Ang pabahayag ni Dr. Ruth Fuentes, Regional Director sa Department of Education, kung DepEd Region 10.
1: Sayop nga pagbakaon sa mga stray dogs, usa sa mga hinungdan nga nung gadaghan ang galatagaw nga iro sa Agora Market. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Kia Abellanosa.
16: Usa matudpas nakitang hinungdan sa City Veterinary Office kung anong daghan ng mga stray dogs kung laong airo.

0: kaning mga stray dogs magdato, gaganaanin na yung mga tag-iya, pero kulang sa kaon. Nang mangita sila, aha sila makakaon. So, kanagyan ang rason na nakita na mo, nga nung idumog na ang atong Agora Market mga stray dogs. Mood anang, na ay someone nga ga-feed sa ato ang mga stray animals.
1: Ang tipig sa pamayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong. Balita gikan sa City Veterinary Office. Kini sa Magdumhan 323 Kiabilenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Og karon sa itong Magnum Operation Tabang.
3: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamaton sa Lahani B. Bernales sa Zone 12, Barangay Buluan ng siyudad og Marijuan Ibanay sa Caloocan City sa ilang dotang financial assistance gikan sa gilusad nga Magnum Operation Tabang. Nakadawat sila sa tag 1,500 pesos kung diin si Bernales sa para sa piti pauli sa Maramag Bukidnon o si Ibanay para palit-konsumo sa og walaya pamilya din sa Cagayan de Oro.
4: Salamat gigayo sa inyong tanan sa naghatag sa inyong tabang. Salamat gigayo. Pangan, salamat gyud.
5: Ayong hapon po, ma'am. Ako mapasalamat sa inyong tabang sa kuwa. Kunta, tagan kunta mo maayong lawas man. Tangang salamat sa inyong tabang sa kuwa. Diris no. Magnum, 99.9. Salamat po sa inyo.
2: Ang sunod-sunod nga pagpasalamat nila Honey B. Bernaldas o Mary Jane Ibanay. Dugtong niini ang kanasing-kasing nga pagpasalamat ning musunod nga mga benefactor, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanat, Gilbert Coronel o Nilo Solarte. O karon sa itong bayaning Magnum Update. Walo ka-adlaw na lang sa dili pa ang like edition sa bagay ng Magnum Share Blood Give Life Blood Donation Mission karong Mayo 17 ning tuiga. Domingo sa lamgit kay atrium ning syudad ang unang 1,000 ka mga tao nga makaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Orlando Clarix Uy o Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Gawas ni ini ang unang 1,000 ka mga tao makuan og dugo makaangkon usab sa food packs gikan ni Cagayan de Oro sa Second District Congressman Rufus Rodriguez. Samtang unang 1,000 ka mga tao makuan dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Magnum kuna Graphic Gadget Store o gubang sponsor. Ang unang 300 ka mga tao nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pampriti sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency Busayo Kalimot. Bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Donation Mission karong nga Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alasay sa buntag sa limkit kay HEM Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingong bayaning Magnum ka.
6: Alas 6:06 ang atong oras sa ugalan sa atong bayaning Kon Barangay News Update. Ipagay karong buntag ang swimwear competition alang sa giingong Kon Ginoong Kauswagan 2026 ug Miss Kauswagan 2026 sa In Hotel. Kini kamahin sa mga naghanay nga kaliukan sumabot sa kapistahan sa patron ni San Isidro Labrador matod ni punong barangay Janjan Lim nga ipagayon ang judging sa nasangpit nga competition. Apan ang deklarasyon kon deklarasyon sa mananaog din eh, dungan sa Coronation Night sa Mayo 14 ang dispiras sa maong kapistahan.
7: Ang swimmer competition sa Ginoo ug Miss Kauswagan sa an hotel by 8 to 11 nag end judging nila bale. Selected kay medyo sensitive ra ba siya itong at least swimmer. Gusto ko na to nga ang integrity po sa kababaihan ba. Maski na lugar na atay energy crisis karon. Ang barangay kapaning kamot yun nga at least man lang mga bisita na to or masikinsa nga muan din sa barangay para mo-appeal sa test activities sa barangay para sa ating isbaski isa or dua ka oras man lang malimtan nila ilang mga problema sa kapistahan sa barangay.
6: Pamahayag gadto ni punong barangay Janjan Lim sa barangay Kauswagan ng siyudad. Oras sa alas 6:07.
8: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Nasayon ka ba ang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount do lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan? Murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa studio. Personalized shirts, team uniforms, and bulk orders. Sulit ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Print. Sa Husto Romanal. Kilit na sa dalan. Dali na kayo makitaan.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.

0: times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:13 ang oras sa market nyo sa Tanil. Yun sa nato, may galagron niya mismo sa Kidibang Kugon Market. Ang mga presyo palalito niya ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
4: Ano ba sa inyo mga panahon natin sa taas sa itong mga presyo sa buga sa kundiin atong namatig na Magnum First din nga nagpabiliin nga doon naging gihapon po yung mga barato Magnum First din nga naasa sa 45, 48 pesos sa matakilo na tag 49 o tag 50 pesos po itong matakilo ni mga panahon na unang taas din yung Magnum First din sa tag 45 smoking brown rice and new sugar 46 pesos ang matakilo ang premium at TNR ay tag 50 pesos ang matagkilo. Dayon ang jasmine rice tag 50 pesos ang matagkilo. 50 pesos yapon po ang matagkilo sa Princess Bay yapon Magnum First Day. Apat pipila lamang kinika mga tindahan po Magnum First Day ang nagtanyang nini po nga maunga presyo. Tag 56 pesos ang matagkilo sa Yang Chow. Ang Grace Tanner 55 pesos ang matagkilo. Ang Sinanduming 55 pesos ang matagkilo. Ang Princess Bay na po yung upan po Magnum First Day nga nagbalik yapon din sa 57 to 63 pesos po ang matagkilo. Ang kaninga bag rice 55 pesos ang matagkilo, ang alas jasmine 57 pesos ang matagkilo, ang jasmine humo 58 pesos ang matagkilo, ang mangbigas 63 pesos ang matagkilo, ang baligya po Magnum First ng Cotta Butter rice 65 pesos ang matagkilo, ang Japanese rice 59 pesos po ang matagkilo. Samtang dito to sa may Yakapin area Magnum First ng entrance, sinipunin po ito sa may kaninga Osmania ng entrance po Magnum First ng lahat din eh. Kaya nila, tag 63 ang pinakamahal Magnum First Aid, no? Tag 58 pesos ang Yang Chow, ang Jasmine Humot, dayon ang alas Jasmine 58 yapon plus ang matagkilo. Tag 55 pesos sa matagkilo sa Valencia 7 Tanner, 57 pesos sa matagkilo sa Sinanduming Tubuon, o tag 62 pesos ang matagkilo sa Caroline, o ang Mangbigas, nasa 63 pesos ang matagkilo. Ang premium na mixed rice Magnum First Aid, nasa 65 pesos ang matagkilo. Dayon ang red rice sa Valencia, nasa 65 pesos po ang matagkilo. Samtang dinipunta, sa tubo rin po nga presyo po sa karne Magnum First Aid, ang karne ng pabiling karon consistent 350 pesos ang matagkilo sa karne nga baboy ng kalinga lokal. Samtang nasa 220-230 Magnum First Aid ang presyo po sa imported na karne nga baboy. Ang tubo rin po nga presyo po kaming manok, nasa 180 to 220 pesos po ang matagal kilo. Ang sa kaming gihapon karon pon magdama proceed nga mga isda na matigyan ito nga daghan ang nag-display karon o gatamba na nasa taga 80 ngadto sa 120 pesos ang matagkilo. Magdepende sa isas magdama pa sino katong nga gagmay nasa taga 80 ang matagkilo. Dayon ang baligya po karon nga mga galunggong gagmay siya magdama pa siya dili katong mga normal size lugar po niya no. Daghan ang mga nagbaligya katong nga gagmay. So naasya sa taga 100 to 140 pesos po na tumaki ang matagkilo sa itong nakita karon din sa maunga merkado. Then din punta sa tilapia magdamang proceed. Adunay nagbaligyan no, huga taga 100 to 160 pesos ang matagkilo. Magipindig niya po sa sizes. Kaya nga sa 100, mga kanyang mga gagmay po magdamang proceed. Samtang sa kanyang nabaligyan po nga bangos, anaas sa taga 120 pesos ngadto sa 180 pesos ang katong gikan sa small to medium size. Ang mga dagko na din magdeposit ala sa 200 to 240 pesos po da ang matagat kilo. Ang kaning display po da karon sa mga maranay ala sa taga 100 to 140 pesos ang matag kilo. Ang buli na ala sa 100 to 120 pesos po ang matag kilo. Ang kaning bilong-bilong ala sa taga 180 pesos ang matag kilo. Ang yung display po na karon nila din yung mga budlisan na sa 120 to 160 pesos po ang matagkilo. Ang baligya po ng mga ang sa'yo magdumapasin ang nasa 160 to 180 pesos ang matagkilo. Magitindi ka po na no kung asa ka makakaling napalit ng mga vendor po na itong karon na din sa merkado niini po mga isda kayo na maibang po magdumapasin nga medyo barato-barato po gyapon po na ilang po mga presyo labi na po yung mga po makangyo. Gayon kumulis kita sa ato pa rin po ng mga paligya po din sa palibot sa merkado magdumapasin labi na sa itong mga vendors lugar nga gitugutan ka gan niya nga tadlaan nga makadisplay din he nag-anam-anam naman po sila sa pagpangkipo sa mga oras. Then kung ato po matiktan ang presyo karon sa mga lamas na presyo nga nag-display pa karon habilin din he nasa naintaga si Tinta nga to sa 90 pesos sa matagkilo sa luya nasa 120 nga to sa 115 nga to 120 pesos ang matagkilo po ya sa ahos ang kamatis nasa taga 30 nga to sa 40 pesos po ang matagkilo. Ang sibuyas bumbay mas barato ang kaninga pula kung itandi sa kaninga puti ang bumbay magdupasi makapalit sa tanoga 120 pesos ang matagkilo. Samtang sa sibuyas bumbay naagid siya sa 110 pataas na doon po magdumapasid. Ang aksal dipindig hapon ay upang nag-display o tag 70 pero magdipindig hapon ay siya magdumapasid no, kung unsang quality ang imuha po nga paliton kasi bang medyo hinog naging po na kaayo. Dahil din ito ron sa itong na matik na magdumapasid no, nga nag-himo naman sila sa pagpanghipo sa itong mga vendors pero kami sila nakahimo yun po na sa pagbabag magdumapasid kay sa dagang traffic din sa may corner sa Osman niya o sa kaninga pala niya kanagi na tawtawran magyapon po na sa Fabia ang ato pa rin po mga vendors. Dahil din po sa may dalang QR Borja kabiya na po na ang ato po nga sa nerd system na naghakot po sa basura po din hinong garbage truck. So may hinong dagat din po kayo dagat ng mga basura po niya nagtatag din sa may dalang QR Borja ning atong asyudad. Mga papublikong sakyanan nag-inangina na po ba panaghan magdumapasin din sa magkugan na public market tungkol lagi ang uba nagpaingon din hiya araw magmerkado mamalit nagpalit sila po mga nag-una po magikinanglan sila mga pinayalan o baka tindahan ang upan po mga dumapasin na nagahimo na po sa pagtumod o mga supply na nari mga dag po mga sakyan ang gapang hapit na po din sa mga entrances sa merkado sa kuguning atong syudad. Live gikan din sa may dalang at syudad po ang po na din sa palibod lang po parang sa may merkado sa kuguning atong dag po yan kinis wag mga dagoing tiyan jalsado sa Balita Observisyo Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Radio alas 6:20.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jerry Tox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o Jerry Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jerry Tox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jerry Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Nangita ka ba og lami? Plus hassle free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
2: Magnum Morning News.
3: Para ito may galas mga balita o karon sa ito Magnum National. Subling ipangibaga karon ni National Unity Party NUP Chairman o House Speaker kun Deputy Speaker Ronnie Puno nga plano ning hulipan si House Speaker Faustino Boji D. Duterte. Mato ni Puno nga wala siya ideya kung asagikan ang hungihong nga hulipan niya ang kasamtang ang House Speaker. Kipapasusab sa kongresis na nga malipayon siya nga nangalagat isip representante sa unang distrito.
8: No, of course not. No, that's not at all in the conversation or in the picture. I'm not looking for more work, so I don't really know where all of that is coming from, to be honest.
3: Samtang gibutyag ni Puno nga nadungan ang ihap sa mga kongresistang pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte.
8: Some of the party leaders, I talked to Lakas, I talked to the party list group. No, that's not one party, it's like 63 individual party list groups. I consolidated themselves into a one discussion group.
3: Pamahayag ni National Unity Party NUP Chairman ug House Deputy Speaker Ronnie Puno.
9: Kumpiyansa sa Senior Majority Leader o Iloilo City at Lawrence Defensor galigo ng upat ka article of impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Defensor nga ipresenta ang ebidensya ga butuhan sa plenaryo sa umabot Lunes Marso 11 ni Tuiga.
10: Play to defend the Vice President now because all the evidence has come out. All we have to do is present it to the Senate. At alam na ng buong bayan kung anong ebidensyang pinangahawa.
9: Ang pabahayag ni Senior Majority Leader o Iloilo City, 3rd District Lawrence Defensor.
3: Huwag niyong pansinin na vipid yung kanyang papansin na ugali. Kini ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Human nagkomento kini sa kaandam sa BC nga mahimong presidente sa 2022 election. Mato ni Duterte nga nagdala lamang sa kaulaon sa nasod na matagigayon nga mo istorya si Castro.
11: Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita.
3: Pamahayag ato ni Vice President Sara Duterte.
9: Ang gitubag ni Palace Press Officer Claire Castro ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Kisa bitawag kaniya nga papansin. Mato ni Castro nga wala siya suka naghatag og pahayag nga dili pinasikad sa palasyo. Gidugang paniini nga wala na siya natingala pa sa pahayag Duterte kinsa giingong dili kamao mag-computer o mag-research.
12: Hihiwala tayong papansin na ugali, sumasagot lamang tayo sa mga questions na nagagaling din naman sa media. At katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan ko sagutin, hindi ba? Wala tayong ibinibigay na anumang mga
13: salaysay o statement ng hindi na ayon sa palasyo. At kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin, kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba, yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
9: Ang pabahayaw ni Palas Press Officer Claire Castro.
3: O karon sa atong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
9: Nagbalor sa 135 billion pesos ng bill sa 2.1 million ka mga pasyente sa Department of Health kung DOH ang nalibre tungod sa zero balance billing kung ZBB. Mato ni Health Secretary Ted Herbosa nga mando kinigika ni President Ferdinand Marcos. Diin gidugang pa ni Herbosa nga importante ang ZBB sa health equity.
15: Ang zero balance billing ay isang utos ng ating Pangulo at itinataguyod natin ito ngayon sa iba't ibang DOH hospital. 83 po ang aming DOH hospital. Recently, ang Quirino Memorial Medical Center dyan sa Quezon City na may dalawang pasyenteng nabigyan ng cochlear implant. Ito po ay hearing apparatus at ito po ay nakuha ng dalawang pasyenteng ito na implant without paying anything or zero balance billing. Napakahalaga ng zero balance billing sa health equity. Dati po, ang ating mga mahihirap pag nagkasakit, namamatay na lang dahil hindi nila ma-afford ang mga ganitong modernong aparato para sa kanilang kagalingan. Today, with zero balance billing, makukuha na rin nila ang mga produktong ito.
9: Ang pamahayag ni Health Secretary Ted Herbosa sa nagibuti ni Dr. Erasmo Gonzano Llanes, ENT Specialist, Department of Otolaryngology sa Quirino Memorial Medical Center, nga natabang sa galibre ang pasyente sa hearing apparatus.
16: Si Noemi ay isang 24-year-old na wala ng pandinig, biglaan, so iniisip namin na maaaring viral ang dahilan o isang autoimmune inner ear disease. Ang cochlear implant ay isang electronic device na nakakatulong para ma-deliver yung sound, no? Electrically dun sa inner ear natin or tinatawag na cochlear nerve. So, diretso to the auditory nerve. Yun naman yung nagtatransmit ng electricity, ng sound, papunta sa brain. Dahil nakapagsalita na siya noon at nawala na yung pandinig, so yung tinatawag namin post lingua, sabihin nag-develop naman yung speech niya, so maraaririnig na niya yung sound. Sa mga taong nangangailangan ng serbisyo para ma-check ang pandinig nila, libre naman ang serbisyo. Maari lamang sila magpunta sa outpatient clinic para ma-examine ang loob ng tenga.
9: Ang pamahayaw ni Dr. Erasmo Gonzano Llanes, ENT Specialist, Department of Otolaryngology, sa Quirino Memorial Medical Center.
3: O karon sa itong Magdumensyon National sa Indonesia, patay ang tulo ka hikers sa pag-alboruto sa Mount Dukuno Volcanoes, Indonesia. Naluwas sa rescuer sa tanan survivor gikan sa grupo sa 20 hikers nga mising humanog usikad nga nagbuga usam sa bagang abo garaghanan sa hikler sa mga gikling gikan sa bukid apan nabiling dua aron mutabang sa pagpangita sa mga patayng lawas. Subay sa opisyal nga report nga naghiking ang grupong lakip ang siyam ka Singaporeans padulong sa bulkan. Bisa naman sa agi patubang climbing ban. Isa na usab nga ang Dukuno, ang usas pinaka-aktibong bulkan sa Indonesia. Og ilado kini nga bisitahon sa mga hikers og turista.
9: Sa Iran, ang tanong ipanghimakak sa Iran ang aligasyon sa nalambigit kini sa pagbusikad og sunog sa South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz. Mahatod sa imbahada sa Iran sa Seoul kawalay kalabutan ang armed forces sa insidente sa barkong HMM. Samtang gibarugan sa Tehran nga nagpabilin silang adunay kaakuan sa kaayuhan o kalawasan sa maritime navigation subay sa international law. Dugtong ininawagan ng Iran sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz nga mutuman sa gipatumang gabayan para silang kaayuhan.
3: Karon sa atong magdum business sa gihulat na lang sa Department of Agriculture kundi ang ipagawas sa executive order sa Malacañang para sa pahamtang sa price cap sa mga imported gabugas. Mato ni Agriculture sa Undersecretary Genevieve Guevara ngang una nang giaprobahan ang recommendation sa National Price Coordinating Council con NPCC ng matag 50 pesos nga price cap para sa matag kilong imported gabugas.
17: Price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Syempre kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no? Penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
3: Pamahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara. Samtang sa Forex Street, ang usaka isdalang nagbalor karon 60 pesos, 690 tamos, kaya dyan dala 44 pesos, 43 centavos, 1 dollar, 7 pesos, o 74 centavos, 3 dala, 23 pesos, 72 centavos, 1 dala, 1 peso, 93 centavos, 41, 4 centavos, euro, 71 pesos, 16 centavos. Samtang tungkol sa barang kagubot sa tungkang-tungkang sidlakan, kasantang ang presyo sa Dubai Crude Oil, $96.17 per barrel, kiniubos sa 1.47%, kutari sa daning ang presyo, $97.60 per barrel. Samtang sa itong presyo sa gasolinahan, dinis kagandi oro, Shell Punto, diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 88.60 pesos per liter, Petron Gabukayan, diesel 84.90 pesos per liter, regular gasoline 79 pesos per liter, GT Osmeña, diesel 82.31 pesos per liter, regular gasoline 86.50 pesos per liter, Blue Energy Osmeña, diesel 87 pesos per liter, regular gasoline 81.50 pesos per liter, Velox Osmeña, diesel 84 pesos per liter, regular gasoline 82 pesos per liter, Caltex Kauswagan, diesel 84.16 pesos per liter, regular gasoline 88.61 pesos per liter.
9: Huwag karoon sa itong Magnum Entertainment. Ipang himakak sa host nga si Willie Villamez sa aligasyon kag giingong kanhi intern sa show ni ini nga dili siya pwede galantawon og istoryahon. Mahatod ni Willie nga wala siya makaila sa nasampit nga trainee. Nagugatang issue sa usa ka podcast interview sa kanhi intern sa show ni Willie.
18: Sira ulo tong batang to, gusto mo sumikat eh. Pati ako gagamitin nyo. Paano mong sasabing bawal akong tingnan? Ito yung lahat nga na makikita ko, niloloko ko. Kung ako sa'yo, pumunta ka dito, magpakilala ka sa akin at mag one-on-one tayo.
9: Ang pamahayag ni Willie Revillame.
3: Karon sa Magdo Sports, purban ng gisugdan sa Philippine Olympic Committee ang papagandam para sa duha ka dagong international sports event ngay paygayon sa nasod sa musunod ng mga tuig. Gipanguluan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang usa ka strategic meeting kauban sa gani ang National Sports Association aron tukyoan ang mga plano sa Southeast Asia Plus Youth Games sa 2027 og 7th Asian Beach Games sa 2028. Dugto ni Garmusap sa Pilipinas ngay mong host alang sa nasangpit ng international sports event. Inyo nabati atong Magno Morning News. So, karon sa atong headline review. Sa atong headline review, una sa mga balita sa Magnum Local Road Project o Hospital Improvement gitutukan sa probinsya sa Gamahanan sa Misamis Oriental. Magnum National Migawas pagbalik ang mga hingiyong na muhuli si bagong House Speaker si National Unity Party Chairman Ronnie Puno. Magnum International Tuluka Hikers patay sa pag-alboroto sa Mount Duguno Volcano sa Indonesia. Magnum Business AO para sa price cap sa imported gabugas. Naghulat na lang pirmahan ni President Marcos Jr. Magnum Entertainment Willie Revillame gipang himakak ang aligasyon sa kani intern sa show nini nga di siya pwedeng lantaon o istoryahon. Magnum Sports POC formal nang nangandam para sa duha kadagong international sports event nga ipaygayon dini sa nasod. Hantulog ma alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
9: Old Magnum Jane Luna.
3: Sa usaga gawas ng katiringban, katawan ng labing gamharan. Managlayman barugan ako sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ma dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Alas 6:35.
20: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Asalrigan
21: epektibo.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga getubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wa na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
0: Dinhin na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3. Ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ito si Juanita Lapad. Pupuntuhog sa kita. Gini ba? Ang kita 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ko nga naligid ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakauram akong glitson. Giinom isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan maging extension.
0: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom ug Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema diya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaa kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anaa kini sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para ang mudawat o mga aplikante pagka sales agent, full man o part-time. Mukita ang tasa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-155. 24297. Enroll now!
8: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
9: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug nag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Tanang ulohan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita ug opinyon batok sa fake news. Sa Magnum Local tungod sa matod pa wa mahatag nga insentibo sa Clindo, sulod sa pipila ka ng kabulan, koleksyon sa basura sa barangay Pagatpat, temporaryong gihunong kanong panahuna. Samtang Clindo may katirawan kalabot nini. Kunsal Eksalsino, chairman sa Committee on Environment sa Konseho, namugos nga may kakuhan ang mga barangay official sa pagkulikta sa ilang basura. Kukpo andam na sa gingong rally karong adlawa, batok sa gingong kalit nga pagsaka sa Vernon sa Kuryante sa Sipalko. Sa Tamagdum National, Congressman Zia Alonto Adyong mingon nga delikado kayo ang una-una ni Senator Robin Padilla nga supako ng pagkonvince sa Senado kalabot sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. Sa Magnum International, Iran naglusad og missile strikes batok sa Amerika sa Strait of Hormuz. Sa Magnum Business, Philippine Amalgamated Supermarkets Association mingon nga wala pa'y pagsaka sa presyo sa mga paliton bisag matapos na ang price freeze karong bulana. Sa Magnum Sports, Pinay Tin Star Alex Yala nakasunod na sa third round sa Italian Open.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita, opinion. Human idungog nga gilabay og laptop ni VP Sara Duterte ang iyang tigbaba nga si Attorney Michael Pua ambot kitunod basam kay samtang nagbang korupsyon sa Pilipinas, nagbasa magbakakon sa atong nasod, mga bakakon sa atong nasod, labi na mga politiko. Bisan gani di politiko, gobyerno, o di politiko sa gobyerno, mura na sabog politiko. Mismo na ang Vice Presidente, panangugat nga bakak, pulos lamang allegation, ug walay ebidensya ang impeachment complaints batok kaniya. Kinibisan pa sa gingong mga ebidensya sa matod pa binilyong korupsyon sa mga Duterte, nagiwara-wara sa mga kritiko sama kang kani Senator Antonio Trillanes o guman pa.
2: Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Denial yung complaint, walang ebidensya at all nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. Dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Kung ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration.
1: Sa samang higilang gisaway ni VP Sara Duterte sa Presidente Marcos nga wa matod pa kini nahimo sa iyang pamunuan gawas sa pagukod sa mga ordinaryong tao sa social media. Resulta, matod niya, daghan karong walay trabaho ug dako na kayo ang atong utang.
3: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh. Lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko eh, pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip ko kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment. Nangungutang tayo ng nangungutang.
1: Maging tumag, nagpangusbong namulong si Palace Press Officer o PCO Undersecretary Claire Castro na bakak ang mga pahayag ni VP Sara Duterte. Mato niya nga daghang gihimo o nahimo ang presidente o mismo ang vice presidente may walay gihimo o nahimo.
4: So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita nyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng build.
1: Igsoon tingong ang pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:51. Mga Igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
5: O Magnum, Aileen, ako rin.
1: Karong adlaw-adlaw ng Sabado, Mayo 9, walo na lang kaadlaw, ipagayaw na ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa Lemkitkay Atrium Kaginuro. Ang unang 1,000 katao nga makuag dugo, automatic makaangkon og tag na 10 kakilong bugas. Ang unang 1,000 katao makuaan og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 katao makuaan og dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Samtang ang pinakaunang 300 katao nga makuag dugo, makadawat usab og tag-100 pesos pang plate sa ilang pagpauli. Ang ika-1,000 ang ika-1,001 hangtod sa katapusang taong makuag dugo, makadawat usab og 5 kakilong bugas. Niapagyon, ang pinakauna hangtod sa katapusang taong nga makuag og dugo, may kagyunan usab nga makaangkod sa among raffle health kittles, rice cookers, dish pans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa Lemkitkay Atrium Kaginuro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Mission Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugong mong donasyon kinabuhi sa mong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Sa detalye na sa itong eskutan ang karumuntaga ng Aigsoon, unahunta ang may kalabigitan sa matod pa wala paghatag sa insentibo sa klindro sulod sa pilar ka mga bulan koleksyon sa basuras barangay Pagatpat sa Pagatpatra temporaryong giunong karong panahuna samtang klindro may katinaawan usab kalabot nini. Unahunta mga Aigsoon paghinabi kang Kapitan Gugoy Babaran sa barangay Pagatpat ng atong syudan. Kapitan, Kuya, may buntag. Under kas Magnum Radio.
6: Yes, good morning Magnum June, Kuya, and Magnum Aileen, o sa tanong listeners sa Magnum Radio.
1: Okay. Kuya, karoon siya na to. Ang incentive, pila ba ang incentive gani?
6: Incentive is makuha na siya gikan sa atong paglabay sa residual waste dito sa Pagalungan and nagkabat na siya og 2 pesos kada kilo.
1: 2 pesos kada kilo? So pilay kubrahon ni mo asa gani gikan ni sa panulunan sa klindro o sa panulunan sa syudad? Sa syudad. Pinagi lang ihatag pinagi sa klindro. Sa mana?
6: Yes, inana gina siya kay sa mekanism nga gi offer sa mga barangays nga
1: okay.
6: Kolekta og balabay basura sa residual dito sa Pagalungan.
1: So pila na imong kolektahon nun gikan mismo sa syudad? Kuya.
6: Sumala sa akong record. Sumala sa itong record sa committee sa environment no og atong MRF nga data nga gikan gid sa gi-receive dito sa Pagalungan sugod sa October 2025 hangtod na sa April 2026 mukabat na ni siya og 973,360 pesos.
1: Uy,
6: pagkadako ba? Yes.
1: Almost 30,000 na lang nabilin ang kulang 1 million na. Sa kadako siya nasgutan, gikan sa October 25 to April, sa itong pecha kuya?
6: October 25 to April 2026, kuya Magnum June.
1: Okay. So 2 pesos ni matagos ani matag kubiko?
6: Natay timbang ani magdungjun og pwede na to maisa-isa gikan sa October 2025 na 81,630 kilos. No. Uh-huh. And sa November na 62,290 kilos. Sa December 2025 na 66,990 kilos. Pag-abot sa January 79,740 kilos. Ang February is 61,880 kilos. Sa March is 62,160 kilos. And sa April ani is 63,780 kilos. Then ang monthly ani nga equivalent sugod sa October is katong 2 pesos nga atong insentibo supposedly.
1: 2 pesos ni per kilo kuya?
6: Yes kuya. Okay. You know, ang sa October is 163,260. November is 138,000. Sa December is 133,980. Sa January 2026 is 159,480. February 2026 is 123,760. March is 124,320. Oga last month is 127,560. Nga mukabat niya og 970,360 pesos.
1: Mm-hmm. Kining unsay rason nga gibutyag tuod sa Klindro nganong dako na kang kantidad pero wa pa mahatag ka doon ka pa na. So, mga 7 months naman siguro. 7 months or 8 months. 7 months or 8 months. Gikan mismo October man.
7: Oh,
1: mag 8.
7: Mag 8. Mag 8, Mayo. No? Oh, karong Mayo.
1: O, karong bulan na.
7: Oo, oh, April 7.
6: Oh. Actually, magnong pwede, no, 7 months lang siya kay...
1: 7 months.
6: Kaya kita sa council, no, ang pwede siya, it's a decision, yun na nimo sa present during that session. We decide din na pawalay sa ata kay maragdili na magig kaya, no, wala na ta. So, kani siya, ang insentibo na inanin siya kataas kay prayers this year, kani-ani pa nga mga hinatagan, at tung una, tolerable naman ang 2 to 3 months nga delayed, no? So, uh-huh. Sabot man ta kay delay man lang kami ang kaka-delayed. Ang uban ng mga department delayed man. So, sige may hulat, sige may follow-up. So, ang atong coordinator maingon nga, ipatuyok na sa accounting, sa finance. So, kami gahulata, ragyapon mi. So, medyo naglabay na lang ang tuig, no? So, antod, iabot na yun sa delay, nagid kaya na, hanggang na-declare na akong chair sa committee on environment nga siya ang nag-oversee sa atong MRF station, no, sa atong basura. Nga dili na gid kaya, no, ang atong mga staff pulo na sa utang, no, ang atong sakyanan di na nakatubil kay mo ni nga panahon po nga medyo saka gid ang tubil sa mga atong tugon sa gubat sa Middle East and ang atong atong karaan atong mga damtak ug kaning minidam o kining atong bunggo. So, medyo doubt and surrender na, no? Really kaya na kami kay finance. No? Kay, naghatag na po ni demand letter. No? Actually, sige na mo guan nga, sa last nga follow-up, may ingon na nga hulatan na lang supplemental. So, dili na may kahulat, Kuya Magnung Jun. No? Kay, wala na. No? Wala na yung madaw-daw nga atong chairman sa committee. No? And we sent communication sa atong Klindro dated April 22 na naghatag gini og intent nga failure to release our overdue incentives will force a suspension of services within days, no, due to significant financial strain as a pioneering barangay, no, so mundo siya nga among kuan. And atong gi-follow upan sa April 28, no, and last May 4, during a session, ako na na-deliberate mga nato morning, gidiretso ng atong kaming atong agenda, ang kaming atong MRF nga basura sa collection. So, ato din gisend na ang communication sa ilaha sa opisina sa Klindro nga nag-declare me og holiday na sa mga collection. Kay, dili na, wala, di na kami ka, ano, and ang luoy lang ani natay mga staff nga apektado no, natay mga almost 10 ka kuan staff nga apektado kay wala na nakakobra sa ilang wala na kinitaan, wala na kapangitaan sa ilang inadlawan kay kaya ang atong MRF is though basura ni siya ang ilang collect is earning na sila decent no decent earning na sila earn na sila 400 a day no.
1: Kuya, tataw sa inyong resolution diri nga gipasar nga nag-ingon nga suspending the garbage collection operations. Akong pagtuo, suspending the incentive nga panghatag nga to sa dapat, by the way, that incentive para nas barangay, dili na para sa residente. Tuod, kiningok ya, di ba?
6: Ang incentive mechanism is set for those barangay who has followed the
1: okay.
6: RA19 reservatory nga na IMF station, Kagualingon, then ay segregation nga facility mga nasang MRF, then sila ang barangay mismo dahil mo kolekta sa residual o gilabay dito.
1: Okay. So ang incentive ko ya, dili mo paingat sa residente, walay share residente, kundi dili paingon na sa barangay magamit dayon sa iyang garbage collection operations.
6: Yes.
1: Oh, okay. That is tataw. Kanilakil terwas kunsal sa sino nga trabaho po sa mga kabarangay. Anong pagkulikta silang basura? May incentive man wala. May kunasabtan. Sa mga pamayang magdabali. Anyway, imorang barangay kuya ang wala marilisi sa incentive o ang uban pa mga barangay? Sa mga barangay?
6: Ako ninggi present sa

0: Tulubago sa barangay is mandated to us sa RA ng 003, pero ang amu-among good, no, naka-appeal mi sa incentive mechanism, and it is due for us.
1: Awarded good mo, di ba? Awarded good mo sa dagang panahon.
0: Ang barangay pagatpat do walay nang mention lang awardee, pero wala such recognition. Tama naman sa
1: recognition,
0: siguro sa recognition, pero ang atong barangay is ganian sa city during evaluation sa mga kainisan nga award, no, di ba? So deserve na mo nga maget na siya kay how can we motivate other barangays to kanang adhere, kanang implement ang 9003 if kanang nga mechanism dili mahatag sa amo.
1: Sa imong bahin, kuya, kakuhan lamang sa barangay ang pagkuligtas basura sa iya mismong barangay, or kakuhan sa barangay ang pagtabang sa syudad sa pagkuligtas? Kaya naman na, nga punto, ang syudad mo kuligtas basura, pero mutabang dapat ang barangay. But kumintag kakuhan sa barangay ang pagsiguros kalimpyo pinagis pagkuligtas basura sa lang barangay, but pasabot nga iyargin ang kakuhan sa barangay, marguan nilabot ang syudad. Kuya,
0: ani siya ang itabo, no? Same other barangays nga wala nag-appeal sa incentive mechanism, katabang mantatanan.
1: Okay.
0: Sa panawagan sa kalimpyo, no? And mandated sa tuwa nga collect sa basura, sakto tinuod, no? Pero ang special ang mo adiri kay ang among magung incentive mechanism among gigamit para sa operation gyud sa basura, no? And how can we operate if wala may panggasolina na? No, wala na muna gisulod sa among payroll ang mga trabahante kay mag sobra mi sa PS na mo, no. So among gi ang kanang incentive scheme among gi set gi na siya nga para hatag sa honoraria o sildo wage sa kanang mga manguhag basura, and sa gasolina, sa maintenance sa truck, no, nga inana dali maguba, no. So kana siya naigig siya purpose, no. So yung itabo karon, so ang nakasulod naman po noon gud ang city nagnanay ang clean draw, nana po ang katong standard nga basura diri, pero naging
1: mga area
0: nga dili makolektahan kay siyempre mga hutuot, and nagsignify po to sila nga katong gagmay nga babao mo kanang sana siya may ilang gamiton. So kami padayon, no, naman may kalinisan nga every week, no, and at ang segregation, no, nga atong gina-implement pud gyud sa atong barangay, wala na siya nawala, only lang nga katong atong team sa basura nga mutuyok gyud matag zona sa schedule, dili na may ka padayon, no. So siguro same with other barangays, no, nga actually to be honest, no, relax ra kayong uban barangays, no, nga gani sa mga kuan, okay ra nga ilang basura ang gobyerno, ang city mo kuha. So walay pressure, no, sa amo ka pressure mi kay kami direct bi ang ga operate sa maong basura sa MRF, and ang mga zona ni nga malabyan, so mo sa amo gid mi direct nga mo connect, no, and naanad pud ang katawhan nga kami na ang mo connect, mo collect.
1: So karon kuya, sa inyong resolution temporarily suspending the garbage collection operations, murag totality ba nga murag wa, di na mo makapangulikta's basura, iya na lang ka lugar, iya na lang mga kugis o sa ka residente nga ang iyang basura dadun diha nga area, unya ang syudad mo ani mo pudyot, iyon na baybot pasabot ani ko ya.
0: Muna na siya may tabo, kuya magdumisyon, no. Muna na may tabo ang mga katawan na mag-adaptin silang basura sa adaptin sa dalan or
1: okay.
0: During collection day. So, gina-follow po sa standard.
1: Kolektaw sa standard. Unlike yes. Sa panahon nga naapay incentive, nga naagyod mo isakyan ng gabiton, pagkuha sa basura, gikan sa labi na suok na area, dadaon sa usak area para dito sa pudyuton sa taga-standard. Nga na ba?
0: Yes, sakto. And gani, during katong issue sa basura nga nalimaw ang dakbayan, ang atong barangay wala mag-inapil, no? Makita dito na nga lang. Sama nang wala api ang pagatpat, ang agusan. It's because kami ang independent may kakawa sa among basura, no? Dili ang syudad may kakawa sa among basura.
1: Okay.

0: Now, kanong sa ba nagsugod to ning incentive gani, kuya? Tawto na ba rin nagsugod?
1: Oh, before pa ako naglingkod balik no sa October 2023, prior pa na ng mga years no, nanay incentive ang barangay along with the Clindro.
0: Mm. Wala makalakbit ang taga Clindro kay sa nang ginabi na mo si Mr. Jed Adisar ang City Information Officer kung nga nung ang allowance bato or city allowance nga to sa kapulisan wala mahatag since October 2025 until at present, nakalakbit siya ang usas mga nagunang rason, budgetary deficit. Meaning, atong diretsyon, walay kwarta nga magamit para i-mahatag, ma-release ang city allowance nga to sa atong kapulisan, kuya. Wala makalakbit kung doon na may deficit sa budget hinungdan nga appeal ang inyo mismong incentive, wala mahatag, kuya?
1: Wala siya mention, wala yung mention ang atong Clindro, pero sa atong pag-follow-up, meaning katong supplemental budget, so if we need sama-sama sa barangay, you know, ugnay supplemental, no, so, pasabot wala na siya kasamtangan na allocation ana, so munang naay supplemental nga ginapangita, no. But hopefully, you know, atong ginaampo ngayon na unta napansig gamay lang nga mga kantidad, no, di wala ra man nagmigihon siguro kasi na pay nang bilin nga pondo sa atong incentive mechanism, no, kasi pwede ra nato siya maayom-ayom man, no, kay aron pud gyud makabalik ta sa atong koleksyon, no. Dili ni siya nako decision kuya magdung Juno, it's a decision by the barangay council. Naami tanan dito, na sila tanan dito, naghatag sa ilang consen, ilang unahuna ang ilang consensus, and it is a unanimous decision among present na dito nga. Kani ang atong best nga sa buhaton kay isa magdagana na samot nga wala ano mit isod kayo tubig among itubil sa among trasta.
0: Wala say pamagi kuya nga sama sa estilo kaniadto ni kapitan o karon konsyal Marlo Tabak magdumailin nga issue siya og PDC. Issue PDC ba no? Issue PDC murmahulam ba? Total naman si Kagawad Lim. Ulo din naman sa may presidente karon sa ABS sa liga. Pero kada bang basig magkapahulam lang sa kay wa pa ma-release ang mauni. Unya og naa na bayaran lang wa musulod sa muraw na kuya
1: dili ta kuya kay busi maisyo na santa likay ta na ng mga scheme kuya.
0: So wa po yung nagboluntaryo, although pagatpat medyo ang naa di ako gagamatikdan may mga subdivision pero mentag mga dagko ng mga patigayon murag wa pa kayo kapitan kuya, di ba?
1: Sa pagatpat wala pa.
0: Pero may subdivision diya.
1: Murag gaka-manage pa man siguro sa atong standard, no? And unay mapunta din sa standard, so diyan naman ato sila mahunghungan, kaya naraman sila sa atong lataran po. And so far, wala pa man po kanang clamor sa tao nga nani, wala pa man po yung ipanglabay sa daplin nga basura. If kana siya maray, sa ato na siya nga pangitaan ng pamahagigid noong
0: magiging. So ang inyo karon kuya, mao ang agat lang sa iyo, agat sa mga residente sa Pagatpat, nga kanang inyo mga basura, ayaw ninyo ilabay bisig asa, dad ninyo dito na pita, na para nga makuha sa standard. Kay yes. Wagin mo mamobilize nga sakinan, wag mo mamobilize nga mga trabahante, kay lagi wa may kasuldo nga to nila, wa ikapalit o gasolina or krudo kuya.
1: Yes, tinuda nga na ang kaitabuan, we urging our constituents nga mutabang maski isegregate ya po nato atong basura, no, kay lagi ang kana lagi yung mga residual nga mailabay may atong ibutang sa asa repit butanganan kung kolekta na ang atong in charge sa basura.
0: So wala pa yung incentive kuya. Maugya pong stay ipapamagiha. Wala mo siya kinan nga magamit para pagkuliktas basura. Wa mo mga personang gigamit para pagkuliktas basura. Maragid gyapon, katawhan na may modela silang basura ngadto sa usa ka designated nga area para dito mapudyot sa standard. Sa wala pa kini mong incentive. Or naana mong inisyatiba ang gihimo sa wala pa mong incentive.
1: 2013, Kuya Magnong Juno, asugdan na to ang pagsegregate sa basura. Then na-incorporate sa barangay ang mga staff. No, actually, organic sa barangay ang mga staff before. Pero sa gadako, no, sa kadaghan ang luag o kadaghan sa basura na, dili na pwede nga mag-honorarian na o 3,000. No? Luoy kayo ang mga basurero, dili kalahutay. So ang naitabo mo itong nice scheme nga ang kanang incentive no gikan actually 100,000 na before karon gi increase sa nahimong 200,000 no, kanang incentive nga or kanang allocation para sa barangay no kanang every annual nga aid to barangays no so muna siya nga dili kaya sa barangay na mo support no example kanang napulo ka buok no so mulsid na mi sa mong kan po dana sa mong PS allowance kanang allowable sa mong budget so muto nga ipakita pa maagi nga kanang incentive na lang atong buhato no nga pila ka tao ang silduhan actually namay atong report data gid ana datos nga pila ka tao ang silduhan asa paingon ang incentive and aron yun na transparent po siya sa tanong expenses.
0: So di mahimo kuya nga kadtong pamaagi nga inyong gihimo prior sa paghatag aning mga incentive nga tag 2 pesos matag kilo sa basura, di to pwedeng ma-apply na? Niyatong panahon, nga wala pa, niyatong panahon nga wala pa incentive kuya?
1: Ato nang i-discuss sa council during the kanang deliberation and yeah. For now dili nato masulod kay nana may existing nga budget nga allocated for this year and wala naka-allocate sa mga staff para sa basura ana and maybe next year basin. Pero atong ato review siyang if dili gid ma-release o wala gid release no pero hopefully na magina nga scheme. So siguro na ang allocation ang budget na siguro ang kulang pa gyud pero by we're praying na maka supplemental na ma fast track ang supplemental or kung napagigamay nga budget ma-release na siya no aron gyud makaliyok ta kay dili man pwede po mga stage kita na pumunta sa kwarta no pero serbisyo man gyud ta pero kani medyo dako-dako nga consideration kay imagine almost a million ang atong kinahanglan nga makuha
0: okay.
1: No dako na kay na pwede mabuhat no
0: Okay kuya salamat kayo sa imong panahon thank you kuya
1: yeah daghang salamat kayo sa atong Magnum Radio sa kahiganan nga masabtan pud gyud sa katawhan nga nung inani ang nahitabo nganong naka-decide ang konsilyo sa barangay Pagatpas nga magapahulay pud sa pagpangolekta sa atong basura.
0: Sa di pa kamo biya kuya. By the way, politically asa ba ka nga side? Di ba na magnabi bisan pag supasudin nan partisan mo pero klaro man kayo nga na amoy mga gipasilungan ng mga politiko. Ah, pagkang aside?
1: Mao na siya nga reason, Kuya Magdungjun, nga I let the council decide. No? Kay dili ko pwedeng ako mo decide on dangon. Kay basin maingon, gituyo na ni Kapitan. Kay dili siya kaliyado sa atong administration.
0: So di ka kaliyado. Asa pagkang aside?
1: Kaliyado? Sa Violet.
0: Violet. Doon pa sumot sa kampo sa mga... Sa baning kampo, ilan ni?
2: Ila Kaswan.
0: Ilan ni Lurdan Swan? Kusman Lurdan Swan.
1: And okay. My council is composed of multicolored. No?
0: Multicolored.
1: Majority
0: okay.
1: Ang itong green and orange. And,
0: okay.
1: And minority ang itong violet. But dili siya color. It doesn't mean kini decision na
0: okay.
1: Mayroon on
0: but
1: color.
0: But ang inyong pagpasal sa mga resolution, walay color sa politika. And
1: yes.
0: What about ang wala pa paghatag sa incentive? Wala sab gyapon tingali color sa politika. Kuya, unsay imong pagsabot?
1: Oo, wala kay
0: wala gyapon.
1: Okay, dili man lang ako ang wala nahatagan.
0: Okay, at least tataw.
1: Dili na to. dili ato pwede i-connect sa color kay
0: okay.
1: In fairness tanan pod ang uban barangay nga sa example ang Agusan kay ada barangay so wala mo pud sila na hatagan.
0: Okay. At least, maing tubag ni Kapitan Kuya kini babaran magbali na sabot siya mismo gani nagtuo nga walay sambog sa politika awa pagka-release sa nasgutan nga nasgutan nga incentive. Sama sab nga sila mismo sa ilang pag papasar sa nasgutan nga resolution walay sambog sa politika. Bisan pa dili siya kaalyado sa kanon nga administrasyon. Kuya, salamat kayo sa imo panahon. Thank you, Kuya.
1: Yes, sir. Salamat. Dagang salamat. Magdumigyo kayo. Magdumjun. Magdumailin.
0: Okay. Kuya Achilles Gugoy Babaran, Kapitan sa Barangay Pagatpat Kaganduro. Naspikas linya si Ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Clendro. Ma'am Bing, may buntag.
3: May buntag, Magnum June. May buntag sa Panatipan nila.
0: Mamon sa ginugdan kung gaano nga pamarilis daw ang 970,000 pesos nga incentive unta para sa Barangay Pagatpat gikan sa syudad pinagi sa Clendro. Ma'am.
3: Ang nahitabuan na Magnum June, actually na pass na nato na, no? Na nagipamantuman ko na gina para dali ma-fast track ang pag-release sa mga incentives. Nay mga last year tungod sa katong mga augmentation sa collection, medyo kinanglan tag supplemental adto, so pero for this year muna tong gi-process kaya until March nila nga incentive. So naningkamot ni nga mapadali, no, dili man kay si Barangay Pagatpatra but ang tanang barangay nga nay incentive program.
0: Ma'am, walay labot ani ang gigabot tiyag atong pamahayag ni Mr. Jed Adesir nga dunay budgetary deficit ang atong syudad. Hinugdan nga wa kuno ma-release ang allowance, wa pa ma-release ang allowance sa kapulisan. Gikan sa rekta. Manon siya na ito? Ang siya tatong yung pamayag. Manon siya na ito? Kajot.
4: Actually, Magnum June, diri kita magsugod sa ato ang budget deficit, Magnum June.
0: Budget ang deficit?
4: Yes. Ang annual manggod, nga city annual budget na ito, ni amount siya og 8 billion. But ang ato alang kakakolekta, Magnum June, is almost around 6 billion. So, naatay deficit kibali or bitay nga 2 billion pesos.
0: Oh, okay.
4: So mauna sa kinungdan nga madelay na ang ato ang uban nga mga payables labi na ang katuang ato ang mga appeal na ang mga honorarium and allowances.
0: Okay, di lang ko to. Ma'am, walay katong naglabi naka-mention kag supplementary nga mga supplemental nga budget may connection ba ni kining matungod sa budget deficit sa syudad daw? May connection ba diha mismo sa kapakyasan sa pag-release sa nasgutan nga incentive since October daw 2025, ma'am?
3: Actually, Magnum June, kanang October to December 2025, affected ka na kay naman tay budget sa 2025, di ba?
0: Yes.
3: So, dito man nahitabo ang mga contingency nga collection tungod atong pag-undang sa contractor. So, tanang barangay ato nag-avail.
0: Okay.
3: So, katong nga budget for garbage collection nga incentive program for collection sa barangay, nagamit tanan kay tanan barangay na avail sa paglabay dito sa basura nga gi-incentivize sa city government, no, kay wala tay existing nga contractor. So katong nga budget nahuro to siya mutong nag-request tag supplemental, so di man ta pwede mo request sa last quarter nga supplemental. So karon pag yung ta first quarter naka-request, so mutoy pending na mo Magnum June nga once mo ma-approve ang among gi-request nga supplemental, i-process to namo. But for this year ang 20 ang January to March, April, i-process gid na kay naman tay existing budget for this year. So na process na namo na.
0: Okay.
3: So ang amo lang mapaspasan, gipamantuman ko na sa amo ang admin na division para ma-release, no, para sa barangay Pagatpat o barangay Agusan.
0: Aha. Okay, now naabay sama sa gibutyag ni Mr. Adesir Magdumalin. Basic next week daw, ma-release na katong city allowance paingon sa kapulisan. Although, medyo di pagid kayo sigurado, niyan sa basta within this month, ma-release na. What about kining sakuan, kining sa incentive para sa mga kabarangayan, apilas Pagatpat, naabay chance nga ma-release na niyo within this month, ma'am?
3: Kung mahuman na tanan, mahuman, budget, accounting, finance, ma-release yun na Magnum John kay, muna, nanagyod mi gi-assign na personnel para mo fast track sa processing.
0: Okay. Nanay kwarta ani, ma'am. Giyon.
3: Nay allocation.
0: Ang pag-release kay, na lang, maikulang.
3: Oh, this year man na ang budget nga gigamit for January to April.
0: Yeah, but allocation o kwarta, medyo na i-different siya magdumalin. Na gi-allocate, pero wapad yung kwarta. Ano ba? Na ba yung kwarta ni kining mambing?
3: Na kwarta for this year, oo. Kato lang last year mo'y wala.
0: Okay.
3: I-requesto na mo.
0: Subot pa sabot, ang release na lang mo'y kulang, ang kwarta na ana.
3: Na kwarta,
0: nga. So meaning, di na kayo ni siguro malangan, mambing, considering ang pag-release naman na'y kulang, di ba?
3: Manginaot mi nga ma-release na karon na bulan Magnum June, no? Kaya di po ta gusto ngay mo ang issue ang incentive.
0: Correct.
3: Para mo comply ang barangay.
0: Kaya daghan na ba mga
3: mandato sa RE9003?
0: Daghan na ba mga kritiko magkakanungan na ito nga na bangkarutan ang syudad. Wa na'y kwarta syudad. Abisan ka ng mga hinabang-hinabang mag-ikunik na ba? Ikunik na. Murabot pa sabot nito nga ang kwarta sa syudad. Magtuan yung painga ito sa mga sana mga litson.
2: Kasalan.
0: Kasalan.
2: Mm-hmm. Na.
0: So, na, manggawas na ba? So, anong at least matataw yun. So, at least tataw nga na'y kwarta, di lang kay allocation, kundi na'y existing ng kwarta for that purpose, ang pag-release na lang ikaw lang. Ma'am Bing.
3: Mahuman lang yun sa proseso, Magnum June, no? Kay, di ba pwede na ito i-shortcut? Kay naman tayo rules
0: Sa pag-process
3: sa ito ang mga incentive program.
0: Okay. So, ikaw sa imong bahin siguro, no? Naras mo na nga, siguro masikrong bulana or panginaot pa lang yung gapon. Lihat mo namin nga, within this month. Kasi ganyan nga, manginaot ta within this month. Pero lahi, ang dipere, kaulugan magnumalin eh. Ma'am.
3: Maningkamot yun mi Magnum June nga ma-release na within this month. Kaya muna akong giingon, dili pwede hinungdan ang incentive program nga mo comply ang barangay sa rules and responsibilities nila dito sa pag-atman sa basura as per 9003, Republic Act 9003. Kaya klaro man dito sa RE, no, nga ang barangay, kinanglan, matiman sa ilang biodegradable o recyclable materials. Si ang syudad, kinanglan mo, atiman sa residual waste. So, pag-undang sa barangay pagatpat sa collection, although nakuridas nila, gi-augment na to dito ang atong collection sa residual waste. So, man, hinaot mi, bisan pag kamulo to a process, dili pagyapon kalimtan sa barangay, ang maatiman ang recyclable o biodegradable materials.
0: Wala ba nakalati diha mismo sa mga balaod nga dapat ang syudad maghatag og incentive nga to sa barangay? Wala, ma'am.
3: Actually, Magnum June, nara na sa atong city ordinance, no? Kay i-allow man na sa
0: provision
3: sa balaod na pwede i-incentivize. So, nahimo ng incentive program to motivate sa barangay nga mo-comply sila. Kaya naman tayo guidelines, good anak, Magnum June, through City Solid Waste Management Board resolution,
0: okay.
3: No? So, na'y guidelines nga kinahanglan si barangay kung ma-incentivize man siya, kinahanglan mo comply siya sa iya ang segregation at source, kinahanglan na siya'y operational nga materials recovery facility, including sa iyang functional nga barangay committee. So muna'y mga mandate sa barangay nga kinahanglan makomply para makuha nimo ang incentive sa syudad.
0: Okay. So tataw nga paningkamutan ninyo nga ma-release karong bulan, ha, pero di ka magkapasaling nga tos mao nga mga concern nga mga barangay.
3: Maningkamot
0: lang.
3: Sa among mahimo.
0: Okay. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat
3: thank
0: ma'am sa mong panahon.
3: Thank you so much. Salamat,
0: si ma'am Bing Mabilin, ang manager mga igsoon sa Glenro. Sa among pagbalik, kuman sa Pinamdom, Consul Salcido, na mahayag nga may kako ng mga barangay official sa pagkulikta silang basura. Murag ang tenor sa istorya, di na to sabton nga murag ipasa na lang sa syudad. Nga to sa barangay ang pagkuligtas basura. Iyan lang ipasabot nga sa akong understanding, ha? Understanding mo naman. Kaya mo rin nilalaman sa pinaon nga pasagda na lang barangay sa pagkuligtas basura, pasa na lang ang kakuhan, di ba?
2: Oo.
0: So ang akong pagsabot mo nga
2: dunay kakuhan.
0: Dunay kakuhan sa pangbarangay. Samtang mm-hmm. ang sudan may kakuhan, dunay kakuhan ang barangay mm-hmm. sa pagkuligtas basura. Sa mo pagbalik, oras alas 7:26.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AV Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
10: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberon sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132198 or 0901-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Marie.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Hi,
15: ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kinaa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
21: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus naa silang event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako ka ayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
22: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
25: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature.

0: Villa Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Oras, alas 7:35.
5: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Magnum 45.
3: Yan ang speakers linya si Consul Eric Salcido. Consul, may buntag, sir.
7: Hello, Magnum Jun.
3: May buntag.
7: May buntag po sa Katawal Takbayan sa Cagayan de Oro.
3: Si Consul Salcido, mga action chairman sa Committee on Environment sa Konseho. Sir, sa imang pag-ingon nga may kakuhan ang mga barangay official, kabarangayan sa pagkulikta silang basura, nagpasabot ba nga may kakuhan siya sa pagkulikta sa basura, may incentive ba man o wala, Konsyal?
7: Tinood ka, Magnum Jun, kay kanang incentive, gihatag lang, pabor lang na gihatag sa syudad, nga tulad sila. Kay musugod sila na incentives or wala, ilag ng responsibilidad sa pagkolekta sa basura, labi na katong basura nga malata o katong recyclable waste nga basura kining Magnum Jun. Gani, nakurat ko sa ilang resolution, nakaingon ko nga wala man siguro masabdi ni Kapitan Babaran ang iyang responsibilidad nga nalatid sa RE9003. Muna nga kana delikado ba na Magnum Jun kung naay manumbong anak sa iya sa ombudsman kay pakita na pag-ilan na siya napakita na siya nga dereliction of duty na iyang gimo nga ordinansa or resolution Magnum Jun kay siguro wala lang siguro siya kapaabot nga unta si councilor ang ABC president nila si councilor Tabak na nawag man sa ako silang pag-meeting uman sa pag-meeting nila sa liga. After at do akong gitawagan si Ma'am Bing niya, inangin Ma'am Bing nga on process na ang mga incentives nga gi sana para sa igahin sa siyudad sa ila. Wala lang siguro gid siya kapabot, pero nalimtan lang ni Kapitan Babaran ang iyang responsibilidad sigun sa nalatid sa RA9003. Magdunsun, magnamayin.
3: Ang resolution magandila, resolution number 17, series of 2026, na iyan magdumailin, a resolution temporarily suspending the garbage collection operations in Barangay Pagatpat. Ang akong nasunod, sa kung nga, suspension lang siguro sa paghatag og incentive. I'm sorry, by the way. But malibit po ko sa kung santos ko na kay ang incentive di ay para mas barangay. Di man para nga to sa residente nga religiosong nagdumala, nagsegregate sa iya mismong basura sa barangay man di ay. So, magayon ko nga...
7: Hello?
3: Niya mabati. Magayon ko nga, di man siguro mahimong isuspend sa barangay ang pagkuliktas basura. Ang pagsiguro
7: sa or permanente,
3: di man siguro angay nga isuspend sa barangay ang pagsiguros kalimpyo sa iyang barangay, magdumalim, pinaagi sa pagkolekta sa basura. Pero wa mapod noon magingon nga giklaro man sabi kapitan Babaran nga nagparayon magid gihapon ang ilang lugar paningkamot nga mamintinar ang kalimpyo sa ilang barangay, pinaagi sa pag-aghat permanente sa mga residente, ang maitungod sa segregation, ang pagdala sa basura, pag-atod sa basura, diyan napita para mapudyot sa kining garbage collector. Ano, no? So naalagyan gihapon ang ilang tinguha nga mamintinar ang kalimpyo. Only katong yung pasabot nga operation, katong gamit sila o garbage truck nila, nilagbit ang bunggo, gamit sila og tao sa pagkuhakot gyud sa basura dito sa mga suok-suok para dadon dito sa napit nga pwede nang mapudyot sa kining garbage collector nga mao ang standard. Pero wa man mabasa pa nako ang tibok nilang resolution. Pero basahon lang nimo ang first line magdumaybin murag ang in its totality gi-suspend yun ang ilang operation sa pagkolekta sa basura. Kaya sa nako Resolution temporarily suspending the garbage collection operations in Barangay Pagatpat due to the non-payment of incentives from the city local environment and natural resources office CLINDRO and the resulting inability to sustain daily operations including fuel purchases and wages for MRF personnel. Kini rasab nga murag headline sa ilang mismo ang resolution nga kung mabasa karon kay medyo kuman usa man kapahina. So sa imong tanaw kining konsyal dili angay i-suspend ang operation sa pagkolekta sa basura sa barangay. Dili angay.
7: Angay magnunjun kay shared responsibility ni siya.
3: Shared kay responsibility.
7: Kay ang kakolektahon sa siyudad is only residual, ang kolektahon sa barangay ang malata og ang recyclable waste. Magnumjun muna nga ginana ko si Ma'am Bing ko nakarawat ka ba ng resolusyon kay mangayo ko copies kay kenan lang ni siya nga tudluan ni si Kapitan Babaran kay nakapitan pug ko for 3 terms for 13 years pud magnumjun
3: nasakitan ka for
0: nakapitan daw
3: siya nakapitan sa kay nasakitan nakapitan ka for 13 years
7: so 13 years.
3: Okay.
7: Muna nga ako di man sad kumingon nga wala masayod, nasayod lang siguro si nasayod man gid siguro na si Kapitan Babaran pero base doon say nagpaluyo sa iya wa ta kabalo. Magnunjun muna.
3: Although giklaro ko na sa iya may political bang nagpaluyo sa ila mismong pagpapasar sa nasigutan na solution, matod pa niya wala mamagani nga yung gitas kini sa barangay council kay sa barangay council ko niya multicolor. Na ay daghang green, na asab dayoy, na violet. Pero, nagingon sab siya nga, nagtuo sab siya nga walay politika nga nalabigit sa wala pag-release sa iyang 970,000 pesos nga incentive. Igiklaro sab niya na kining konsyal.
7: Baton sa akin. Kung nga naman galing magnunjun, ako ang yun, ang CLINDRO nga, taga-agay easy mismo si Kapitan.
3: Taga-anog?
7: IEC.
3: Unsa ning IEC?
7: Education.
3: Okay.
7: Kay para makakaton og may balo si Kapitan kung unsa iyang responsibilidad isip Kapitan na magunsod.
3: Murag bugat kag sinultihan gato kang Kapitan Babaran kining konsyal, no? Sa murag di mo maayo relasyon?
7: Maayo man ang among relasyon, magunsod, okay. Pero nakasabot kabalo mo gugko unsa responsibilidad pag Kapitan mo
3: okay.
7: Na tingala ko. Nganong nag nakapap si anak na resolusyon na
3: okay.
7: Dapat dili magid angay gid na kung nasayod ka sa imong responsibilidad isip kapitan.
3: Ang pag-incentivize ko no sa pagkolektas basura sa ka barangayan, pinaagi ko no sa ordinansa. Kamo nagpalabang sa ordinansa, kapitan? Kini konsyal?
7: Sa una pa na magnumjum, panahon pa wala pa ko ana.
3: Before wala pa ka.
7: Nakabalik naman ko.
3: Okay.
7: Sa batong councilor na sundan ako magnumjun.
3: Sa imong nibon, ang sige rason ko nga nung gakalangan, kining daghan na magkakadong gana mo, bisa ng city allowance, paingon sa kapulisan, wa pa ma-release, niya nasabing mitumaw nga wa pa ma-release nga incentive nga to mismo sa mga kabarangayan. Sa imong nibuluan, Kojal? Kana tinood lang yun?
7: Dili kay ko katag
3: okay.
7: Sa tinood lang yun magnumjun, wala gi ko masayod.
3: Kamo sa inyong bayad sa mga konsyal toon? Ang inyo bang inyo mismong sweldo gakalangan gapon?
7: dili man magnumjon pero inoon di man sabi ko kabalo sa akong di ko kabalo sa akong sweldo kay ako mga asawa ang gawid magnumjon.
3: So buddy ay gisurrender din mo imong ITM ba mo ngato sa imong asawa. Totally surrender day mo mismo ang gwana sweldo sa asawa.
7: Igor ako mangayo kung na mag-solicit na. Gitagaan lang ko niya allowance for intended for solicitation.
3: Kana mo ay sulundun nga bana. Sulundun nga bana na. Magdibalid.
7: Nalang ko allotment gibali para sa solicitation.
3: Para solicitation, oo. Okay, nag-arap mo solicit sa mga kagawad. Magdibalid, oo. Mona sulundun nga bana no uginot pa to sundun na sa ban pang nga magabana. Kojal, salamat sir sa mong panahon. Thank you sir.
7: Salamat kayo magdunjun, magdumailin, lulubin na sa Magnum Radio. May buntag ka na itong tanan.
3: May buntag. Ginyo nabati mga eksyon si Kunsal Eric Salcido, chairman sa Committee on Environment, ang usag ka sulundun nga bana. Oras, alas 7:44, sa mong pagpadayon mga eksyon, karong buntaga, kining ikabutyag nga si Kunsal Eric Salcido, I'm sorry, ang kumpo, medyo mura mong kukug gakaigo usap ko yung inistorya mga asawa na mo ga kuan ga damala sa yung mismong sweldo niya galoki kaya ako remittance mag-remit magig ko remit ano magdumailo eh no dili gitong totally nga ang asawa na gid mo yung kumbra
0: siya kay mo yung kumbra
3: oo siya ang yung asawa mo yung kumbra dili mo siya mong kumbra niya remit sa asawa oo ako lahi kay kumbra, remit sa asawa. Usahe pa, medyo. Usahe pa, mapalpalan ka. Makalimot man ta.
0: Finance officer, kita yung asawa magdumjon.
3: Oo, siya ang yung asawa may mukumbra. Wa siya hanaw, pila yung swendo gani siguro. Sa mong pagbalik, kukpo andam sa inyong rally karong adawa, batok sa iyong kalit nga pagsaka sa Beron sa Corretis sa Sipalco. Sa mong pagbalik, kuman sa panamdum.
6: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Kung magtukod kag balay o building, maggalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: tablets nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Magnum 45.
4: Oras, alas 7:53. Naspikas niya si Captain Amy Simon ang tigbaba sa Kukpo. Captain, may bundag, ma'am.
7: Yes, sir. Maayong buntag. Maayong buntag isap sa ito mga security paminan sa Magnum Radio.
4: Captain, nabasa na mo, nakita ko naman na social media Magnum Mail, you know, nga na ay rally daw against sa taas ko no, pagsaka, kalit ka pagsaka sa Beron ni sa kurente sa Sipalco. Konfirmado yun na, nabay na nga yung permit o unsa ba, Captain?
7: Atong i-validate o i-inquire nato sa City Hall Magnum June, wala po permit, wala yung nakakuha o permit o wala po yung nag-apply o permit.
4: Mm-hmm. Sa'yo na ni Magkaliukan Rally, need pa nga doon ay permit?
7: Hello, Magnum June.
4: Sa'yo na ni Magkaliukan, kinala pa mukuha o permit ang magpagayon ng rally? Captain?
7: Tanan mangyud nga mga kalihukan, kinahanglan yun o permit, labi nagmugamit kita o mga public areas nga diin na ay mga panagtapok na pagahimuon.
4: Unsa bay proseso? Moagi una sa inyong buhatan sa Kokpo, isip mawitig Mindanao sa Kausag Kalinaw, ayap pa mo pa ingadto sa mayor or ingadto sa buhatan sa mayor, pinagi sa City Administrator man, usually. Captain, or diretso na ingadto sa buhatan sa mayor?
7: Sa City Hall, malto sa ma-apply gid sa City Hall Magnum June. Kaya bisag kami ka nang na-attend ni mga activity mo, secure gid ni permit. So wala exemption ang pagkuha sa permit dito sa office ni mayor. And then at that time nga magpa-comment tayon sila ni Kokpo for information or other details na gikinahanglan. And then at that time nga ma-release na siya or kung kunsa nga mga areas ang maapektuhan, naagid na po yung mga verification or kanang comment sa mga office na pwede mo servisyo pag-abot sa activity.
4: Okay. Subot pasabot nga ang gusto magkakuha og permit para sa rally, mo apply ani nga tus buhatan sa mayor
8: Ugonya dayon, usually murag pinagi man sa administrator, na? Unya dayon, pagkatapos, kamo mismo i-communicate mo sa aplikante o sa buhatas mayor o sa pinagi sa administrator. Pag i-communicate mo, ang nai-rally ko no, ni ay kopya sila mismong permiso, siguruan ninyo ang kausag kalinaw. Ina na ba?
7: Yes, Magnum Jun, ang taga ang permit office na ang mag-inform sa amo.
8: Ah, okay.
7: Procedure nga ginakuan. Sila na mag-inform. That's the time na comment ni.
8: Oo.
7: And then kung unsa man galing, valid ba ni nga grupo or naabay inaana. So naay intelligence gathering gihapon nga atong background check regarding sa nag-apply, and then pag mo or ug unsa pa ba ilaing nga kinahanglan nila nga datos gikan ni Coco kay as to security kinahanglan man gid nato. And then that time nga mag-comment si Coco, if ever kinahanglan ang sa traffic mo nang matupod sa traffic para na ay mga kinahanglan po nga datos gikan sa ila so inaana ang process until matagan sila og permit.
8: Subton nga before mag-issue og permit ang City Hall, i-communicate sa ang Kokpo. Pag naamoy comment, okay ra na, okay ra na, sir, makinig mo ka na, okay ra. So, ayaw pa mag-issue.
7: Yes.
8: Pero kung makita ninyo, mga barumbado man ang mga tao, sabi mura o pwede sabog mo, muupos nga dili angay, issue ng permit.
7: Yes, Magnum June, depende sa background po sa nag-apply. Kaya usually, communicate man po na ni Coco ang visa organizer.
8: Okay. But so far until now, alas otso magod, 4 minutos na mag-alas otso na, kining, until na wapag yun mo'y na huptan nga kopya sa nasgutan nga permiso, wapasab mo'y communicate yun sa City Hall nga na'y nag-apply. Wala pa.
7: Wala pa po siya mag-June. Pero ang Police Station 1 kay usually sa ila man gini under nga area of responsibility. Ang target area sa kaning ilang gi-post. Wala man po nag-personal sa doon sila follow-up sa City Hall. Pero posible nga base na ay mga panagtapok mo na nga naanag actually instruction ni CD is provide deployment na ta or naanag itay deployment plan para ni ini in cases like this. Kaya di man po nato pwede, di man po nato matugkad ang kapasidad. Kaya lagi gi-announce na nila nga naa. Basin po sa ilang end, wa po sila kahibalo nga kinahanglan di o permit. So, preempt na lugar na to ang kanina situation, ana deployments, nag-provide CCD in saka na ang unit concerns. At the same time, nata intelligence monitoring po dan.
8: Okay. Captain Amy Simon, ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am.
7: Salamat sa kagayunan, sir. May good
8: luck. Inyo na ba't yung mga syuntik ba? Basta kukpo. Si Magnum Angie Alzado, dili-dili sa MacArthur Park, Manila, kana at Mag-Capitolio, no?
9: Mag-Saysay
8: Park.
9: Divisoria.
8: Divisoria at Mang Xavier.
9: Oo.
8: Si Magnum Angie Alzado, nakakaroon sa Mag-Saysay Park, Magnum Angie?
10: Sa Magnum Angie, no, nini mga panahon na amigaw, karoon na dinis may Mag-Saysay Park, ning atong hadak, bayan nga naman, so all naman yun po din sa OKK, dahil na po din mamatunan po sa mga kapulisan, o sa mga personahe po dahil po sa CDRMD, sa kaning BFP, o sa kaning CSWD, dili po magduma dyan po, no? Nga ila po nga opisina. Kay gani man, kung pilitan ano yung mga kakulian, na sila man din po, no? Marag nagsilbi nga kaning sentro po sa komunikasyon para sa mga otoridad. If ever, ano yung panginahanglan. Makita man yung karoon sa itong Magnum Live, Magnum June. Nga mingaw na alam din si Madam po, no? Nagahimo sa pagpanlimpyo din in charge po Magnum June sa maintenance din sa may Mag-Saysay Park. Kung maintag Mag-Saysay Park, Magnum kaninga June, na armanin din po, no? Sa kaninga dool. Xavier University.
8: Wala na yung lahat mag-say street. Nanakunay na gabo
10: yun. Wala na yung
8: mag-say park lang yun.
10: Mag-say park, mandong ilahang nagiging
8: wala ka na matipan diyan nga medyo nag-ilok-ilok o kanabang placard bitaw niya gilok-ilok-ilok sa.
10: Iyo man, ato makita ka rin kanina yung police officer doon kakabok mag-dumjud. Nalinhin na nag-grooving po din sa mga area. Pero kung inong tao nga doon na baka itinguha nga muhimo po mag-dumjud sa kaninga pagpadayag sa iha pa rin po nga kasukun. Lugar ni ini po nga nagkamahal nga kaning ilaha po nga bill sa kurente. Wala pa mag-dumjud. Alas otso magod to ang nagibutang po nila mag-dumjud ni ini nga pagpasiugda lagi ni ini sa Facebook page po mag-dumjud nga dunay kaning himuon lagi nga panagtigong dinhi alayon po no sa kaning ilahang pag reklamo sa nagkataas nga Bayronon Las Corriente. Ang bill mangod magdumjun sa mga nag-comment po dito sa mga kaning tao po nga naka-experience po magdumjun na sa mga sentimento na tubo yun po noong dako. So sa una, tag 2,000, naabot ang 3,000, ang uba na less than 1,000, pero karon naabot ang 1,000. So mo na ilang gi-question. So dito na mga nag-aingon magod na mo, ano yun kuno sila or makigawin sila ni ini po nga inisyatiba po no nga magtigong lagi na din eh, para maghibo na sa pag-rally sa si Palco.
8: Pero ito si Ma'am Marlin nga sa tanan ko nung miadto sa ilang buwatan kaya nagpabot sa mga reklamo tungod yun daw sa pagsaka sa consumption. Tungod sa pagsaka sa consumption.
10: Kay tinginit
8: sa panadayang ang mga rason, no? So, muna yung ganyan nga rason. Ang ato mo nga, naabakay maranggap-hangyo kung maantuan yun ang maunga rally. Para mapangutan na ito, naabay sa maunga mga reliyista, naabay di ay na taas ang iyong mismong consumption, nga lahi ang rason. Dili ang tungod kay, taas ang iyong gibayran, dili tungod kay taas ang iyong consumption. Kung dili tungod ba kay sa increase, kaya wapa man kung na-increase bisan gani ang service charge, generation charge.
9: Mm-mm.
8: Wala pa kung na-increase, gani, karong panahon na. So, basig na ilang rason ba nga dili ang may tungod sa pagtaas sa consumption. Meaning, kung ang consumption niya, sa ningagi 200 watts. Yan na, no?
9: Kilowatts.
8: 200 kilowatts. O niya ni Saka, aka na, makapasaka, sabi na Bernon. Pero kung 200 pala gigapon sa ningagi, 200 gigapon karon,
9: nintaas
8: ang Bernon, alahin na ang rason. Diba?
10: Yes, Madam Juno. So, karon wala pong magbuti ng pangutanaan. Pero, so far, Madam Juno, kay din yung magbuti lang nakabutang aning nga gipasiudahan po nga kanyang panawagan nga maghimo lagi daw sa pagtigom din sa Magsaysay Park sa Divisoria area ng atong siya. Igo man sila nga panawagan, consumer, magkahiusa, kalit nga pagtaas sa bill sa kuryente, dili makatarunganon. At ito ng klaro patas o makatarunganon nga bayranan. Dahil, nakabutan din yung pizza. Karungan lawa, otso sa alas otso sa buntag, Magsaysay Park. Kaya, nakabutan nila yung apil sa rally, panawagan ng fair nga singil. Then, kayuwang nagay magdala o tubig. Then, ang mga komento din po mag-dumjun, na ang ilang pong na-mention, kaya maroon susama sa mong naingon, nga kanaging wala daw changes sa ilang po din pong consumption mag-dumjun kayo.
8: Wala daw.
10: Normal. Pero, kanyang gani, tubog yun daw ko, no? So, nasulig ipang ang uban din sa mga nag-comment, nagabutan sila mga resibo nila, nga kung igitan din nilang nilabay nga kanyang bulan, o sa kayong pagkabulan nga ilang po nga yung bayra, na po din kanyang usaw, si Madam Ren, siya 800 plus to 1,000 ginuko asang hostisya ani na pwede ni kanin si Ma'am Shala ang among 2,400 per month na kuryente karon nahimo ng 3,900.
8: Wala ba na maglakbit magdumadji nga ning adto sila si Palco ang hinana o yun sabay gihatag nga katinawan sa si Palco nga doon nila? Wala ba na makalakbit ya?
10: Ang mga nag-comment din ni Ma'am Shala wala man hinun-